0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: 101.5 K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 8:07 sa aga. K5 Eric, naglupok naman ang balita na nungod niya sa natabo nga paglaptas ang information nagikan sa National Office ng less than General Nartates na pagwa sa advisory nga ginbasa naton kapon that they are now investigating sang isa ka police. Actually, ang nabutang dagali nga Lieutenant Colonel, ginagamit lang ni ngalan niya sang isa ka junior officer na huwag siya ihibalo. Ginggamit ang iyang pangalan ay ang pobre ni Balakaroon nga Lieutenant Colonel, gintapok to yung si Kihor kag Ipaybe Arik. Huwag siya balo sa katuntuhan sang tao ya.
2: Di may mga nakitutuhay to.
1: Dito siya gintapok. Huwag siya bali na kalabtanan.
2: Amo nang laingin.
1: Inablang in good faith kobra ka sa trabaho mo, pero may isa kaya kasotel nga tinawo, nga iyag ubra, mag-extort o manunto, and then all of a sudden, gamiton pa niya ang pangalan mo.
2: Ikaw yung mong nalaskaran niya?
1: Tiko mo nga ikaw ang immediate superior, ikaw yung nalaskaran nga huwag yung inyay hinalungkong kung ano ginubra ka tao mo, ikipa ba rin? So tingwan ta pa na po, si Sir Rebanovia kay kahapon, may press con nga ginpanigayon. Di para mabalanta ko na nung ginang natabo and nano ang status ng investigation. Damong kapamangkot na gadiin ang ining babae, ang polis. Babae nga polis? No? So, sa nila tabayin ko upod na itong kakipay, Eric, ang Bacolod City Police Office Director, Police Colonel.
2: Police Colonel, that champion.
1: That champion.
2: Rebanovia.
1: Rebanovia.
2: Kay champion ni Perping iya ginagamit eh.
3: May kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
1: Good morning, Colonel Rebanovia, sir.
2: Morning, sir.
4: Sir, mayong aga sa nukag, mayong aga sa tanan niya nagalantog ang pamati sa K5, sir.
1: Now, ano nang estado? Kag paano na trace up? Kag nagwa ang information nga may extortionist nga PNP sa mga applicant nga gusto magsulod police sa Colonel Rebanovia, sir?
4: Abali sir, ano no, may nagsya, ang mismo ang biktima, ang nag-file sang complaint. O siya gid mismo nag-file sang complaint. Siguro, kwan kay, based sa information niya, ginpa-blatter niya sa aton, ginpasali siya sang...
2: Hello?
4: To, nga pasudlon siya. So, but unluckily, sang yung tawag daw ang ngalan, wala na daw iya na tawag ng ngalan. Doon mo nang iya itong narration.
2: Nagbayad ni siya, sir? Nagbayad?
4: According sa iya, sir. Kahit allegation man isang ato niya biktima.
2: Allegation siyang biktima.
1: Now, based on iya allegation, is there any evidence, footages, or any documents to prove indeed niya na-consummate ang ginasaling niya nga pagbayad sa saling police officer?
4: Yes, sir. According sa iya, ng may kwan siya, may date pa siya ni kung saan niya unang ginahatag. Tapos may text message siya na nag-follow up pa siya ang ang police na involved.
2: Pilang involved, sir? Pilang involved nga amount?
4: Ang accordingly, ang hambal is 50,000 niya ginapangayo. Then daw staggered ang payment. Then nukot siya sang remaining. Doon mo na siya natabo, sir.
1: I see. Okay. Because of this expose, nag-conduct na investigation ng kapulisan sa diin ang estado sa investigasyon involving siling alleged police officer.
4: Bali, unaw na sir, yun pa-blatter niya sa ato, no, sa ato niya ng Station 4, kaya ang pwede ng area is sa Station 4. Probably this subungan niya adlaw i-file ba sa kaso sa ato ng extortion.
2: Okay.
4: But she will be facing administrative and criminal case.
2: Okay. Nahambal mo, sir, she. So, ang involved ni sir, babae, nga pulis?
4: Yes, alo, amo na ang kwad. Ang nag, amo na allegations ang ato niya, biktima.
2: Okay. Diin ni siya, sir, na-assign, sir?
4: Basta, sir, hindi na-assign sa Bacolod City. Hindi siya personal sa Bacolod City.
1: Okay.
2: Hindi Bacolod, hindi organic siyang Bacolod.
1: May ara. May sulat okay. Yung nag-circulate i-statement from General Nartates. Nga doon nagagawa, may mataas garanggo. Amo rin nga immediate superior nga naapektuhan nga na-relieve, Colonel Rebanovia, sir?
4: Bali, wala ako gid sang ano, sir, no? Information regarding sina. Ang amo na di rin nakabutang nga sa alleged complaints ang ato niya biktima is ang specific sa tawo.
1: Okay. Sige. Now, okay. Right after, anong estado yas ni? Inisya ang gin-hold? Or ano pa nawag sila kay Pai Biarik? Within the quarters lang, confined sa quarters lang?
2: Reassigned na sa PSG.
4: Holding sir, admin holding.
1: Holdings.
2: Holding
1: anong facility. Anong estado subong sa sining official as sa sining police officer, sir?
4: Bali, ang kuan, non-officer niya, no? PNCO na to.
1: PNCO.
4: Dito siya subong sa ano, sa regional headquarters, admin holding.
1: Admin holding. So, while filan siya kaso administratibo, officially nag-start na, ano ni siya, moto prop yung investigation sa administrative case niya?
4: Abali sir, ang pagpalabi dito sa unit niya, sa regional headquarters na ito, ng Aton Dre will be filing criminal case. Balindigay siya may kwan sa regarding sa administrative complaint yung pa dito siya sa region, kay dito na sa region yung na-file.
1: Magluwas okay. Sininagwa nga complainant, is there any other information yung may iban pa siya na biktima during this recruitment process ng PNP?
4: As of this time, sir, daw amo pa lang na sa isa nagpa-blatter, no, ang alleged na complainant na biktima. Isa pa lang ang nabato naton. But we'll be looking forward na base posible. May aray, di tayo ginakuha ng discount niya possibility. Pero as of this period, is isa lang siya ang kwan.
2: Okay. Ang victim, alleged victim.
4: Yes, sir. Alleged victim. Ang complainant, isa pa lang siya. Will be ano pa siguro kung may mag-file pag yun niya kwan, or probably the regional headquarters will be conducting investigation sa amuman sin basi may araw lang iba.
2: Sir, klarohon talang liwat, no, and it's better nga maghalingin sa imo ini nga pulis nga ginaligar nga involved sa isa ka extortion case waay na assign sa Bacolod.
4: Yes sir, wala na assign sa Bacolod, hindi natong dire personnel,
2: hindi personnel.
4: Station 4 kasi ang area, ang NOPO naton or ang regional headquarters naton is located sa Estepania, so ang may kwan is kinanglan na mag-latter kasi
1: I see. Okay. At least na diskubrihan ini, no? Dumduman nabi naton previously antes pa bad kada about the Rican Ribadomia, may naglupok ng issue man sa extortion during recruitment process. Dito to yas area sa La Castellana.
2: La Castellana naman to yan.
1: So it seems, you know, every time na may recruitment kita, nagatuhaw ang amuning mga skema. So is there anything na pag-ibuhon sa PNP to make sure nga hindi na masulit ang kaangay sining ng mga insidente, Colonel Ribadomia, sir?
4: Actually, sir, sa public lang siguro, no? So sa mga gaplano maging pulis, hindi naman di kinanglan sa ang backer. Kaya naka-QR code na kita subong.
1: Okay.
2: What do you mean kung may QR code, sir?
4: Pag-apply mo, gaangkas ang QR code, amo na siyang code, wala man na may nakabalo sa code mo. Ay, kung sa mga physical fitness nato, yung kinakandak sa recruitment nato, may ano sila, may mga gadget o machine sila, hindi mo siya madaya. Kahit pag example, nag-exercise ka, may gaisip, may machine yung gaisip, so automatically kasulod sa system nila. Same man sa mga ganyuro, pag inyuro sila automatic i-entry to dahil sa mga neuro nato, though less na siguro ang kuan yung katabo, so kung may kapasalig sa inyo hindi na siya tuntuod. So mas calm lang yung mo sa amo sila kay by stages man siya sir tapos ang ato na sa recruitment nato, damo na siya audience, may araw na pulko, may araw man IMIG maliban sa recruitment yung person sa radio, so apat na siyang validation.
2: For kaya example, okay like,
4: ikuan ka sa system, automatically system magkuan. May mga audience, may mga witnesses. May arang IMIG naton, integrity monitoring, arang National Police Commission naton, din arang personal naton sa region, kaya arang personal sa recruitment. So kung may kapasalig sa inyo nga makasunod yan, tungkol yung may backer ka, no, impossible. Doon kapasalig na naguro ka paiso na ngayon sa vote, pero actually is wala man na sila may mabuli.
2: Kay Donan, danabi, Colonel Ribadomia, nga kung magsulod ka sa pulis, just like lang ang magsulod ka man sa pagkamaistra, kinanglan mo ang whom you know, hindi kay what you know. Do amo nabing naandan, sir, nga, na do mindset ba sang publiko, nga palakasan system. Are you trying to say nga inaway nag-exist subong if you want to be a police officer?
4: Yes, sir. As much as we are concerned, yung nakita nato na real sistema sa ato niya recruitment, stricto masyado sa buong recruitment. Sa first place mo, i-BP ka para sa medical exam. No, ang ilang tao kung ano ka, pagambal nga, taas mo, dugo, taas mo, pagkakas ang other one. So, stricto na subong kayo. Kaya may arang IMIG nato mo, pwede mo pa lang sa other person na to.
1: IMIG.
2: Ano lang IMIG, sir?
1: Integrity Monitoring, no?
4: Enforcement Group.
1: Enforcement Group. Ah, okay. Nagabantay sa credibility, pangalan, kagawi sa PNP.
4: Yes. Nag-aarap ang National Police Commission na to. Na,
1: may napulkom pa. Wow. So, in short, sir, the recruitment process right now, it's no longer about sino ang lapit-lapit sa lawag. It's all about your capabilities, skills, and your compliance sa mga matrix na kinahanglan para maging isa ikaw ka-qualified members ng PNP.
4: Yes, sir. Muna sa mong system, makita mo sa medical na ito. Kung hindi ka may compliance sa medical, hindi ka ganyan palusod na dapat tapusod mo gina-anay.
1: Yes.
4: Very
1: good. At least sa panawag ta sini sir, gaan sang patas ga chances ang tanan-tanan.
2: Doon ang professionalized na gila po yung service.
1: You know, I really like it. Because this time around, why not tayo palipata lapit-lapit sa lawag, no?
2: Kasi una kung kilala mo si Amuni, kilala mo
1: misal
2: si
1: Amuna. Misal hindi ka pa. Kaysa abla sir, may sugilan nun, hindi ka pasar sa neuro.
2: Oo.
1: Kay Lactok. Baker ya si Eric Tinirepe.
2: Pusunod na siya.
1: Pusunod lang. This time around, hindi pwede. Pag hindi ka pasar sa medical, sir, mabulubod na yan kada kung hindi mo makomply.
4: Tama, sir. Oo, sir. Amugit. Sir, pati sa mga physical exercises.
1: Yes, sir.
4: May machine siya nga account eh. Amo. Ka, machine niyang isip, hindi mo siya madaya.
2: Ay, galing ako ka na. Amuni galing si Sir. Sir Madomia, Sir Aljan, amugli niyang ginahambal, perming may masamit. Ako may mga police block, isang mga skalawag, gagatinunto. Magagawa ginaperming, iban nga mga officers nga nagaginakot ginaperming. Mahirap pumasok, madaling lumabas.
1: Correct.
2: Amun aguro ka Sir Madomia, no?
4: Yes, sir. Amun na. So, sir, kayo ka, damo aplikante ka ayun sir eh. So, 200,000 ang kuta, mga 3,000 to 5,000 ang aplikante. So, ang...
2: Grabe.
1: Grabe. Actually, isa lang ni Kapamagi para ma-professionalize na ng PNP. Amo na nga ang PNP, gambal, gipirmi, ngaway tananugon sa mga salawayon nga pulis. Kaya damo piya gusto mag-pulis nga tarong ang tuyo.
2: 300 ang aplikante, 200 lang ang matunon.
1: 3,000 ang aplikante.
2: 3,000 ang aplikante, 200 ang matunon. Sobra pa niya sir sa bar exam ling inyo ni kung makapasar ka ding.
4: Yes, sir. Kay actually, namin na siya nga development. Nung buti ng damo, naging interesado.
1: Yes, sir.
4: At isang una nga daw, hindi siya gusto mong pulis. So, yung damo, naging yung aplikante na.
1: Na-professionalize ng PNP.
2: Daw damo na siya rin ba dumiya? Gusto mag-champion? Saan pa kami ni Kipay Miljan? Mapicturan na ka upon si Imo. Kakitawagun mo man
1: nga.
2: Upon ko ang mga champion. Saan pa kami ni Yakir Nilman? Mga makakanto na si Imo ka magambal. Kanto ka mo di abi nga duwa. Bikin mga champion kita.
4: Ani sir,
1: magaling
4: na
1: nawag na ka po. Awakan to, di tani. Dason sir, ah. Gusto naman ka mamit. Actually, buot niya si... Actually, nga mon mo lang sir.
2: Sige mo lang kami champion.
1: Correct. Ang aton labi. Nanamian lang ta nga aton partner is PNP. Kaya ti kami ang manugbalita sa accomplishments ng police. No? At the same time, buligan sila sa mga programs nila. Do, dapat amuna bing collaboration between the members of the media. Hindi kay sala lang ka police bantayan ta. Do, hindi man mayo.
2: if may mga police nga dayawon.
1: Kung may kakulangan, isabdungon.
2: No. Karon na sa 11 MBPS, may pulis mo kung dayawon.
1: Ah, sige.
2: O, sa out of town galing niya.
1: Sige.
2: Sa out of town.
1: Colonel,
2: mga pulis, ah.
1: Gapasalamat ki kami sa time ginahatag mo. And of course, ang K5 will always be part of the PNP. Ah, may anuman nga syudad o province will always be part sa mga programa sa Philippine National Police. Your final words and message sa itong mga publiko sa Bacolod, Colonel Ribadomio, sir.
4: Ay, sir, gusto ko rin namugli pa balo sa inyo nung kagabi lang may na bypass sa makita na po nato sa 100 victims nga siya po ng worth mga 1 million.
2: Kadako ba?
1: Grabe yan.
4: Ang development siya, sir, kay estudyante, grade 11.
1: Grade 11?
2: Uy, grade 11, di bata pa na, sir?
1: 17-year-old.
4: Tama-tama, 18. Nasa legal age naman ang estudyante. So, sa mga parent natin, sa kabataan nato no kagapasalamat nata sa community nga nagahatag sa
2: information. Grabe ba?
4: Kay sige actually few days ago may ginabay lang abi bantag 7 grams 8 grams but here ginintensify nato na campaign natin sa illegal nga drugan no? So gapasalamat kita sa community nga nagahatag sa tong information. Actually may nag-message sa amon abi na wala namo ginabasa ginapasa na namo na detail nato kay ginabalitate so amo ginang namis mga development because magaling kay amo na ulit itong homeward ko, daw ginadayo itong pulis na nga damo, katakong produk ang kululbaan niya, amo na nagalikadag ko sa height.
1: Correct.
2: 11 years old, Sir Ibadomia.
1: Grade 11.
2: Grade 11.
1: 18 years old.
2: 18 years old, 1 million worth of shabu.
4: 160 grams ang
2: 160 grams. Amo na nakagrabe ang dulot sang droga sa ator nga komunidad.
4: Amon tagan isa lang ang kuha na ito na only to kong word yung ginadayot ang kapulisan na ito nakakompli siya nagtika to 40 kilos 100 grams 160 grams pero ano pagidayahan ang wala naton din na dakpan na nagalakta sa palibot naton. So, amon na siyang natutukan yung dati sa ato sa Philippine National Police so, through sa instructions ng ating Regional Director, Police Brigadier General Romano Cardenio, kag ni City Mayor Griga Sataya, kag ni pati si Congressman Albie Benitez, yan naman na siya grabe na gitang kwan sa aton. Eh, tutukan yung ituto ang kwan sinis.
2: Is this the youngest drug poser nga may amuni kadako nga droga nga nadakpan ninyo so far sa Bacolod PNP, sir?
4: Bali sir, sa time ko, since nag-assume ako, amon siyang pinakabata.
2: Pinakabata?
4: Pinakabata. Then, ano, new, de-identified sila ng mga bagpong.
2: Bagong usbong?
4: O, mga bagong usbong. Umato na yung nakapanta sa 4 kilos, newly identified. Ang 2 kilos na newly identified man. So, alarming siya gawa. So, ulit, bisan naman na siya, sir, salamat yung gataon sa community. No? Kaya actually, ang mga tip ni Halin sa community, gina-process na ito.
1: Isa lang ang buta balon, Colonel Ribadomia, sir, that there is a highest trust and confidence level among the netizens sa atong kapulisan sa Bacolod.
4: Yes, sir. Gata siya sa information. Ang iba ganyan sa akong message, wala ko na ginabasa, pero gina-forward ko na sa intel na ito. I-validate. Kaya ba siya, hindi matanatan ang information na akong totoo.
2: Sir Ribadomia, na intriga lang tanong. Very quickly lang, sir, kay I know you're busy kag manugsugod ng basketball namon yung coverage. Very quickly, sir Ribadomia, a shift from newly identified drug posers sang sa mga singuna. What happened to the old? Are they nag-retire na sila? Nga ang may baga bag-o na sumong kagkadalagko na sang bulyom sang sinulod sa Bacolod. What's the real score?
4: Para man dyan sa mga listed natin sa badak, sir, no? Galing kayo na sa mga marok na gina. Tapos sino ka transaction nila, hagahaldong sa siguro sa sobra sa kwan. But araw pa sa Japan, magkakadakpan kita Japan niya. Araw sa list na itong mga previous din na nadakpan. Kakadakpan ulit, kakakibot siya ng court niya, sila na naman. ang alarming lang sa mga dagong items na kuha natin sa mga newly identified.
2: That's alarming.
4: Na, part siguro sa cover nila nga basi hindi na kwan. Naguro na nabagsak na ang kwan. Kaya tibag ko mo, wala. Magduwa-duwang pulis daw hindi ka mag, ano nga, ay, hindi masa-identify, hindi man lagpo ang mga pusher. Eh.
2: With this volume, Sir Ribadomia, di inigahalin?
4: Bali, same man, no? San, ang ginalantaw natin is coming from, ginaruro dali pa kato sa ato from Luzon nga area, no? Pagdamidanao nga area. So, ini siya daw Luzon ni Sir Nakon.
2: Hindi na sulod rin sa ato sa Bacolod?
4: Tabi mga ports, no? Hindi tagin ma-determine kung diin ninasulod kayo doon kastrikto man sa mga port na ito. Probably ginakuan sa mga gabmay na ito, yung mga...
2: Okay.
4: Amo nang inalataw na ito.
2: Sige. So, maluban tayo naman sa Maricom ni kagsang Philippine Coast Guard na maniguro mabantay ni. Good nga magkuhan jutay. Mawa.
1: Strikto. No? So, Colonel, thank you so much gid sa ibang time kag sa ning additional information ginhatag ta. Maybe padahon ani nga tutukan ta kay ti kung mag-grade 11 da sa eskwelahan delikado ba si kuma impluwensya nga kabataan.
2: Delikado na.
1: So bantayan ta pati sulod eskwelahan kay delikado, no. Colonel, thank you gid sa ibang oras sa amon kag mabuhay ka sa duwat, Colonel Ribadomia.
4: Nakapaka-plug gamay lang, sir.
2: Yes, sir. No problem.
1: You're allowed. Go ahead, sir.
4: Ang flagship program sa ato ng RD, no, ang Safe in IR 911. So abutan sa nagalantaw kag nati sa K5. Kung may suspicious ka mo, disgrasya, kag kinahanglan yung sa police response, magtawag dayon sa 911. Amo na pinakasimple nga numero para lang badasig na hindi na kamo mangita sa number ni Colonel Ribadomia ni RD o sa police station.
1: Correct.
4: Dial 911 para dasig ang ma-respond. Di bago ka mo mag-post, dial 911.
2: Bago mag-post 911 na
1: yan. I like
2: that. I like that.
1: That's very nice.
4: Kasi makasim kita, makadakop kita. Amula na, sir. Madamo niya salamat. God bless. Salamat sa TO niya ginatang niyo sa amon para mapabalong programa at accomplishment sa Bacolod City Police Office.
2: Salamat, Gid, the champion, Colonel Ribadomia.
1: Thank you so much, sir. Salamat, Gid. Good morning. Nabatihan ang aton sa Ninga City Director Police Colonel Eugene Rivadomia. Tatlo kay importante ka punto, no? Ga padawagan siya para malikawan tang biktima extortion. Hindi na tayo magpati pa nga pwede ka mag-back upan kung mag-apply ka police kisubong niya naka-QR code na. Second, hambal niya, andam kita kay ang siyabusubong grabe penetration. Pati grade 11, nagaduso na.
2: Da, hindi ko mapinsan ang grade 11.
1: Kaya, 18 years old. So, ginatutukan niya sa pulista. Ang delikado, baksin may distribution sa mga eskwilahan. So, it's very dangerous. Then, ikatatlo, hindi na tamag sa ulo, damo ang numero. No? 911 na lang kang ipaberik in case of emergency. Pero mo lang tatlo, importante ka po tayo recap.
2: Ito nga, balik kayo si Rivadomia. Antes ka mag-post sa Facebook, dial na
1: yun. Dial na yun. Kay tinanotis ngang iban. Why pa ka dial yan ang post? Ano na,
2: antes ka mag-post sa Facebook, tao, gaya na si Attorney Cho.
1: Abo gani, no?
2: Ay, kasan dyan mo ng live platform?
1: Ikaw naman na, bumalik ka naman sa ano. Doon, no? Doon, applicable. Kagi pa Eric Dilan Tasta na isa itong program because we'll have a re-live. Pagbalik na mga K5, we'll have the live coverage of game number 4 sa itong sa San Antonio Spurs and New York Knicks. We have the production with K5 Red Salgado. And thank you for being with us. Masunod lang itong K5 Sports and Entertainment NBA Basketball coverage. Sarap kid, ha? Ako naman si K5 Elgin Castanio.
2: Ako naman si K5 Eric Tinefing.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagaligawan sa Negros, K5 News FM. Bye-bye.
3: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrende cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend, the supplement for men.
9: Gawa sa maca,
10: isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska,
10: epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Supplement for men!
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
14: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is

0: your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News FM.
1: Okay, balik kita sa ato naman yung pabalik. Good morning, Philippines. Good morning, world. I-check mo lang kay Pebitan kung sino gupod sa itong live coverage para makatagalog na lang alam kung bilog na nga Pilipinas gupod. By the way, si Taylor Swift ang aton nga idol, no? Oh. Si Taylor Swift is in the house. Ka K5 Philippines, ako si K5 Aljan and together with me is K5
2: Red Salgado.
1: Good morning. Welcome sa special coverage mong adlaw. K5 Red, game number 3, nagdaog ang San Antonio Spurs mismo sa home court sang New York Knicks. No? Game 4 is set ang habpangon subong adlaw June 10 sa aton, tsakto June 11 diri sa aton. And gagwa nga New York Knicks is 2.5 point favorites. But si ganun, positive 2.5 sila kaki 5, plus 2.5 ang New York Knicks.
2: Yes.
1: Now, tapos kinapyerdi sa duha kahampang sa game 1 and 2 ang San Antonio Spurs. Nagbalo sila sa 4-point win o kadalagaan sa Madison Square Garden sa game 3. Nagligad nga Martes kay 5 Red. Kaya ang kadalagaan sa San Antonio Spurs, they ended the 13 game winning streak sa New York Knicks. Busi ka nabalik, yes, grabe, way kagi pirdi ha.
2: Wala ka tila pirdi.
1: So, amo tong ilanga una first nga kapirdihan.
2: Yes,
1: so, supposedly, ka 14 winning streak tanito. No? So, na-prevent nila. So, instead of having a 3-0, ang Spurs nag-respond with 2-1. Ang Knicks, pwede man sila makakuha sa commanding 3-1 kung madaog nila din game number 4 sa series. And mabalik kita sa San Antonio Spurs para sa game number five.
2: Yes,
1: and
2: correct.
1: And then ang game number 6, mabalik naman sa Knicks. Yes. And game number 7, will go back to San Antonio Spurs.
2: Yes, correct.
1: So, pamangkota, makalabutayhan kita sa game 7. Matabo na ka K5 Red kung madaog pagid sang San Antonio Spurs ang subong hampang.
2: Yes, correct. Kung balikan ato ng game 3 kay K5 Aljan, grabe man nga pagtinguha sa Spurs. Kati, gimension ato ng kagaina or sa nagligad ng mga hinampang nga ang Knicks nagabalbal sa mga ulihing quarter kay Fevel Jare. So, if we will actually check the stats sa previous nila sinigahampag game number 3, dirigid siguro na lubong ining Knicks sa mga assist because if we will check the stats, aban si K5L dyan sa nga pulo ka assist ining San Antonio Spurs compared sa New York Knicks. Kati ang Spurs may ara lamang sa 28 kag ining Knicks may ara lamang sa 18. So, amuni ang naging factor agud makakuha sa punto to sa the same time ma-protect ang ila sininga abanse. Late comeback ang nahimo sang Knicks kung nadumduman nato na nagtira sang 13 Anunoby and the rest of the members sang Knicks. O galagiti, dako na kabanse. Pero na panubo pabis ka papaano sa apat kagang free throws kay FML dyan ni Stephen Castle ang nag-secure sang ila sininga kadalagan. Pero dapat ka din nga madaog sang Knicks kay FML dyan ang good to think kung ma-3-1 gamay na ginanglano nila kay kung ma-perde din sila matay ang series and then balik sa home court sa Spurs basi mag-overtake na sa Spurs sa series kay KPL dyan.
1: Sa tanan nga nag-upod sa ito naman yung program sa mga matalyon, you can just visit the personal page ni K5L dyan or K5 Red. Kaya dra nyo makita kag matultulan ko din ang aton subong. No, kanto ka mo sa K5 kay L dyan Castanyo nga personal pay, personal account mini page. Kanto ka mo da and then makita nyo lang aton nga live and sampulibi kami kipabitan anong gwa kung magsugod ng NBA game karon. Now, balikan naton nga sugilanon. Ginhambal mo nga ang assist amo tong isa assist sa mga factor. Actually K5 Red ang agresibo nga defensa that they are contesting every shots.
2: Yes.
1: Sang New York Knicks makes game 3 in favor of San Antonio Spurs. Pag na-notice naton sa game 1 and 2, game 2 ka K5 Red, matamlay ang depensa nila permi. Kundi maayo lang sila sa first
2: First half.
1: First half.
2: Oh.
1: Then pag-abot sa third kag fourth nagamat-amat sila back down sa ilang depensa kag opensa.
2: Yes,
1: ganubo ang ila energy. Pero na notice mo sa game number 3, why untat ang ila hustle play, why untat ang pag-contest for every shots. Bisan budlay importante may contest nga gidimo para at least bisan papaano may intimidate ang mga shooter sang New York Knicks kag Kipper Brad.
2: Yes, correct. Kag tulukod aton kay Kevin Aljana sa ila sining steals aban si tatlo ang Spurs kag sa turnovers lima gid yang nag-record ya sa New York Knicks kay Kevin Aljana. Siguro ang ila sining opensa gintapatan sa mabakod nga depensa sa Spurs kag magdanan gabadamo sila sa mga nakuha nga bola kag na convert into points sa part naman niya sa San Antonio Spurs kay Kevin Aljana.
1: Correct, kay K5 Red. So amo ni bantayan naton. So ano yan ang adjustment ibawon subong sa New York Knicks? Ang kompensyon di ka K5 Rick dapat guro. Actually they're doing good. Galing kay naungusan lang gid sila sa last part sang game kay K5 Red. Bangod gyud nakabansi sang dako-dako ang San Antonio Spurs. So di yawan sila sang lagas but they are doing good. Guro lucky lang gid kaayo ang mga shooters sang San Antonio Spurs. Kita mo kanday Castle di step up the game. The Aaron Fox, no, nakita tayong pag-step up nila sa
2: mpang. Anum. Actually, anum yung ka-player sa Spurs ang ara sa double digits.
1: Imagine that. Nga wala na nila mobra sa nagligan nga game 1 and 2.
2: Yes.
1: And ang isa ka-player nga very very promising kag nagpakitang gila sa game 3 is Anyo Newbie. Jersey number 8 for New York Knicks. Pila ka 3-point shots ang ginaboy niya kag Kipper Red?
2: Damo
1: nga 3-point shots, no? Kag hindi lang siya mayo magtira sa gwa. He can drive and dunk to the basket kag Kipper Red.
2: Yes. Kag syempre big factor naman di si Wembanyama ang si center kag among
1: 32 points kag Kipper Red.
2: Dako-dako ni siya kag si Castle nag-amot man sa 23 puntos. Si Fox 12 points, si Harper 13 points, si Champagne 12, kag si Vassell 11. Dibu tabo gid ano big players kay Fabel Jana. So diriya sa part man niya sa Knicks kumadumduma ra tunti si Brunson 32 puntos so galing kay manti apat lang ang nag double digit eh. Like si Adjinobi 28 points, dako man ni siya si Hart 16 and of course si kay Carl Anthony Towns 11 points. Pero kumadumduma na ton si Towns dako ni line of 2 puntos si Ricky Fabel Jana. However, sa game number 3 to 11 puntos lamang siguro sa depensa man ni Wemby may kabudlayan sa pag-create ng puntos kay FML dyan.
1: Okay, so abo na mga bantayan ta. We're expecting Castle, we're expecting the Aaron Fox, expecting of course ara si ang sentro Wemby.
2: Wemby. No?
1: And of course, Jalen Bronson, in-expect that will be first five. Ara, of course, si Anyo Newbie, si Towns, hindi sila madula mo ni mga big player. And of course, I don't know kung si Hart, Josh Hart, pero si Josh Hart is an alternate point guard, no? We're about to start the game. This is game number 4, Kapitbayan. And we're just checking, kaki 5 itanggay kami advice, no? Kung kanisino nag-upod, but at least we can adjust our lang at amon nga dialect nga gamiton ni Kipe Bread sa ato naman nga special coverage, no? Oh, si Kylie Jenner. Ben Stiller. Paborito mo, ha?
2: Si Adam Sandler, gina. Aram mo ito kong gina.
1: Adam Sandler. Aram makina si Taylor Swift, no?
2: Taylor
1: paborito
2: Swift
1: na ito. Here we go. It's the jump ball opening of game number 4. Jalen Bronson, jersey number 11 for New York Knicks. This is the home court. Madison Square Garden, the home court of New York Knicks. Kapitbayan. So, tan okay na? Okay, naka-ukap na rin ng Kalibo. Tagalog tayo kasi mahirap doon sa Kalibo.
2: Yes,
1: we can understand more about the ligay noon. So, magtatagalog na po tayo. And kasama natin ang K5 News FM Kalibo and K5 News FM Dumaguete. Makasama po natin sila K5 Bernie. And of course, yun ang Viray doon po sa Kalibo. Jump ball po tayo mga ka-K5. Anthony Towns. And Wemby. Wemby, first blood. Nakuha po ng San Antonio Spurs. It's Castle now, dribbling the ball. Ipinasa ng 4K ni Aaron Fox. Binabantayan po ni Michael Bridges. The Aaron Fox, dribbling the ball. Nagharap na pasahan. Itong si the Aaron Fox. Nag-switch siya kay Towns. Nag-penetrate. Pero may foul. May kinawag po ang referee. Ang hirap naman. Anong klaseng layup yun? Ha? Parang paikot pati kamay. Ano? Mayroong foul. Itawag po kay
2: Kyle Anthony Towns.
1: Anthony Towns. Kapitbayan, you can visit Eljan Castaño and then find the link for our live broadcast sa mga oras na ito, mga K5. Okay, so ano mangyari? Ball possession lang. Oh, act of shooting. Yes, first sir. Pitch para kay De'Aaron Fox. Pasok mga ka-K5. Ang score po is 1-0, 11 minutes and 42 seconds to go in the ball game.
2: Ito po yung unang score. Dagasan ng Dilo Sports kay K5 Aljan.
1: Yeah.
2: Ito po second free throw ni Fox.
1: Fox, second free throw. Pasok.
2: Pasok.
1: Perfect from the line. 2-0 ang score.
2: Ito na po si Bonsa. Number 11 po ng New York Knicks mga ka-K5. Depensa po si Champini dito. San Antonio Spurs. Ito si Bonsa. Berasa po sa kay Towns. Muntik na po maagaw yung bola. Ito si Towns. Sasaksak. Puro yung bola. Muntik mabitaw. Ito si Hart.
1: Number 3, Hart.
2: Ito binal kay Towns. Ito. Jump shot.
1: Oh,
2: yes!
1: Walang depensa binigay si Wemby doon, mga ka-K5. Kaya it's very easy shot para kay Towns kasi napakahaba ng gamay. It's now Castle. Ipinasa sa gilid number 24. Vassell for 3. Ball! The first 3-point of the game mula po kay Vassell of San Antonio Spurs. 5-2 ang score.
2: Tatlo po yung labag ka-K5 ng Spurs. Ang bola ngayon ay nasa sa New York Knicks. Ito po, pinasa kay Anthony Towns. Sumaksak, lag-lay up! Pero muntik na sana.
1: Mayroong foul. Mayroong
2: foul po si Wemby. Medyo na huli na po kay K5L dyan na mag-establish po nag-depensa si Wemby dahil sa likod na po ito nang sumaksak at attempt to dunk itong si Carl Anthony Towns. Ito, huli na. Naabot po yung kamay instead of ball dahil po sa mabilis na kilos ni Carl Anthony Towns. Pero kung i-check po yung review, tinamaan po yung bola eh. Pero siguro yung kanyang balikat ay dun po naabot yung ulo ni Towns kay Favel dyan. So let's check. So siguro magkakaroon po dito ng review. Baka siguro nagtawag po ng challenge yung team ng San Antonio Spurs. Well, ating live broadcast atin po sa atin ng DTX 500 MyTC at Clinica D3 Bio. As early as this first quarter, meron na pong naipasok na 3-point shot ang Spurs at yung 2 free throws ay naipasok din lahat ng Spurs. But if we will actually compare the game 3, marami pong mga namintis na mga free throws yung Spurs. And I guess yan po yung mga pinag-usapan nila matapos po yung game 3 that they need to improve their free throws para makascore po at makaangat ng maaga laban po sa New York Knicks at KFML dyan.
1: Okay, you can visit AJ Sarmiento official personal account. Doon po ating live ngayon for the special coverage ng NBA Finals. So AJ Sarmiento, no? Yan po ating official page kung saan nagla-live po ngayon. Pwede ho bang makita yung ating live broadcast sa mga oras na ito. So kay Fabred, of course, makita natin na very aggressive ngayon ang San Antonio Spurs kasi alam nila kay Fabred, kailangan nila maging agresibo kasi ang crowd is something like in favor of the New York Knicks kasi home court ito. Eh.
2: Yes, correct.
1: So isang mga bagay na kailangan nilang gawin ay they have to be aggressive in the first part of the game para tumaas yung moral ng kanilang mga kasamahan.
2: Yes, correct. And as what we can see here, yung mga tao dito is how for the championship title kay KFML dyan eh. Kaya medyo matagal-tagal na po na nakakuha ng championship title yung Knicks way back 1973. Hindi pa tayo pinanganak nito pero ito, ginagawa nila ng paraan doing their best para makuha po itong kampyonato laban po sa San Antonio Spurs. So, ika nga, they need to makuha itong tinatawag nating game number 4 para hindi sila mahirapan kung babalik man yung laro doon sa Spurs. Dahil pag natalo po sila, tied po yung series 2-2. At what if kung manalo po sa game number 5, itong Spurs ay babaligtad yung sitwasyon po ng serye kay KFML dyan. So ito, nagkakaroon po dito ng review kung ano ba, nagkaroon ba ng foul itong si Wemby or ito po ba ay good na tawag. Ito na.
1: Okay.
2: Hinihintay lang po natin.
1: Titingnan natin kung anong magiging ball possession dito. No? Alright, we're trying to check what will happen.
2: Okay, so I guess tapos na po yung ating mga referees. Hinihintay na lamang po yung final announcement. After reviewing the video, kung meron po bang na-commit po na foul dito si Wemby nung mag-lay up si Carl Anthony Towns. So I guess parang pabor dito sa Spurs. Dahil nakita po natin, natamaan po yung bola. Yan po yung unang nakita po doon. Kasi ang haba talaga K5L dyan, ang kamay ni Wimby. So yan po yung advantage naman po sa part naman po ng Spurs to establish a good defense. Ito po yung replay kanina, oh, nung mag-lay up si Anthony Towns, naabot ka agad ni Wimby itong bola. Ito ah. Nung makuha po yung bola, agad na sumaksak dito si Towns to create a powerful move na sana i-dunk po yung bola. However, naabot ka agad eh. Naabot ka agad ni Wimby. So, ito siguro pabor kay FML dyan sa Spurs eh. So, it was block yung bola po dito. So, I guess wala pong foul dito si Wimby. Ito, ball possession talaga kay FML dyan ng Spurs eh. So, ito, balik tayo sa laro. 5-2 yung ating score. Labang po na
1: okay,
2: tatlo ang Spurs.
1: Labang tatlo. Alright, so ball possession now. Bola ngayon. Andyan kay Wimby. Tumira basket para kay Wimby niya, mga ka-K5.
2: 7-2 po yung ating score. K5 lamang po nag-lima ang Spurs. Ito si Bronson ngayon. Nagbabadali po tayo po yung bola. Saka number 23, yung muntik na may pasok. However, yun. Kaya K5 ay bola po kayo ng Spurs. Ito po si Castle. Tumira ng 3. Hindi po pumasok. Rebound ni Josh Hart ng Knicks. Bridges to Hart. Ito po kay Bronson ng bola. Pinasa po kay Anunoby. Anunoby. Jump shot! Wala! Kapos! Ito kayo na bola sa Spurs sa K5, number 4, dribbling the ball, Fox. Ito, sumaksak si Fox, jump shot, wala rin. Rebound by number 3, Josh Hart of the New York Knicks. Pinasa po kay Anunoby. Anunoby, nasa kanya ang bola, binalik po sa kay Jalen Brunson. Brunson nakabantay sa kanila sa Champagne. Brunson, jump shot, wala.
1: Rebound scrambled. Bola babalik yan sa San Antonio Spurs. Last touch itong si number 23, Robinson. Mitchell Robinson, keep a bread.
2: Yes, sir.
1: Ang oras natin, keep a bread, is 9:48 in the first quarter of action. Kapit-bayan, this is game number 4. Ang tanong natin, may tabla kaya ng San Antonio Spurs ang serye at 2-2. Andun naman ang bola ngayon kay Champagne. Balik kay Wimby sa gilid kay Vassell. Second! Bye. A three-point shot sa mula po kay Vassell. Pangalawang three-point na ito, keep a bread. 10-2, 8 na po ang kalamangan, 8-0 run para sa San Antonio Spurs.
2: Hindi pa rin po nakaganti dito yung Knicks sa mga susunod.
1: Hey, nagawa ang bola! Champagne now, dribbling the ball. Bang! Dinak ni Champagne!
2: Another fast break points ba para
1: 10-0
2: po.
1: 10-0 na po kay Fabred.
2: Yes.
1: 10-0 run. Nagpatawag na ng timeout ang saang New York Knicks para pag-usapan anong nangyari. It seems na parang natulala at nagkakaroon po ng miscommunication kay Fabred.
2: Yes, actually, siguro yung kay Brunson doon kanina, KFML dyan, is bababa itong si Josh Hart para sa pagdala po ng bola. Yun nga lang, ipapasa yung bola. So miscommunication, hindi po kagad na salo ni Brunson. So it was a fast break opportunity naman po sa part ng
1: sa mga kababayan natin dyan sa Aklan, sa Kalibo, nakikinig po sa atin sa magandang umaga po sa mga Akyanon, nakikinig ngayon, at sa mga taga Dumaguete City, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ang score po natin, K-Febred, kung titignan po natin what makes San Antonio Spurs on lead right now in a 10-0 run. Imagine na sa nakaraang dalawang minuto or more than 2 minutes. Grabe. Halos hindi pa nakapuntos itong New York Knicks. Yeah. Nakita po natin ay napakataas po ng shooting percentage ng San Antonio Spurs. It seems na parang inuhaw ang San Antonio Spurs matapos ang 2-0 on the first two games po ng seryeng ito, K-Febred.
2: Yes, actually, if we will look at K-Febred dyan, parang naninigurado na dito yung Spurs early as quarter. Eh. So, wala silang minimintis dito, and good naman po sa part ng San Antonio Spurs dahil dito, nakikirapan po na maka-score dito yung Knicks because of the good defense made by the Spurs, yung kanilang hindi nila hinahayaan na makatira po kaagad yung mga players without the defense. So andun po kinava sila ni Vassell, andun din po sila ni Castle na nagdidepensa para mahirapan po na makatira itong mga players ng New York Knicks. Well, on the part naman po ng Spurs dito, marami-rami na pong mga puntos dahil po sa mga fast break at yung mga atake ni Wimbenyama kay K5L dyan. So let's see kung matapos yung timeout, ano kaya ang gagawin dito ng New York Knicks. Dahil sa ating po makikita dito, mataas talaga yung field goal percentage dito ng
1: San Antonio Spurs, ano?
2: Dahil KFML dyan, 66.7% yung Spurs sa kanilang field goal percentage, while yung New York Knicks, only 25%. So, malaki talaga dito yung kalamangan at marami talagang mintis yung nagagawa dito ng New York Knicks sa KFML dyan.
1: Okay, so, kapitbayan, and we'll back with more action dito po sa NBA coverage natin, game number 4 sa pagitan po ng New York Knicks at ganoon din ng San Antonio Spurs. Magandang umaga po kay Ma'am Julie Hinovia, and they are watching with us right now dito po sa ating live broadcast. And magandang umaga sa lahat po natin mga kababayan dyan sa Libertad Public Market na sumusunod po sa ating live broadcast sa mga oras na ito. And let me just remind you, nagla-live po tayo ngayon. You can just visit my personal page at saka makikita niyo yung link dyan na AJ Sarmiento. You can click that and then makikita po ninyo ang ating live broadcast sa mga oras na ito. Kakepebred, by the way, ano kayang adjustment na gagawin ng New York Knicks? Siguro kailangan nila dito, maging agresibo sila sa depensa. Huwag hayaan na bukas itong si Vassell kasi dalawang three-point shots nang ibinaon nito. Isa ay sa corner pocket. And the other one is from the downtown on the right side of the three-point country. Napakataas po ng percentage shooting. Parang 100% kasi dalawang ipinukol. Lahat po ay pumasok para kay Vassell, yung jersey number 24 po ng San Antonio Spurs.
2: Well, actually, late defense yung ginagawa dito ng Knicks KFML dyan eh. Kasi hinahayaan po nila na bukas dito si Vassell. Siguro, creating confusion sa depensa naman po ng New York Knicks. So, eto, let's see KFML dyan sa ating pagbabalik po ng coverage 12-2 po yung score. And okay. Sa Bridges, ito mo kay Brunson. Brunson na sa kanya ang bola. Brunson, nagaanap po ng lugar. Nag-lay up. Wala.
1: Rebound scramble. Robinson was there. Pero hindi pumasok.
2: Hindi pumasok yung bola. So, yun po yung sayang kay KFML dyan.
1: That was a very good offensive footback kay KFML. Pero hindi po naipasok ni Mitchell Robinson. Dahil nakita mo na, mahigpit kayo ng depensa sa ilalim ng ring.
2: So dito 12-2 pa rin po yung ating score, 10 po yung labang dito ng Spurs. Ito Anjo Nomi tumira ng 3. Bang!
1: The favorite spot ni Anjo Nomi kagipa bread. That was the first 3-point shot para po sa New York Knicks. Bula ngayon andon kay Castle. Castle dribbling the ball, binabantayan Wemby. Nagarap na pasabi, binabantayan siya ni Mitchell Robinson. Wemby 1-on-1 move, nag pull up jumper, nag lay up. Basket para kay Wemby. Parang isang malahiganti hakbang, ha?
2: Ito si Joshua, pinasa ang bola kay Anjinobi. Muntik na makawala yung bola. Nakabantay po si Wemby. Anjinobi!
1: Uy, nabitawan yung bola.
2: Binitawan yung bola. Pero plano po
1: para
2: siya.
1: Para may foul natin.
2: Meron pong foul dito. Natin.
1: Napakaganda po ng move ni Wemby. Ayan. Isang step. Lumipad
2: at
1: ang lapit na ng ring, ano? Isang step mula sa labas, nasa ring na siya kagad. Napakahaba ng kamay ni Wemby.
2: Napakahaba ng kanyang paa, KFML dyan.
1: Buti na ang paa. No? At saka kamay.
2: Isang mahaba. Step lang sa ilalim ng ring na
1: KFML dyan. Mula sa three-point country, isang step lang, andun na sa ibaba ng ring. Napakahaba ng mga paa dito. Score 14-5, a 9-point lead. Meron po tayong 8 minutes and 26 seconds to go. Ang mga taga-Kalibo ngayon, nanonood sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat.
2: So ito yung unang free throw po ni Anjinobi na ipasok po. KFML dyan, 6-14 is our score. 8 po yung labang dito. So hindi pa po lumalabas dito si Exena, si Bronson at saka si Josh Hart. And of course, Carl Anthony Towns, KFML dyan. And of course, Bridges, hindi pa rin po gumagawa dito na contribution. They need to step up to help the offense made by Anjinobi. Ito po, kalawang free throw. Pumasok po KFML dyan. 7-14 is our score. 7 po yung labang dito ng San Antonio Spurs. Ito kayon si Castle. Nagdadala po ng bola. Nakadepensa po sa kanya si Josh Hart. Pinasa po kay Wemby.
1: Wemby now penetrating, pero mayroong matinding depensa si Robinson. Castle dribbling the ball. Castle nag-penetrate. Nag-fadeaway jumper! Short!
2: Rebound by Robinson. Ito kayong bola kay Bronson. Ito po kay Josh Hart. Nagbabadali. Josh Hart! Bang! 2 points plus a foul to KFML John.
1: Pero bumababa na po sa 5 kalamangan ng San Antonio Spurs with 8 minutes and 2 seconds. Meron pang possible 3-point play kay KFML.
2: Yes. Yun po kanina yung rebound ni Robinson. Pinasa po kay Bronson. Hindi nakikita po ng magandang open dito na player, teammate si Bronson. Pinasa po kay Josh Hart. And ang ganda na mong pag-atake. Medyo nahuli po dito KFML dyan, ha, yung depensa ni Champagne. Dahil po nakalipad na siya at tumatakbo pa lamang dito si Josh Hart. And he took advantage na makagawa po ng Eurostep at side step doon para mali up yung bola.
1: Ito pong si Josh Hart. Ano? Magaling din itong point guard. Itong si Josh Hart, KFML Red.
2: Yes.
1: Oras po natin, 8 minutes, 2 seconds to go.
2: Ito po yung bonus free throw ni Hart. Dahil pasok po.
1: Kompleto ang kanyang 3-point play. Kagipay Brad, bula na ngayon ang San Antonio Sports inbound play. Wemby to Castle. Castle now dribbling the ball. At andun po nakadamang depensa ni Juice Hart sa kanya. Andyan na ngayon. Castle, the penetrate po. On the right side of the court. To nag-alihop pass pero alanganin. Pero may paulatang itinawag against Josh Hart. Ha? Parang itinulak niya palabas itong si Wemby. Ang score ay 4 na lang po. Ito, yes, napakabilis pong naibaba ng New York Knicks ang kalamangan ng San Antonio Spurs.
2: So ito kanina yung pass sa
1: makikita natin. Parang binangga ni Josh Hart itong si Wemby. Na malayo. Oy, ha? Ano nang bola ngayon? Inbound play para sa Spurs. Champagne, pinasa kay Josh Hart, kay Castle. Castle now, balik kay Champagne. Champagne, binalik kay Castle. Castle, nag-penetrate. Oh, 2.6 seconds to shoot. Basket! Para kay Castle. Actually, Castle, isa po siya sa mga namuntos noong game number 3 po.
2: Ito po kayo, bola sa kay Bronson. Bronson, naka-depensa pa yung dalawang players po dito. Pinasa sa kay Bridges. Bridges, pinamantayan po ni Harper. Ito si Bridges, sasaksak. Pero ito, naghahanap po.
1: Matinding depensa. Matinding depensa.
2: Jump shot. Wala.
1: Nakuha pong rebound ni Castle ngayon. Stephen Castle dribbling the ball. Inatampa. Mayroong bantay na umaabang. Number 2 is Harper dribbling the ball. May screen. Harper, ipinasa sa labas kay Castle. Sa gilid kay Champagne. Nag-penetrate. Balik naman kay Castle for 3. Another 3-point shots mula po kay Stephen Castle ng San Antonio Spurs. Siyam na po ang kalamangan.
2: Balik po sa siyam yung kalamangan po ng Spurs. Ito po yung bola sa kay Robinson. Yung center po ng Knicks. Naghahanap po dito ng mapapasahan. Nakadepensa po sa kanya dito si Wemby. Robinson pinasa po sa kay Josh Hart. Nakadepensa din po si si Vassell. Ito po kay Bronson. Bronson sa saksak. Pinasa po kay Anjo Romy Tumira. Nag-tres. Wala.
1: Rebound po ni Champagne. Ando ng bola ngayon kay Dallin Harper. Harper to 24. Vassell. Bang! Tatlong 3 points na po ang ginawa ngayon ni Vassell ng San Antonio Spurs. 100% shooting from the Rainbow Country, Kagipay Bread.
2: Grabe, 3 out of 3.
1: 22-10. Dalawang, labing dalawa na po. 12 points ang kalamangan.
2: 8-0 run po yung Spurs dito. Bronson Tumira po, pero merong
1: parang pilit, pero may foul yun.
2: May foul. Brad, no? Yes, correct. Ito na po, so far yung pinakamalaking kalamangan po ng Spurs. 12 or 12 po yung labang dito ng Spurs KFML.
1: Para mabilis, ano? Kanina napakabilis na pagbaba ng kalamangan from 10 to 4 points. Pero ngayon, lumubo naman ulit sa 12 ang kalamangan, KFML.
2: Yes. So dito, medyo nahuli na po yung mga depensa dito, KFML, dyan, ha? Ng Knicks nung maibaba po ng Spurs yung bola. So nagkakaroon po dito ng malaking space sa 3-point lane na hindi po kagad na depensahan po ng Knicks. Yung unang free throw po ni Bronson ay nipasok po mga KK5. So ito kanina, nagkaroon po ng miscommunication at doon po lahat.
1: Nagkaroon po ng
2: tulakan.
1: Ang tulakan sa baba. Los, parang kabayo pala itong si Wemby niya. Tas-tas niya. Okay, balik po tayo sa ballgame kay Pebren. Ang oras po natin ay 6 minutes and 5 seconds on the first quarter. Mahaba pa ang first quarter natin. Pwede pang humabol itong New York Knicks.
2: So ito, 22-11 is our score. Ito po pangalawang free throw ni Bronson. May papasok kaya? Naipasok.
1: Alright. Balik sa 10 ang kalamangan kay Kipay Brad. 10-point lead para sa San Antonio Spurs. Ang bola dyan kay the Aaron Fax.
2: 6 minutes and 5 seconds itong first
1: the
2: quarter.
1: The Aaron Fax nagdadala ng bola. Inabangan ni Michael Bridges. Ipinasa kay number 2, Dylan Harper. Harper, nag-dribble ng bola. Harper, binalik yung bola kay Wemby. Wemby, binabantayan. Nag 3-point siya. Basket!
2: Grabe.
1: Umuulan ngayon ang 3-point shots ng San Antonio Spurs.
2: Grabe, KFML dyan. This is the biggest lead so far. 13 po. 13 yung labang po ng Spurs. Ito po yung bola sa kay Bridges. Nakabantay po sa kanya si number 3. May pit na depensa ang ginagawa po number 3 ni nag-Spurs. Eto, Bridges, nag-jump shot, pasok!
1: Pasok ang tira po ni Bridges. Ang score natin, 40-25. Labing isa pong kalabangan. Number one, it's Wimby, signaling the play. Wimby, binabatihan. Tumira ng 3 sa Wimby. Wala! Rebound number 25, Michael Bridges.
2: Eto kayo ng bola sa kay Bronson. Bronson nagbabadali. Nakanaban tayo sa kanya si number 2.
1: Kylan Harper.
2: That's Fisher. Oh, Harper. Eto kayo si Bronson. Jump shot! Wala!
1: Tapal! Dak-dak! Supalpal po siya kay Wimby. Ang bola ngayon nandoon kay Aaron Fax sa gilid. Ipinasasakay number 3, Johnson!
2: Johnson
1: 4-2 ng San Antonio Spurs, 27-14. Labing tatlo pong kalamangan ng Spurs.
2: Biggest lead so far. Ito po si Bronson. Pinasa ang bola ka naman 25. Tumira ng 3. Bang!
1: Nag-bounce pa sa board kay Kipay Moran. Pasok ka. Bridges. It's 17-27. 10 na po ang kalamangan na ibabal sa 10 ang kalamangan ng San Antonio Spurs. The Aaron Fax binabantihan ni Bridges. 24, Vasel ipinasa sa gilid. Harper now the ball. Nag-penetrate. Nope. Pero mayroong foul ay tinitawag ang referee kay number 44, Shamet?
2: Yes, Shamet, kay KFML dyan.
1: Mayroong foul siya kasi hinawig niya yung kamay ni Dylan Harper. Uy, lumabas, pumasok si Cornet. Si Cornet ay ang alternate center ng San Antonio Spurs. It's jersey number 7. Parang si Bong Granada ang height, ano?
2: Napakatangkad.
1: Napakatangkad. Napakahaba.
2: Oh.
1: Till up in the morning, ha? Number 2, actually napatid pala siya ni ano ni Wimby kung titingnan mo ha.
2: Pero para na out balance doon ha.
1: Out balance na patid pala siya no.
2: KFML dyan, para nagkakaroon na po doon ng panic si depensa po na part ng Knicks kung yung bola ay bababa na at magkakaroon po ng open space para naman po sa kay Wimby, KFML dyan. So doon kasi pag nakuha na ni Wimby yung bola at malapit na po sa ring doon, nahihirapan na po magdepensa ang
1: yung
2: Knicks, KFML dyan.
1: Yung sinabi natin, diba, sa first two games, hindi nila pinapunta si Wimby sa ilalim ng ring. Kaya nahirapan si Wimby, ano? So ayun ang bola, doon na kay number 24, kay Vassell. Balik naman kay Aaron Fax. The Aaron Fax now dribbling the ball. Tumira ng 3! Bang! Siguro ka kay 5 Red. Grabe. Ito ay pang 10 na, no? Pang-6 na 3-point shots. Mula po sa kupunan ng San Antonio Sports, 30-70 ng score.
2: Ito kayo si Kyle Barado, yung bola. Let's see kung gaganti sila dito dahil umula na po natin. Ito si Robinson, pero partially blocked.
1: May foul natin kasi dadak-dak sana ito si Mitchell Robinson, pero may hawi, ano? Sinakyan siya ni Robinson. Dalawang Robinson yung naglalaban ha. Mitchell Robinson and Robinson po ng San Antonio Spurs. 3 minutes 59 seconds to go on the first quarter of action.
2: 13 pa rin po yung lamang ng Spurs dito at gumagawa pa rin po ng paraan yung Knicks dito para makahabol sa score because every time KFML dyan na bababa po yung lamang dito sa 9 or 8, gumaganti naman po sa pamamagitan po ng mga fast break points itong San Antonio Spurs. Ito yung unang free throw ni Robinson, di po na ipasok. So dito, let's see kung may papasok ito. Ganda sana ng pasa ni Alvarado. Yun nga lang dito, nakadepensa po si number 3 ng Spurs na si Johnson kaya kay 5L dyan. Ito ganda sana oh. Aliyop dunk, pero na-predict dito ni Johnson na ipapasa talaga yung bola. So ito po palang free throw ni Robinson ng New York Knicks, number 23.
1: Itignan po natin ha, may ibaba kanya, matapyasan kaya ang kalamangan. Ay, hindi pumasok. Napakalakas po ng tira niya. No?
2: 0 out of 2.
1: Ano po na ngayon? Nasa kay Dylan Harper na ng San Antonio Spurs. No? Dylan Harper now. Ayan po. Nagdadala ng bola. Harper. Nagdadala ng bola. Harper. Nag-fake. Nagtira. Tak-tak. Tapal po. Tapata. Butata. Itong si Harper.
2: Ito si Shamet. Pinasa po yung bola sa kay Alvarado. Alvarado naghahanap po. Nag-open space dito. Alvarado. Third drop. Naabot po yung bola. Oh, it was blocked by Cornet kay K5L dyan. But Alvarado was complaining na goaltending kasi bumaba na po yung bola eh. So medyo nahuli po dun sa depensa kay K5L dyan. Itong si Cornet, pero I guess it was purely blocked.
1: Parang may titignan natin ano.
2: Ito.
1: Ayan. Wow. Bumababa na yung bola. Parang goaltending na. Parang goaltending ata yung tingin ko dito. Kasi yung bola ay bumababa na. Going down na.
2: Going down na.
1: So magiging goaltending to?
2: Oh, yan eh.
1: Alright.
2: Okay pa siya na kung tumataas pa KVL dyan, pero yung bola ay bunga baba na eh.
1: Tama po. So, balik po tayo. Titingnan natin yung call ng referee goaltending.
2: Jump ball.
1: Jump ball ang tinawag. So, titingnan natin ha, kung saan po pupunta itong bola sa mga oras na ito. Ang score natin ay 30-17, 13 kalamangan with 3 minutes and 32 seconds more to go.
2: Yes, sir.
1: Alright, ball possession ngayon na sa San Antonio Sports na doon ang bola kay Dylan Harper. Mga ka-K5 is dribbling the ball right now. Dylan Harper dribbling the ball.
2: 37
1: Harper pinasa po kay Wimby. Wimby nag-penetrate, nag-layup, napakama ng kamay. And Wimby for the footback. 32-17, 15 na po ang kalabangan ng San Antonio Spurs.
2: Alvarado na sa kanya po yung bola of New York Knicks. Nakadepensa po si number 24 Vassell. Pinawas po kay Shamet yung bola. Shamet, madali po kay Alvarado yung bola. Alvarado, ito ang CCNS na kailangan mo mag-screen dito para makababa ka. Ito si Towns, binalik ko yung bola kay Anunoby.
1: Anunoby! Bang! Kita mo na kay Pebrev, sinasabi natin, Anunoby, napakalakas po na kanyang upper body. Hindi lang siya magaling tumira ka kay Pebrev. Ang galing din sa penetration. Dunk yun ka kay Pebrev, ha?
2: Yes.
1: Penetration with the heavy guards. Maraming bantay. Pero he slashes the side defense of San Antonio Spurs.
2: Yes.
1: May bonus free throw pa ito, Kakipay Brad.
2: So ito kanina, yung replay doon ay yung na-miss po na tira ni Wimby ay kanya din ipinasok sa kanilang pangalawang attempt kay Fabel Jan. So dito, 32-17 po yung score natin. Lumalaki na po yung lamang dito kay Fabel Jan ng San Antonio Spurs. Pero ito, yung pangalawang free throw dito ni Anunoby. 18-32 is our score. 14 kay FML dyan ang lamang ng San Antonio Spurs. Yung ating oras, 2 minutes and 53 seconds itong first quarter. Ang ating live broadcast ay atin po sa atin ng DTX 500 Mighty C at Clinica D3 Bio.
1: Para po sa mga nanonood sa ating live broadcast ngayon, makikita po ninyo sa Edith Sarmiento ay pareho kayong uminom ng DTX Coffee Mix while enjoying our live coverage sa mga oras na ito.
2: Ito po pangalawang free throw ni Anunoby. Pumasok!
1: Pasok ang pangalawang free throw po ni Anunoby. Ayun na bola ngayon, score 19-32.
2: Labing tatlo.
1: 13-point lead. Ang bola ngayon kay Stephen Castle. Binabatihan ni Michael Bridges. May screen si Basel, pero Michael Bridges bumalik. Binalik kay Wemby yung bola. Wemby now, binabatihan siya. Andun ang bola kay number 2, Dylan Harper. Binabatihan naman ni Alvarado. Si Harper. Harper against Alvarado. Harper, fadeaway jumper. Bang! Basket para naman kay Dylan Harper. The first 2 points in the game. Keep it red.
2: Yun, mismatch kasi ngayon doon nga KFML dyan ay mas matangkad si Harper compared sa kay Alvarado. Ito kayo bola sa kay Carl Anthony Towns of the Knicks. Ito, nakadepensa sa kanya si Wimby, pero may nakitaan po dito na foul. I guess on the part of Wimby siguro KFML dyan. So dito, right. So ito
1: nare-replay. Napakaganda po ng offense na ginawa. Merong pong fadeaway jumper, no? Footback. Napakaganda po ng pull-up jumper na binigay po ni Dylan Harper. Free throw, parang ano ah? No. Technical ba yan?
2: Technical siguro kay KVL dyan. Pero meron lang dalawang fouls dito si Carl Anthony Towns. And he needs to protect himself pa sa mga fouls kay KVL dyan. Kapag nakakuha dito ng tatlong fouls, mapupunta na po sa foul trouble as early as first quarter. Magkakaroon na po siya ng tatlong fouls. Pero dito, 2 minutes 15 seconds first quarter, patuloy pa rin po na humahabol dito ang Knicks sa kalamangan ng San Antonio Spurs. Ang bola ngayon na sa kay Bronson, number 11 of the Knicks. Ito si Bronson, binabantayan po ni Castle. Pinasa bola kay number 2, tumira ng 3, wala!
1: Hindi pumasok, na-rebound po ni Vassell ang bola. Ando na ngayon ang bola mga ka-K5, binahawakan na ngayon ng San Antonio Sports, Dylan Harper. Ibinalik ang bola kay number 5, Castle, balik kay Harper. Harper binabantayan. Ayan na po. Harper now, or Castle, dribbling the ball, binabantayan ni Bronson. Up! Napatid po sa pa at natumba itong si Castle. Itignan natin kung mayroong foul na kita yung referee. Pero parang nabangga yung paa niya. Kaya natumba itong si Castle. Ang score natin 34-20 kay Pebred with 1 minute, less than 2 minutes to go on the first quarter action.
2: 34-20 po yung ating score kay K5. Labing apat po. Let's see kung madadagdagan
1: oy, pa. Labing lima na. Talagang maasahan itong si Stephen Castle kay K5. Yes, both ends of the game. Maganda sa depensa, magaling din sa offensa. At napakamagaling na shooter itong si Castle.
2: Yes, correct. 15-35-20 po yung ating score kay K5. Labing lima po yung labang dito ng Spurs. Patuloy pa rin
1: po nagbago na, ng paraan. Inilabas na. Siguro pinapahinga muna itong si Towns kasi magkakakayod kalabaw ito on the second quarter kay K5.
2: Yes, sir.
1: 1 minute 50 seconds to go. Uy, bakit may ball possession pa? Technical siguro yung tinawag doon, ano?
2: Yes, number 5
1: right now, Castle. Doon sa kay Wimby. Wimby, ipinasa sa gilid to number 4, the Aaron Fox, tumira ng 3. Wala! Rebound ng Shamet for the rebound.
2: Ito kayo ng bola sa kay Bronson. Bronson, ito na sa kanya ang bola pero hindi makababa dahil na depensa. Ito si Bronson ngayon.
1: Pinabantayan siya ni Harper.
2: Pinasa ngayon sa kay McBride. McBride, nasa kanya ang bola. Hindi makapasok, higpit na depensa kay Kevin Elgin. Man-to-man defense dito ginagawa ng Spurs. Ito si Shamet, ng jump shot! Wala!
1: Short!
2: Rebound by Robinson. Oy, para tapik na Spurs.
1: Last San Antonio Spurs mga kakipay.
2: Sayang!
1: Nabitawa ni Champagne ang bola. Balik yung bola ngayon sa nakaputi.
2: Grabe Kevin Elgin na hindi maka-establish ng magandang jump shot yung mga players ng Knicks because of the man-to-man defense.
1: Napakaganda ng depensa.
2: Depensa.
1: The last time round, hindi po natin nakita yun last time. You know? Ito po very mahigpit. Malagkit na malagkit ang depensa.
2: Ang bola ito na kay Robinson. Pinasa po kay Bronson. Bronson nag-switch po ng depensa dito. Binalik sa kay Bakbay. Bakbay tumira ng 3. Bang! Oy! Hindi po masok.
1: Sayang. Napakalakas po yung ball possession. Ano pupunta naman sa San Antonio Spurs. Ang pag-usapan namin ni Red is a minute more to go. 1 minute and 2 seconds more to go in the first quarter of action. Pinalabas na si Dylan Harper. At titignan po natin ano bang gagawin dito. It's a 4 ball possession pa po. 4 ball possession game. Ano na bola ngayon kay Castle? He is dribbling the ball across the midcourt. May defense si Shamet. Binalik kay Wemby. Wemby nag-fake. Wemby nag-dribble na bola. Binabantayan po siya ni Robinson. Robinson Mitchell nagbabantay kay Wemby. Wemby first nag-fadeaway jumper. Wemby! Fadeaway shot using a one-handed layup. Napakalayo pasok mga kagibay. 37-20.
2: Bronson, nasa kanya po yung bola pero din may tinawag na offensive foul si Robinson.
1: Parang nag-init ang ulo ni Robinson dahil hindi niya kanina na-stop yung offensive. Pagdating sa kabila, itinulak niya. It's a wrong move, Kakipay Brel, no?
2: Yes, correct.
1: Naghahabol kayo pagkatapos magkakaroon pa ng turnover.
2: Grabe yung pag-atake na kita mo kay Elgin, yung pag-atake doon ni Wemby. Para
1: napakalayo,
2: di ba?
1: Napakalayo.
2: Nagdi-dribble pa ng between legs at saka maglaya. Parang point guard yung role doon ni Wemby.
1: Offensive foul ang tinawag kay Robinson kasi muntik nang mawala yung panga. Ay, mayroong drama.
2: Mga
1: artista din pala mga taga-NBA.
2: Yo, sabi na, gamitan ng utak.
1: Sige, utak. Okay, balik po tayo. Hindi, siguro right after natumba siya sa... I-review yan. Ang tingin ko technically ito kay Pebred. It gotta be a ball possession. A free throw in a ball possession. Kasi para ma... 41 seconds to go, less than a minute to go. 41 seconds na rin po. I don't know if dual charges as a... unsportsmanlike conduct or flagrant foul. Titingnan po natin kay K5 Brad what will be the call of the referee sa mga oras na ito.
2: So far, kay K5 Eljan,
1: ang review na ito kay K5 Brad ay hatin sa inyo na Mighty C, ang inyong alkaline na vitamin C.
2: Ganda ng layup to Wemby kay K5 Eljan.
1: Napakalayo sa board kay K5 Brad. Ano? Kasi mahaba kasi yung kamay niya eh. Kahit masyado malayo, parang malapit lang kasi siguro nagalit itong si Robinson kasi parang bad mouth pa siguro itong si
2: May mga trash talk.
1: Tama, trash talk. Ayan. Ayan na pala, nahiga. Nakaupo sa saig. Kasi yun. Malaki itong katawan ni Mitchell Robinson.
2: So, yan po. Napakasaya din yung Wemby sa kanyang mga sunod-sunod na atake dito. Dahil po, pasok po eh. At kapag bibigay naman po ng puntos para sa San Antonio Spurs. So dito siguro nag official review yung mga tactical dito yung mga referees para to check yung video screen kung meron po bang offensive foul na laganap po nung matulak po ni Robinson itong si Wemby.
1: Kinakausap ng referee now sa Ethan. Tingnan natin kung ano interpretation ni Ethan.
2: Yun.
1: Mga kababayan po natin, nakikinig ngayon. Magandang umaga po sa inyo. Sa mga taga Libertad Public Market, good morning. Tumataas na po yung ating budget kayo ngayon, Kipa Fred. Nasa 730 na po ang nanonood sa atin. And discoverin nyo na lang po kung saan kami page. Diyan kami sa AG James Sarmiento. AG Sarmiento. Doon po kami naka-live sa mga oras na yon.
2: So this time, because of that foul kay Kipa
1: Fred, technical.
2: Technical. So magkakaroon po dito ng free throw si Wemby.
1: Magkakaroon pa kaya ng ball possession yan. Titingnan natin, pag walang bantay, technical talaga yan.
2: Grabe, lumulubo.
1: Siguraduhin natin, technical ito kay Pepe.
2: Technical foul.
1: It's 41 seconds more to go, 41.7 seconds. Uy!
2: Naipasok po yung free throw ni Wemby.
1: Ang unang free throw ni Wemby ay pumasok, 38-20. Lumubo na po tayo sa 12 points na po kay Pepe. No.
2: 18 points na.
1: Ano? Napakataas, ano?
2: Ito na po yung pinakamalaking kalabagan ng Spurs so far sa game number 4, mga KK5. So let's see.
1: Perfect from the line.
2: 19 na.
1: Medyo masakit to kay Pebred.
2: You masakit
1: have
2: na.
1: Two free throws, pasok lahat, and then may ball possession pa. Hindi maganda to. So kailangan mo talaga gamitin yung foul mo ng tama. Kasi minsan, naghahabol ka, umiinit yung ulo mo, imbis makatulong pa ka sa team mo, mas lumala pang sitwasyon ngayon.
2: Yes,
1: number 4 now, the Aaron Fax dribbling the ball. The Aaron Fax, binabantayan ni Michael Bridges. The Aaron Fax. Sa ilalim to Wemby! Wemby again! Pero natapik yung bola. Nag-aliho pass, kaso lang hindi nag-successful kasi napakaganda nag-depensa sa ilalim, Kakipa Brad.
2: Yes, actually, tatlong players po of Knicks yung nakikita po natin sa ilalim. Doon is one, nahirapan po si Fax na i-drop po yung bola doon sa ilalim.
1: Ano yan?
2: Number 24, Tumirano.
1: Basel! Hindi pa po namintis itong si Basel, number 24 ng Spurs, 41-20. Ay, napakalakas na ng...
2: napakalaki na yung kalabangan ito si Bronson.
1: 21 points na kay Pebred.
2: Yes, sir.
1: Ang kalamangan, it's 21 points. Medyo mahirap to, ha?
2: Mahirap na.
1: So, kailangan, bago matapos ang first half of the game, may ibaba ito sa single digit kay Pebred. Kasi pag hindi, delikado na po ito.
2: Ito kanina, yung ball possession, sabi nila, nabitawan ni Wemby. So, jumble check kanina. Pero ito, because Jalen of that Bronson. Foul. So, Bronson now ay nasa free throw. Yung unang free throw po, naipasok ni Bronson. Naibaba po sa dalawa po yung lamang ng San Antonio Spurs. 19.7 seconds yung ating natitirang oras sa first quarter. Ito na po yung pangalawang free throw ni Bronson. At hanggang ngayon po, inihirapan pa rin po ng makagawa na paraan para may ibaba pa sa double digit itong lamang ng Spurs. Ito na po yung pangalawang free throw ni Bronson. Na ipasok 19 yung lamang.
1: 41-22 ang score natin, mga KK5. Yan po ang bola sa ngayon. Dinadala na po ni De'Aaron Fax is dribbling the ball. At nakatabay na ang depensa sa kanya mula po sa kay McBride. Ando naman yung bola ngayon. De'Aaron Fax. Fadeaway jumper from 3. Hop! Rebound scramble na kuha po ni number 8, Anyo Newbie. And it's the end of the first quarter action. Kay Pibred, nagkaroon po tayo ng 19-point lead on the part. This is so far the biggest lead of San Antonio Spurs in the series. Sa siling ito, ito na yung pinakamalaking kalamangan po ng Spurs.
2: Well, actually, dito siguro, KKML dyan, sinisigurado ng Spurs na makalamang sila at hindi na talaga makahabol ang Knicks. Kasi kung maalala po natin, yung mga previous games, ay malaki pong lamang ng Spurs pero humahabol yung Knicks, KKML dyan. So they are, I guess, securing their lead na hindi na kaagad makahabol itong Knicks. So good part dito, isa sa mga malalaking contribution dito, KKML dyan, sa first quarter, ay yung 3-point shots na nagawa po ni Basel at yung mga atake din ni Wemby na nahihirapan po na madepensahan ng Knicks KFML dyan.
1: Parang nagkaroon po ng positive impact ang panalo ng San Antonio Spurs sa game number 3 and dahil sa napakagandang momentum na kuha nila sa game 3, dala-dala nila ngayon sa game number 4 KFBRED.
2: Yes,
1: and they were able to carry that momentum. Yung pagka-agresibo sa depensa, ofensa in the both ends of the court, mapadepensa, mapa-opensa, medyo agresibo ngayon ngayon ang San Antonio Spurs.
2: Yes, correct, K5L dyan. So siguro, dapat talaga may panalo dito ng Knicks yung game number 4 because if not, baka bumaligtad po yung serye at lumabang na po yung Spurs. Dahil nga po natalo nila yung Knicks sa kanilang home court. May chance pin po na matalo nila sa home court dito po ibabalik sa Spurs sa may San Antonio, Texas.
1: Stats muna tayo, stats tayo. Bago tayo mag-stats, K5L, we will have a short commercial break. Pero mag-stats muna tayo, ano? We'll have kay stats kung titingnan natin, ano? Pakita muna stats tan para makita natin, Red.
2: Oh, so yun po yung stats natin, 5 out of 17, bo. Mababa po yung field goal percentage ng Knicks Kevin Elgin compared to Spurs.
1: Mababa.
2: Yes, if we will compare yung field goal percentage po ng Knicks dito 29.4%. Mm-hmm. On the part naman po ng Spurs 65.2%.
1: Napakalayo, no? Sa 3-point country.
2: Sa 3-point shot naman ni KFML dyan.
1: 6 out of 10.
2: Oh, 6 out of 10 yung Spurs dito. Samantala sa Knicks, 2 out of 5. Mababa pa rin yung sa
1: free throw, perfect from the line si Spurs. 5-5.
2: Yes. Yan po yung kanilang ginawa because on game number 3, marami sila na-miss KFML dyan.
1: Tama,
2: At nasayang po na madagdag pa sana sa kanilang score. For dito, perfect po yung Spurs dito. Samantala, merong dalawang na-miss yung Knicks at dito yung dalawang na-miss po ng Knicks ay galing po kay Robinson yung sentro ng Knicks kay KFML dyan.
1: So magbabalik tayo with the second quarter action. Makalipas lamang ilang patalastas ito, baging ito ay atin sa inyo ng D3 Bio.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing si Ariel. Nagkantot sila ito. Isang nagligad. Sikisakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasang butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mamasang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gina ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mamasang sa mga butika.
9: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako itaman nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko akong cholesterol nga
0: 101.5 K5 News FM. KK5 News FM.
2: Magandang umaga po kay K5. Balik po tayo sa ating live coverage ng NBA Finals Game number 4 sa home court po ng New York Knicks sa K5. So ito kanina, yung replay, yung 3-point shot made by number 4 Fox of the San Antonio Spurs na ipasok po. Pero merong nakitaan doon na foul sa ilalim dahil po ay natapon dito si Wemby. So I guess they are checking the video kung magkakaroon pa ng bonus free throw dito because I guess a 4-point play kay KFM Eljana.
1: Humihingi sila ng review kaagad.
2: Oh, yes.
1: So kaya medyo marami tayong lull moments kasi nagkakaroon po ng review sa mga calls ng referee.
2: So ito kanina, yung bola, pirasa po ng Wemby doon at pirasa kay Fox. Pero yung nakabantay dito si Alvarado ito.
1: Tinitingnan natin dito, yung review.
2: Natumba dito si Alvarado.
1: Ay, parang decision niya. That is a intentional foul. Ang tawag natin doon kay Kipe Bread, ano? Parang binigyan niya, ha? Pinatikim niya itong si Wimby, ha? Parang bull siya. Parang turo itong si Alvarado. Tingnan natin ang ginawa niya kay Wimby.
2: Si Alvarado, yung point guard na nakadepensa doon sa 7-footer, 7-4 na player po ng San Antonio Spurs.
1: So, nagkakaroon po ng official review. Nire-review ngayon kasi parang tingin ko, bibigyan naman sila ulit ng unsportsmanlike conduct ito or foul. At ang mangyari, baka magkaroon naman ng technical, tatlong beses na ito kay Pabred, ha?
2: Yes, sir.
1: And this is so far ang pinakamaraming technical foul. Parang galit ng coach nila, eh. Ano ba ginagawa nyo? Nag-ahabol na nga tayo, eh. Pasaway pa kayo ng pasaway dyan sa loob.
2: Yun,
1: no? So supposedly, ang hinahanap natin dito, solusyon. Parang if you intend na saktan para ma-intimidate itong kabilang players, tingin ko parang hindi effective ata, no?
2: Pero dito, Kevin Aljana, this is the biggest lead so far para po sa part ng San Antonio Spurs dahil 22 na po yung lamang ng Spurs kontra sa New York Knicks, 47-25, 10 minutes and 45 seconds itong second quarter. Game number 4. So dito,
1: napakagatlabi lamang itong si Jalen Bronson doon sa gilid, on the side court, while waiting for the official decision from the referee.
2: So ito, tatawag po ng official call dito yung referee sa naganap po ng pag-review dito ng kanilang video kanina nung matapon or kanina nung bumagsak si Wemby sa court ng
1: siguro. Kasi makita-kita mo yung intention ni Alvarado, eh. Na ibangga yung kanyang buong katawan doon sa kan Wemby. So magkakaroon niya ng free throw kay Kipe Bread. Definitely. So, ayan na si Wemby.
2: Si Wemby.
1: He's now preparing for the free throw and this is a technical foul. It's very bad. It will hurt the New York Knicks kasi humahabol sila. Napakalaki po ng kalamangan. Nasa 22 points na kay Kipe Bread. Tama ba ako?
2: 22 points
1: ng kalamangan. So magkakaroon po ng free throw.
2: So dito,
1: tingin ko foul lang ito. And then walang ball possession kasi merong mga bantay sa ilalim during the free throw. Diba?
2: So ito ngayon si Wemby para sa kanyang free throw.

0: dikit na dikit, ano? Mm.
1: So ito yung si number 11 Bronson po, sa kanya bola Bronson.
0: Champagne binabantayan.
1: Bronson Pinoy. Jump shot. Wala. Wala pa rin.
0: Rebound by Anthony Towns
1: ito.
0: Oy! Lay up. Basket mula po kay Anthony Towns pero at may foul ata.
1: Foul.
0: Ang problema dito ay hindi na box out itong si Anthony Towns at foul itong si number 11
1: ng Spurs. That's Bryant.
0: Carl Bryant. Bata pa, no? Mataas din pala itong si Bryant and very young. It of course yung experience, eh, tingnan mo, foul, nahawi, natamaan.
1: Ang nahawakan niya dito yung kaliwang kamay, pero andoon yung bola sa kanang-kanan, kanang kamay ni Carl Anthony Towns, Kevin Eljan.
0: So, may possible free throw ito at possible three-point play.
1: So, ito ngayon, free throw para naman po isa kay Carl Anthony Towns, Modest free throw to complete a three-point play. Yes, naipasok ni Towns.
0: Ang score natin ay 28-48. Naibaba po sa dalawang po ang kalamangan, mga ka-K5. 20 points lead ang bola ngayon kay Aaron Fax with 10 minutes and 19 seconds to go in the second quarter of action. And yan ang bola kayo.
1: Munti
0: na kanabitawan ni Aaron Fax. Munti na lang na-recover. And then ang bola kay Fax. Ipinasa sa gilid number 30, Champagne. Wala! Rebound! Nakuha naman ng New York Knicks.
1: Ito kayo ng bola sa kay Bronson. Bronson, nagmamadali ito. Mag-delay up! Yes!
0: Sigurado Bronson! Na yun. Sigurado na yun, Kiki Pebred. Kasi nauna na siya sa depensa. Ang depensa na huli, ano? So, napakagandang layup yung ginawa ni Jaren Bronson. Coast to coast yun, ha? It's 30-48 at it's 18-point lead.
1: Ano
0: naman ang bola? Jaren Fax. Tumira, Dylan Harper!
1: Bang! Another three-point
0: shot mula po kay Dylan Harper! 51-30. Masakit yun, Gagi Pebred.
1: Yes,
0: habang umahabol ka, it's like water on the fire, you know?
1: Ito, ang bola kay Bronson, nakabantay sa kanya si Wimby. Ito, pinaas ang bola kay number 2, tumira ng 3. Wala! Rebound by Wimby.
0: Wimby now, ipinasa yung bola kay Dylan Harper. Dylan Harper dribbling the ball. Dylan Harper. Harper, naganap na pasan doon sa gilid kay Bryant. Bang! Number 11, first three-point shot of the game.
1: Balik po sa 24 yung labang po dito ng Spurs. Kaki 5, lumalaki pa rin po. Bronson na sa kanya ang bola. Muntik na mabitawan na bola. Bronson na kanipensa sa kanya si Fax. Bronson, eto nag-fake shot. Tumira, pasok!
0: Parang Hail Mary shot yung Kipa Bred, ano?
1: Yes.
0: Sa mga taga Kalibo, Aklan, magandang umaga po sa inyo at live kayo nakikinig sa K5 News FM Kalibo and K5 News FM Philippines Sports Entertainment. Champagne for 3!
1: Bang! Another three-point shot!
0: Umuulan ang three-point shots mula po sa San Antonio Spurs. Pang-sampo na yan, Kaki Pebred.
1: Yes, 57-32 ang ating score. Labang pa rin po ang San Antonio. 25 na kita ni Eljan ang labang dito. Ito, si Anyanobi sumaksak. Nag-lay up, pero nakitaan po dito ng foul. And Anyanobi. Ito, si Anyanobi, Kaki 5, ay mapupunta po sa free throw lane. Medyo masakit doon, ha?
0: So, medyo lumubo na ulit from 23 naging 24 na. Tumaas na po yung it's 25 points. So far, this is the biggest lead in the game and the biggest lead in the series, K5 Red.
1: Yes, dito kanina.
0: Foul yan from Dylan Harper, ang itatawag dyan.
1: Masakit dun sa part ni Harper dahil po sa reverse layup ni Anyanobi, yung pagkabagsak dun ni Harper, kaliwang kamay. Yung kanang itinukod dun para siya ay maligtas dun sa kanyang pagkabagsak. Medyo masakit-sakit. Pero ito na kayo dyan, papasok na po yung pride
0: Jordan,
1: ng Pilipinas, si Jordan Clarkson.
0: Clarkson is in the game. Dalawang Pilipino na sa Novella, mano. Ito si Dylan Harper from Spurs at Jordan Clarkson from Knicks.
1: Ito na ngayon, 57-32, 25 yung labang dito ng Spurs.
0: Si Vassell. Ang mga batang ito, napakalakas na kanilang kumpiyansa. And this is the first final appearance nila ito. NBA final appearance ng mga batang Spurs.
1: Yes.
0: Bola ngayon, Kipa Brad, is from the New York Knicks.
1: Ito rin si Bronson, nag-i-inbound ng bola. Pinasa po sa kay Bridges. Bridges na sa kanyang bola. Pinasa kay Clarkson. Ito, tumira ng 3 si Clarkson! Uy! In and out! Muntik na siya na may pasok.
0: Muntik na. Ang nilinisan mo ng rim pero hindi pumasok.
1: Ano
0: na
1: ngayon?
0: Stephen Castle. Castle now. Dribbling the ball. May depensa naman sa kanya. Itong si Josard. Stephen Castle binalik sa labas. Basel! Champagne! Short!
1: Wala!
0: Rebound scramble.
1: Rebound by Hart. Ito kay bola sa kay Clarkson. Clarkson a-atake. Lay up!
0: May pasok! Reverse layup muna po kay Clarkson. Napakaganda po. At doon sa baba. Wow!
1: Number 11.
0: Bryant for an alley-oop play. Pasok! 59-34 ang score.
1: Bronson.
0: 7 minutes and
1: Bronson
0: 48 seconds.
1: Bronson sa kanya ang bola. Nakadepend sa may Clarkson. Sasaksak! Clarkson! Binalik ang bola sa kay Bronson. Balik kay Bridges. Bridges, nag-jump shot. in and out. Wala.

0: Johnson Towns.
1: Merong foul.
0: Merong foul po dito. Bumagsak. Tumapon yung dalawang players dito kay VVL dyan. Mm. Si Josh Hart, I guess. At saka si... yung isang player din po ng Spurs. Grabe yung pagagawa ng bola.
1: Ang galing ng reverse layup
0: ni Clarkson.
1: Napakataas ni Cornet pero inaabot. Ang ganda ng alley-oop pass. Kung gaano kaganda yung pagtapos ng play ni Clarkson, ibang klase naman ang ginawa ni Carter doon sa kabila.
0: Ito siya pwede tumira ng tres.
1: Wala!
0: Rebound by Clarkson.
1: Naagaw! Yung bola kay Clarkson. Andun ngayon ang bola kay Bryant pero hindi pumasok. Natapal, supalpal siya bola kay Jalen Brunson.
0: Brunson na sa kanya ang bola. Ito, nagdadala po naman nakabantay sa kanya sa Champagne. Brunson, number 11 of the New York Knicks. Naghahanap ng open space, pinasa ang bola kay Josh Hart. Pero meron pong foul dun sa ilalim. So I guess Cornet will be called sa foul dito dahil medyo napaaray dito si Towns.
1: Napaaray. Anong nangyari kay Jordan Clarkson? Nabitawan niya yung bola na kuha po ni Bryant at saka dinakdak. Pero may foul sana yun, Kakipebred.
0: Yes.
1: There was a contact. Pero hindi naman kasi ginalaw ni Towns. Tinaas lang yung kamay niya. No?
0: Nakabother lang dun si Towns sa depensa.
1: Pero kung titignan mo yung rebound ni Towns doon, tinulak niya isang player ng ball possession po ng New York.
0: So ito ngayon, yung bola Brunson, binalik yung bola sa kay Robinson. Brunson na sa kanya bola. Si Clarkson na nasa floor pa rin. Brunson, mira na guys!
1: Bang! Napakalayo po ng shot!
0: Pero,
1: pasok ka! Pero tingnan natin parang... Titignan natin.
0: Si Brunson ay nagko-complain dito kung pumasok ba yung bola or hindi. They will actually review the video.
1: Review kasi, nila. Kasi parang oras na doon eh.
0: Kasi merong foul doon tinawag sa ilalim PKFML dyan. Baka siguro before.
1: Na-notice mo, ang mga referee natin yun is very careful about their calls kasi ang dami ng referee sa NBA na binigyan ng fine Kakipebred.
0: Yes. And some of them, KFML dyan, hindi na nakabalik ng trabaho. Dahil po sa mga injuries.
1: So tingin ko dito, Kakipebred, na una yung pagtira compare sa foul.
0: Yes.
1: Kasi naka-release na ng bola itong si Brunson bago pa man itinulak itong si Robinson. Si Mitchell ba? Tinulak siya ni Dylan Harper, I guess. Tinignan po natin yan. Ha?
0: So if we will compare yung mga previous games kay FML dyan, walang mga review. Napapadali yung mga laro ng NBA.
1: Pero this time around, kasi kailangan na-notice mo, kasi marami ng comments ngayon sa mga sports section na minsan, ang kalaban ng mga players, no longer yung kalaban nila, kundi yung referee. Kasi yung mga calls minsan, mga mali-mali. Isa o dalawang mali na call in a crucial game means a lot, Kakipebred.
0: Yes, correct.
1: Red. Ang ball possession really matters in crucial games kung saan naghahabulan yung dalawang mga kupunan. Ang isang maling pagtawag ay magiging opportunity sa isang team.
0: Yes, correct, Kakipebred. Kag yung mga injuries, yun po yung dapat talaga na bigyan po ng daan dito o pag-review.
1: Tagalog po kami ni Kakipebred. Baka ako magtatanong kayo kasi yung taga-Kalibo at saka Dumaguete, kasama ho natin ngayon with Sir Bernie Cabuzaw, ano?
0: Yes,
1: nakikinig po sila sa atin.
0: Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Huwag niyo po kakaligtaan na mag-inom po ng ating masarap na kape, yung ating DTX Coffee Mix.
1: Nakatapi
0: ka na nakadito.
1: Ako nga dito, naubos ko na yung DTX Coffee Mix ko. Mamayang konti, magpapatimpla po tayo.
0: So again, tayo po yung nag-cover dito live ng NBA Finals.
1: At huwag niyo kalimutan ka kay Fibred. Masyado mainit ang panahon ngayon. Baka tumaas yung kanyang blood pressure. Uminom kayo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Okay, so agad ka kay 5 ha, yung ating mga sinasabi ng mga produkto ng klinika, yan po yung available din sa mga pharmacy na malapit sa inyong lugar. Ang ating DTX 500 Mighty C at Klinika D3 Bio. And also available sa lahat ng mga klinika outlets po natin na malapit din sa inyong lugar. Yan po ay mabibili niyo po sa murang halaga, mga K5.
1: So again, ano kayang dapat gagawin ng New York Knicks para po magkahabol? Yung unang advice natin sa kanila, yung sabi ng mga analyst ay kailangan nun nilang isang matinding depensa.
0: Yes, matinding depensa.
1: I guess they need to slow down the pace kasi nasa Spurs ang momentum. Yung fast-pacing game, pabor ngayon sa Spurs.
0: Yes,
1: so in order to destroy the momentum, bagalan nila. Bagalan nila yung pacing ng laro.
0: Yes,
1: after all, they have the home court advantage and then magkaroon po sila ng matinding depensa on the other end of the court, ano?
0: Yes, correct.
1: So bagalan nila muna. Bagalan nila yung rotation hanggang sa siguro what I mean, huwag silang sumabay sa pacing.
0: Yes.
1: Yung gun and shoot, anong tawag doon? Run, gun and shoot, ano?
0: So dito, if we will actually look at the stats sa KFA Aljana, halos kalahati dito yung labang po ng Spurs sa 3-point percentage. Akalain mo KFA Aljana, kahit sino po, tumitira ng 3 on the
1: part tama po, ng Spurs. Tama po, napakainit po ng mga kamay ng mga ito po, players nila.
0: Ito po yung mga nagpapalaki ng kalabagan ng Spurs because as we can see, Vassell, meron ding Castle, at even actually Wimby ay tumitira po ng trash at hindi po nagawa ng paraan dito ng Knicks para makagawa ng defense to prevent those players na magtira po ng trash. So 37.5% on the part of Knicks sa kanilang 3-point percentage. On the part naman po ng San Antonio, 61.1%. So halos kalahati dito yung namang ng Spurs sa Knicks
1: sa shooting percentage
0: sa 3-point shot kay Kipa Galgana.
1: No, napakalaki ha. Ibig sabihin nun, the 3-point shots of the Noy of the San Antonio Spurs really matters kung bakit malaki ang kanilang kalamangan sa larong ito.
0: So ito na ngayon, si Robinson ay mapupunta po dito sa free throw lane. 59-34 yung ating score, 25 pa rin po yung lamang dito.
1: 6 minutes and 56 seconds to go on the second quarter of action.
0: So ito ngayon, yung pangalawang free throw ka K5 ni Jalen Brunson.
1: Walang turnover ngayon ng Spurs. Nakinig sila sa advice Robinson natin na dapat i-minimize nila yung turnover. Meron po silang 14 rebounds. Ano? So, or 14 assists. May foul. Tinawag doon kay ano, si Jordan Clarkson. May tinawag na foul sa kanya.
0: So dito ay magkakaroon po dito ay substitution na K5 sa on the part po ng Newark Knicks. Sayang po ha, apat sa
1: babalik sa loob si number 55 ng Newark Knicks, ano?
0: Sayang dito kay KFML dyan, apat po sa mga free throws ni Robinson ay hindi po na ipasok.
1: Andiyan ang bola ngayon kay Castle. Castle now, ipinasa kay number 7 Cornet. Cornet. Castle, nagpasa kay Cornet sa taas, pero ang alley-oop play ay
0: natapik,
1: intercepted by number 55 of the Sun and of the Newark Knicks.
0: Newark Knicks, so natapik po ha, nagpangalawang sentro dito ng New York Knicks.
1: Ayan, ball possession. Balik tayo sa laro, mga ka-K5. Nakikinig kayo sa K5 Blues FM Sports and Entertainment, mga ka-K5. So, this time around, mga ka-K5, live broadcast po natin atin sa inyo ng D3 Bio para po sa mga inuubo at tinatrangkaso, mag D3 Bio po tayo.
0: So again, yung ating NBA coverage ang makikita din po sa Negros Island region.
1: Oy! Naagaw ka, Kipa Fred! Ni Jalen Bronson!
0: Bronson mag-layup! Bang! Naipasok po yung 2-point fast break points.
1: Hindi po kasi pwede ka, Kipa Fred, na paulin mo pa yun. Nakaposisyon na kasi itong si Jalen Bronson. So pasok na pasok, ano? The first turnover of the game. Ayun ang bola, number 30, Champagne. Binalik ang bola kay Stephon Castle. Castle now, dribbling the ball. Nag-penetrate. Nag-layup pero tapal!
0: Ang bola na kay Bronson. Bronson na may labi from the New York Knicks. Bronson na nagbabadali ng layup! Bang! Wow! 2 points!
1: Dalawang back-to-back basket. Yes, pagpapatawag na dito ng timeout ang coach ng San Antonio Spurs. Tama naman ang ginawa niya, Kagipa Brad.
0: Yes,
1: kasi
0: sir,
1: dalawang ball possession, lahat na ipasok. So,
0: yes,
1: parang kung hahayaan ito, baka magkaroon ng momentum ang New York Knicks. So, they will have a timeout. Pag-usapan doon nila, parang tingin ko ato, parang matamlay yung play at mga players sa loob. Ano notice natin every time, and then si Cornet, mahina ang kanilang frontline defense sa shooting lane. Napakahina.
0: Kung wala talaga si Wimby KFAL dyan,
1: napakahina. Parang kakainin talaga, no? Kahit sino na players ng New York Knicks, walang takot na pumasok doon sa loob, ano?
0: Yes. So, from the 25-point lead ng Spurs, ay naibaba po sa 21 points na lang po yung kalabagan ng Spurs because of the back-to-back fast break points made by Jalen Brunson. So, kailangan
1: so
0: talaga
1: far,
0: na maging resibo.
1: Tumaas na tayo sa 1.8 ang nanonood sa ating live ngayon, K5 Brad on the Magic Eye. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ano?
0: Maraming salamat. Huwag niyo po kakaligtaan na mag-take po ng DTX 500 kung mataas po inyong blood sugar. Yan po yung available sa mga pharmacy po na malalapit sa inyong lugar, ang DTX 500. So ito po kanina yung replay, yung mga puntos na nagawa po ng Spurs, yung kanilang mga 3-point shots, and of course ito ang big factor din dito sa Spurs, si Harper na nagbibigay kanina ng 3-point shots, and of course yung mga layup.
1: Yung kanina po replay yung actually ang isang reason doon na medyo na isa din sa mga factor bakit lumaki yung kalamangan dahil sa mga technical fouls. Imagine mo, magkakaroon ka ng dalawang free throw and ball possession, masakit yan kay Pebred.
0: At may ilalagay pa sa foul trouble yung mga players sa KFML dyan.
1: Tama po,
0: so dito, kung hindi tayo nagkakamali dito, baka meron ng dalawang foul si Robinson, and they need to protect everything. na hindi pa na makakuha dito ng foul. Dahil kapag
1: so,
0: dito,
1: na-notice mo ka kay Pepe, Red, ang game plan ng New York, hindi talaga papasukin itong si Wemby sa loob ng shaded lane.
0: Yes.
1: They have to drive him away under the basket kasi pag andun na si Wemby sa baba, pag nakakuha siya ng bola, it would be very easy for him kasi napakahaba ng kanyang kamay. Eh.
0: Napakahaba
1: either,
0: talaga.
1: Either hindi na nga niya kailangan tumalon, ano? Para maabot din yung rim. But of course, si Wemby naman kasi is a versatile player, napakagaling na kanyang lateral movements despite na medyo mataas siya, pero pwede siya maging point guard, di ba? Makikita mo naman yung kanyang dribbling skills sa Kagipe Brad.
0: Yes, doon actually parang point guard yung atin nakikita sa ginagawa ngayon ni Wemby KFML dyan eh. Dahil doon pa sa labas ng 3-point lane and nagdribola po ng bola between legs pa ha, yung pagdribola ng bola
1: between legs ha?
0: Between legs pa and then magugulat na lamang yung nakabantay sa kanya na siya ay lumalapit na at umaatake at maglilay up, parang point guard na parang sentro. All around yung ginagawa ngayon ni Wemby KFML dyan. So yun nga, nung magkaroon po ng substitution, doon nakahanap na ng lugar at ng space yung Knicks para makahabol at makagawa po ng 4 points sa kanilang team. So yun po ay galing sa kanilang fast break attacks.
1: Analyze po natin lahat na kasama natin ngayon. Si RR watching from Maninihon, Wilson Sugatan is with us, Donski po Tito Delgado, ibang klase ito ha. Si good morning po sa inyo, Pedro Katimprato, no? Balsul Pong, and Jan Yenray Divina. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. So, kay Febred, ano

0: Antonio Sports, kaya nagpatawag po ng timeout. Ito na po, ball possession tayo. Ang bola ngayon, balik tayo sa laro. Second quarter action po. With 6 minutes 4 seconds to go, 59-38 ang score. 19 points, natapik yung bola kay Harper. Muntik na si Harper matumba yung bola ngayon. And doon kay Harper, ipinasa kay Wimby. Wimby, nag-penetrate. Oy! Nagkaroon po ng hawakan sa loob. Hindi dapat ginawa ni Wimby yun. Dalawang players pumasok sa gitna. Kaya po nahawakan siya at magkakaroon po ng
1: jump ball.
0: Pero titingnan natin, privilege araw ata binigay sa San Antonio. Jump ball talaga.
1: So between Anunoby of the Knicks and Wimby.
0: Ano po, jump ball.
1: Eto, kahit ayan, mataas pa. Kahit mataas pa, tumalon pa dito sa Anunoby.
0: Harper, pero ato, nag-agawa ng bola. Doon sa gilid, tumira! Basket, the Aaron Fax for Castle for 3.
1: Vassell.
0: Ano na, Vassell pa, number Vassell 24.
1: Number 24. Gayon ang bola na sa kay Hart.
0: Vassell ang nagtira ng 3.
1: Ito yun, si Bronson, number 11 of the Knicks. Nakabantay sa kanya si number 24, Vassell. Mahigpit po depensa. Ito po, si Bronson, tumira! Muntik na!
0: Pero rebound. Nagpa naman bola ni Dylan Harper. Harper now, dribbling the ball. Nagmamadali, pinasa kay Wimby. Wimby for 3! No good! Rebound by number 3. It's Josh Hart.
1: Josh Hart sa kanya ang bola number 3 of the New York Knicks. Pinasa bola kay Bridges. Bridges, binalik po kay Anunoby. Tumira. Ito, sasaksak sa loob si Anunoby. Nag-lay up. Puna ka ni Belsa si Wimby. Pero natapal. Pero tinawagan po din ang foul kay K5 si Wimby. So, I guess doon sa kanyang atake, mapupunta po sa free throw lane itong si Anunoby. Kaya ito po yung replay ka K5 nung makatira ng 3 si Vassell. So, ang ganda doon na kanyang ball passing.
0: Ang ball rotation actually mabilis. Ano? Napakabilis ang ball rotation nila. Hinahanap nila talagang open man on the corner. Nakita nila si Vassell. Kaya po, right after the jump ball, nagkaroon po ng jump ball scramble. Ano? Nagka-scramble. And then after that, nagkaroon ng open man. Napakagaling ng ball rotation. Unang tira po ni Anunoby. Pasok.
1: Naipasok po yung unang free throw ni Anunoby. So now, for a chance to cut the lead into 22. So far, 23 po yung lamang po dito ng Spurs. Parang yung pinapanood natin, parang hindi NBA final. So sobrang laki po ng lamang dito.
0: Ang dami, ano? Yung attendance ngayon, titignan natin last time around is 18,112. I don't know kung kailan.
1: Masobra pa.
0: Ang dami, parang wala. Parang hindi malaglagan ang butas ng karayom to, ano?
1: Walang vacant sa balubuan.
0: Ball possession is 60-40 now. Bula ngayon ng Spurs. Number 4, De'Aaron Fax. De'Aaron Fax. Fadeaway jumper! Bang! Basket para naman kay De'Aaron Fax. Ang kalamangan ay balik tayo sa 24 points ang kalamangan ng Spurs.
1: Ito kayo na bola sa kay Bronson, number 11 of the Knicks. Ito, naghahanap ng paraan para makascore. Ito, pinasa yung bola kay number 20 of the Knicks. Number 20, pinasa ang balik kay Bronson. Bronson, umaatake. Ito!
0: Nabitawan yung bola.
1: Nabitawan po yung bola, pero I guess natapik. So yung ball possession ay
0: balik sa, tingnan natin kung babalik sa Nurk yung bola. Oras natin kay Pabred, it's 4 minutes and 41 seconds na rin po natira sa second quarter bago po tayo mag first step.
1: Yes, 4:41 yung ating oras, second quarter. So I guess ball possession pa rin po sa Knicks. So yung kinukomplain po doon ni Brunson, walang foul yung bola kay number 20.
0: Sabi
1: of the Knicks.
0: Sabi ni Jess di Incom, hindi na Anunoby kundi Anunoby.
1: Nagtira jump shot number 20, hindi na ipasok. Pero doon si Josh Hart ay tumira.
0: Mayroon pong shot clock violation. Natapos na yung oras nila. Napakagandang depensa. Let's give credit to the San Antonio Spurs. Ano?
1: Sayang yung last tama shot po. Number 20 hindi po na ipasok.
0: Yung bola ngayon kay Dylan Harper. Dylan Harper dribbling the ball. And now, he's looking for his teammates. May screen na binigay si Vassell kay Harper. Nag-penetrate. Harper! Tumira using the layup!
1: What a beautiful
0: left-handed layup mula po kay Dylan Harper! 66-40 hating score.
1: Josh Hart na sa kanya ang bola, pinasa kay Anunoby. Anunoby sumasaksak. Ito, fadeaway jump shot!
0: Bang! Kita mo na, sabi ko na sa'yo, kay Pebred, napaka-versatile player itong si Anunoby. Magaling sa three-point, magaling din siya sa short jumper at saka dumakdak ng bola. Harper now, dribbling the ball, ipinasa kay Wimby. Wimby doon sa gilid, ando na kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax now, binabantihan, may screen. De'Aaron Fax sa gilid, Harper for 3!
1: Bang!
0: Basket!
1: Three-point shot!
0: Ang three-point shot ni Harper, hatid sa inyo ng Mighty Sea Alkaline de Vitamin C, 69-42 ang score.
1: Grabe kay Pimel dyan. The biggest lead so far, 27. Parang ito, lalaki pa ng lalaki ito. Bronson Tamira nag-3. Wala! In and out!
0: Ando naman na bola kay Wemby. Pero tingnan natin kung babalik yung ball possession ngayon sa San Antonio Spurs kasi last stats itong si Wemby mga ka-K5.
1: Yes, so this time,

0: ka kay 5 El Jan.
1: 3 minutes, 25 seconds, keep it bread.
0: Parang relax dito si Webby because yung kanyang mga teammates ay gumagawa po ng paraan to create a points. So ito, panasay ang bola sa kanabay 20, so Chan. Ito, balik ang bola sa kay Bronson. Bronson nagaanap ang lugar, balik kay so Chan. Bronson, tumira ng 3. Wala!
1: Oy, nakuha. Yung rebound nandun yan kay Robinson. Ah, number 3, Robinson. Oy, nabisa ko niyo bola. Nakuha po ni Dylan Harper. Wow! Pasok! A 360 shot mula po kay Dylan Harper!
0: 71-42 yung ating score. At 29 na po yung labang. Grabe, napakalaki ni Kevin Eljan na ito kay Sochan. Yung bola number 20 of the Knicks. Pinasa yung bola sa kay Josh Hart. Josh Hart, pero mayroong foul doon na itinawag sa kay number 24, Basel.
1: Nakita mo yun kay Kipe Bread. Oh. On the fast break, nakuha po ng bola ni Johnson. Habang nagdi-dribble, nabitawan yung bola. Nang nabitawan ng bola, napulot ito ni Dylan Harper. Ang ginawa ni Dylan Harper, kasi alanganin na, umikot siya sa Eric Kakipay Bread. 360 shot at pasok. Ayan, tingnan mo. Alanganin na, umikot na lang. 360 shot, di ba?
0: Yes.
1: Napakagaling itong si Dylan Harper, the film from Spurs.
0: So, ganda kay Pavel dyan. Pero dito, ang first free throw ni Brunson na naipasok po. Somehow, ay yung score dito ay naibaba sa... ito, 28 na kalamangan. Pero malaki pa rin kay PML dyan.
1: 28. So far sa buong series, ito na ang pinakamalaking lamang so far.
0: Kung ating titingnan kay PML dyan, yung scoring dito, second quarter pa lang tayo, pero yung score ng San Antonio, 71 na.
1: Pang-finals.
0: Parang third quarter na ito. Napakalaki na kanilang points.
1: Ang reason bakit napakalaki na kanilang points because of the three-point shots.
0: Yes.
1: Napakataas na kilang shooting percentage.
0: Yes, correct. So yan talagang dapat na protektahan doon or depensahan ng Knicks na hindi makagawa ng mga three-point shots ang Knicks or else lalaki pa or lolobo pa dito yung kalabagan ng Spurs kontra sa New York Knicks. We are now in the second quarter, 2 minutes and 51 seconds remaining time. At nasa pangalawang free throw na po tayo ni Jalen Brunson for a chance to cut down the lead into 27. So ito po yung second free throw.
1: Hindi
0: pa pumasok.
1: Nariban po yung bola. Doon na kay Wimby. Wimby na ang pinasa kay Dylan Harper. Dylan Harper, the Filipino connection ng San Antonio Sports.
0: Ito
1: Harper, nag-penetrate. Ipinasa sa labas. Tumira po si Castle. Short.
0: Wala.
1: Rebound scramble. Nakuha po yung bola. Long rebound. Nakuha pa rin ng San Antonio Sports. Basel. Ipinasa kay Wimby. Wimby may bantay. Wimby dribbling the ball against a new newbie. Fadeaway jumper. Wala. Na-rebound pa rin. Nagagawan sa ilalim. Pero may foul itawag dito sa nakaitim dahil parang hinawakan sa kamay yung nakaputi.
0: Yes,
1: si Josard. Tawagan po ng foul dito si Vassell or Castle.
0: Tinignan si Castle.
1: Natin. Castle was called for a foul.
0: Mm. So doon, mabuhay possession I guess sa part naman po ng New York Knicks. Yung ating oras, 2 minutes and 26 seconds. So now, Josh Hartel will head to the line para sa kanyang dalawang free throws dito. 2 minutes and 26 seconds. Hindi pa rin po nakakagawa dito ng malaking paraan para maihabol and to cut down the lead to a single digit dahil patuloy pa rin po na umiscore dito
1: ang New York Knicks. Kung saan pa kailangan ng puntos, doon pa po hindi pumasok yung free throw ni Josart.
0: Medyo,
1: they badly needed every point of the game para makahabol po sila kay Febred.
0: Yes, medyo masama dito yung kalagayan ng mga crowd dito na nanood po ng laban na to.
1: Para hindi po sila nakasmile, ano?
0: Oh, hindi pa sila nakasmile. Lahat po dito sila ay malungkot.
1: Hindi pa sila nakainom ng DTX Coffee Mix. Para hindi pa nakarelax. Ano?
0: Dapat talaga. Parang na-pressure dito yung mga players. They are actually cheering na wala. Zero out of two.
1: Oy, na, oh, what a lucky break na kuha pa rin.
0: Brunson, tumira ng tres.
1: Basket para kay Jelly Brunson.
0: Hindi po na ipasok.
1: Ang score pa natin, 71-46. Hindi na pasok ang free throw. Nakabawi sa 3 points.
0: 3 point shot.
1: Ayan na po na ngayon kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax now dribbling the ball. De'Aaron Fax ipinasa sa labas doon sa gilid. Vassell!
0: Champagne!
1: Hindi, si Champagne. Number 30 po.
0: Number 11. Number 11 po nag-dick sa nag-dribble bola para sa kay Anyonomi. Anyonomi si Baksak. Pwede kaman tayo doon si Wimby. Pinalik ang bola para agaw. Nakuha pa rin po ni Brunson ang bola. Knicks, 22 seconds remaining time. Brunson si Baksak. Jump shot. Pero merong foul doon nakita. Foul si Johnson, number 3 yung Sanatonis,
1: kalamangan ngayon kay Kiper Bread ay bumalik na sa 25 points.
0: Yes, 25 points. Ano,
1: 25 ba? Tama ho tayo.
0: 25 points.
1: 1 minute and 45 seconds. Napakalaki pa rin ang kalamangan kay Kiper Bread.
0: Yes.
1: Kailangan talaga magtrabaho at magkayod marino itong ating mga players, the Newark Knicks, para po makahabol at makabawi. Bronson now on the free throw lane.
0: So dito yung pang-unang free throw ni Bronson of the New York Knicks. Good kay KFM Eljan. So far sa ating makikita dito KFM Eljan, sa points na nagawa po ng mga players, so far ang may malaking ambag dito ay si Bronson. Meron po siyang 16 points.
1: Okay.
0: Samantala si Anunoby 14 points. The rest ng mga teammates po nila ay mababa pa rin po yung score. Yung story po dito ng Knicks ay between Anunoby pa lamang tsaka Bronson. Wala
1: pumasok,
0: pa dito.
1: Pumasok kay Pebred. Yung tira ni Bronson 47-71. It's a 24-point lead pa rin po mga kakipay. The Aaron Fax dribbling the ball with 1 minute 36 seconds. Andon kay Dylan Harper ang bola kay Pebred. Binabantayan ngayon ni Michael Bridges. Si The Aaron Fax, tumira short. Hoy, nagkaroon ng agawan. Wimby for the tip to follow-up kakipay Red Pasok.
0: So again, puntos para po sa Spurs. Humahabol pa rin po ang Knicks. Ito si Bronson, nag-jump shot. Pasok!
1: Napakaganda po ng tira ni Johnny Bronson, Kiper Bread. Palitan po tayo ng basket muna po sa mga taga-itim at taga-puti.
0: So, in your face, yung jump shot to ni Bronson. Ha?
1: Ayan, San Antonio Spurs. Wimby. Less than 1 minute and 2 seconds. Less than a minute to go.
0: Harper!
1: Oh! 3-point shots po ni Harper. Ay hatid sa inyo ng D3Bio. 76-49 ang score. 54 seconds to go, Red.
0: Eto, Josh Harper. Asa po kaya Anunoby. Anunoby nakabantay sa kanya si Wimby. Anunoby medyo matangkad yung nakagwad. Tinupunan na 3. Partially short. Blocked na abot kay Kevin Eljan.
1: Oy, ang bola ngayon. Anunoby. Ang bola na iyan sa nakaitim na. Andon sa San Antonio Sports. The Aaron Fox si pinasa kay Wimby for 3 sa downtown. Wala!
0: Rebound ngayon ng Knicks. Kay Bronson po yung bola. Na nagbamaday po. Bronson. Nakadepensa sa kanilang jump shot. Wala!
1: Rebound by Wimby.
0: Rebound by Wimby.
1: We have 23 seconds to go. Dalawang ball possession na lang pong natira kay Kipe Bread. Andon yun ang bola kay The Aaron Fox. Parang matatapos ito with a 20-plus lead on the part of San Antonio Sports. The Aaron Fax, binabantayan ni Michael Bridges. The Aaron Fax now with 6 seconds to shoot. The Aaron Fax, uubusin ang oras dito.
0: 3 seconds remaining.
1: The Aaron Fax, tumira! Short!
0: Wala pa rin sayang kay Kiefer Eljan.
1: It's the end of the halftime. Sayang, ano?
0: Sayang.
1: Nakita mo dito, offensive footback. Nakuha pa ni The Aaron Fax.
0: Yes.
1: Kay Bread, pag-usapan talaga dito anong dapat gagawin ngayon ng New York Knicks para po makabawi kay Kiefer Bread, ano? So, ang gagawin natin, we'll have a short break. Pagbalik po namin, pag-usapan namin ni Kiefer Bread sa mga taga-Kalibo Aklam, Dumaguete, at sa buong Pilipinas na kikinig ngayon, magbabalik kami ni Kiefer Bread for the stats and ano po bang adjustments ang dapat gagawin ng New York Knicks para makabawi sa San Antonio Sports. Kapit bayan ng oras, boys, alas 10:01 ng umaga.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing si Ariel. Nagtanto sila ito sa nagligad. Sikisakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangingigay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty gising. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang ditis. Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong panit. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Taginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
9: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabangdanan? Sang matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkabunigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galis si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. It's sang ako tugtog na alamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong problema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM. All right, back in the ball game mga K5. Balik tayo sa ating special coverage sa magandang tanghali po, may udto. Laton tanay ng mga tagpalaki, ha. Sa nagkikinig sa ating magandang tanghali, good noon everyone. Ay, by the way, kay Jonathan Ray, magandang umaga po, John Rel Tolentino, Uncle Dave Barrios. Maraming salamat po from Daga Zara. They're listening with us right now. Good morning din sa K5 kay La Vida Ana and Sunny Bo Orbina Lakad. And Tisay Buhay, maraming salamat po sa pagkikinig. Keep it red. Balikan nun natin kabusta. What happened in the first half of the game? Bakit ganito kalaki at napakalaki po ng paglubo ng kalamangan ng San Antonio Spurs laban po sa New York Knicks?
0: Well, dito kay Kevin Aljana, yung pumatay talaga dito sa Knicks, yung mga three-point shots na nagawa po ng San Antonio Spurs. If we will actually review the performances ng mga players po ng Spurs, yung tumitira ng tres, si Harper, si Castle, si Vassell, even actually Wimby, tumitira din ang tres, Kevin Aljana. At yung kanilang
1: siguro mga ang isa talagang napakalaking factor dito ay yung mga 3-point shots kasi ang daming 3-point shots, halos walang mintis sa 3-point country.
0: Yes, and sa part naman po ng Knicks, Kevin Aljana, halos lahat na ipasok na po yung mga bench players pero wala pa rin naiambag dito na malaking
1: puntos. Tapos parang tingin ko ata, parang hindi po sila makafocus kasi mga apat na mga technical fouls ang kinahon sa kanila. Yes, habang humahabol sila, what hurts them so much is that every time they will be called for a technical foul, dalawang free throw at isang ball possession, napakasakit yun.
0: Napakasakit. At yung plus po doon, Kevin Aljana, na ilagay pa sa foul trouble si Towns.
1: Kahit masakit din, kailangan ko lang muna mag-DTX coffee mix. Kasi kailangan ko magkape while we are having this broadcast ngayon. Sige, go ahead.
0: Well, Donna, huwag niyo pong kakilala. Kakaligtaan niya kay 5. Mag DTX Coffee Mix din kayo para mawala po yung antok.
1: Live pa kayo ngayon pagtitimpla ko dito.
0: Oh, wow. Very attractive po yung bag mo, Kipe Belgian.
1: Ay, ganun ba? Galing ito sa Malaysia.
0: Malaysia.
1: Dala ito ni Kipe Eric nung umuwi siya. Ito yung kanyang regalo sa akin. So, winner to from Malaysia.
0: Wow. Ang ganda.
1: So, Kipe, balikan natin. In terms of field goal percentage, yung shooting ba? Sinong mas mataas ang shooting percentage dito ng dalawa?
0: Sa shooting, dito sa field goal percentage, Kipe Belgian, 59.6 yung Spurs. Samantala yung Knicks ay 40.5 lamang. And then kung pag-usapan naman po natin yung 3-point percentage, 53.8% ang yung sa Spurs, samantala sa Knicks 33.3%. So napakalaking lamang po dito. At sa free throw naman, Kipe Belgian, perfect from the line yung Spurs, 100%, samantala yung Knicks ay 65.2%. Ito po yung mga technical
1: so
0: fouls.
1: So pag sinabi natin 65%, it's gonna be 6 out of 10. Anim ang later pasok sa 10 free throw.
0: Yes, correct.
1: While 100% of the part ng San Antonio Spurs.
0: Yes, correct.
1: Pero diba nung nakaraang dalawang games, yung mga free throw nila, ang napakadaming mintis.
0: Napakaraming mintis po sa part ng Spurs. Po dito, nagkaroon po ng improvement. Yung mga technical fouls, yung mga shooting ng Spurs, ay naipapasok talaga kay FML dyan.
1: Tama po.
0: So yun po, kung bakit, mubo po yung lamang dito. If we will look at 27-point lead para sa third quarter, yung nasa Spurs, yung tanong dito, makakahabol pa bala yung Knicks? Kasi parang ganito din yung nangyari sa Game 3 KFML dyan. Malaki yung lamang ng Spurs siguro, nasa mga 15 or 14. Nakahabol yung Knicks pero huli ng lahat. Naubusan na po yun ang oras.
1: So ano ang dapat nilang gawin para maging very possible? Number one, kailangan nila magkaroon ng matinding depensa dito. They have to do what the San Antonio Spurs did in game number 3, that they are going to contest every shot of the game. I-contest nila. Pangalawa, kailangan nilang maibaba ang kalamangan by just 15 or 15 at the end or 10 by the end of the third quarter. Kasi pag ma-maintain ito ng San Antonio Spurs with 20 points lead, baka mahirapan na sila makabawi sa fourth quarter. So kailangan either 10 points or 12 points kung mas maganda kung maibaba nila into single digit.
0: Yes,
1: pero
0: correct.
1: Alam naman natin, kailangan lang nila dito bantayan na maigi. Kailangan nila siguro si Wemby palabasin. And then, yung mga shooting guard, bantayan na mabuti. Itong si Vassell, itong si
0: Castle,
1: at si Dylan Harper.
0: Yes. No?
1: So bantayan sila na maigi. Pero ang tanong natin dito, kailangan din nila mag-shoot sa kabila.
0: Kailangan din.
1: A good defensive staff, and then after that, magandang ofensa on the other hand.
0: No? Kasi dito, sa ating makikita, kay KFML dyan, nagkakaroon nga ng 2 straight points yung players po dito kay KFML dyan, ng Knicks. Pero ang pagbalik, merong 3 points siya.
1: Ang gagawin siguro para hindi masyado mapago ditong si Jalen Bronson, because he's doing everything right now.
0: Yes.
1: Ang gagawin natin, kasi may dalawa siyang malalaking mama na medyo, they're doing good. Ang newbie, at saka itong si Anthony Towns, Carl Anthony Towns. Ang gagawin ay bababa ng bola si Josh Hart.
0: Yes.
1: Doon natatanggap ng bola si Jalen Johnson, magkaroon ng magandang screening, and then mag-slash into the middle para mabigyan ng espasyo itong dalawang malalaking mama, either drop pass or a bailout pass doon sa labas, kaya yun yung for a possible 3-point play.
0: Yes, correct. Pero yun nga lang, KFL dyan, as we can see, man-to-man defense yung ginagawa ng Spurs .
1: Hindi po sila nagzuzona.
0: Hindi makagawa ng dribble yung Spurs dito, at yun po yung problema. So dito, si Towns, kailangan talaga dito. Yun nga lang, si Towns, meron na pong tatlong fouls. Yun po yung dahilan kung bakit umatake po dito yung mga players ng Spurs, at nakagawa po ng napakalaking lamang. So kailangan po yung presensya dito ng Towns, dahil siya po isa din po sa mga nagkocontribute ng points. Kung wala pa rin siya sa third quarter because of the foul trouble, mahihirapan na po yung Knicks na makahabol dito sa score ng San Antonio Spurs sa KFML dyan.
1: Alright, tama po yan, K5 Red. So, kailangan nila siguro mag-step up sa kanilang offensa.
0: So,
1: offensa, dalawang step up nila, offensively, defensively.
0: Yes. So dito, hindi lang po kailangan dito na yung umi-score dito ay si Bronson, ay si Anunoby. Kailangan talaga.
1: Pero nabag-double digits kasi last two games at saka sa third game, sa half time,
0: yes.
1: Naka-double digit ng halos apat na mga players ng sa Knicks. So ngayon, kamusta?
0: Sa ngayon, KFML dyan, dito pa lamang first half, meron na pong anim na players dito, KFML dyan. I guess, ito si Vassell, meron na pong 15 points.
1: That is from Spurs.
0: Si Wemby, meron na pong 16 points. Oy. Si Fox ay meron pong 13 points. At si Harper ay meron pong 15 points. Dito, KFML dyan, sa kay Harper. At tatlo dito, yung kanyang 9 points ay nanggaling po sa 3-point shots. Grabe. So, dito, meron na pong 4 the players yung nasa double digits sa Spurs. Samantala, sa New York Knicks naman po, si Anunoby merong 14 points at si Bronson ay merong 19 points. Dalawa pa lamang na players ng Knicks ang naka-score ng double digits. So, kinakailangan dito, we are actually expecting na makapag-contribute din po si Towns at si Hart, even Bridges. Kailangan po mag-step up dito to help the New York Knicks team na makabawi sa napakalaking lamang po ng Spurs. Kung ito po ihahayaan, baka lumubo po ito at umabot pa ng 30 or kaya 4 na po KFML dyan, and we are not seeing here the good performances of the players of the Knicks. Kapag hinayaan po nila, tatabla po ang serye sa 2-2 at baka bumaligtad pa yung sitwasyon dito sa NBA Finals.
1: Okay. Okay. So balik na po tayo sa laro. It's third quarter action. 49-76 ang score. Ang bola ngayon nasa puti.
0: Josh Hart, ito na po. Pinasa bola sa kay Kay Towns. Kay Towns na sa kanya ang bola. Binalik po sa kay Bronson. Bronson, ito po. Nakadipan sa number 24. Balik sa kay Towns. Nahihirapan po. Nagpasa ang bola. Pero kay Anunoby, bukas po. Anunoby, step back, jump shot. Wala.
1: Short po. Short. Oy, nakuha po yung bola ni Josh Hart. Pero nabitawan. Natumba si Josh Hart. Nakuha naman ang bola ngayon na nakakaitim. The Aaron Fax is dribbling the ball. Nag-penetrate po, slashes the middle. And then, ipinasa sa gilid, bill out pass. Vassell, hindi pumasok. Rebound scramble. Nakuha ulit ng mga nakaputi. Ano? Last touch itong si Stephon Castle.
0: So, ngayon, na ball possession si Mike Brown. Ngayon, head coach po ng New York Knicks ay nahihirapan. Big challenge po sa kanya na mahabol po yung kalabangan ng Spurs. Ito ngayon si Bronson, number 11 of the Knicks, dribbling the ball. Ito ginagawan po ng paraan. Ito, umatake, pinasa ang bola. Ito ngayon si Anunoby, tumira ng 3. Bang!
1: Iba, sabi natin, napakaganda. Di ba tama? Mag-slash itong si Bronson.
0: Yes.
1: And then, either drop pass or bail out pass sa labas.
0: Yes.
1: Tama. Anunoby, yung pinag-usapan natin kanina, Oy, bumawi si Wemby pero hindi po pumasok ang kanyang tira.
0: Ito ngayon si Anunoby yung maatake. Nabitawan ang bola. Pero
1: nakuha na kay team ang bola. Na-recover ng Spurs, number 5. Doon sa gilid, Wemby for 3.
0: Basong!
1: Basket! The 3-point shot mula po kay Wemby Nyama. 79-52 ang score.
0: Ito po kanila Kim Elja, naka-attacking ang Knicks pero nabigyan naman ng 3-point shot on the part naman ng Spurs. So hindi pa rin po na humahabol. Ito po si Hart na sa kanya po yung bola, number 3 of the Knicks. Binasa kayo kay number 25 Bridges, umaatake, jump shot, step back, kinapos.
1: Kinapos po yung kanyang fadeaway jumper, kakipay ba red. Andun ang bola ngayon kay Stephon Castle. Castle, na-penetrate, nag-layup, pero meron siyang offensive foul.
0: Offensive foul doon.
1: Kasi binanggan niya ng todo ang depensa ni Jalen Bronson. Balik yung bola sa New York Knicks.
0: Yung ating score na K5, malaki pa rin po yung labang ng Spurs. Ito po kanina, naka-establish na po si Bronson nang pumasok po si Castle. So, nakita doon na offensive foul yung nagawa po ni Castle. Number 5 of the San Antonio Spurs. So, ating score kay K5, 79-52. Nakalay up o nakatira din po ng 3 si Anunoby. However, ay sinagot naman po ni Wemby ng 3-point shot doon sa gilid. At 79-52 po yung ating score mga kay K5.
1: 27 points na yan, K5 Brad.
0: 27 points po yung labang dito ng Spurs. Hindi pa rin po bumababa. Hinahanapan pa rin po ng paraan ng Knicks. Ito po, number 25 Bridges na sa kanyang bola. Pinasa po kay Ata or Kay Towns. Nakadepensa si Champagne. Ito Towns, sumatake. Pagkabitiwan po yung bola. Pero yung bola ay mapupunta doon sa Spurs.
1: Parang hindi ata magandang signos ito ngayon. Ha? Ilang turnovers lang nagawa ngayon ng Knicks. Andun ang bola sa gilid kay number 24, Vassell. Nag-penetrate, Vassell. Ibinalik sa labas kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax dribbling. Fadeaway jumper! Basket! Ang kanyang jumper po ay atin sa inyo ng D3 Bio.
0: So yun, ay pasok po ni Fox yung kanyang jump shot. Ang bola ngayon na sa Spurs o na sa Knicks. Ito ngayon sa kay Hart, binalik yung bola sa kay Bridges. Bridges, may pit po na defense sa kanya. Johnson, pero nakita ang foul.
1: Parang natumba ata si Anthony Towns ba
0: yun? Anthony Towns, baka siguro kay K5, Eh, panibago na naman itong foul ni Wimby.
1: Tingnan natin, ano nangyari kay Anthony Towns? Bakit ito na biglaan na lang natumba, ano?
0: Oo,
1: tingnan natin on the replay, ayan.
0: Eto ka, oy, natamaan talaga ng siko ni Wimby kay Kevin Elgin.
1: Kasi napakahaba, hindi naman sinasadya ni Wimby, ano? While trying to make howie.
0: Oh, ito pa kan. Oy, umakyat parang parang uppercut naman ni Pacquiao yung nangyari doon.
1: Yung panga pala yung natamaan. Pero kung tingin mo, hindi naman intentional, ano. Napakahaba lang siguro ng panga.
0: Napakahaba ng siko ni Wimby. Parang uppercut naman ni Pacquiao yung nangyari, parang double check para
1: tinitingnan, sabi niya pustiso mo andiyan pa ba?
0: yung epekto dito ng tama ng siko, 20%, 80% acting siguro kay Kevin Elgin.
1: Tama
0: kasi kanina si Wimby parang gando din.
1: Ganun ba? So mga ka-K5, it seems na medyo mahirap for the past, mga almost a minute na pong more than a minute na pang nakalipas sa ating third quarter action. Pero mintinado pa rin. At it seems na tumaas pa kasi nasa 29 points
0: 81,
1: na.
0: 81,
1: 29 points na. Ang 29 ang kalabangan po ng San Antonio Spurs. Kung magpapatuloy ito at hindi po matapyasan hanggang 15 points on the end of the third quarter regulation, ibibigay na natin ang panalo sa San Antonio Spurs.
0: Yes, kasi itong score nila kay Kevin Elgin, 81, parang final score na ito eh. Pero kung magpapatuloy pa at yung third quarter, baka umabot na ito
1: ang
0: ng 100 points.
1: Ang tawag natin dito is a high-scoring ball game on the part of San Antonio Spurs.
0: Yes, correct kay Kevin Elgin. So ating nalalabing oras sa third quarter, 9 minutes and 27 seconds, ay atin po sa atin ang DTX 500 by TC at Clinica D3 Bio. Ang ginagawa ngayon ng ating mga technical dito is to review kung meron po bang
1: technical foul or flagrant foul or whatever.
0: Kung intentional ba yung ginawa doon ni Wimby kasi kanya pong itinaas yung kanyang kamay at nahagi
1: po. Ano nangyayari dito? Bigyan natin sila ng idea, no? Nire-review yan ng mga referee. While doing the review, nakikita nyo meron silang headset kasi meron silang parang main server ang doon nakaupo ang kanilang technical referees helping them to review the calls na gagawin nila. Nagko-confer sila dyan, meron silang parang head of the referee, no? Siya nagsasabi na either tama yung call mo o mali. Ano?
0: Yes, correct. Kay Kevin Elgin. So ito, para nag-call na po yung head ng referee dito kung may tatawag po dito. Flagrant foul yung tawag kay Kevin Elgin.
1: Siguro ako, mas gusto ko na gano'n ang ginagawa ng mga referee, sending a strong message to players. We have to play, show your skills, wag tayo wag sakta ng parehong player. Actually, the part ni Wimby, hindi po yun sinasadya. Napakahaba talaga ng kamay ng batang ito.
0: Pero ito, Kevin Elgin, kung ito'y magyayari ulit, flagrant foul again, ito po'y mapapalabas na si Wimby sa laban. Kung pangalawang flagrant na Kevin Elgin.
1: Tama po.
0: So ito, magsiserve na po ng warning on the part naman po kay Wimby na kailangan talaga be cautious talaga sa kanyang mga ginagawa. So ito Kevin Elgin, 81-52 is our score. So now mapupunta po sa free throw lane itong si Carl Anthony
1: Dalawang
0: Towns.
1: Dalawang free throws in a ball possession yan kay Febred.
0: So ito, unang free throw na ipasok. Ayan. Ito po kailangan talaga.
1: Parang bumaliktad yung mga technical fouls kayo na.
0: Para sa second half, parang pinakikinggan na yung Knicks kay Kevin Elgin. Parang first half. More on the Spurs.
1: Tama po. So this time around, nag-prepare na po si Carl Anthony Towns for the second free throw. Ayan po, abangan po natin. Ang score po 53-81 with 9 minutes and 27 seconds to go.
0: Ito na po, yung pangalang free throw ni Towns na ipasok. Good on the part of
1: plus
0: the Spurs.
1: Ball possession
0: yan. Knicks. So ito, Kevin Elgin, kahit papano, humahabol na po yung Knicks sa kalamangan ng San Antonio Spurs. They need to be alive and they need to do their best habang naglalaro dito sa third quarter. Ito kay Bronson ang bola. Pinabalik sa kay Josh Hart. Pinasa sa kay Carl Anthony Towns.
1: Pinabantayan siya ni Bryant.
0: Ito si Bronson Tumina. Nag-tres! Wala! Kasayang rebound by Wimby, number one of the Spurs.
1: Ipinasa yung bola kay De'Aaron Fox. De'Aaron Fox now dribbling the ball. Nag-cross po ng middle lane. Inawangan po siya ng depensa ngayon. Doon, nag-penetrate. A new newbie is guarding De'Aaron Fox. Ayan, si 24 Basel sa gilid. Meron pong bailout pass. Brian, Johnson. Nagtapikan ang bola. Nakuha pa rin ni Johnson offensive rebound. Natumba. Grabe yung offensive footback ni Johnson. Dalawang offensive footback pero hindi po napasok.
0: Ito ang bola sa kanyang side. Pinasa kay Adi Robby. Bang!
1: Yan! Lolly! Grabe! Grabe,
0: ang ganda ng pasa kina Melgan.
1: Ganda ng pasa. Tumira Champagne, hindi po pumasok na rebound naman ni Towns. Balik ang bola sa nakaputi.
0: Ito kayo na bola sa kay Angelo. Yun yung dapat gawin ka, Kevin Elgin. Hindi talaga makadepensa ang Spurs. At dapat talaga umatake na mabilis ang Knicks to create points or score. Ito, Bronzo tumira lang. Tres!
1: Bang! Mag-timeout na tayo dito, Red.
0: Yes, nag-timeout
1: na tayo ng Spurs. Nagpa-timeout na talaga. So,
0: yes,
1: that is a 7-point
0: yes,
1: run. No, 7-point run. Yeah. Wala pong nagawang puntos pa so far ang San Antonio Spurs at parang binibilisan nila.
0: Sinurpresa ito kanina, Kevin Elgin.
1: Tatlong sequence play na pasok lahat at hindi po nakabawi ang San Antonio Spurs. Kaya patawag ka na ng timeout kasi kailangan mo na i-break ang momentum dito. Kasi parang lumalakas naman uli ang kumpiyansa at ang harmony na kukuha na ng team Knicks sa Cape Bread.
0: Yan po yung dapat gawin ng FML dyan ng Knicks. A fast creating points yung mga pagpasa doon ng bola. Ball passing talaga FML dyan eh. Para hindi maka-establish ng depensa ang Spurs at makagawa kagad ng puntos. Yun yung ginawa ni Anunoby, yung passing talaga ng bola. Medyo nahuli na po si Webby na mag-establish ng depensa dahil doon po siya sa very left side po ng sa ilalim ng ring at hindi na po nahabol si Anunoby. While on the part naman po kanina ng three-point shot na ginawa po ni Jalen Brunson, nagkaroon po ng string at ng screen po doon at hindi po nahabol ni Fox na madepensahan doon nang tumitira na po si Jaylen Brown. Kasi napaka-crucial din kay FML dyan na habulin talaga ni Fox yung pagtira o depensahan po si Brunson dahil posible magkakaroon po ng 4-point play kung naipasok po yung bola kung na-foul din po siya ni Fox sa KFML dyan. So, ito po ngayon, humahabol po yung Knicks sa kalamangan ng San Antonio Spurs. On the part naman po ng Spurs KFML dyan, kailangan pong igawa muli yung kanilang man-to-man defense para hindi po magkaroon ng mabilis na ball passing at hindi ka agad makagawa ng puntos dito yung San o yung New York Knicks sa KFML dyan.
1: Yung tingin ko dito ay pag-usapan nyo ng San Antonio Spurs, ano ba yung dapat nilang gagawin para ma-minimize yung puntos ng taga New York Knicks. So, number one, kailangan nila ulit na siguro dun, isilyuhan nila ang kanilang shaded lane.
0: Yes.
1: During offensive rebound, during defensive rebound, kailangan hindi na makapasok itong si Karl Anthony Towns para po mahirapan na sila makakuha ng rebound sa baba. And then, they need to guard Anunoby properly dahil halos lahat ng mga puntos ngayon ay nanggaling kay Anunoby, ano?
0: Yes.
1: Ang mahirap bantayan si Anunoby kasi pwede siyang pumukol doon sa tres. And then, pag lumapit ang kanyang depensa, he can have her quick first steps and then attack the basket. Hindi basta-basta attack. He can lay up, he can dunk, kakipaiba, Red.
0: Yes,
1: and he can even have a short mag-pull up jumper siya. No? Yun ang strength po ng isang Anunoby ng New York Knicks maliban po dito kay Jalen Brunson.
0: Okay. So, ito yung KFML dyan. Nagkakaroon na po ng contribution dito si Karl Anthony Towns because of the flagrant foul kanina na tinawag po sa kay Wimby. So, yung 2 points niya ay nagaling po sa free throw at kahit pa paano KFML dyan na nakagawa po ng 7 points yung New York Knicks na hindi po kaagad na nasagot po ng San Antonio Spurs.
1: Tama po.
0: So, dito malaking bagay. Ito yung 2 free throws ni Towns, yung 2-point layup ni Anunoby at yung 3-point shot din na ginawa po ni Brunson kay KFML John.
1: Okay, so yan po ating mga observation and the game.

0: Ipan sa po sa kanya si number 3. Ito po, Bronson, hihirapan po. Muntik na mawala po yung bola at maagaw bola. Ito si Bronson sumaksak. Nag-jump shot! Wala! Short yung kanang jump shot.
1: Dylan Harper now. Si Dylan Harper ngayon nagdadala ng bola. Dylan Harper, nagarap na pasan. Pinasa kay Wemby. Wemby doon sa gilid. Pinasa kay Vassell. Vassell binalik kay Wemby. Balik naman kay De'Aaron Fax right now. De'Aaron Fax, binabatihan ni Anyon Yubi. De'Aaron Fax, dribbling the ball. Ipinasa kay...
0: Oy! Maagaw ni Jelly Brown. Bronson ni bola. Bronson, pinasa yung bola. Pero
1: nasipa naman.
0: Nasipa po ni Wemby yung bola. So that's...
1: That is a miscommunication. Napakaganda sana yung pasang ibinigay ni De'Aaron Fax kay Wemby. Pero kapos, doon po dumaan ang bola sa harapan ni Jalen Bronson.
0: So sayang kikita iba, yun sana. Siguro titira ng 3 si Wemby, yun nga lang yung pagpasa ng bola, medyo kinapos.
1: Kinapos. Hindi kasi si Wemby nag-move forward.
0: Yes.
1: Naka-steady siya kaya nakuha ni Jalen Bronson yung bola.
0: Bridges na sa kanyang bola, pinasa po sa kay Carl Anthony Towns. Anthony Towns sumaksak!
1: Rebound, binabantayan ni Johnson. Si Johnson ang nagbabantay kay Carl Anthony Towns. Wemby on the rebound. Wemby now dribbling the ball. Ipinasa doon kay Dylan Harper. Dylan Harper dribbling the ball. Dylan. Ipinasa kay number 24. Vassell tumira ng 3. Bang! Kapos!
0: Rebound by Anthony Towns. Ang bola ngayon sa kay Bronson. Bronson may pit na dinipensahan. Pinasa yung bola sa kay Bridges. Balik po sa kay Towns. Towns nakasa ka bola. Ito po, Anyon Yubi tumira ng 3. Bang!
1: Ibang klase si Anyon Yubi. Anyon Yubi, dalawang 3 points na po ang binitawan ni Anyon Yubi dito sa third quarter of the game.
0: Yes.
1: Ayan, nagkaroon po ng tingnan natin ang nangyari. Balik po. Dapat center inbound play, you know?
0: So dito Kim Eljana, 10-0 run na po yung nagawa ng Spurs.
1: 10-0 run, 81-62. Nasa 19 point na lang po ang kalamangan ng San Antonio Spurs.
0: Umaabol pala po yung Knicks sa K5. Ito mayroon ang 3
1: shot. Johnson, wala. At na-notice mo,
0: Jalen Brunson.
1: Magaling. Ha? Tama yung ginagawa nila ngayon. Pinapalabas nila mga big men para walang offensive rebound on the part of San Antonio Spurs.
0: Ito ngayon, Anyon Yubi sumasaksak. Pinarasa yung bola sa kay Bridges. Bridges nag-jump shot. Wala!
1: Rebound ngayon yung bola ni Vassell. Ibinalik kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax ipinasa sa gilid. Nandun na si Dylan Harper. Sa gilid kay Wemby, balik kay Harper. Harper now dribbling the ball. May defense ang binibigay. Andun, Harper dribbling the ball. Oh, muntik nang
0: bitawan yung bola. Balik sa kay
1: Fax. 8 seconds on the shot clock. 8 to shoot. 5 to shoot. De'Aaron Fax, pinaway jumper, pumukol.
0: Short. Rebound by Towns.
1: Ilang ball possession, hindi po nakascore ngayon ang San Antonio Spurs.
0: 3 minutes and 46 seconds, 10-0 run po nagawa ng Knicks. Ito, kayang bola sa kay Bronson. Bronson, nakabantay sa kanya si Wemby. Napakataas yung bumabantay sa kanya. Nagkaroon
1: po ng switching. A to shoot.
0: Ito si Bronson, balik yung bola sa kay Anyon Yubi. Now, sa kay
1: Bernard.
0: Ito, balik sa kay Bridges. Tumira ng 3!
1: Wala!
0: Sayang! Pero yung last
1: bola,
0: touch,
1: babalik pa rin yan sa puti kasi last touch itong number 4 na si De'Aaron Fox. Napakaganda ng ball rotation. What we observe right now, they are so very, hindi po sila nagmamadali. Kagipan, Fred, they keep on ball, the ball rotating. Ang ball rotation na pagkaganda, they are not rushing everything. They are trying to spot the open man kung saan doon magkakaroon ng tira. No? Hindi sila nagmamadali. They are usually ginagamit talaga yung oras. No?
0: Yes, correct. At sa ating makikita, KPML dyan, yung mga players po ng New York Knicks, they are intimidated. Kung ano na po sa ilalim si Wemby na nagdedepensa.
1: Na-notice mo, Kakipa Bred?
0: Ito, Josh White, muna nag-trash.
1: 13-point run. Hindi pa rin nasagot ng San Antonio Spurs. 65-81. Nasa 16-point na lang, Kakipa Bred. Sabi natin, 15-point, pwede na silang humabol. Ano? So, ayan, mayroon pang 5 minutes na natira sa third quarter. Dylan Harper nag-penetrate sa baba.
0: Oy, naagaw yung bola. Josh Hart sa kanya yung bola. Josh Hart of the New York Knicks. Naagaw ang bola. Pinasa ang bola ito. Tumira ng 3 si Shamet. Hindi po na ipasok but still ball possession. Ito, Towns tumira ng 3. Pero meron doon foul sa ilalim kay KFML dyan.
1: Okay.
0: Oh, yun.
1: Pero nakita mo na kay Kipa Breda, it seems na hindi sila nagmamadali. They're enjoying every pass and enjoying the game. At this ang mabilis na pasa ang siya ang tugon sa one-on-one play kay Kipay Brad.
0: Yes, correct. So yun talaga, nagkakaroon na po dito, nag-miss the shot si Gong San Antonio Spurs at doon ay take advantage na po kay K5 ng New York Knicks.
1: Ito ang tanong natin, with the remaining 5 minutes and 4 seconds, in the last 4 minutes and 35 seconds, 13-0.

0: 0 run ang ginawa.
1: Grabe.
0: Ng New York Knicks.
1: Buhay pa rin po ang New York Knicks nitong third quarter. Ito, Jalen Brown sa kanya ang bola. Dinidepensaan po ni Sean Payne. Ito, double team. Propira sa bola sa kay Alvarado. Alvarado tumira nag-tres. Uy! Medyo
0: kapos.
1: Kapos po yung bola ni Alvarado. Kay,
0: number 5, Castle now dribbling the ball. Merong depensa si Hart. And then, ibinalik yung bola kay number 30, Sean Penny.
1: Ito, Josh Hart. Nakadepensa sa kanya.
0: Castle. Castle. Fadeaway jumper.
1: Wala!
0: Nakuha number 7, pero may foul natin yung itatawag ng referee. So, parang pagod na rin itong mga taga San Antonio Spurs at tinawagan si Josh Hart ng foul kasi tinamaan yung kamay ni Stephen Castle habang nag-fadeaway jumper. So, pupunta po sa free throw lane itong si Stephen Castle. Mm. Impossible first time na magkaroon ng puntos dito, no?
1: Yes.
0: Titingnan natin.
1: Oh, naabot pala yung kamay doon ni
0: on the replay, nakikita po natin na hagip yung kamay. O, unang tira ni Castle, pasok po.
1: Pasok po.
0: O, dadagdagan ng 82. Isang puntos po yung nidagdag sa score ngayon ng San Antonio Spurs with 4 minutes and 35 seconds to go in the third quarter.
1: Si Castle nga pala, KFML, dyan maroon na pong apat na fouls. That is why na medyo limitado po yung kanyang galaw dun sa court kay KFML dyan. Mm. So he needs to be cautious at baka makakuha ng foul. Well, foul
0: trouble
1: siya,
0: no?
1: Yes, correct. So ito po kayo, di ba lang free throw ni Stephen Castle. Umasok.
0: Perfect. Perfect from the line, 83-65. Balik po sa 18 ang kalabangan.
1: So ngayon, ito po, balik na po si Wemby sa laban. Monkey K5, Alvarado. Nasa kanya ang bola. Ito, Alvarado. Sumasaksak sila. Balik po. Ito, tumira ng 3 si Josh Hart. Wala! O, yung
0: Wemby
1: bola. Naribaw po ni Wemby.
0: Napakahaba po ng kamay ni Wemby.
1: Napakahaba na hirapan.
0: Yun ang bola ngayon kay Josh Hart. Kay Stephen Castle. Castle now, dribbling the ball. Ibinalik yung bola kay Dylan Harper. Harper now, nag-penetrate. Nag-lay up. Hoy, may foul ay tawag doon na magkakaroon po ng free throw inong si Dylan Harper. Sabi niya, short yung layup. Dylan Harper will trip to the line for a possible 2 points makakakipag.
1: So yun ang ginagawa nila KFL. Medyo minanas po yung mga players na po sa mga jump shots at saka layup. Yung ginagawa nila nila is kumuha ng foul para makapunta doon sa free throw lane at makagawa po ng puntos. Yun din po yung nangyari kanina ka K5 sa kay Stephen Castle na meron na pong apat na fouls. Gumawa na lang po ng paraan para makakuha ng foul then to get points para ma-break po yung 13-0 run ng New York Knicks. This time, naka-apat at magiging apat na po yung straight na puntos na makukuha po ng San Antonio Spurs na manggagaling po sa kanilang free throws. So ito ngayon yung ating score, 84-65 ka K5, 4 minutes and 10 seconds remaining sa pangatlong quarter nitong game number 4 ng NBA Finals.
0: Ayan na po, si Dylan Harper will trip to the line for 2 free throws. Unang attempt po ni Dylan Harper. Tumira.
1: Basok. Para it's kay, 2 out of 2.
0: 2 out of 2 para kay Dylan Harper. It's 85-65, a 20-point lead. Balik naman tayo sa dalawang po ang kalamangan, Kipa Brad.
1: So ito ngayon ang bola sa kay Alvarado, para sa kay Anunoby. Anunoby binalik po sa kay Shamet, na sa kay Jalen Brunson po yung bola, nakatipan sa kanya si Harper. Ito po si Brunson, tumira, pasok!
0: Okay.
1: At meron pang foul, Kevin Elson,
0: possible continuation. Grabe,
1: yes.
0: Left-handed shot galing po kay
1: Jalen Brunson.
0: Iba klase yun, ha? Parang
1: parang tinapo na lang Kevin Elson, ha? Nakagawa po dito ng space, bumaba kasi Kevin Elgin si Wemby to get a rebound.
0: Katawan, no? Actually, yes. Nag-iwas na sana itong si Dylan Harper pero natamaan pa rin.
1: Ito, right. Free throw. Oy, na ipasok po ni Jay Brunson.
0: Oh, bumaba naman ka K5 Red sa 15 points na. No, it's gonna be ilang puntos na lang ito, no?
1: 85-68 ka KFML, John.
0: 16 points.
1: Oh, 16 points. Ito po, si Castle, bilang po bola sa kay Champagne. Champagne, ito pa nasa sa kay
0: Tumira.
1: Oy, basket
0: Harper. 87-68. It's gonna be 11 points na lang, Kipa Brad.
1: Oh, ito masakit dito, Kipa Brad, kasi gumagawa ng punto sa Knicks pero sinasagot po ng Spurs. Ito po, Anunoby!
0: Ay, nabitawan yung bola, mga ka-K5.
1: Papasok sana, pero I guess ito po, tatawagan, siguro baka mayroong foul dito, Kipa Brad.
0: Yeah.
1: Ito yung magandang atake ni Harper kanina na mag-lay up pero fadeaway jump shot.
0: Fadeaway jump shot ang ginamit.
1: Oo, yun.
0: Ginagamit yung utak sa laro. No,
1: nothing but net, yung kanyang tira, Kipa Brad, na huli doon at yung bunga pag-aakala, nag-depensa, ay mag-lay up. Ito si Brunson, Jump shot, pasok!
0: Balik sa 17 ang kalamangan.
1: 17 na lamang yung kalamangan po.
0: 17 ang kalamangan.
1: Spurs.
0: Ng Spurs. 1-7. Ano na bola kay Harper. Harper, fade away.
1: Tumira lang 3 shots. Short! Air ball.
0: Parang pagod na itong tagasan natin yung Spurs. It's time for the New York Knicks para matapyasan pa ang kalamangan sa mga oras na ito, Kakipebre.
1: Yes, kaya pa kaya na ibaba ng Knicks yung kalamangan ng Spurs. Magkakaroon pa dito ng panibagong play. So siguro magkakaroon po ng timeout to KFML dyan. Ito yung magandang replay kanina ng atake ni Brunson. Na ito, nag-jump shot siya. Ang akala po ni Harper ay
0: humahabol pa, Kakipebre. Yes, malaki pa yung chance kasi napakalaki pang oras. We have the entire fourth quarter. And nasa 17 points na lang po ang kalabangan ng San Antonio Spurs. Tama yung ating prediction kanina na kailangan lang nila maging agresibo sa depensa. Kaya nga, nahirapan na ngayon pumasok sa loob ito mga players ng San Antonio Spurs. Well, and it seems that they're having hard time to convert their shots into points, Kakipebre.
1: Yes,
0: Spurs, no?
1: Yes, dito kay KFML dyan, trabaho kalabaw po si Jalen Brunson, meron na pong 27 points itong third quarter, 27 points. Samantala si Anunoby ay meron na pong 22 points.
0: Uy, ang bilis, no?
1: 22 points, ang bilis kay KFML dyan. At humahabol din po dito si Hart, meron pong 6 points. Si Towns, meron pong 8 points. Pero kailangan talaga na mag-ambag dito si Towns para hindi naman po mahirapan at mapagod po si na Brunson at Anunoby.
0: Sabihin nun, dalawang player ang pasan ang buong New York Knicks. Ooh, Anunoby, yes, and Jalen Brunson.
1: Well, on the part naman po ng San Antonio Spurs, ang malaking puntos dito, dalawa din si Wemby ay meron pong 19 points at si Harper meron pong 19 points. Pero dito, sila ni Vassell meron 15 points, sila ni Fox ay meron ding 15 points. Samantala si Champagne, medyo malamig po yung kanilang laro dito kay KFML.
0: Actually, in this particular game, we missed the contribution of Champagne.
1: Yes.
0: Kasi sa game number 3, napakaraming na contribution, ano?
1: Oh, pero dito si Champagne KFML dyan, ha? Maraming mga na-miss.
0: Tahimik.
1: Oh, tahimik. At yung mga tira po ni Champagne ay hindi po naipasok. At kailangan din dito, medyo nakontrola din po yung laban o yung laro po ni Castle dahil po sa kanyang foul trouble. KFML dyan, ha? 20 plus points si Castle noong game number 3. Pero ngayon, ha, si Castle ay nasa 7 puntos pa lamang because
0: of parang his mahina. Kasi naka-fourth foul na siya.
1: Fouls na. So, yung mga fouls dito, si Wemby merong isang foul. Si Castle merong 4. Si Harper meron din pong 3 fouls. On the part naman po ng New York Knicks, yung mga foul trouble dito, si Towns, KFML dyan, meron na pong 4 na fouls. Foul trouble na. So, ito siguro yung nag-limit sa kay Towns na gumawa ng puntos, baka dito mag-graduate eh. Hindi na po umabot ng fourth quarter ng KFML dyan. Kailangan talaga yung presence ni Towns para makagawa po ng puntos. So,
0: okay.
1: Ito na po.
0: Titingnan natin, ha, para magbalik nire-replay kanina yung pagkatumba ni Karl Anthony Towns na tinamaan ng siko ni Wemby. May kasama ng acting doon. Ano?
1: Oh.
0: So, by the way, patuloy po ko nakikinig sa special coverage ng K5 News FM. Banging ito ay atin sa inyo ng DDX 500 ay yung superior antioxidant. Sa mainit kay panahon, tulungan po natin na hindi lulubo ang ating mga blood pressure o minum tayo ng DDX 500 at Mighty C, alkaline vitamin C.
1: Again, yung ating score, KFML dyan, it's 70-87. 17 po yung labang po dito ng San Antonio Spurs na hinahanapan pa rin po ng paraan ng Knicks na mahabol kahit paano at may baba po sa single digit. So, yung field goal percentage po dito kay KFML dyan, humahabol na po kahit paano yung Knicks. Knicks ay nasa 40.7% field goal percentage. Samantala naman po yung Spurs ay nasa 50.8%. So now let's see kung may taas pa ito ng Knicks para makagawa po ng puntos at mahabol yung lamang ng San Antonio Spurs. Ang ating live coverage atin po sa atin ng Clinica D3 Bio. Kung kayo po ay nakakaramdam po ng ubo, sipon at lagnat, mag-take po ng Clinica D3 Bio. Here we go! Ito po, third quarter. Yung bola po ay nasa kay Jalen Brunson. 2 minutes and 50 seconds itong third quarter. Brunson, nasa kanyang bola. Pinasa ang bola. Oy!
0: Alley-oop pass. Wala po kay 23 Robinson. Mitchell Robinson. 70-87, ibaba na po sa 15 ang kalamangan. No? It's 17-15 points na lang po ang lamang. Ang bola ngayon.
1: Oy, muti kumagal kay Kevin Aljan.
0: Castle now.
1: O Castle.
0: Sa gilid to, the Aaron Fax.
1: Wala.
0: Rebound by Castle. Castle nag-fake. Dilabas doon kay Wemby. Wemby for three.
1: Wala. Rebound
0: by the Aaron Castle. Wemby pa rin tumira.
1: Wala pa rin. Oy, muti kumawala yung bola.
0: Tatlong attempts mula po sa San Antonio Spurs. Offensive rebound pero hindi po naipasok.
1: Parang na
0: inaalat ngayon ang opensa ng... Oy, naagaw! Naagaw ang bola po kay Castle. Castle, andoon ang bola sa gilid. Nilayap. Oy, nagkaroon pa Wemby.
1: Wemby was there pero merong foul na nakita po.
0: Talagang pahirapan. Na. Halos nahirapan sila makakonvert ng 2 points. Let's credit the hard defense. Na binibigay po ng sana ng New York Knicks.
1: New York Knicks. Yun po, isasaksak na sana dun sa ring. Yun nga lang, meron po nakitaan po na foul. Di po na ipasok ito. Yung fast break kanina na nakuha ni Castle.
0: Si Basel.
1: Si Champagne yung nag-lay
0: Champagne.
1: Up. Hindi po na ipasok. Buti
0: na lang dyan si Wemby. Ano?
1: Si Wemby andyan po.
0: Ayan, ito ngayon. Castle, binabati na mahigpit ngayon ni Shamet. Castle. Doon sa gilid, itinira naman number... Oy! Basket! That's... Basel. 24, Basel. The first basket of the game, 90-72. It's 17-point lead ulit, KPM Red.
1: 18-point lead, KPM Aljan.
0: 18-point lead, tama.
1: Ito yun sa kaya Jalen Brunson yung bola. Nakadepensa po sa kanya si Basel. Ito po, pinasa sa kaya Shamet. Ito, kay Shamet, balik sa kaya Brunson. Brunson, umaatake, balik po sa kayo. Nabutiwan po yung bola. Natapik po, ito si Clarkson. Aatake Clarkson, jump shot! Wala, in and out! Ang higpit ng depensa, nahihirapan po doon magmawa ng magandang jump shot. Ngayon,
0: kay number 4, it's the Aaron Fax. Oy! Nagkakaroon po sila ng miscommunication, sayang yun.
1: Sayang.
0: Naagaw nila yung bola, sinayang lang nila sa turnovers. Kanina wala silang turnovers sa first half. Ngayon, ang dami na nilang turnovers, mga KK5.
1: Yan po yung unforced error kay KFM Aljana was not implemented good defense by the Knicks pero nawala po yung bola. Ito na ngayon, sa kay Brunson ang bola, nakadepensa, paasa ang bola sa kay Anunoby. Parang titira ng tres, balik po yung bola sa kay Robinson. Anunoby, ito, step back, jump shot, 3-point shot. Oy, naipasok! Naipasok yung 3-point shot!
0: Naibaba na po yung kalamangan. Ito, 15 points. 15 points. Itong sabi natin kay Kipa Bred.
1: Yes,
0: dapat
1: sir.
0: On the third quarter, maging 15 points because that is a workable. Ano? Workable
1: yes,
0: na kaya kalamangan pa na... po. No? So ito this time po. Around, yung bola, this will be the last ball possession.
1: 8 seconds shot clock.
0: 8 seconds, pero dalawang ball possession pa ito.
1: Oy! Pero yung bola ay
0: parang inaalat. Tingin ko dito kay Five Bread, talagang na-overscore sila sa third quarter. Wala halos puntos ang San Antonio Spurs dito.
1: Dito kay Kevin Aljan, yung crowd ay tumatayo na para mapanoorin yung mga puntos na ginagawa ngayon ng New York Knicks. Nabuhayan po yung crowd dito sa Madison Garden. Kahit papano, may baba po sa 11 o 13 po yung score o ilabang po dito ng San Antonio Spurs. Ito, third quarter pa lamang at buhay pa rin po yung fighting spirit ng New York Knicks. Ngayon ang bola ay sa kay Shamet Brunson.
0: 39 seconds to go.
1: Ito po, si Brunson. Maigpit po na dinipensahan ni Vassell. Ito si Brunson. Ito, nagdadala po ng ball. Nag-screen po. Ito binilag kay Anunoby. Anunoby, sumaksak! Nabitiwan yung bola. Ito kay Brunson. Clarkson, sumaksak rin. Pinasa bola, pero natapik ng Spurs. Sayang! Naagaw pa yung bola.
0: So, last 7 seconds to go. Andiyan ang bola ngayon kay Wemby. Wemby.
1: Wemby.
0: Dribbling the ball. Wemby. Nag-penetrate po. Wemby, tumira. Wala.
1: Wala
0: end of the third quarter. Tama po yung ating prediction kay Fred.
1: Sayang.
0: Diba? Kanina pinag-usapan natin, kailangan they have to bring the score to 15-point lead.
1: Yes,
0: imagine from 29-point lead na ibaba nila into 15-point lead.
1: Yes.
0: Di ba yung workable na ito?
1: Workable na. Yes, correct.
0: It will depend on the first... yung opening ng fourth quarter on how they do their offense and defense on the part of the New York Knicks. But if this kind of momentum will continue, malaking chance na bago po ang 5-minute mark ng fourth quarter ay baka mabawi nila ang kalamangan sa larong ito.
1: Yes, correct. Actually, kung ating mariremember or maalala po yung mga ginawa po ng Knicks kanina, yung mga 3-point shots, yun po naging malaking tulong para maibaba po yung labang po ng San Antonio Spurs. Yun nga lang ang sayang, yung mga last three ball possessions ng Knicks ay hindi po na-convert. Nasana kung na-convert yun into score, KFML dyan, baka siguro single digit na lamang yung namang po ng asa ng Tony Spurs. So dito, kailangan talaga gumawa sila ng mabilis na ball rotation at kailangan talaga yung kanilang passing ay sigurado dahil kadalasan or karamihan po sa mga pasa po, yung mga under 1 minute ago po ng third quarter ay nai-interest po ng Spurs KFML dyan. So, nai-interest po ng San Antonio Spurs. So, kailangan talaga magkaroon ng secure na mga ball rotation at kailangan talaga maipasok yung bola para makahabol po sa malaking labang po ng San Antonio Spurs. But so far, good performance naman po yung ginawa ng Knicks dito dahil ibagsak na ibaba po yung labang bago po
0: ibang matapos klase yung third quarter. So, yun po prediction natin kanina bago po magsimula ang third quarter at parang nagkakato yung ating game analysis kagipa, Brad.
1: Parang jinx doon. Parang dugin to yawan.
0: parang malas ano?
1: Malas.
0: Parang nag-jinx, tama, tama. And then, parang inalat ang lahat ng offense na ginagawa. Siguro gagawin dito, ganito yan. Nakikita ko kasi 15 point pa to. Malaki pa to kay Kipa Bread.
1: Malaki pa.
0: They need to compose themselves on the part ng San Antonio Spurs. Kailangan lang nila doon pagandahin ang kanilang ball rotation.
1: Yes.
0: Huwag ho sila magmamadali.
1: Correct.
0: Total, after all, meron naman silang 15 points.
1: Yes.
0: Ang kailangan lang nila is to defend their 15-point lead.
1: Yes, correct.
0: Hindi na nila kailangan pa, no? You have to defend the ball well.
1: Yes.
0: And then, kahit hindi sila makascore, basta hindi rin makascore sa kabila.
1: Oh.
0: So, kailangan nila dito magkaroon ng mahigpit na depensa and they have to rotate the ball properly. Yes.
1: Pero dito, KFML dyan so far, parang hindi na maganda yung mga three-point shots ng San Antonio Spurs.
0: Inaalat na kasi sila. Something like parang, hindi lang napagod, na-demoralize sila. Kasi on the first 4 minutes of the game, 10-0 run ang ginawa sa kanila. Parang hindi sila makapaniwala. Ano ba nangyari sa atin?
1: Parang natulala sila.
0: Parang na-surprise sila sa biglang atake na ginawa ng New York Knicks. Now, on the part of New York Knicks, they're doing good. I-continue lang nila ito. No? Kailangan lang i-continue yung momentum nila. Maganda. Ayun kasi yung strength nila, nakikita mo. They're not rushing their shots. They're rotating the ball properly. Nabuhay ang mga fans ngayon ng New York Knicks.
1: Buhay na buhay. Kanina KFML, dyan ko nating titingnan yung mga reaction ng crowd dito ng New York Knicks sa parang Holy Week. Parang hindi makangiti dahil po sa napakalaking labang po ng San Antonio Spurs.
0: Ayan, titingnan natin kay Pabreda. Kailangan ng ito yung ating game, ang ating analysis na kailangan lang ng San Antonio Spurs pagandahin ang kanilang depensa and then good ball rotation.
1: Ito na ngayon yung bola.
0: Ang bola ngayon kay De'Aaron Fox now dribbling the ball, binabatian. Ayun ang pinasa ngayon kay Dylan Harper. Nakikita mo dikit ng depensa. Wemby nag-penetrate.
1: Supalpal. The ball is still alive
0: pero may foul ata yun.
1: Parang merong foul doon.
0: Ano nangyari? Ang bilis ng sequence of the game. Halos hindi natin nakita yung nangyari. Okay. Titingnan natin the replay. Pero last touch yung nakapunti.
1: Last touch yung New York Knicks. So, right, ito ngayon. Ang mag-i-inbound pa ng bola ay si number 2, si Harper.
0: Yun ang bola ngayon kay Wemby. So, ayan. Muntik na ma-turnover kay Kipa Bread.
1: Yes.
0: Pero na-notice mo ngayon, ibinalik na ng New York Knicks ang depensa nila sa game 1 and 2. Yung 1-on-1 din na depensa against San Antonio Spurs. This time around, tingnan mo, dikit na dikit ng depensa at halos hindi na makapasa kahit inbound play. Nahirapan na ngayon ang San Antonio Spurs. Magkakaroon ng review kasi nagre-reklamo sila na last touch si Wemby. Ano? Tingnan natin itong replay. Ayan.
1: Ito yung kanina, KFML dyan. So, they are actually
0: kung titingnan mo, si Wemby talaga na-touch niya yung ball.
1: Kasi yung direksyon ng kamay ni Wemby ay doon pa kanan.
0: So, magre-review sila to make sure na tama yung tawag nila. At least makapahinga pa yung mga players kay Kipa Bread.
1: Ito yung nagpapahaba sa NBA Finals yung pag-review ng video kay KFML dyan. Na hindi po natin nakita sa mga previous na mga NBA games. Dahil kung ano po yung call doon ng referee, ay doon na po. Final na po. For this time, sa ganitong panahon po ng NBA Finals, nagkakaroon po ng parang review just to make
0: siguro
1: sure.
0: Siguro ginagawa nila dito na para hindi magkamali yung mga referee natin because every calls really matters on games like this, KKPL.
1: Yes, correct, KKPL dyan. So, ito pa rin po tayo sa ika-apat na quarter ng game number 4. 15 pa rin po yung labang dito ng San Antonio Spurs.
0: Ang patuloy pa rin po. Bahaging ito hatid sa inyo, the Mighty C, inyo pong alkaline vitamin C, kasabay na ang DDX 500, ay inyo superior antioxidant. Balik kita sa ating special coverage, KKPL.
1: Yes, balik po tayo sa ating live coverage dito po sa Madison Square Garden sa home court po ng New York Knicks sa Game 4. Ang ating serye 2-1, lamang po ng isa dito ang New York Knicks. Dahil nga po tinalo po ng Knicks ng dalawang beses sa home court ng Spurs. Itong San Antonio kay Kevin Eljan. Pero nung bumalik po yung laban sa home court ng Knicks sa kanilang home court, ay tinalo naman po ng Spurs sa K5. Dahilan kung bakit naging 2-1 po yung ating serye. Kung dito ay mananalo po yung Spurs sa game number 4, ay mapupunta po balik dun yung home court o ang laro dun po sa San Antonio, Texas, and for a chance to get the lead
0: bigyan
1: sa series.
0: Bigyan po natin ng, ano, tama po yung sinasabi ni King Fabred, kasi sa sering ito, kasi top seed dito ang San Antonio Spurs, they have the court advantage. Sa mangyari first two games, San Antonio Spurs.
1: Yes.
0: Then the third and fourth game, and dyan gagawin sa Madison Square Garden and New York Knicks. Game 5, babalik yan. San Antonio Spurs. Yes, game 6, balik naman sa Knicks. And yes, then, kung merong game 7, balik tayo sa San Antonio Spurs. Yun ang format. 2-2-1-1-1.
1: Yes.
0: Yan po ang format ng NBA Finals natin. Ano?
1: Yes.
0: Para rin sa kalaman ng ating mga kababayan. Ano?
1: Kasi yung sa standing sa K5L dyan, number 2 po, number 2 seed itong San Antonio Spurs. Mm-hmm. Kasi number 1 yung Oklahoma.
0: Mm-hmm.
1: Yung sa West, o yung sa East naman po, K5L dyan, yung number 1 kasi Detroit Pistons, number 2 ay yung Boston Celtics, pangatlo yung Knicks. So yung kung bakit pabor
0: top
1: po game 1 game 2, number 3 seed yung New York Knicks.
0: So ayan po, nagkakaroon po ng pag-uusap ang mga players ng New York Knicks. And you know, nabuhayan sila, no? Isang moral booster itong nangyayari ngayon. And it will boost the morale of the players of the New York Knicks. And kailangan lang nila dito maging consistent kay K5 Red. They have to be very consistent, kailangan mag-relax. Ito pinag-usapan din ng San Antonio Spurs. Alam mo, parang nawala na sila sa Erica K5 Red. Ang kanilang pagka-agresibo, ang kanilang lucky shots ay parang inalat sila in the third quarter. Halos hindi na nga sila makapag-score kay K5 Red.
1: Yes. So, ito, siguro baka sa good defense din, baka pagod din po yung mga scoring
0: yung
1: players
0: sabi,
1: dito.
0: Kasi kanina, babad na babad dito mga players ng San Antonio Spurs. Hindi po inalabas, halos. Ano? Sabi nila, a good offense start with a good defense.
1: Yes,
0: titingnan po natin yan. Ano?
1: Yan din po yung mga linya ni Broads Palma. Eh.
0: Ano kaya yung anecdote na gagawin nila dito? Ano?
1: Siguro dito kay Kevin Eljan, kailangan magpatuloy po yung kanilang mahigpit na depensa.
0: Anecdote. Ano?
1: Yun yung mga style eh. As we can remember, yung mga time ni Manu Ginobili, ni Tim Duncan at ni Tony Parker, yung mga man-to-man defense. So, naman, balik na po tayo kay K5 sa ating game number 3, or game number 4, third quarter, or fourth quarter K5. Ang bola po ay nasa kay Jalen Brunson, nakadepensa po sa kanya si Champagne. Brunson, nasa kanya ang bola, pinasa bola kay number 2, tumira ng 3, wala! Patay yung tiki. Medyo hindi maganda yung kanyang pagtira doon. Kay Faxio Bola ay pinasa po sa number 2. Ito, sasaksak ang Spurs. Number 3, mutik na pong bitawan yung bola. Pinasa sa kay Harper. Harper, ito. Harper, layup! Yes! 2 points para po sa kay Harper ka K5. Ito po, nakascore ulit yung Spurs na ibalik po sa 17 po yung kalamagan. Brunson may kahirapan po sa pagtawid ng bola, nakadepensa sa kanya. Itong Spurs number 2 na si Harper. Nag-screen po dito, Jalen Brunson. Pinalik po sa kay Robinson. Robinson, ito, Anunoby. Ito, kay Robinson, alley-oop dunk pero hindi po nakompleto. Nag-bounce po yung bola, hindi po nakascore. Ito po yung Fox, pinasa yung bola kay Wemby. Wemby na sa kanyang bola, tinira, wala pa rin. Pero tinapik po yung bola, hindi po naipasok. Pero meron pong foul doon ka K5 bago pa irangat at ginawa ulit ni Wemby yung pagpasok ng bola. So that means to say, Wemby will head to the line to get 2 free throws. Ito yung maganda kanina, noong tumira yung number 2 at naabot po partially block po ni Wemby.
0: Ayan.
1: Advantages talaga yung kamay ni Wemby when it comes to the defense kay KFM Eljan.
0: Wow. Actually, tumawag sa atin ng Department of Interior and Local Government tukol po dun sa report natin sa Mandalagan, and they don't have any order na kukunin yung bomba. No? So, kausapin natin mamaya. Okay, babalik po tayo. Score natin. 93-75. Ano nangyari kay Pebred? Well, napakabilis po ng action ngayon. Meron pong 18 points na.
1: 18 points na kay K5L.
0: Lumubo na naman ulit. Nagising naman yung taga Spurs. Yes. Ayan, Wemby now is on the 15-foot line. Balik po tayo mga ka-K5. Hawak kamay, ha? Huwag pong hawak mo ang beat, ha? Hawak kamay.
1: Ito yung palang first time, hindi pa pumasok.
0: And yung newbie on the rebound.
1: Ito ngayon si Bronson. Nasa kanya ang bola. Nakadepensa sa kanya si Harper. Ito si Bronson, number 11 of the New York Knicks. Bronson, sasaksak. Ito, nakadepensa si Wemby. Para sa bola kay Shami. Tumira ng 3. Wala!
0: Na-rebound din na nakaitim. Ayan ang bola ngayon sa Spurs. Nagdadala ng bola. The Aaron Fax now dribbling the ball. Binalik kay Dylan Harper. Dylan Harper. Nagharap ng pasan. Balik naman kay the Aaron Fax. The Aaron Fax. May dipensa kay Jalen Brown. Tumira si Dylan Harper. Wala!
1: Rebound by Brunson. Ito kayo na bola sa kay Brunson. Number 11 of the New York Knicks. Brunson. Nakabantay sa kanya si Fax. Ito Brunson. Aliyop! Hoy! Hindi umabot. Pero
0: masyado mataas. Nakuha pa rin.
1: Eto, Bridges, wala pa rin!
0: Rebound! Nagkuha naman na nakaitib. Ano ng bola ngayon kay De'Aaron Fax? De'Aaron Fax nga, dribbling the ball. De'Aaron Fax, behind the back, dribble! Nag-penetrate po, nag-arap na pasahan. Oy, andun sa baba!
1: Nakapick yung bola, pero merong foul tinawag doon kay Shamet.
0: Gusto sana nila magkaroon ng alley-oop play para kay Wemby, pero it was intercepted by Shamet.
1: So yung ginawa doon kay KML dyan, itinulak na lang po si Wemby para magkuha na lang dalawang free throws.
0: Ang galing naman ng defense ang ipinakita ni Robinson, pinalabas na siya kasi pagod na siguro. Dylan Harper, ipinalabas kasi pagod na rin. So far, medyo mababa yung point percentage ni Dylan Harper sa larong ito, kay Febred.
1: Yes, so ngayon ni KML dyan.
0: And Van Play, the Aaron Fox, ipinasa na kay Stephen Castle ngayon ng bola. Stephen Castle now, binabantayan po siya ni Michael Bridges. Sa baba, Wemby. Wemby now, nag-penetrate, nag-layup, napakatas. Oy, nagkaroon ng kagawan. Wemby po rin, ang haba ng kamay. Hindi na tumatalon si Wemby kay Kipa Bred.
1: Napakahirap doon.
0: Parang si Eric tinirepi na siya, hindi siya tumatalon.
1: Eto ngayon sa kay K-Towns. Eto, sasaksak, double team na po si Towns sa K-5. Pinalik po, eto. Eto tira ng 3 si Alvarado.
0: Wala. And
1: pumasok.
0: Pumasok ang triple shot si Alvarado. 78-95. 18 points.
1: Ha? A friendly bounce yung tira po ni Alvarado.
0: 13 points na lang po. 13. Ano ba 15,
1: that?
0: 17.
1: Yes, 17 points kay Femi Aljan. Ito po.
0: It's impossible siya.
1: With a foul.
0: Parang ang hirap na noon kay Femi.
1: Napakahirap talaga kay Femi Aljan.
0: Parang di buenas ngayon. Sabihin natin, lucky shot ito ni Wemby mga ka-K5. Kahit mahirap, grabe yung depensa sa kanya.
1: Grabe.
0: Tingnan mo yan. Ano? Ito
1: napakahirap
0: yung,
1: si Jalen Brunson yung nakadepensa.
0: Parang pinalipad na lang.
1: Na lang. Ayan. And another. Ito.
0: Pinalo up ni Wemby.
1: Pinalo up ni what?
0: Iba talaga pag mahaba. No?
1: Pero dito kay Femi Aljan, baka mo record na naman to yung foul sa kay Kay Towns at mailalagay na po talaga sa foul trouble.
0: Hindi, pero, wala. Ball possession. Balik naman kay Castle ngayon ang bola. Ang score natin ay 78-95.
1: Ito si Wemby.
0: Oy, ando naman.
1: Oy, nakagawa yung bola.
0: Nakuha
1: ni Josh Hart yung bola. Number 3 of the New York Knicks. Josh Hart pala sa bola. Ito, Bridges! Yes!
0: Basket para kay Michael Bridges. 80-95. Balik sa 15 ng kalabangan kay Kipa Brad.
1: Yes, buhay pa rin po. Ito,
0: buhay pa.
1: Napakahirap kay Vivel dyan because so, yung defense ni Wemby.
0: 8 minutes and 43 seconds. Napakahaba pa po ng oras kay Kipa Brad. 8 minutos pa po at 43 seconds na tira para sa 4th and final quarter. Ang score natin ay 95-80. That is a 15-point lead para sa New York Knicks o para sa San Antonio Spurs. Kung titignan natin kay Kipa Brad, parang nabuhay dito ang Spurs kasi kanina parang ayaw na nila mag-score.
1: Yes,
0: pero hindi nagsosurrender. Never die spirit itong New York Knicks. Humahabol pa rin sila kay Kipa Brad.
1: Yes, at dito sa ating makita kay KML dyan, yung mga 3-point shots na ginagawa ni Knicks ay parang nagkakaroon din ng malas. Because
0: at nag-aklan ngayon, nagkikinig eh. Magandang tanghali po sa inyo dyan.
1: Tumitira ng 3 dito kay KML dyan, si Bridges, even actually yung isa dito si Josh Hart ay hindi po na ipapasok po yung mga tira. So kailangan talaga, they need to make sure yung mga tira, kung hindi po na ipapasok sa 3-point shots, kung meron naman pong malaking space dun sa ilalim, they need to create points in the paint para makahabol po dito sa lamang ka-K5L dyan ng San Antonio Spurs. Ito yung kanina kay Kevin Aljan. For now, let's go. Ito po yung bola kanina. Ito po sa kay Jalen. Ito yung mga replay kanina, yung mga atake. Yung magagandang atake kay Kevin Aljan ng San Antonio Spurs. Yung si Harper, siya yung kanina kay Kevin Aljan. Yung nag-break po ng mga puntos na ginawa po ng New York Knicks. So, kailangan talaga dito, ito isa sa mga mainit na player, si Harper ng San Antonio Spurs.
0: Mm. Si Dylan Harper this season, naka 300 points po siya, no?
1: Yes.
0: Rookie playoff scoring leader, si Dylan Harper. Mm. Si David Robinson noong 1990 nasa 243. So far, sa lahat pala ng mga
1: rookie players
0: ng San Antonio Spurs,
1: si Harper
0: ang nangunguna with 300 points.
1: Yes.
0: Believe tayo sa batang ito. He has a Filipino blood. Nanay niya kasi Pinayers from Pampanga, no?
1: Mm.
0: So, kapitbayan, ha? Hindi na tumataas yung magic eye natin hanggang 349 na lang tayo.
1: Oh.
0: Pero it's okay, ha? Mm. Pwede pa niyo mapapanood yung aming coverage ngayon ni Keep and Bread sa AJ Sarmiento. Hindi po yan BT photography, ha? AJ Sarmiento yan.
1: EJ Sarmiento.
0: Nagkaroon po ng timeout. So, kung titingnan natin, both teams are doing good.
1: Yes,
0: so, titingnan na lang natin dito kung sinong kukurap.
1: Yes, kung sino po yung mananatili dito hanggang matapos po yung fourth quarter kay KFML dyan. So, ito, gumagawa po na paraan dito yung San Antonio Spurs to create a good offense.
0: Titingnan natin yung mga foul troubles kayo, Kipe Brad. If we can review now our stats, ano? Titingnan natin yung ating mga stats sa mga oras na ito kasi si Val Supong humingi po ng konting pabor kung pwede daw ma-review yung mga fouls ng ating mga players. Sino ba yun na sa foul trouble na sa Spurs?
1: Well, dito kay KFL dyan, sa San Antonio Spurs, yung may apat na fouls dito ay si Castle.
0: Okay.
1: Meron na po siyang apat na fouls.
0: Very, very...
1: Si Harper, meron ding tatlong fouls si KFL dyan.
0: Important player yan.
1: And on the part naman po ng New York Knicks, may apat na fouls dito ay si Towns.
0: Mm-hmm.
1: At yung pangatlo dito ay si Alvarado. Meron ding tatlong fouls si KFL dyan.
0: So siguro kailangan na
1: tsaka
0: dito.
1: Tsaka si Clarkson, meron ding tatlong fouls.
0: Yun na palang rason kung bakit andun na si Mitchell din sa loob kasama ni Towns. Kasi hindi masyado makapagtulong sa depensa itong si Towns dahil naka-foul trouble. Yung gagawin siguro dito ni Wemby, doon na siya ma-position sa loob.
1: Yes.
0: At saka kailangan na niya mamingwit ng foul para malabas at ma-follow out na itong si Carl Anthony Towns. No?
1: Yes, correct.
0: Wala naman silang choice kasi pagpabayaan nila si Wemby sa loob, mag-score naman yan. Pero ang ginagawa kasi kayo ng ayan ang bola ngayon, ha? Si Wemby pinapalabas nila, hindi nila pinapapasok. Number 5 now is Castle. Ipinasa naman kay Vassell doon sa gilid kay Wemby. Wemby, ito, nag-1-on-1 naman siya kay Towns. Wemby,
1: nag-jump shot.
0: Na-rebound po ni Jalen Bronson.
1: Bronson na sa kanya. Bola na, tiga bola na.
0: Agawin ang bola ngayon.
1: Castle.
0: Castle now, dribbling the ball. Nakita mo kakipe, but they are not rushing the play. Relax na relax ngayon. Ang San Antonio Spurs kasi lamang pa sila. No? Op! Tinulak. Foul yan. Foul yan, kakipa bro. Tinulak ni Jules Hart. Itong si Stephen Castle. Nakita mo na agaw nilang bola, instead of rushing the ball towards the basket, parang... Nag-ano lang sila nag-relax lang sila kay Kipay Bread. No?
1: Yes, correct. So, dito kay KFL dyan.
0: Dylan Harper, ayan ang bola sa kanya, Kipay Bread. We bring the ball.
1: Parang hindi na po Dylan pinapayagan Harper. Dito. Ito. Harper.
0: Ando na bola naman kay Castle. Castle now, dribbling the ball. Castle, tumira ng tres.
1: Wala.
0: Napakagandang depensa yung pinakita. Naubusan ng oras.
1: Oh, shot clock na yun. So, naobliga na po si Castle at tirahin po yung, itira po yung bola. Dahil siguro mga 4 seconds sila po yung nalalabi doon kay KFL dyan.
0: Parang nagagalit dito yung mga fans ng Spurs. Sabi na, ano nangyari sa inyo Spurs? Ba't kayo natataranta? Ayan, bola ngayon kay Josar. Josar, ipinasa naman doon sa kilid. Oy! Ang bilis
1: Alvarado
0: naman
1: na Alvarado. Sa kanya bola. No, ang bilis ng depensa doon ni Wemby.
0: Natakot si Alvarado kasi ang taas-taas ni Wemby.
1: Ito si Towns na sa kanya bola. Ito, tatapos na po shot. Tapos na ipasok po yung bola.
0: May ipasok po mga kagkipay. Yes, score 83-95. 12 points na lang po ang kalamangan ng San Antonio Spurs with 7 minutes and 20 seconds. Stephen Castle. Castle.
1: Nakatira.
0: May foul pong itatawag dito.
1: Pero foul doon po dito.
0: Kung si Carl Anthony Towns sa ma-foul dito, bye-bye Philippines na po siya. Titingnan natin. Kasi fourth personal foul na yan. Titingnan natin. Ayan. Ito kanina yung ginawa ni Carl Anthony Towns. Napakaganda ng three-point shot ni Carl Anthony Towns. Binabantayan siya ni
1: Eto,
0: oy, nag-step back. Nag-step back pa siya kay Pebred.
1: Oh, nag-3-point shot pa. Sentro
0: yung kita ni Aljan. Oy, basket! Ha? Ang galing kay Pebred. Napakaganda po ng tira doon ni Carl Anthony Towns. Ano? Ang game, ha? Abi ni Something Bong, pinapakinggan niya ang game analysis ninyo, sir. Hindi, siguro nakataon lang. Ha? Wala kaming audio dito, kaya kami na rin lang dito nag-uusap. Ano?
1: So, ito kayo, ang free throw ni Castle.
0: Oy, pasok po yung unang free throw ni Castle. Red, kailangan talaga maging agresibo na ngayon.
1: Yes,
0: ng San Antonio Spurs sa basket. Kasi pag hindi sila mag-agresibo dito, uunti-untiin sila ng New York Knicks. Ano?
1: Yes, at dito,
0: so, they have to drive straight to the basket. Ano? They have to straight. Hindi nila kasi pwedeng gamitin ang oras dito, 7 minutes pa kasi ito.
1: Mahaba pa ito.
0: Mahaba pa ito. And then, if they keep on, they have to give a good defensive stop kasi hindi pa rin bawat balik po ng New York Knicks score, no?
1: Yes,
0: score.
1: Correct.
0: Dapat you have to good a good defensive stop, ano? So, ayan, pumasok si Anyo Newby. Na-miss na natin itong si Anyo Newby, a versatile player mo na po ng New York Knicks. Ang score po ay 96-83. Bumalik po tayo sa 3-6 ang kalabangan, kakipay Brad. Pero mababa na ito from 29. Ang bilis na panahon.
1: Ito kayo na, Stephen Castle, pasok po yung pangalang free throw. Kipi Alja, 9 points. Tapos si Castle ngayon. Ito po yung naglimit sa kanya because yung nasa foul trouble po itong
0: Jalen
1: si Castle.
0: Jalen Bronson yun, 97-83. 14 point na po yung kalamangan.
1: Bronson na sa kanya. Bola para sa kanya. Anyo Robby, tumiralik 3.
0: Yung panahon na kailangan nila puntos. Ang pagpasok ni Anyo Robby, a 3-point shot ay hatid sa inyo ng D3 Bio. 86-97 ang score. Balik tayo sa
1: labing isang kalamangan. Uy, muntik na ba? Uy, naagaw pa kasi ni Aljan.
0: Naagaw pa.
1: Sa kay Bronson.
0: Na-outbalance si Dylan Harper.
1: Ito po, Anyo Robby. Anyo Robby. Step back, pinasa po
0: bola kay Towns. Towns
1: umatake. Ito.
0: Binabantayan. Basket!
1: Single digit laban ng kalabang.
0: Sabi natin dito, 9 point na lang kalabangan ngayon ng San Antonio Spurs, mga ka-K5. Ang
1: buhay na po.
0: Napakalaki pa ng oras, 6 minutes and 20 seconds. Stephen, pagod na.
1: Pero meron dito ang foul na nakitaan kay Pepe Aljana.
0: Ang tingin natin dito, kay K5.
1: Buhay pa.
0: K5 Red. Pagod na si Castle. Pagod na si Castle. He cannot even dribble properly. Pagod na. Pagod na ang mga players na to kasi walang pahinga.
1: Ito kanina. Tingnan
0: mo dito. Napaganda naman depensa na binigay ni Wemby. Kaso lang, napakalaki talaga ng katawan ni Anthony. Napasok pa ito. Kailangan na magpatawag siguro ng timeout muna dito ng San Antonio Spurs. They have to make sure na in the next sequence ay makapasok po sila. Pero may free throw ibibigay, ha? Kasi nasa penalty na, kakipa Brad.
1: Yes,
0: ito na yun. Dito na tayo magkaalaman. Both teams in the penalty.
1: Ito na yung natin. First free throw ni Castle ay pumasok.
0: Pumasok. Castle is very dependable in the free throw lane.
1: Sampo.
0: Sampo yung kalamangan. Balik sa sampo. Kakipa Brad, yung ating predictions na dapat before the mark of 5 minutes, dapat may baba na sa single digit. Pero
1: yes,
0: they made it earlier.
1: Yes,
0: so we have a game right now. Meron po tayong laro talaga sa mga oras na ito. Ayan.
1: Ito kayo pa kalang free throw ni
0: Castle.
1: Natin. 11 na ipasok ni Aljan.
0: 11 point. Balik tayo sa 11 point. Balik sa New York Knicks ang bola.
1: Ito kayo na bola sa kay Bronson. Nakabantay po sa kanya si Castle. Ito si Jalen Bronson. Magsiscreen. Ito.
0: Joe Hart. Nagbigay ng screen.
1: Ito ngayon si Bronson. Nakabantay sa kanya si Fox. Magkakaroon si Jalen Bronson dito. Ito si Bronson. Sasaksak. Layup. Wala. Pero meron doon si Towns. Na ipasok po yung bola. Pero kay K5.
0: May foul ata. Bago pa naman yung footback. Meron pong foul ay tinawag po sa nakaitim.
1: Yes, so
0: 6 minutes and 9 seconds, 88-99, an 11-point lead para po sa San Antonio Spurs.
1: Ito kay FML dyan, ginagawan po ng paraan dahil hindi po nakadepensa si Wemby doon sa ilalim. So, Bronson took advantage na makapasok po sa ilalim dahil wala pong mahigpit na depensa. Unlike kung andun si Wemby.
0: May foul, penalty na rin ang dalawang team ngayon. Tumira si Bronson for the first attempt, basket para
1: pasok
0: kay Bronson.
1: Ka. So ito ngayon, balik po sa 10 ka K5, yung labang ng San Antonio Spurs na patuloy po na ginahabol ng New York Knicks. 6 minutes and 9 seconds remaining time nitong fourth quarter.
0: Galit na si Pedro kasi sabi niya hindi na ako tataya pagkatalo ko dito. Ibang klase ito, ha?
1: Ito pala free throw ka K5, di Bronson ay pasok.
0: Perfect from the line. Balik na po sa siyamang kalabangan ngayon. 90-99 ang score. Kapit bayan, napakalakas po ng habulan. Bilib tayo dito sa New York Knicks, ha? Nakabol pa. Ang bola ngayon, the Aaron Fax now dribbling the ball. Ipinasa yung bola kay Champagne.
1: Wala!
0: Hindi po basok. Inaasim talaga yung mga tira nila. Inaasim.
1: Ito ngayon si Bronson na sa kanya ang bola. Ito, umaatake. Ipinasa yung bola.
0: Ay, the bola. The Aaron Fax now. Ipinasa yung bola doon sa gilid. Tumira! Basel! Hindi pa rin pumasok!
1: Rebound!
0: Ito kay Josh Hart.
1: Ito ngayon sa kay Josh Hart ang bola. Kailangan talagang hindi maagaw yung bola. Ito kay Bronson ang bola para napapagod na si Bronson. Ito si Bronson. Sasaksak balik sa kay Tans na ito para titira ng 3. Pero balik yung bola sa kay Bronson. 6 minutes remaining time or 6 seconds. Ito layup!
0: Bang! Pasok pa rin!
1: Bronson
0: ang kalabang! Pito na lang ang kalabangan po ng San Antonio Spurs. Ang bola ganoon sa San Antonio Spurs.
1: Yes.
0: 7 point na po ang kalabangan. At akin po, the Aaron Pax signaling the play. Napakaganda po ng laban.
1: Ooh.
0: We have 5 minutes and 7 seconds to go in the fourth quarter. Big beat na defensa ang ibibigay ngayon. 9 seconds.
1: Ito ngayon, napito na lamang ang labang. Ito, si
0: Fox. 6 seconds to shoot Fox.
1: Fox for a jump shot. Wala! Ito ngayon ang rebound. Pero natapik yung bola. Ang bola ay pupunta doon. Last touch si Wemby. Iba talaga pagmahaba yung kamay.
0: 7 puntos na lang po ang kalamangan na ibaba na sa 7 puntos. We have a game. 4 minutes and 54 seconds. Bola ng New York Knicks.
1: Ito, Kevin Aljan, for a chance to cut down the lead into 5 or 4 kung magkaroon ba ng 3-point shot dito.
0: Inaalat ngayon ang San Antonio Spurs Cape Brad.
1: Itong bola sa kay Bronson, number 11 of the New York Knicks. Bronson, ito, binalik ang bola sa kay Towns. Ito ngayon, ito Alvarado, ito Anyunobi to be rank 3. Bang!
0: Anyunobi.
1: Anyunobi
0: 3.
1: Wow!
0: Nagpatawag na po. Nagpatawag na po.
1: Yes.
0: Nabuhay ang
1: nabuhay
0: ang lamang lupa ng lahat ng mga fans ng New York Knicks. Nagwawild na kayo dila.
1: Masakit doon para kay KK5Eric yung 3-point shot.
0: Pati si Taylor Swift andun.
1: Ay, tumatalo na.
0: Tumatalo pati si Taylor Swift, ano?
1: Yes. Apat na lamang sa KFML dyan. What a comeback
0: what
1: made!
0: What a comeback made
1: by Knicks.
0: Kita mo kay Pembrid yung ating analysis. Tamang-tama. Na dapat before the 5-minute mark, may ibaba nila into 10. Pero kanina 7 minutes pa lang, na ibaba na into 9 points kay Pembrid.
1: Grabe. Ngayon,
0: now, apat na lamang. Pag-usapan natin. Ano ang solusyon dito ng San Antonio Spurs?
1: Well, dito kay KFML, John, kailangan talaga ibalik yung kanilang man-to-man defense. Dahil nagkaroon na po ng mga bakante. And you know, you cannot let
0: ang problema natin dito, kakipebred, pagod na.
1: Pagod na.
0: Actually, gusto nila nag-man-to-man. Mm. Kaso lang, speed-wise, naiiwan na ang depensa ngayon.
1: Yes.
0: Isa sa mga nakikita nating factor, bakit hindi na maganda yung depensa ngayon ng San Antonio Spurs?
1: Siguro kay KFML, John.
0: Fatigue factor.
1: Fatigue.
0: Pagod na. Mula kanina na sa first quarter hanggang fourth quarter, halos walang substitution dito mga players and all.
1: Yes. Yes, correct. Yung ating nakikita mo dito, Champagne, Vassell, Wimbiana, Castle, and Fox Harper. Yung ibang mga players ay hindi po nabibigyan ng panahon kay Pep Elgin. Siguro dahilan kung bakit napagod din yung mga players ng Spurs.
0: So, siguro kailangan nito dito na rin pag-aralan ng coaching staff paano nila i-pacing ang kanilang mga players.
1: Yes,
0: sana nung panahon, medyo mataas pa yung score ng kalaban ng San Antonio Spurs. Binigyan nilang espasyo makapahinga itong mga star players muna, no? So, nabubuhay yung mga fans doon sa labas. So, we have still time. And lamang pa naman sila ng 7. Kailangan lang nila dito mag-score na. Kailangan lang nila mag-score dito.
1: Eto, Kimi Aljan, ang ball
0: apat na lang yung kalabangan. Eto. Apat na lang po. Ayan ang bola ngayon. Number 4, the Aaron Fax. The Aaron Fax. Ibinalik yung kay Vassell. Vassell now, nag-fake. Balik kay the Aaron Fax for 3.
1: Basket!
0: Wow! What a 3-point shot mula po kay the Aaron Fax. Ang score natin 102-95. Balik sa 7 kalabangan.
1: Ito kayo na bola sa kay Jalen Brunson. Medyo open doon si Fax at nakagawa po ng 3-point shot. Ito po ngayon si Brunson. Nasa kanya bola kay Josh Hart. Kay Alvarado. Nasa kanya. Alvarado nag-layup!
0: Yes! Makikita mo na yung fatigue factor kay Kipabrik. Yes. Kasi naiiwan na kahit itong si Vassell. Actually, mas mataas siya compared to Alvarado, pero sa speed ni Alvarado, naiwan itong si Champagne, ano?
1: Yes.
0: Kaya ang bolang yon kay Aaron Fax. The Aaron Fax now dribbling the ball and binalik kay Wemby.
1: Wemby nagtira!
0: Bang! Basket! Pasok din ang tira ni Wemby. 104, balik sa 7 pa rin ang kalabangan.
1: Balik sa 7 yung kalabangan. Parang nagsagutan po yung mga koponan dito. Shot after shot and after shot. Ito po, sa kay Bronson na bola. Mahigpit na rin ni Harper. Double team. Balik sa kay Alvarado, bola kay K-Town. Balik po kay Alvarado.
0: Balik now, kay Jalen
1: Johnson. Bronson, balik sa kay Alvarado. Bura nag-3!
0: Bang!
1: Alvarado!
0: Anong nangyari ka kay Pebred? Parang lahat na lang nagtira ng Knicks ngayon pumapasok.
1: Pumapasok na!
0: Ayun, yun ang balik yun. Ang kalabangan, apat ang kalabangan.
1: Balik
0: oras
1: sa apat,
0: po natin is 2 minutes and 55 seconds to go. Dalawang minuto at 52 seconds ang natira. And yun ang bola ngayon.
1: Buti
0: na maagaw! The Aaron Fax now. Dribbling the ball. The Aaron Fax now. Dribbling the ball. Binabantayan ni Anyunobi.
1: Tumingin na 3!
0: Wala! Rebound!
1: Pero yun, kay K5L dyan, I guess, out of bounds na bago pa nakuha nito ni
0: Champagne. Opportunity to cut down the lead to 2.
1: Yes, to 2. To 1, kay K5L dyan, kung magkaroon ba ng 1 point na or na 3 point shot dito ang New York Knicks. Buhay yung crowd, kahit na nga po yung idol ni SM Bronze na si Taylor Swift ay sumasayaw na dun eh.
0: Si Taylor Swift.
1: Sabi niya, gusto ko pumunta ng K5. Ito na ngayon, Jerry Bolson, Kapit Bising, mga kababayan, mga ka-K5. Lamang po ng apat, may bababa sa dalawa o tatlo or isa. Ito, Bronson. Ito, balik yung bola sa kay Alvarado, balik sa kay Bronson. Now, Bronson, the big put to defense. At winner, nag-tres!
0: Bang! 3-point shot by Jalen Bronson!
1: 1-3!
0: A 1-point lead!
1: Oh, grabe! Grabe, wow. Mga ka-K5!
0: 2.9 seconds!
1: Walang timeout dito!
0: Walang timeout! 11 seconds to shoot! Andiyan ang bola yun!
1: It was actually a big opportunity to take the lead, however,
0: hindi
1: naipasok.
0: Sayang. So, ang score po natin is 104-103. Isang puntos po ang kalamangan ngayon.
1: It was
0: the San Antonio Sports. Kapit bayan. Napakaganda po ng laban sa mga oras na ito.
1: Nasa kay Wimby yung kamay.
0: Nabis po yung unang tira ni Wimby. Medyo maingay ngayon. I see Snoof Dog.
1: Spike Lee.
0: Smooth Dog.
1: Ito ngayon yung pakalang free throw kay K5.
0: Pakalang free throw po para kay
1: Wimby. To extend the lead.
0: Tingnan po natin mga ka-K5.
1: Ito.
0: Grabe! Grabe!
1: Ito. Nagdadasal na ngayon si Wimby na sana may pass-up po yung kanyang
0: pakalang
1: free throw. Buhay pa rin po. Hindi!
0: Hindi pa rin pumasok!
1: Muntik na ba? Wala yung bola ko. Ipapasa yung bola, hindi sa saluin.
0: Muntik na.
1: Para yung coach dito na high blood. Ito si Bronson na sa kanyang bola na kadepensa double team ang Wimby and Vassell. Balik po sa kay Towns. Ito ngayon sa kay Bronson. Nasa kanyang bola, big pit mo depensa ni Castle. Bronson ito, aatake, jump shot!
0: Basket!
1: Lamang na ang New York Knicks 1 point!
0: Balik tayo ngayon, ang bola. Walang timeout ngayon. Walang timeout. Ang bola ngayon
1: sa timeout.
0: San Antonio Sports. San Antonio Sports
1: lamang
0: now.
1: Lamang na po. This is actually the first lead by the Knicks. Starting
0: na. The Aaron Fax now, dribbling the ball. Binabatayan, nag-screen si Wemby. Adon, ipinasa yung bola. Doon kay...
1: Nabitawan!
0: Buntik na! Andun yung bola kay Castle.
1: Nasa kanya bola.
0: Na-penetrate si Castle.
1: Sumaksak! Oy! Pero mayroong foul doon na tinawag, I guess, muna offensive foul.
0: Stepping the line.
1: Grabe yung mga fans kay K5L dyan.
0: Tumatayo na. 1 minute and 2 seconds to go. Grabe! Ang laro, mga K5, grabe! 104-105!
1: Parang gusto mag-dirty dancing ni Taylor Swift, ha? Sa sobrang ligaya po, nararamdaman. Yun talaga, parang nagkakaroon na po dito ng pag-asa ang Knicks na may panalo po ng laban.
0: Ibang klase.
1: Ha? Under a minute na lang po yung oras na nalalabi.
0: Napakaganda po ng laban ito. Napakaganda ng laban.
1: Ito, balik sa kay Alvarado.
0: Alvarado
1: na sa kanya ang bola. Ito, ibabalik sa kay Bronson. Bronson na sa kanya ang bola. Sasaksa kaya. Ito, Bronson! Winaga yung bola! Tinira! Pero Towns!
0: Time.
1: So wala, I guess,
0: meron po sa oras.
1: Sayang hindi po na-convert.
0: Shot clock violation. Magkakaroon po tayo ng 4 ball possession kay K5. Apat na ball possession. Titingnan natin. This is an opportunity po para po sa taga San Antonio Sports na makabawi a 1-point lead on New York Knicks now, mga ka-K5. 38 seconds ang natira po sa 4th quarter. Sadya, napakasaya po ng laban
1: dito. Biglang ba, bumaligtad yung mundo kay Daniel Jan.
0: Ang bilis lang. Yun ang sinasabi nila, bilog ang mundo.
1: Yes, bilog ang mundo. 38.8 seconds.
0: Kung titignan mo dito, pagod na talaga yung mga players dito. No? Because they are giving their all, Gagipa Brad. Now, ito yung gagawin. Anong gagawin dito ng San Antonio Spurs? I suggest, Kakipe Brad,
1: Wemby will take the lead.
0: Ang gagawin nila ay magkaroon sila ng magandang ball rotation. And then, kung pwede si Wemby Nyama ay mag-position doon sa baba.
1: Yes, correct.
0: Para at least magkakaroon ng opportunity yung mga kasamahan niya, kasi i-double team itong si Wemby pag nasa ibaba.
1: Yes, correct.
0: And then, mag-ready na lang ng bailout pass yung mga players sa labas, kagaya ni na Castle, kagaya ni na Vassell, and magkaroon po ng dissenting three-point shot, Kakipa Brad.
1: Yes,
0: or
1: correct.
0: Or quick two will do. Ano? Titignan natin anong gagawin nila. Importante dito, mabawi nilang lead kasi mataas ang moral ng taga-New York. They have the one-point lead. First time po sa buong laro ito. This is the first time na nagkaroon sila ng lead. Pero on the last in dying seconds, which is very important in this game.
1: Ano? Nakalabang na ang New York Knicks sa K5 Aljan. So, hindi ba po tapos yung laban na ito? Because if ma-convert po into points, itong ball possession
0: ng Spurs. Tama yung analysis natin. Sabi nga lang ni something wrong, dapat kailangan at si Wemby andun sa loob para makakreate siya ng space.
1: Yes, kailangan
0: para sa
1: talaga.
0: Mga players din na Vassell, na Castle, at saka itong si Pax para makatira po sila sa labas.
1: Yes, correct. So now, ito na ngayon, a ball possession sa part po ng San Antonio Spurs. Kailangan talaga makagawa ng puntos to take
0: ibinalik
1: the lead.
0: Ibinalik nila si Mitchell Robinson kasi kailangan nilang depensa.
1: Depensa.
0: Kailangan nila mataas na front line sa loob kasi alam nila si Wemby will be staying inside the paint.
1: And of course, hindi nila maibaba dito kay KFL
0: hindi
1: si,
0: na po. Hindi.
1: Si Towns dahil foul trouble na.
0: Tama po. Pero pabalikan niya si Towns during the offensive play. Ano?
1: Ito na. Ito ang K5, kapit-bisig mga Spurs na mga fans dahil sa inyo ang bola. Ito ngayon, yung bola pinasa sa kay Fox.
0: The Aaron Fox, 22 seconds, 36 seconds, 4 seconds differential in the shot clock.
1: Ito ngayon si Fox, nag-jump shot!
0: Tumira!
1: Wala!
0: Rebound! May foul!
1: Pero may foul offensive doon.
0: Mayroong offensive footback si Castle at foul doon si Josart kasi hindi siya nag-box out. Nakapasok sa loob.
1: Yes,
0: ito si Josart.
1: Actually, wala may nakadepensa doon sa ilalim to get the rebound.
0: Ayan, tingnan mo. Andan si Castle sa baba. Nag-rebound siya.
1: Very clear. Naunahan.
0: Yes. Hindi talaga niya na-box out. Hindi niya na. Dapat you have to block the rebound area.
1: Natamaan doon ang ulo ni Castle.
0: Kamagkaroon ng 2 free throws yan.
1: So this time, to take the lead or to tie the game ka KFML?
0: Ayan. Sana sinilohan nila yung rebound area para hindi nakapasok, hindi nasili.
1: Yes,
0: so ngayon, balikan natin. Meron kayang daga ang puso ni Castle dito. Baka merong daga dito. Ano? Titignan natin. This is now the test for the championship spirit. Dito natin malalagay sa isang napakalaking challenge sa mga players dito. Kasi this is a very crucial shot, Kakipa Red. It's gonna be a make or break.
1: Yes, po, dangerous dito pag nabis at nakuha po ni Wemby KFML dyan. Ito, pang free throw na ipasok. Ang labang ayon na naibalik sa San Antonio Spurs.
0: So, meron pa tayong tatlong ball possession dito. Mahaba pa ito. Ilagay natin, hindi naman pwedeng ubusin nilang oras dito So, they have to make a quick 2 points dito, Kakipa Brad. And then, siguro lalaroin ito sa free throw lane at foul. Ito lang labanan dito, Kakipa Brad.
1: Yes, so dito, mahihirapan siguro because lahat ng mga players dito na matatangkad ng Spurs ay ilalagay talaga to prevent the Knicks.
0: Parang nahihirapan tayo kanina, 29 points, pero dito ngayon, naghahabulan tayo.
1: Grabe.
0: Ng 1 point na lang.
1: Almost half yung nagawang puntos ng Knicks dito sa fourth quarter kay KFL dyan na 15-30.
0: Aba,
1: nakahabol talaga ang Knicks sa fourth quarter.
0: Tapos nag 26 points sila on the third quarter kaya lumapit sila. And then 30-15 kaya yun ang reason bakit nakahabol sila kasi napakalaki ng puntos nila sa fourth quarter.
1: Pero yung sayang talaga dito KFL dyan, hindi na-convert yung layup doon ni Josh Hart at yung huling ball possession na alamang sila ng isa, hindi na score kay Kevin Eljan po. Yun, na-foul pa si Castle.
0: Tama po yun.
1: Yun
0: ang nangyari. Na-observe po natin kung gaano ka buenas o lucky ang mga players ng Spurs on the first half of the game, yun naman kalaki at takabuena sa mga players ng Knicks on the second quarter of the game. Ha?
1: Yes, sir.
0: Parang bumawi lang. Ano?
1: Bumawi lang. KFL dyan.
0: Talagang bilog ang mundo. Ano?
1: Po dito KFL dyan, 36 puntos na po si Brunson at 31 points din po si Anunoby. We need to, actually, kung mahirap po sa part ni Brunson, Anunoby will take the possession to create this actually crucial point kay KFL dyan.
0: Tawag natin dito sa mga fans ngayon na parang nawawala emotional entry.
1: Emotional entry.
0: Diyan ka dadaan para mabilis ka makapasok.
1: So now,
0: okay.
1: Ito na ngayon ang mga players ng New York Knicks. Ball possession na po. Kicking 5. Ito na po. Pasa sa kay Bronson.
0: Jalen Bronson now having the ball. 28 seconds red.
1: 28 seconds remaining time. Hahanap ng bakante dito na lugar si one Bronson. One. Ito si Bronson. Step back. Balik po yung bola kay Towns. Si Bronson na sa kanya. 13 seconds. Ito si Bronson.
0: Wala! Oh! Ando na. De'Aaron Fox now. De'Aaron Fox.
1: The great up. Supalpal. Pero ya ada 8
0: seconds
1: sa seconds
0: shot.
1: Ala, wala si Alvarado yung bola, pero meron pong nakitaan doon na foul, I guess, bago po nakababa yung bola kay Kevin Eljan. Pero
0: tingnan natin, back foul ba 'yon?
1: Ito.
0: Kasi pag mag-foul magsha-shot 'yan.
1: Baka backing violation.
0: Backing violation.
1: 'Yon, bumalik kasi si Alvarado.
0: Kung bumalik at backing violation, malalalo dito ang San Antonio Spurs.
1: Parang natulala si Alvarado because of the defense made.
0: Ano ba nangyari dito?
1: Parang nawala.
0: 5.7 seconds to go. Sayang. Para pakakainin tayo ni K5, ano ah?
1: Oh, ni K5, Eric.
0: Dito, parang nalo dito. Ang lunch natin dito. Kakain tayo.
1: Grabe, sayang.
0: Ayan, overtime.
1: Parang natulala.
0: Tingin ko wala ng overtime dito.
1: Parang nawala dito sa kwada.
0: Bigla lang. Supposedly, kung sa kanila yung bola, they will have the chance to tie or even take the lead. Pero nangyari, nagkaroon. Tingnan natin, hindi pa natin sure yun kay K5 Red, ha? Na backing violation.
1: Pero yun yung ating nakikita kay Elja because of the defense. Eh, dito, parang bumalik
0: para,
1: sa Alvarado.
0: Para ba wala naman tayo ng boses dito? Para bumalik naman tayo sa panarong pabansa. Ha? Para bumalik tayo sa panarong pabansa.
1: So, again, yung ating score kay K5, labang po ng isa dito yung San Antonio Spurs because of the two free throws na ipasok po ni Castle.
0: Kaki Pabred, ito na ang pinaka-exciting na 38 seconds of the game.
1: Grabe.
0: So, iba talaga, no?
1: So, dito, let's check

0: tira. Yes, hindi na pwede. 1-2 tira. 1-2
1: so,
0: tira.
1: So far mahaba pa ito. Hindi tumutik na kakita niya sa 5 seconds.
0: Tira ng 3.
1: Wilson! Oh! Ito pa. Oh! Ay, paso!
0: Paso! Paso!
1: Nice! Paso! Oh! It was Anyo Nobi!
0: Anyo Nobi! It was a very impossible shot para kay Anyo Nobi. Ano ba? Ano ba nangyari doon?
1: A miracle happened! Nag-dirty dancing na si Taylor Swift!
0: Taylor Swift is in the house!
1: Taylor House! Lahat pa saya! 1.2 seconds! Woo! Grabe!
0: Okay, my friend. Ano nangyari ka dito? Tinira ni Bronson
1: hindi pumasok
0: from downtown.
1: Ito yung replay ka nga dyan, no?
0: Ayan,
1: no?
0: Tingnan mo.
1: Ang ganda!
0: Nagkaroon po ng rebound scramble. Ito. Tinira niya. Ayan.
1: Oh, tinira.
0: Anyo Nobi!
1: Anyo Nobi was there to tip the ball para ipasok.
0: Very lucky. Magiging best. Alam mo ba, magiging best player itong si Anyo Nobi
1: ang
0: dito.
1: Ang taas ng lipad ni Anyo Nobi kay Veljan.
0: Ang problema, hindi sila nag-box out eh.
1: Yun yung hindi nakita ng Wimby na sana inabot niya kay Veljan.
0: Kung Anyo hindi na nila.
1: Ito si Wimby, malayo na kay Veljan eh.
0: Tingnan mo yun. Anyo Nobi, he tipped the ball. Malayo, mas mataas yung kanyang kamay. No? And he made it. So, it's gonna be very impossible.
1: Grabe yung laro.
0: Medyo mahaba ito ang...
1: Grabe yung laro.
0: Ang natira is 1.2 seconds na lang kay Kipe Bred. Sa natirang 1.2 seconds. Medyo mahirap kasi long play ito eh.
1: Yes, sir. Napakahirap.
0: Natitignan natin. Bilog ang buwan.
1: Bilog ang buwan.
0: Bilog ang bola.
1: Lahat ng mga fans, kahit si Taylor Swift, sumasayaw kanina.
0: Wala talaga sa... Hindi na makaya ni Taylor Swift. Sasayaw na talaga si Taylor Swift dito sa saya. No?
1: Grabe. Ayan. Ito kay Fidel Jana, ha. Nagawa din ito ni Derek Fisher nung Lakers time. Pero ito...
0: 1.2 seconds.
1: 1.2 seconds. Kay Fidel Jana. Let's see kung meron bang dito.
0: Either Vassell. Ang mangyayari dito, either Vassell... Or the Aaron Fax.
1: Or Harper.
0: Harper.
1: Ito yung mga magaganda dito. Oh, natapik yung bola. Pero, eto! And the New York's win!
0: 3-1! Panalo!
1: Whoa! Ang New York Knicks!
0: Ang New York Knicks, mga ka-K5.
1: Yes!
0: Panalo! Grabe!
1: Panalo! Grabe!
0: 106-107.
1: From a 29-point deficit.
0: Nakahabol in the fourth quarter.
1: Grabe! So,
0: 3-1 na po ang series natin. Ang tanong natin dito, makabawi pa kaya kasi medyo mahirap na itong humabol.
1: Grabe.
0: But still, meron pa tayong game 5 kagita rin. No?
1: Sobrang saya ng crowd talaga kay FML dyan. Hindi sila nagkamali na bumili ng tickets. Lahat po sila.
0: Yes,
1: and the hero is Anyo Nobi.
0: Anyo Nobi is the hero of the game. Kaya mga K5, standby po kayo. And thank you for joining us today. Wala pa kaming bosses ni K-Pop Red. But you know, ang hirap pala mag-cover ng ganito. No? Parang babalik kami sa palarong pambansa ng dalawa dito. Eh, wala na po kaming bosses. Baka bukas wala na tayong program Red.
1: Holiday.
0: Thank you so much for joining us today. And Sabado naman yung ano? Wala naman tayong magawa dito. Sabado naman eh.
1: Balik tayo na, baka siguro mga Sunday. Balik, o mga Monday.
0: Tuesday for the game 6 na po. No? Maraming salamat po. Baka hindi na may panalo itong game 5. Thank you for joining us today. 11 Mbps will be coming up next. Maraming salamat po sa pangalan ng aming buong technical team with our CEO and President Dr. Romilo Yanti, mga station managers Gene Chatita, Rods Palma, and Colleen Cubi. Ako po si K5 Elgin Castanio.
1: Ako naman si K5 Red Salgado
0: para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas.
2: K5 News FM.
3: K5 News FM. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may
2: D3. Mga buti ka.
5: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
6: Si, permi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo, halin pas baba.
5: Mm. Mm-hmm.
6: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay pagabot sa imong isopagus tanan nga kagaw niya magyan patay no nakanami pagini kay may laxative siya tingala ka gahumok imong kwan mo
5: imong pupo
6: no tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol amunang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong bowel movement. Eh, lain gid yo ang D3Bio.

0: Bioya, makasilingi gaya a pharmacy in a capsule.
1: Kampiyon.
2: So, damo-damo, Sir Boy, nga pamaagi nga maprotektahan kita sa nga D3 Bio. Labi na gid kon medyo hina ang imong digestion, no? So, magkaong kabis ang dahon, pagwa dahon man Japon, problema ang imong digestion sina, no? So, tumara ang D3 Bio empty stomach, wala pa blakasugod sang kaon, on 1 hour before ka magkaon, inom ka sang isa kapsula sang D3 Bio kay gina-reduce niya ang ginatuwag inflammation. Kag ginapatay niya man ang bakterya, amo nang problema basta pigaw ang imong digestion. Bad bakterya kag ginapadamo niya man ang imong good bakterya, no? Kung gusto mo mag-niwang o kung mag-lose weight, kinanglan imnon mo siya before ka mag-kaon. Kaya ginapanami niya nga ito nga sa tighty hormone blaster boy.
1: Correct.
2: Feeling busog kaya, no? Feeling busog kaya, nga hindi kaya mag-overeating. Kaya kung hindi ka naman katulog si
0: Nami
2: boy.
0: Nami na, no? Na feeling busog ka. Hindi na ka magkaon-kaon bla. Wala gasto. Wala balatian.
2: Oy, makasave ka.
1: Makakitosis ka pa.
2: Makasave ka. Kaya kung hindi ka katulog, Sir Boy, kinanglan mo sa imnon before ka magtulog, 1 hour before ka magtulog, inom ka sang D3 Bio kag ginapanami niya imong gut bacteria nga amo na ang nagaproduce sang serotonin para magnami man ang imong tulog.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naggamay na akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: So, ang namian ko sa D3 Bio daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo. Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer. If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Ginapayungan, ginaprotektahan niya ang imong mga selula. Daw ginapintahan niya man Sir Boya literally ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
0: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
5: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
0: Oh.
5: May bakterya hindi makaatake. Because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
6: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give
0: ako,
6: you
0: Sir Boy, lima kagina.
6: Wow, it will give you instant energy and again ang bali Doc Sam will basically increase your satiety level, no? But silingon gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa aton brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio, health news. D3 Bio, health news. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja Cross City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang aton sibong atak na alas 11.42 sa ngaga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo na may punto.
8: 11 Mbps.
3: Iniang
8: 11 Mbps.
1: May ungod to 11 Mbps. In behalf sa kay K5, Jen Paul Generoso. This is K5 Eric Tenerefe checking in.
9: K5 Eric Tenerefe, QFD.
1: Kamusta mo tanan? Grabe. Grabe itong hampang sing Spurs kagsang New York Knicks. 3-1 ang score. Ang putback ito nga follow-up. Ang mutong naglayins tanan. Larga bola, mga ka K5. Kainas ang aga mga K5 sa programa Foro de los Pueblos. Ang regular namon nga program ni K5 Eljan Castaño. Nag-report si K5 Wilson Villena na may isa ka purok dira sa Carbic, Mandalagan, nga ginorderan kuno sang DILG nga kakason pronto insigida ang ilang bumbas ang tubig nga may 15 ka familia for more than 15 years nga nagahulat, nagasalig sa pagbumbas ang tubig, mga K5. Nagabot ang taga-barangay Mandalagan kahapon, nagpakita siyang order nga, "Hoy, people of the Carbic, buwas, wala na kamot tubig, kay may order ang DILG nga kakasoning bumbas ang tubig." Unique nga bumbas ang tubig, ba DILG ginang order? Langgabang niya subong aga, nagapamati kaina ang DILG sa aton program Foro de los Pueblos with K5 Eljan Castaño. Nagtawag sa kay K5 Eljan, nagpadalagid sa mensahe, "K5 Eljan, hindi to bala namon yung order, why kami di alabot siya ah. Ginambalala namon niya si Barangay Kapitanan Niebe nga, Kap, explain, kay ginareklamo kasang people. Si Kap niya gipadaan sulat, hindi kayang people. Kap, ano na tabo si mo, Kap? Kingamit mo pang people nga cover, Kap ba? Dugay-dugay, ginakontak na to ng DILG, mga ka-K5. Philippine Standard Time, alas 11.46 sa ngaga. Uras nila sa inyo sang Mighty C, ang imo alkaline nga vitamin C, nagapabaskog sang imo immune system.

0: Okay mga K5, so bantayan dugay-dugay. Plus, plus, plus, balita, balita, balita. May balita kita sa inyo karon dugay-dugay. Kahapon, pulis sa Sagay nangin paltera sa Banwas ang Valladolid. Ang pulos, ang pulis nangin rescuer. Bantayan ang mga kampyon ng mga performance sa aton kapulisan. Bantayan, bantayan ining mga dalagko naton nga balita mga K5. Nakatigang na, luto na, luto ng sudaan. Lutuan na, lutuan na. Kunwai pa, pangutangan ay bugas sa kapitbahay. Tugan ni, bayran ta lang sa Lunes. Kay sa Lunes, pizza 15, panweldo na.
1: K5, Eric Tenerife, Puerti.
0: Nagapamati ka mo sa gihapon sa pagpangalagad sa inyo paborito nga palatuntunan. Anabel Santisteban sa Lakas Liliana nakapwesto na. Titina Marhin, good morning, Hong Kong. Gracel Joy Distra o Jasmine Magaw, Kabankalan. Kabankalan, atensyon, atensyon, atensyon. Siyudad sang Kabankalan. Ang tubi nyo daw tubi sang crime water. Kabankalan City Water District. Atensyon, karon dugay-dugay sa aton pagpangalagad. Roll call portion sang 11 Mbps. John Budol Gatunggay sa Dangkalan, pwesto na. Sugdanta ang pag-arangkada mga K5. Sugdanta ang aton pagpangalagad subungaga. Etan, maluto ko anay sudaan ko etan. Ipakita etan ang sudaan ta kay ginahulat-hulat ko ang pagsunod sa DILG. Mandalagan, atensyon. Carbic, atensyon. May koreksyon ang balita. Iga-korek sa DILG. Nga wala kami na. Butuya, ha? Sikap mo lahaw. Kapanyebe. Kalma ka, lakap. Kadugay-dugay, kaduan ta ikaw. Lisuan ka. Bumbahan ka. Sang balita nga dibomba. Langga ba nga? Nakaluto na ka mo. Itan, prituha, prituha nga. Kung uga, itan. Roll tape, ari ang pagprito sang uga mga K5. Wala ka musudaan, simple lang ang pagluto sang uga. Tanawan nyo, eyes to the board, eyes to the board. Ang uga. Ara pagluto sang uga, kasimple lang si Ril dyan. Ang uga, ginhimo siya, nga daw algo restaurant. Eyes to the board, eyes to the board. Ang makatalanhaga nga uga. Sudan naton subong a panyaga. Larga bola.

0: Ayos mga K-5. K-5 Wilson Villena nakapwesto na. Gingamit lang ang mga tawo or ang DILG front sa tawo.
1: K-5 News FM Live Report.
0: K-5 Wilson, kamusta ka danoy? Mayong odto?
2: Mayong odto K-5 Eric, no? So pasalamat kita sa suling K-5 Eric, no? Marang ka-interview kita sa kay punong barangay Paul and Neve, K-5 Eric. Kag naklaruhan, ini actually kagina sa aga, amumaning api sa mga residente dito, dito sa may Puro Carmic, Barangay Mandalagan, nga sa DILG, ginamang mando. Kagina, sa pag-interview nato, General Derek, actually we're preparing for the full video report, no, tuhoy sa ining insidente. Kiklaro, ini, ni punong barangay, Paul B. Anieve, nga ang order, kaliya sa DILG, kay Tim Eric, is supposedly order for him nga mag-explain nga wala pa matando kay Kevin Eric kung kundi naman doon pala na ang ining bomba nga sa private kwan, private property no sa nga Sultan Company na nga sa nga munang iya sa nga ngala sa kumpanya kay Kevin Eric. So amo man ang sala sa nga nagkato dito nga barangay official kagapon kay ang paghangok pa sa member Kevin.
0: Go ahead lang, go ahead na Wilson, go ahead. Sino nga barangay official na nagpatuga-tuga kadto sa Carmic Mandalagan ka magambal nga? Ay, DILG ne! Sino to siya? Sino to siya?
2: Amo to ang naglalahin man kami si Kapto Kagina kay Domagitiho. Siguro ka sa Eric ka mag-inform hindi niya si Kapitan mismo ang nagpapalo dito. Sana ang paghangot sa letter. Kaya ang letter kini Kapitan Eric, amo niya na i-address siya kay Kapitan para mag-explicar siya.
0: Oh, te.
2: Sa Sultan Company, nagreklamo sa kay DILG para kay punong barangay kay dito wala kong aksyon. And then si punong barangay kay tagaan 5 days kay Kevin Merrick ya explain amo na sa kami ang natabo kay Kevin Merrick kag lain ang paghangop sa resident Merrick sa lugar kay lain man ang yung pa-explicar sa ila kagapon.
0: Sino to nga kapit? Sino to nga kagawad? Sino to nga kagawad yung nagkanto?
2: Ako para i-check na kay punong barangay kay Kevin Merrick kaya naskin kita na biktima man kita sa emosyon sa nga mga resident pelik ko sa lugar kasi isa na ang pag-silbi sa letter eh. So amo na na ano sila may pangaya kinatake sa dere ni puno barangay ang Paul Anieve no ang good na isayran
0: Kitan pabati ako sang sampo lang kay manoga sira ang akong nga oras mamaiti senior kasko mainom lang ko mamaiti si Wilson ginit ulo ko aga pa na perding sports mo Kitan noy pambala si Kapitan Anieve 30 seconds Kapitan. Ano ang natabo? Kap? Itanda, why guess roll si Kaptan? Liwa, tabitan?
3: Ano nga kon sini nga ano na decision or ang plano na kontrata?
4: Actually, letter of response man ang tungin na pangayo sa DILG na ma-response ko sa Sontal. So, ang response to namon sa ila, subong ginaobra pa sa barangay na mangayo ko na isang court order pag antista ni Maparimo para may due process man ang mga pumuluyo sa barangay.
0: Sige. So, para ganito yung Wilson kay Kapitan, ito yung para sa people. Wilson!
2: Para ganito yung Kapitan.
0: Para kay Kapitan, ito yung para sa people. Ay, kagamos ang earth, ha? Napirdi lang ang sports na gamong earth.
2: Sige lang kita direct kay Claro pa ini karon sa report at sa gina process pa naman ang court ng report sa bahin sini sa nga ini mga residente kag sa explanation ni Kapitan kay sa gabi so kag ina bi breaking pala ko sa aga no para ko sa mga ibalo pala sa aton sini nga mga ano
0: Wilson. Pero at least na klaro naton kay Mamaiti Senior Cast na ko Wilson standby lang anay kay magkadto pa ko sa pulis kagapon Wilson sa sagay ang pulis to paltira subong may pulis naman ko ding rescuer karon dugay-dugay tapos may TC tapos Wilson ang hampang subong basketball party sa extension of time bantayan kay may extension man taga barangay Alihis nga market. Relax ka Wilson ha
2: yes sorry kasi sagay naman sa market subong
0: kay okay larga bola. Standby, standby, balikan ta ang mga dalagko nga balita. Pati na ang update naton dito sa Glan, mga K5, sa Davao kag sa Mindanao nga linog. Philippine Standard Time, alas 11:55 sa ngaga. Standby!
1: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
5: K5, K5 News FM.
6: Mula sa Klinika D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
7: So napakagaling talaga ng Klinika D3 Bio. Yan lang talaga masasabi ko, Doc Far. Yes, so basta sa pagprotekta sa katawan laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
6: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ng berdugo ang Klinika D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo.
7: Mm-hmm.
6: Pero mahalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
7: Yeah.
6: Na kailangan natin katawan.
7: Okay.
6: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay dalubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bacteria.
7: Talaga naman.
6: Na itinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
7: Mm-hmm.
6: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
7: Bah.
6: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya.
7: Mm-hmm.
6: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
7: So ang Clinica D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
6: Yes, sir.
7: Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
6: At dahil sa MCT ng Clinica D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system.
7: Mm-hmm.
6: At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane.
7: Mm-hmm.
6: Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
7: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
6: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
7: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw.
1: DTX 500.
8: Ernie Poras, isa po akong diabetic, meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500, naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kabeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malamong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw. Sa mga butika, Mighty C, the alkaline vitamin C,
10: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya, may lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Tagtag ng pimples,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang na balat,
12: DTX Beauty Soap.
11: Gustong humuti,
12: DTX Beauty Soap.
11: Maraming kati-kati,
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrid ng cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bili na sa mga butika.
15: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
14: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News.
15: M1. At sa ulo na mga nagbabagang balita, bilang na mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, patuloy na tumataas. Mahigit 5,000 security personnel sa Western Visayas nakalerto para sa Independence Day ayon sa PRO 6. VP Sara Duterte kinakailangan ng 16 na boto para makonvict ayon kay Senator Gatchalian. Fertility rate sa Region 2 bumaba ayon sa CPD. 2 patay sa leptospirosis sa Antique, mga magsasaka madaling mahawa ng sakit. Samantala, lalaki patay matapos pagtatagain ng stepfather sa Matag o Balete. 28.6 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo nasaba sa Puerto Princesa, 2 arestado. Laborer na tulak ng droga sa Aklan, arestado rin sa bypass operation. At movable floating platform na mataan sa bahagi ng Scarborough Show sa WPS.
14: MyTC Network News.
15: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasawi matapos sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao kamakailana. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD, umabot na sa 46 ang bilang ng mga nasawi habang mahigit 600 ang sugatan at 17 nawawala. Patuloy pa rin ang ginagawang search and rescue operation sa mga lugar na matinding naapektuhan ng kalamidad. Bumisita rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City upang personal na inspeksyonin ang mga nasirang infrastruktura at pangunahan ng mga relief operations. Patuloy rin ang pakikipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa relief, rescue at rehabilitation effort habang libo-libong pamilya naman sa Mindanao ang nagsisimula lang bumangon mula sa isa sa pinakamalakas na lindol na tumama sa Rio anak sa mga nakalipas na taon. Samantala, mahigit 5,000 security personnel sa Western Visayas naka-alerto na para sa Independence Day ayon sa PRO 6. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5, Kim Caluyo.
16: Naka-alerto ng 5,292 na security deployment sa Western Visayas para sa 128 na Independence Day, Hunyo 12. Sa nasabing numero, 4,330 ang kapulisan, 761 ang force multipliers at 101 naman ang augmentation units na nakasentro sa police visibility, traffic management, checkpoint operations, border control, emergency response at iba pang law enforcement activities upang mapanatili ang seguridad ng publiko. Ayon pa kay Police Regional Office o PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo na ang deployment ang bahagi ng kanilang patuloy na pagpapasiguro ng kaligtasan ng lahat habang inaalala ang araw ng kalayaan. Base pa sa Director, importante ang pagtutulong-tulungan ng buong komunidad, kabilang na ang iba pang government agencies at local government units o LGU. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
17: MyTC Network News.
15: Samantala, kinakailangan ng 16 na boto para makonvict si Vice President Sara Duterte sa gagawing impeachment trial ayon mismo kay Acting Senate President Win Gatchalian. Anya naka-fix sa sa 44 ang bilang ng mga senador, mananatiling 16 naman ang kailangan kahit anuman ang bilang ng mga senador sa dadalo na trial. Sa ngayon ay 12 sa senador ang kasapi sa Gatchalian Block, samantalang 10 sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, kung hindi sasama ang nakakulong na si Senator Jinggo Estrada at ang nagtatagong si Senator Bato de la Rosa. Itinakda ng Senate Impeachment Court sa ilalim ng liderato naman ni Gatchalian ang pre-trial conference sa June 18, kung saan inatasan ang parehong kampo ni Duterte at House Prosecution Panel na magsumite ng kanilang pre-trial briefs sa June 15 at sisimula naman ang trial proper sa July 6 taong kasalukuyan. Sa ilalim ng patakaran, ang Pangulo ng Senado ang dapat mamuno sa lahat ng impeachment trial maliban kung ang Pangulo ng Pilipinas ang lilitis. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Fertility rate sa Region 2 bumaba ayon sa CPD. Detalye ng balita atin naman ni K5 Don Chavez.
17: Tuloy ang pagbaba ng fertility rate o karaniwang bilang ng anak ng bawat babae sa Cagayan Valley sa nakalipas na 3 dekada. Ayon yan sa Commission on Population Development o CPD Region 2. Mula sa fertility rate na 4.2 noong 1993, bumaba ito sa replacement level na 2.1 noong 2022. Ibig sabihin, nasa 2 anak ang karaniwang ipinapanganak na ayon kay Ardi Soriano, isang bata ang pumapalit sa ina at isa naman sa ama, kaya tinawag itong replacement level fertility. Subalit, lalo pa itong bumaba sa 1.7 noong 2025 batay sa datos na inilatag ng CPD. Paliwanag ni Regional Director Teresa Soriano, kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ang pagbuti ng kalagayang pangkabuhayan, pagpapaliba ng pag-aasawa, mas malawak na paggamit ng contraceptives at pagbabago sa pananaw ng mga pamilya hinggil sa pagkakaroon ng anak. Sinabi rin ng CPD na inaasahang tataas ang bilang ng mga nasa working age population habang patuloy na bumababa ang populasyon ng mga kabataan sa rehiyon. Isang sitwasyong maaaring magbukas ng oportunidad para sa mas mabilis na paglago ng ekonomiya kung masusuportahan ng sapat na trabaho at maayos na serbisyong pangkalusugan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
18: Mighty C Network News.
19: Mighty C Network News.
15: Gawin din 2 patay sa leptospirosis sa Antique. Mga magsasaka, madaling mahawaan ng sakit. Balita hatid sa atin. Teka K5, Jojen Murillo.
20: Nakapagtalang Antique Provincial Health Office ng 2 nasawi dahil sa leptospirosis sa probinsya. Base sa pinakauling datos sa panayam kay Ms. Irene Dolduco, Health Education and Promotion Officer ng APHO, ang bilang ay mula sa 20 kaso na naitala sa buong lalawigan. Mas mababa ito sa 22 kaso ngunit isang namatay noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Ayon kay Dolduco, madaling mahawaan ng leptospirosis ang mga magsasaka dahil madalas itong sumusulong sa mga sakahan lalo na kung wala silang suot na bota at may sugat sa paa. Tiniyak din ni Dolduco na sapat at libre ang gamot na doxycycline sa mga sentro. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Gabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
18: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
15: At sa iba pang detalye ng balita, lalaki patay matapos pagtatagain ng stepfather sa Matag Oblate. Kabo ang detalye ng balita. Atin sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
18: Mighty C Network News.
19: Mighty C Network News.
15: Samantala, 28.6 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo nasabas sa Puerto Princesa, 2 arestado. Balita hatid sa atin. Deka K5 Gilbert Basho.
21: God,
3: ang tinatayang 26.6 million pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo at naaresto ang dalawang individual sa isinagawang anti-smuggling operation sa barangay Santa Monica dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon sa PNP, naharang ng pinagsanib na puwersa ng Police Station 2, City Mobile Force Company Task Force of Lotus at Bureau of Customs ang isang Isuzu L truck habang nagsasagawa ng offline sita sa kahabaan ng National Highway. Sa inspeksyon, natuklasan ang 188 master cases ng iba't ibang uri ng sigarilyo na ilegal na ipinasok at biniyahe sa bansa. Tinatayang nasa 28,678,766 pesos ang halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo. Naaresto rin ang dalawang sospek na sakay na sasakyan at kasalukuyang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanila dahil sa paglabag sa mga umiiral na batas kaugnay ng smuggling, pagbubuwis at economic sabotage. Ito si K5 Gilbert Basyo. Para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
21: YTC Network News.
22: YTC Network News.
15: Muling mga K5, lalaki patay matapos pagtatagain ng stepfather sa Matag Oblate. Detalye ng balita hatid sa atin ng K5, Carlo Arisgado.
23: Nasawi ang isang 45-anyos na magsasaka matapos itong pagtatagain ng kanyang stepfather sa barangay Naulayan, Matag Oblate. Nitong nakaraang araw, kinilala ng mga otoridad ang biktima na si alias Nilo, isang residente ng barangay Kawayan, Kananga, Leyte. Samantala, nasa kustudiya na ng Matag Ob Municipal Police Station ang sospek na si alias Des, 62 anyos, matapos itong arestuhin. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakainom o nasa impluensya ng alak ang biktima nang mangyari ang insidente bandang alas 5 ng hapon. Sinubukan umanong pagtatagain ng biktima ang isang aso, kaya tinangkang awatin ito ng kanyang stepfather. Sa halip na huminahon, nagalit ang biktima at binalingan ng taga ang sospek na nagresulta sa pagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagawa namang maagaw ng 62 anyos na sospek ang itak na ginamit ng biktima, at dahil sa matinding galit at pagtatagol sa sarili, ginantihan ng sospek ang biktima sa pamamagitan ng pagtataga sa iba't ibang bahagi ng katawan nito na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Na-recover ng mga tumugong pulis ang 24 pulgadang itak na ginamit sa krimen, at kasalukuyan ng inihanda ang kaukulang kaso laban sa sospek habang nananatili siya sa himpilan ng pulisya para sa tamang disposisyon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
15: Samantala, laborer na tulak ng droga sa aklan na arestado sa bypass operation. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
24: Muling naresto ang isang hinihinalang high-value individual sa isinagawang drug bypass operation ng Provincial Drug Enforcement Unit or PDEO Aklan sa may Barangay Pulo, New Washington. Kinilala ang suspect na si alias Tonete, 39 anyos, laborer at residente ng naturang barangay. Ayon sa pulisya, nahuli ito matapos manong bentahan ng hinihinalang shabu ang isang undercover operative. Nakumpiska mula sa suspect ang kabuang 5 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng tinatayang 2 gramo at may halagang 13,600 pesos batay sa standard drug price. Na-recover din ang buy-bust money na nagkakahalaga ng 2,100 pesos. Batay sa investigasyon, nauna nang naaresto ang suspect noong 2019 sa kaparehong kaso, ngunit nakalaya matapos manong makapag-avail ng pre-bargaining. Sa ngayon, ay nahaharap ang nasabing suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
21: YTC Network News.
22: YTC Network News.
15: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, naglunsad ang Malawakang Manhunt. ang mga kapulisana ng Johannesburg sa South Africa laban sa mga sospek sa pamamaril na ikinasawi ng 12 individual. E hindi naman bababa sa 10 armadong sospek ang sangkot sa insidente na pumasok sa Jumpers Informal Settlements at biglang namarila. Tinawag na mga kapulisana ang insidente bilang barbaric at walang pusong krimen. Inaalam din ng otoridad ang naging motibo ng mga sospek sa nasabing insidente. Naniniwala naman ang ilang miyembro ng Jumpers community na maaaring may kinalaman ito o ang insidente sa alita nila sa ibang grupo dahil sa pagmimina sa naturang lugar.
0: YTC Network News. YTC Network News.
15: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Calibo, Tacloban at Santiago, antabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 Romy Cahile, ka-K5 Kevin Shusana, at ka-K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. Ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
0: 101.5
2: K5 News FM.
0: News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako kung arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahin inay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makaburig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Kinabatiyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
23: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
22: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: Yes, update, update, update mga K-5. Ang balita kaina sa palatuntunan, Foro de los Pueblos, nga kuno ang DILG, amugid ang naghambal nga kakasun ang bomba sa puro karbik mga K-5 dito sa Mandalagan. Mga K-5, para maplastar ang tanan, para maklarify, yari ang city director sa ang DILG, Mr. Christian Nagaynay, magasabat mga K-5. Tingamit nila ya in bad manners ang alan sa DILG. Grabe man sila ba. Okay mga K-5, ari sa itong linya, DILG, Sir Christian Nagaynay. Sir, mayong odto, live ka sa 11 Mbps at K5 News FM. Good noon, sir.
1: Yes, mayong odto.
0: Yes, sir. How are you?
1: Yes, ayos man. Ang ano lang, ng...
0: Oo. Sir,
1: lang nga, mon, bala ang...
0: Ang bomba ko nito sa Mandalagan, ipakakas ang DILJ sa Carbec?
1: Amo na gani, ang gina-call out nato, no, sa itong bala man sa inyo, bala posting. Kahit wala man ina ninyo, gin-verify.
0: Oo.
1: Kag wala man ina sang verification, sang statement.
0: Okay.
1: Kag amo na nga gina-call out nato, tungod nga gin-post na ninyo, wala man lang gani, validation.
0: Oo, kaya ang mga tao, ito na nugid.
1: Nga mando. Dali lang patapos ako, anay, kay para maklarify na naton.
0: Oo, good sir.
1: Kay first and foremost, okay, dapat bala, may verification ka mo. Kahit ang nag-appear ya is mando sa DILG. When in fact, wala kang document na nagahambal sina.
0: Ooh.
1: So, irresponsible reporting bala ina ang aton. Nga wala siyang validation, kag siyang verification sa source. So, hindi ina maayo, bala nga, ginasite lang naton when in fact wala gid ka mo ka istorya gani or naka-interview.
0: Sir Christian, no, we are giving you time, no, but to say that that's irresponsible, and I think I have to cut you short on that, no. Ang ako niya point amo ni, ang mga tao to kaina naghambal nga iya sang DILG.
1: Mm-hmm.
0: As a matter of fact, Mr. Christian, ang akon gani subong ginahambal nga i-clarify nyo ini. Pero kung magbinasulay ta di subong sa kahanginan, tido hindi naman nami siguro, no? Okay.
1: Yes,
0: so, I am giving you time. You listen to me first, no? You listen to me first. Kaya ako naman subong gahambal. Kaya tani na nami ay lang tabla, hindi lang daw mag-insultuhan na ito di karoon sa kahanginan. Kabudlay man, hanggang pa, birahol mo lang tani kami ayaka sa K5, no? I'm giving you time now. Okay? Let me make that myself clear on that. Pero sir, ang mga tao naghambal, tiko why sila karon iko ni blastar ta sa kanila, mga nagtawagi kami sa imo eh. Ginuuna kag gidamo, damo kami obligasyon. Okay?
1: Yes,
0: okay. So, i-blastar ta pa hindi lang ta kasaw, gaibo ka, da ka planas ta ko din insultuhan mo na eh.
1: Kaya mo na sir gan.
0: So make it clear and make it precise.
1: Yes, amo ni
0: Do you get myself clear? Do I get myself clear on you also?
1: Yes.
0: Okay, now, you have your time. Speak.
1: So amo niyo, ang ina nga statement, no, nga mando alin sa DILG, hindi ina iya ang naghalin sa amon, kundi naghalin ina sa instruction namon kay punong barangay Nieve, tungod nga nagsaka na diri ang reklamo nga wala kuno ginatagaan sang pagtamod ni CAP. So ang instruction is kay CAP nga subton ina. So wala ina sang instruction nga mando halin sa amon nga kakson ina nga bomba. So amo na abi ang nag-appear, sir. So that's why nga gina-call out man nato.
0: Ti-call out mo lang ya eh. Hindi nga so pagsugod mo lang daw ang kahon mo itan nandiyan mo ganit ipahambal ka namon di eh. Hindi man bala magpatami sa nga gina-call out mo na eh.
1: Sir, ninyo gin-post, nagtawag ka mo ane, kagin-confirm.
0: Precisely, because it was ang mga tao mo naghambal. And if ever nga wala ikaw makontakt, for that, ang amon doon nga editorial board will say, we are short of that. And ako ya mismo, bisan hindi to, ako ang nag-post, I will say sorry. Pero kung sagi mo ka diin, nga doon responsable sa amon doon. Doon hindi naman anami, kakakibot ko si mo, ikitagaan, tagigaganit time eh. Okay?
1: Kaya mo na, sir, tani, before again post.
0: No, but I want you to air your side now. What is your side now? Kaya amon, barangay, matungan nila, si Don kuma nakaroon, no? Pero hindi ka pag-arang, pag-hambal mo sa radyo, no mga, kikidayan sa ako now.
1: Oo, nga wala kami sang mando, kundi ginapa-explain natin si CAP sang iya nga tungod nga nagkakaina.
0: Speaker, anay ka mo to po, hindi mo kami pagsagibasol, paghambal mo din mo rangkada, kada daw mamasol ka ng tanan. Hindi na nami, sir. Mr. Hindi Christian, I don't like that. No, I don't like that. I don't like that. Hindi ko namians na. Okay? So, you deny, ha?
1: Sir, ang aton,
0: you deny. Sulita tong deny mo kay karon maglingin ulo ko kun I don't like what you're saying. I don't like it. Sulita kung anong gusto mo ihambal da?
1: Ang aton sir is nga wala sang mando alin sa DILC.
0: Dason? Dason?
1: Ina ang instruction kay CAP na sabton iya ang reklamo tungod nga nagsaka na dire ang complainant tungod sa sina naton nga concern dira sa may barangay Mandalaga.
0: Sige, okay ka na.
1: Salamat, Jed.
0: Kagbantayan ko man ang tanan nga hulag sa DILJ ng mga order yes. Nga wayo ginapag-implementa. Salamat, Jed. Patsyana sa to. Salamat, Jed.
1: Salamat.
0: So pag-abot mag-ambal dito niya hakbuton to dahil niya kagbasulon namit siya eh tagaan ganit chance nga magsabat ay Mr. Christian na gainay uy kuya nakibot kuya ko masabat na siya pag-ambal dito niya pamasol namit siya mo ba ang tanan nyo nga order DILJ bantayan nyo ang inyo nga order nga mga road clearing until now ay ganin ninyo mapang-implementar lang gabang niya pag-abot mo rin nung mahakbutin. Matyag isang K5 do iya eh. Ay karun lumpatan. Buwas ka lang boss. Reserbahan ta ka. Gulpi siya ng akig. Iyak ang basulo niyang bilog nga K5 din nga kakuan. Kanamit siyang huni yan. Okay, granting na-post siyang K5. Amo ganin naging pasabat siya because we want him to correct things. Anay kaging tagaan time. Ang una yung ginambal niya. Basulo niya. Kaya responsable siya niyo. Kanamit siyang huni mo. Masahit na ganin sa agas na mag-udto.

kang mo eh. Ik mo to eh. Ugay na kuya. Nami siya magpili, dire pa siya magsulusap at sabat sa ako programa. Ikaroon eh, baka! Ay, si Dante, diskaya, kadlaw-kadlaw lang. Perde pa ko nga daan to sa sports to, ha? Nagdugang ka pa to! Rafael Munyo. Yan sa Pokpizer, Pokpizer! Ay, kalanggabang yan. Bukas ka lang, sir. Kaya mo pa ko balita, sir, ha? Oh, from now on, ibutang taka sa kalendaryo ko. Christian Nagaynay! On the spot! Butang taka dito. Don't worry. Nasabat ka na din kapaarte. Mga ka-K5, yore! Hey!

0: Iyari ang update mga K5 sa Banwas ang Valladolid. Itan sa Banwas ang Valladolid noy, may mga pulis, kapisan sa ilang chief of police. Toto Julius, kapisan sa ilang chief of police. Police Major Karena Unyo. To mga pulis, ginapagwa yung gadlaw adlaw Julius. You know what happened? May isa Julius kay eskwilahan nga nalipong to, nalipong ang estudyante. Kagapon gin-feature ta ang pulis nga paltera sa sagay. Subong pulis ang Valladolid lang kapang niya, rescuer. Tan pakita ang picture, tan ipakita tan, pulis ang Valladolid, rescuer, under the command of Police Major Karena Unyo. Itan ipakita, datan ipakita, hindi lang ang picture ni siya nagainay, nakikuminit ulo ko. Ang picture sa pulis nga nagabulig. Totaw gito, Police Major Karena Unyo na to. Tawag yung pulis to, tawag yung Major Karena Unyo, arad ang number niya. Tawag sa to, tawag ito, ka-interviewon, tabala. Itan ang picture, itan ni Major Unyo, datan nga gabulig ang pulis. Amo ni mga pulis nga matarong, ya? Tanaw lang pulis ang dulid, jaw, may nalipong nga estudyante, mga ka-K5. Ara ang pulis, among nagbulig. Gali kay ang kada eskwilahan ginpadeployan ni Major Unyo sang iya nga mga tinawo nga mga kapulisan. Tanang picture tatandi na tan manog tapos ng program tatang gabantay ang DILG tano. Ara-ara si nagay na itay gabantay sa aton tan daliatan daliatan. Ilang gabang ya. Dala ka gid sa kamada di. Dala ka gid sa kamada ko dinoy. Sapat mo pang lang gabang no, kigan niya pa kuya. Pero di pa tayo na sa sports. Okay, tanaran na tan, ang picture tatan. Pag-uagin tan ang picture, huwag mo naman yung download itan na. Basta yung loob, nakikaroon tan sa DILG tan. Ang gabang.
1: K5, Eric Tenerife, Puerte.
0: Kadlaw lang si Bong sa Usalo, Maino ah. Ah, tikman katilaw siya. Dinaydan tindis kaya tikman katilaw siya. Ay nano, tukigan niya pata niya. Nansya ba din niya? Niya muna yung biradareg. Hindi ka kaya tagamot siya siya. Nakibot ko yung baloko nung hindi ginawakal. Nagulo pa siya ngaking. Ay kalangga bang. Tanara na picture tan. Liyaw ko bitan, do kay ina pa na natanaw. Kampyon. Aran to pulis to, liyaw ko di yan, sabi to. Major Karena Unyo, grabe, grabe. Mga K5, may bata, siguro kakapoy ko sa estudyante sa dulid lang, nanaog sa tricycle. Pag panaog yan, naglain pa matyag, lipong. Maayo lang mga K5, kay pagkalipong sang bata, may pulis. Kay ang ginhimo gali ni Police Major Karena Unyo, ang kada pulis isa kada eskwilahan gipang deployan niya pulis nga kuning kaso bala may matabo ara ang pulis. Okay, tanway gapon picture tatan liog tabita.

Okay. So ang natabo mga K5, nga mismo ang pulis, amo ang nagserbe, nga daw rescuer, nga ginalalayan yung bata, gindala pasulod.

0: Okay, mga K5. Ginakontak ko si Major Karina Unyo. Dalain ang number, ginatagyan. Tanang picture tayo, tanaran na tan. Ari na, bong salamat, kilitan. After 51 years, nag-abot ang picture ba? Ari, mga K5, oh. Tanawin niyo lang pulis, kanami, no? Ang pulista, mga ka-K5, Major Unyo, katawag kami sa number yung inatag mo. Hindi mag-sabat sa amo ng pulis mo da. Ara, tanawin niyo lang mga K5, kanami-nami, no? Mag-amun yung mga pulista, no? Valladolid Police Station, ini, under Police Major Karina Unyo. Ang bata, nalipong. So what they did, mga K5, what they did, kahapon, ini, pizza jess, dito sa Valladolid, siguro nalipong ang bata or whatever, nga pag-abot siya sa waiting shed, tumpagin siya yara, oh. Maayo lang kay may pulis kita nga ara nagabantay. So ang ginimo sang pulis, ginalay-ay niyang, batalawan niyo ba mga K5, eyes to the board, eyes to the board. Ginalay-ay niya ang estudyante, mga ka-K5. Yari subong sa aton linya, Police Major Karina Onyo. Mamayong odto, ma'am.
1: Sir, good after, good noon, sir. Mayong hapong din sa tanang at salamat isang K5.
0: Oo. Ma'am, ba pasensya, gitigin set na ka kayo na sa 11:30 o galing kayo doon sa sako-sako kami dire. I'll just make this very quick, no? Nakita ko sa post ninyo nga may nalipo nga bata dira sa Valladolid. Ginbuligan, very good ang ginhimo sang imo pulis sa Major Unyo. Ma'am, can you tell us very quickly, in 30 seconds, what happened? Ang nga natabo ini?
1: Yes, sir, no. So, kahapon, sir, mga pasado, alauna, sang hapon.
0: Mm-hmm.
1: So, timing man, no, kayo, simpre sa inline sa programa, no, kag sa direktiba, sang aton nga Chief PNP, Police General Melencio Nartatis Jr.
0: Mm-hmm.
1: At the same time, sa programa, sang aton nga Acting Regional Director, Police Brigadier General Romano Carino, sir, with the safety 9R. So, ang aton nga kapulisan, subong, sir, agin na-utilize, no, maximum deployment kita sa eskwelahan. Naangot, sir, sa aton nga balik eskwela nga 2026, sir.
0: Mm-hmm.
1: So, sa aton din, sir, sa Valladolid, sir, tanan niya mga eskwelahan na ito, ginalatagan na ito sa tropa, sir, no, para mag-maintain sa security and safety sa aton manunodlo at the same time sa aton, sir, nga mga estudyante. So, kahapon, mm-hmm, sa mga pasado alauna,
0: mm-hmm,
1: timing man nung ara ang aton nga mga kapulisan sa nag-duty sa isa din sa eskwelahan sa Valladolid.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa ka-estudyante na ito, sir, no, gasakay inis sa tricycle pagta manugsulod sa ilang classroom.
0: Mm.
1: The same time nagulpila naglaen ang ipa matchag, sir.
0: Uh-huh.
1: So time ni lang itkatama ang harang ato ng pulis at the same time naalalayan din sa tawagan dahil sa rescue, sir.
0: Mm. Diba yung mayo man na Major Unyo kay may mga pulis kagin pang assign sa mga eskwelahan tada sa Duled?
1: Yes, sir. Abali, in answer ka na, sir, is in line with the directive sa atong Chief PNP at the same time sa atong Regional Director, sir. Ang iyang programa ngangod sa atong safety in IR,
0: mm,
1: na inatanang ang atong kapulisan mabatsyagan dito makita sa atong nga mapumuloyo nga ang atong kapulisan hindi lang sila nga sa public order lang nila makita, no, at the same time ka-aral makita sa security nila,
0: mm-hmm,
1: kag sa pag-enhance masang atong nga mga safety masang atong diri nga mapumuloyo yung estudyante diri sa Valladolid.
0: Sa nagatanaw subong sa aton Major Unyo diri sa K5, grabe dayaw sa mga pulis, sa yung mga pulis mo da, yung great job si ni Sally Albinsyon, very good na pulis ang bali Mami Liliinting Balinas, good job Mr. Pulis ang bali Helen de Loyola. So mayo gid ang performance yung ma'am, kag nakita ko kadalabay ko dabla sa Valladolid, doon may ara ka mo na iyang patrol car nga nagarikurida kag doon nagapabalo sa tao, sige-sige ning touch base mo sa aton community da Major Unyo.
1: Yes, sir, bali dalay na sir no sa aton nga sa aton nga kapulisan, hindi lang sila nga makita naton terming ara lang sa operation or sa opisina. At the same time, ga reach out kita sir sa aton bumuluyo, no, kapahibalo kita sa mga nagakaangot or mga latest nga mga information nga kinahanglan nila sir mabalaan. At the same time para man sir sa ilang mga information kag ihibalo sir sa ilang safety, sir.
0: Buti ka, very good gid. So mayo lang ma'am, itanang itsura bisang pulis ni tan nga babae tan nga nga Major Unyo, tani pakita, tani kinamo kid ga request sa akon diho. Ano kuno itsura ni Major Unyo? Mamamangkot lang ko sa imo, ma'am. Okay na ning bata, na disponyan. Ikagwapa kay Major Unyo tan. Oyo, baka gwapa gali Major si imo sa picture mo, di ba? Ma'am, nang kamusta na tong bata nga babae nga nalipong kagapon? Okay na to?
1: So kahapon sir, no, sa basement sir sa interview sang teachers dira sa ilang eskwelahan, though kapila naman ako sir naglain ako matcher sa bata so kahapon sir ar pag tabo is natawagan nila yon sa rescue kag nadala sa clinic nila sa ilang eskwelahan at the same time sir na check man sila sa atong rescue at kag nagabot man ang iya nga nanay kag naging advice na sila sir magpauli ko para magpahuway sir.
0: Sige Major Ornuti, salamat good and keep up the good job, you're doing good ha, you're doing good. Former deputy station commander ni Singuna sang Talisay na tawagan-tawagan tama ni Singuna hipi ka nag isubong sa Valladolid police station.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Oo. Bauti, very good, very good. Good job, well done. Kahapon, ma'am, gin-feature namon ang police iya nga paltera dito sa Sagay. Timing naman yung imo subong, rescuer naman yung police mo. So, Major Ronyo, keep up the good work. Kagwapa kay Major Ronyo ba?
1: Thank you, Major.
0: Major, salamat kid Major. Ha? Good job, good job. Good job. Major Karina Unyo, Chief of Police ang Dulid. Itan, okay na natanong. Gaya na sa agitulok ng guwapa nga Chief of Police tana. No, gaya na tanso. Kita ka sa DILG. Karun tan. Good job! Police naman sang Valladolid under Major Karina Unyo. Nangin rescuer mga ka-K5. Kampyon! Kampyon!

Larga bola, mga K-Fi! Philippine Standard Time, alas 12:45 sang Udto. Oras dala sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, amulan ng kafe mga K-5, nga while nagakape ka, ginatinloan yung gat mong tinae mo. Kagmaskin lima pa ka sa siya ang posdakan mo ang lawan-law, wala ka ganerbiyos, wala ka kakurog-kurog, nga maskin posdakan ka sang DILJ, ang listura ragyapon ang ginakonsumo. DTX Coffee Mix. Ang gabang yan. Christian na gainay ha. I-dedicate na ka mo sa lawan-law, boss. Yudi ha! Nagpagalo-galo ka ha! Okay mga K5, sa iluhan ta, si K5 Carla May Defensor Lunga, mga K5. Ang balita ni K5 Carla, mga K5, nga kuno, nagligad-gadlaw, ginhambalan, sang City Hall nga wala na extension ang mga manugbaligya sa higad sang patio dira sa Alihis. Bacolod Memorial Park ang kilid, ginhimo nila iya nga night market. Di hindi pwede. Naghambal si Attorney Cho, taltalon ta kama! Atak mga taltal! Pisintas bayawon kwenta sa sesyon kahapon may ara ginpapanaog nga extension ang City Council. Kuhaon tang confirmation in a little while kay K5 Carla May Defensor Lunga.

0: Yes, ang update, yari na! Mga ka K5.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kay Kev Carla, ang extension, may extension, wala?
2: Yes, kay K5 Eric, mayong ugto, may aragid sa extension for 3 months. Kay K5 Eric, ang barangay Alihi Satellite Market, kung saan ito ang muna ginaprubahan kahapon sa sangguniang nga panglungsod kay K5 Eric. So, hindi sila ang nakikinunano na sa Bacolod Girls Home ang atubang dirabalang nga pader kay K5 Eric. Mga ayo, ini sila nga kung pwede mabakal ina nila ang ina nga area kay K5 Eric. Bali barangay ang magkabakal. Agunto nga makapalastar ini sila kay ti ang alihis makabing isa kadako nga barangay sa syudad sang Bacolod. Pero ti wala sila ya sang market. Ang handumanan may ara, ang hiksingkang may ara na, sa Pagia may ara na, tanan yung mga market nga mga barangay may ara ya sang market. Pero ang alihis kulang taon napon wala gid ya kay K5 Eric. That's why nga magapangita ini sila sa ila sini nga pagasailuhan agudto nga wala na ya sang problema. So special permit for 3 months ang ginhatag, ang ginaprubahan sang SP para sa mga vendors sa Barangay Alihi Satellite Market kay K5 Erica.
0: Okay, sige. Yes. So, ang imo lang gina-confirm kay K5 Carla nga may extension kita dira sa Alihis, okay?
2: Yes.
0: Itaan lihog ko abikwa si Winston sa iya nga tawgi sa Viber. Tawgi si Winston sa Viber kaya Winston. Nagligad ni K5 Carla. I think you were on leave o nga sang gindala ko ining balita. Yes. Nga naghambal nagida iya si Attorney Cho attack mga taltal na ni tani to.
2: Oh.
0: Tiway madayon kay may extension gali ni Carl.
2: Oh yes, dapat subong adlaw kay K5 Eric, nakapreparar na gani ang mga trucks kag ang mga mga iga deploy ang team kay K5 Eric.
0: Ready na? Saved by the bell ba?
2: Oh.
0: May lang kaya ready ail. Jiga lang gyud pag no, may lang no.
2: Kaya sa gihapon sa demolition o kung clearing dira kay ti makabig nga semi-permanent ang permanent.
0: Sige lang ah.
2: Naka-permanente ang ila sini nga ginaplastaran kasi may gapakuha man sa gihapon ang syudad kiti ang unod sa special permit is tall lang gid kay K5 Eric.
0: Janay, Carla, you're giving us a new clue. So they have an extension, extension pero only for stalls.
2: Yes, amo okay. Na iya dapat.
0: K5 Carla, steady ka lang, ari sa akong linya subong si K5 Winston Villena, ginpakadto si Wilson Villena, ginpakadto tagito siya sa lugar. Carl, standby. Thank you for the confirmation, Carl. Thank you, ha?
2: Yes.
1: K5 News FM, Kampyon Report.
0: K5 Wilson, may extension. Go ahead sa extension. Okay, standby, Wilson. Standby. Yes, extension. Wilson, go ahead. Dali lang. Kay si Itan, ara na. Go ahead, Wilson.
3: K5 Eric,

0: Ito pa story ya. Kay wa gid mayon ko pati pa mereng gusto ko tani mag
1: Wilson.
0: Ma'am.
1: Oh. Grabe pa daw ako ba? Teka pa daw. Uy, may hinalay. Ano nang hinalay?
0: Masabag ko na 'yung ano, mabag mo din ba?

Oo, oo. Oo. Ma'am, daw happy ka kay may extension 3 months. Pero, ang extension nga resolution suno kay K5 Carla may defensor bag-o lang.

0: Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imubaba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Sport Biotics, ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Kung ang kay Fernando Poe Jr.,
2: isang bala ka lang.

nga mga security guards. Salamat gid sa inyo. 1:14 PM ang aton oras, mga ka-K5. Sa akon nga mga followers,

1:19 p.m. Ang aton oras, mga ka-K-Fan. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica Spore Biotics, mabakal sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Abi mo kuya, siling ko kaina kay ka-K-5 Cyro Van Albay. Siling ko, anak, itry mo abi magtumar sa Clinica Spore Biotics sa adlaw-adlaw para magnami ang aton nga feeling because our body need good bacteria also. Kinahanglan man sa aton nga lawas, our body needs good bacteria also. Importante nga may mga healthy kita nga bacteria or importante nga healthy ang aton nga mga good bacteria. Sila ni ang nagadepensa sa aton kuya batok sa mga bad bacteria. Sa mga kagaw nga nagahalit sa aton kag nagahatag sa aton sang balatian adlaw-adlaw. Ining mga kagaw nga nagapaluya sang lawas naton. Yes, ko nagabatsag kita sang pagpalangluya. Ang siling sang mga eksperto posible nga nagadevelop ang infection. Mga ka-K5, ang Clinica Spore Biotics mabakal man sa aton nga mga KSS resellers sa Bilungan Negros Occidental. Kagdariman sa syudad sa Bacolod, and you can also purchase the product sa mga Clinica branches sa Bilungan Negros Occidental. Ang inyong mga kabataan, nagbalik na sa eskwelahan Monday, Tuesday, Wednesday. Subong Thursday, alert sila gihapon, no? Buasti, wala klase kuya, Independence Day tomorrow, June 12, 2026. Makapahuway ang mga estudyante. Wala klase, ang iban wala opisina, buasi kay ti Independence Day. Philippine Independence Day. So sa mga suki naton, mga nanay, mga tatay, mga lola, mga lolo, mga guardians, sa mga kabataan ninyo nga ginaatipan, di bala love-love nyo ginang inyong mga kabataan. Give them Memory Plus Syrup. Ang Memory Plus Syrup, nagapasan niyo pagid sa ilang memorya para mas maglagting sila. Para mas magtanda sila. Nang sila mag-memorize, mag-alam sila. Memory Plus Syrup available sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Diri sa syudad sang Bacolod, mga ka-K5. Alauna 22 sa ngaton oras, let's have more. Thank you sa kay Mami Lilienting Balinas. Nagbakalgid siya kuno bag-o nga radyo para makapamati sa It's Your Time to Shine program.

0: 1:25 p.m. mga ito na oras, mga ka-K-5. Inday Jingle Ticar, good afternoon. Salamat gid sa mga suki natong dala sa Barangay Granada. Mayong hapon gid sa inyo tanan. And of course, ka-K-5, Alan Takapan. O sa mga suki natong dala sa La Carlota City. Good afternoon, alauna 25. Ang oras ginadulong sa inyo. Sa Klinika D3 Bio. Kuya, may mga birthday greetings ka dara. Later na lang.
1: Yes, tita. Okay. In a long country
0: road. Sa mga followers. Oo. Sa mga followers ni Kuya Kenneth. Mayong hapon gid sa inyo tanan. Salamat. Ari di si Kuya ah. Updanay man kami gihapon. Go ahead Kuya. Do you have greetings?
1: Mayong hapon sa kay tita fans. Kay Sir Leonardo Reylos, nagapamati sila subong upod ya iyang misis nga si Miss Maribel Bustamante Reylos nga monitor sa barangay Tagub nga nagapamati subong. Good afternoon man sa kay ang wala ko din na tamyaw kahapon tita Shine kay Marisa Galinero. Good afternoon Kuya Kenneth. Lihog tamyaw kay nang Eileen Pimentel kay nung Makoy Pimentel kay Chay Baning Pimentel. Salamat gid. Nagsakag nagapamati man si Tita Grace Bacaw ko nga nagapamati sa subong sa barangay Alihis.
0: Mga ka K5 apektado sang habagan. Ukon sang southwest monsoon ang Ilocos Norte, Batanes kag Babuyan Island sininga Webes Hunyo 11. Base ini sa 24 oras nga forecast sang pag-asa. Ang forecast kaina sang pag-asa as of 3 a.m. mangimagal-umo ng kalangitan kag maeksperyensyahan ang mga pagbubo sang ulan sa Ilocos Norte, sa Batanes kag Babuyan Islands. Bangod sang ginatawag naton nga habagat mga ka-K-5. So nagpaandam ang Weather Bureau sa mga residente batok sa mga pagbaha kag landslides kay may posibilidad nga magbubo ang mabaskog nga ulan sa mga lugar nga ginmention ko just a while ago. May eksperyensyahan naman Kuya Kenneth ang mga pagpanaguob sa Metro Manila kag pila ka bahin sang Pilipinas. Bangod sang ginatawag nga localized thunderstorms. Sa mga naga-celebrate sang ila birthday today, June 11, 2026, happy birthday! Ma'am Cecilia Banzon, mayong hapon sa mga suki na tundra sa Barangay Mandalagan. Good afternoon sa inyo, Ma'am Yuli Orkea. Good afternoon.

0: Bao kuya, namit na amit sang sudaan ni Inday Jingle Tikar.
1: Ano nga sudaan?
0: Tambo, kagpaksiyo nga isda. Siling ko gani, sampat-sampat, goodbye. Birthday mo, abi kuya, tapos amo ning imo nga favorite food. Amo ning pinakamanamit nga sudaan para sa imo sa panyaga, amo ning ihanda sa birthday mo, kuya, ba kumpleto ginang birthday mo.
1: Buo
0: tambo nga ginat-an kagpaksiyo nga isda.

0: Nining nga si Sir Franje Herminado ang guide din sa station, Tita Shay.
1: Buwas ang iyang birthday.
0: Sa Sabado, Tita
1: Shay. Sa Sabado. Sa mga ma-celebrate sa ilang birthday sa Sabado kag sa Domingo, advance happy birthday na sa inyo, ha?

0: Medina Store. Available dira ang aton nga DTX 500 capsule, DTX coffee mix. Pangitaan nyo lang si Ma'am Judith Medina. And who is the
1: one you're clinging to? Kamayong hapon man sa kay TM Stilado nga nagapamati subong sa may bago. Good afternoon. Upo dyan ang iyang bana nga si to Franklin Tilado nga nagapamati sila subong.
0: Hindi tamatamyaw ang aton nga buot-buot nga guard sa Sabado ba?

0: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX

0: Probiotics, ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Oxygen gidang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bilang sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapada.

hello to all of you there. And sa mga customers ninyo dira nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Though hindi pa ko tani magpati eh. Pero siling ko no ni Tito Cap, kuno kag ni Tito A.

Huwag na tumiyaw mo na kayo na nalipat ka na siguro kuya. Mga ka-K5 magtumar sa Klinika D3 Bio para iwas infection.

0: News.
1: D3Bio Health News. D3Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: You may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: You may D3.
3: Mga butika.
4: Sige, let's talk about more benefit nga makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3Bio.
5: Si permi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw ka ginom D3Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
4: Mm-hmm.
5: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay pagabot sa imong isopagus tanan nga kagaw niya magyan patay. Mm-hmm. No nakanami pag ini kay may laxative siya.
4: Mm-hmm.
5: Tingala ka gahumok imong kanyo
6: imong pupo
5: mm-hmm. No tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol amunang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong bowel movement.
4: Mm-hmm.
5: Eh, lain gid yo ang D3Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
6: Kampiyon. Mm-hmm.
7: So, damo-damo sir boy nga pamaagi nga maprotektahan kita sa D3Bio. Labi na gid kon medyo hina ang imong digestion.
4: Uh-huh.
7: No? So, magkaong kabis ang dahon, pagwa dahon man Japon,
4: uh-huh.
7: Problema ang imong digestion siya na. No? So, tumara ang D3Bio empty stomach, wala pa blakasugod sang kaon,
4: uh-huh.
7: O kung 1 hour before ka magkaon, inom ka sang isa kapsula sang D3Bio, kay ginareduce niya ang ginatuwag inflammation, kag ginapatay niya man ang bakterya. Ang muna problema, basta pigaw ang imong digestion, bad bakterya, kag ginapadamo niya man ang imong good bacteria, no? Kung gusto mag niwang o kung mag lose weight, kinanglan imnon mo siya before ka mag kaon. Kaya ginapanamin niya ngayon nga sa titi hormone blaster boy.
6: Correct.
7: Feeling busog kaya, no? Feeling busog kaya nga hindi kaya mag overeating. Kag kung hindi ka naman katulog si
5: namin
7: boy.
5: Namin na, no? Na feeling busog ka. Hindi na ka mag kaon-kaon bla. Wala gasto. Wala blatian.
7: Oy, makasave ka.
6: Makakitosis ka.
7: Makasave ka. No? Kag kung hindi ka katulog sir boy, kinanglan mo sa imnon before ka mag tulog, 1 hour before ka magtulog, inom ka sang D3Bio kag ginabanami niya imong gut bacteria nga amuna ang nagaproduce ang serotonin para magnami man ang imong tulog.
1: D3Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko pa lang pag inom, nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong buyon.
1: D3Bio.
3: Ang D3.
1: You may BCO.
3: BCO.
1: You may D3.
4: So ang namian ko sa D3Bio bio daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
5: Mm.
4: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
5: Mm-hmm.
4: If you're taking D3Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm. ginaprotektahan niya
6: gina-cloak.
4: Ang imong mga selula.
5: Mm-hmm.
4: Daw ginapintahan niya man sir boy, literally.
5: Mm-hmm.
4: Ang MCTs found in D3Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
5: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
4: Why labot ang kun may kagaw hindi maka-atake.
5: Oh. Hmm.
4: May bakterya hindi maka-atake.
5: Hmm.
4: Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3Bio and only D3Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
9: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw,
5: mm-hmm.
9: take 2 to 3 D3Bio. It will give
5: ako
9: you...
5: Ako, sir boy, 5 kagina.
9: It, wow! It will give you instant energy and again, ang balindok sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3Bio.
5: Mm-hmm.
9: Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag D3Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero, gingutom ka, pero ang selula mo yung busog, kay may ginatawag nga MCTs, ginkwa sa D3Bio. Ang pinakanami, pagit niya, ang ketones is all nga, na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So, taking D3Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
1: D3Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3.
3: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
3: Yung may D3.
1: D3Bio.
3: Babakal sa mga butika.
1: D3Bio.
0: D3Bio.
1: Health News.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Ay, Lolita. Ano ka man? Kaya nga na nagulo intra ka man yay mo sa mga butang ay naman.
1: Brando, wala ako sang may mahimo. Ginatulod gidabi ako sang mga tagapurok ta eh.
0: Ay, sus ah! Itulod ganila eh ah. Sugot ka man?
1: Oo eh.
0: Imbes nga tawhay na balang pagabuhi ta. Nagulo intra ka pa sa musna.
1: Ay, abi Brando, suportahin na lang ko bala. Madamo man ako sang plano para sa purok ta eh.
0: Ay, nag-intra ka na lang gid sa politika. Purok president pang dalaganan mo.
1: Ay, di ano gid hao? Ay, di bala, dira man na nagasugod. Kung magplano ka na gani padalagan barangay kagawa, dira na nada masugod.
0: Ay, ambot! Mga wala pulos sa mong imo. Dira ka na gani.
1: Uy, hala, naakig. Nag-walk out? Ay, naintindihan ko man si Brando, pero... Ay, anon ko, abi, kay nakita ko man, nga wala gidya progress ang purok namon. Ang mga footwalk, guba. Halos kadamo sang kalayuhon, diri pating basketball court, duta gihapon. Ay, ah, do ako gani, nagaugtas man ko eh.

0: Oh, Bingbing.
1: Nang Lolita, ay sigurado na giniyang kadalagaan mo ya.
0: Ay, hindi lang kita magpakasigurado ah. Bakod man ang kontrata eh.
1: Ay, ay, sino na mo? Si Brando?
2: Lolita, naplansa mo ng uniforme ko?
0: Ay, abi ikaw lang to, Anay Brando. Kay mga panya kami subong.
2: Ay, eh. Naano man na iyang obrang imo man?
1: Ay.
2: Lantawa bala ho? Hasol ho?
1: Ay, Brando, subong walang ini nga adlaw. Mahalibot-libot lang kami sa bilog ng purok.
2: Ikaw ya? Anong dalaganan mo nga posisyon ho?
1: Purok treasurer ah, sa linyada ko rin ng Lolita.
2: Abo bala? Day? Liho ko to hanay bi blansa sang uniforme ko. Biyain lang kami din eh, Bingbing ah. Ako lang din bala mag-entertain siya.
0: Ate Mayo, sige-sige ah. Ay, Bing, daligid lang ha.
1: Ate, sige-sige. Okay nang ah.

0: Otega, kamusta ang eleksyon ta?
1: Ay, syempre, daog eh. Ako na subong ang bag-o nga purok chairman.
0: Mayo, si Bingbing ya, nagdaog man?
1: Ay, syempre, daog man eh. Landslide Brando.
0: Ate Mayo, kid. Mayo man ah. Kung magsubong si Naday. Ah, congrats, congrats, bahaw. Oo, gali. Pakaduad di si Bingbing. Masilibrar ta.
1: Do nagbagong pananaw mo, Brando, ah.
0: Kuan. Narealisar ko nga, gusto ka. Madamo matuod sang dapat talalupang doon sa aton purok. Daligid lang pala kay mapamerkado ko. Mamakal ko sa mga lulutuon para sa mga kaupdanan mo.
1: Abaw, inaiya.

0: Chairman, para sa akon. Paborgit dya kon may curfew nga alas 11. Alas 11 sa gabi, no? Kay para safety, manabala sa kabataan ta.
1: Ay, oo, eh. Eh, paborgit kami dyan.
0: Paborgit,
2: okay,
0: kuya.
2: Pabor.
3: Okay, okay. Ano pa gid ang mga concern nga dapat natin ipaalinton sa barangay?
4: Chairman, ang mga basura ba lang, bisan di na lang ginahaboy ba lang, kung tani... I-segregate man sa insakto, bala?
0: Gusto. Nasa nami, pag-itani ng mga ido, bala?
3: Ay, okay, okay. Noted, inatanan. Hindi ka mo magkabalaka, ha? Bilang bag-on yung apurok chairman, himuon ko ang makapamaayo sa aton purok.
0: Ay,
3: salamat!

0: 3 Bio. Yali ka kabala sa fever hangover, sa tingin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Ay, Brando. Sa diin ka ginanagkadto nga daw wala ka di pag meeting, how?
1: Ah, kabalo ka nagin nga kadamo man sa ginabuhat, ha? Kapoy pa ko sang himos sang makaon niyo.
0: Ah, te, sige ah. Mayo man. Ay, salamat gid gali, ha? Kay ti naintindihan mo ko.
1: Ah, wala sang kaso, ha? Dapat lang suportahan ta ka kay ti asawa ta ka.

0: German? German Rita?
1: Mm.
0: Sa diin to sila kagapon nagkadto ni Bingbing kag ni Brando?
1: Ha? Ay, nakita mo sila? Sa diin?
0: Kagapon! Ay, nakita ko nagalakat-lakat mo sa downtown. Doon nagadali-dali, balahaw?
1: Ba? Ano? Husto. Wala gali kagapon ang atin si Bingbing sa meeting. Wala ko siya makita eh. Ay, kwan! Ay, husto-husto. Ginsugo ko sila nga mabakal sa mga palamahawon. Basi amo to ang ginadali-dali nila nga duha.
0: Ay, basi guru eh. Tingala mo ko ganyang hanggang dali-dali gitsla eh.
1: Oo, ginsugo ko to sila.

0: Brando. Mm. Sino kagapon ang upod mo?
1: Sino ba upod man? Wala ko yung upod, ha?
0: May nakakita sa inyo. Updanay ka mo sang treasurera ko. Mm.
1: Si Bingbing?
0: Oo. Sadiin ka mo nagkanto?
1: Dito kami nagkanto. Kwan? Nagkita ay kami kagapon sa downtown. Mm? Samtang nagapamakal ako sa mga paper plate bala. Kag mga plastic nga spoon and fork.
0: Pamakal ang gidayhan. Kabalo ko bala kon ano nga klase nga babae si Bingbing sang una. Mm. Mayo lang gani kay nakapamana sang tarong-tarong nga lalaki eh. Hoy Brando, basi bala kun nagbalik ka naman sa bisyo mo.
1: Oo.
0: Basi kung nalipat ka, nga duha na ka babae ang ginpaakusar ko.
1: Ah, Jesus. Ay, amo na yung budlay si mo. Kay gaan mo yadayon sang buot silingon ang pagkitanay namon ni Bingbing kagapon.
0: Hmm.
1: Nasuportahan ko lang yung gusto mo. Tapos, daw ako pa yung malain hao. Ha? Ako pa? Ginkuha mo na nga, treasurer. Tapos, pangimunan mo man. Mayo pa lang na nga, mag-resign ka na lang na sa pagka-purok president mo ngayon na.
0: Brando!

0: Nang Lolita, ma-resign na lang ako sa pagkapurok treasurer, ah.
1: Ha? Ay, nga aman, Bing!
0: Kuanang may obra na ko, Bing, na nakita. Kagti, amo na, kada meeting, guro, hindi gid ko naka-attend.
1: Ay, amo lang na ang rason mo? Eh, kada bulan malang tanaga meeting. Kay imposible man nga ahaw sa isa kaadlaw. Amo lang gid na.
0: Basta lang na nga, hindi na ko na.
1: Hey, ikaw bala ang nagagarit-garit sa akon, ha, nga magpadalagan? Tapos bayaan mo, kuya, sa tabtaban?
0: Ay, pangitain na lang sang mabulos sa akon ng, damo ka man na guro makita. Ay. Pasensya, gidnang, ha?

0: wala gisang tricycle diri sa pradahan, how? Ay, dito na lang guguro mabantay sa guaan. Ah, nakatlakaton ko lang.
1: Ay, iban kamalo! Lagi na tukom na siyang alipuri siyang manaya!
0: Bawo ang mga chismusa sa purok namon, ho? Ay, aga, panagtinumpok ang magkutso-kutso.
1: Ay, wala!
2: Ay, ambon
0: eh. Ay, dali lang, dali lang. Sino na ang ginapabati-batian ninyo?
2: Ay, wala.
0: Ako?
2: Ay,
0: bahala! Kamuda!
1: Ay, shush!

0: Si Papa sa diin. Tigpan lang niya po, naula pa sa.
1: Ang ambal niya nga, magabihan siya kuno pa uli. Ambot ah. Tinga, lamang ko nagani sa amay niyo eh.
0: Ma, kung magsakay ko bala sa tricycle sa paradahan, doon may nalpatian ko nga shismis nga si Papa kuno kag sinang bingbing. Gawb na ay kong kisa.
1: Amo, manang nasagap kong abalita. Tiding kumprontar ako manang si Papa mo. Wala man ko, no? Man, kung mahibalan ko lang nga tuod ng chismis nga ina, ay, bahala na!
0: Di, paano na, ma? Paano na, ayhan man, kay purok chairman ka di tapos ang kontra mo, tsasurera mo pa?
1: Nag-resign na sa gani. Kag isa pa na. Isa pa na, ha? Isa pa gid na sa ginadudahan ko.
2: Jalolita!
1: Ba?
2: Chay!
1: Ay, sino na?
2: Apriko da, nai,
1: chay! Ay, talikit lang, ha? Ay, base kong problema naman isang purok ta. Ay, nanon. Ay, oy,
2: Jalolita!
1: Ano?
2: Chay!
1: Oy, ano?
2: Si Chuy Brando!
1: Ha? Nga, ah! Naano si Brando? Ha? Naano si Brando?
2: Ba, chay! Natiruan siya sang pana nilang bingbing!
1: Ba? Ano? Oh, tiyo! Sa diin siya! Sa diin, Sara Mitoy! Sa diin!

0: daw. Siling ko gid. May relasyon gid sila sang animal ko nga tresorera.
1: Ma, ini na pagpasula si Papa B. Natawa pala ho. Tup-tup subong wala pa siya makabugtaw.
0: Man, kung hindi lang sala, kuhaan ko ni sang life support kag batsyon ko na lang ning traidor mong amay. Paano ko ni siya maistorya kay tulog pang animalya?
1: Ma, tutayan lang gani mapatay si Papa B. Hindi mo unta na lang sabong nga masabton itong naghimusin ni Siya eh.
0: Ay, wala na sabong, oh, Kuya Day! Dako nga kahuyanan ining natabo sa purok chairman pa! No! Sabong pa mismo nga purok chairman ako! Ay! Perti niya nga kahuyanan ang ginhimo sa amay mo! Kabalanggid ang amay mo! Kabalanggid! Kabalanggid! Wala! Kitsang animo! Ang animalya! Bakon hindi lang sa labat! Patsyon ko na lang ni animalya mo! Patsyon ko na lang eh!

Wala ako naluoy kay Brando, kundi ang nabatsyagan ko, amo ang kainit. Tubtob subong nagapaayo pa siya sa igo niya sang bala. Gusto ko siya suknaan sang tanan, pero hindi ko pa mahimo tungod hindi man siya makaistorya kay sa liog gidang igo niya. Sa bahay naman namo ni Bingbing, wala kami magkita ay tungod nagpalayo siya sang matabo ang krimen. Kag ang bana naman niya nga nagtiro kay Brando, preso subong. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Lolita.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Alas 2.31 na ang aton oras mga ka-K5. Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. And of course, Kuya Kenneth. Mayo lang niya ang may ginainom-inom nga kape.
1: Para hindi matuyo.
0: Para hindi siya kuno pagtuyo, nagpatimbla siya kape. Anyway, sa mga suki naton nga nagapamati, sa mga tailoring shops, sa mga beauty salon, sa mga kapihan, may hapon gid sa inyo. And sa mga suki naton dira sa Victoria City, sa Victoria's Commercial Center, kuya, sa VCC. Si KK5 ding taladigo na ang nagchika sa akon. Ganagapamati ang Victoria's Commercial Center. Thank you very much gid sa inyo. Thank you, Sir Ding, ha? Sir Ding Taladico of K5 News FM dira sa Victoria City. Kumusta ka na da ko no, sir? Thank you gid sa inyo padayon nga pagpamati. I'd like to greet also Ma'am Yvonne Emberial. Nga missed call na siya sa akon, makita ko kung kay isang iyang missed call. Gasaylo-saylo ko abi kuya sa Messenger, gasaylo-saylo ko sa page. I'd like to greet Ma'am Rebecca Magdaluyo, Cantarona. Sa kay Ma'am Remya Diaz, Ma'am Jessica Gabales, Ma'am Choli Colado, yes, and Ma'am Joy Francisco, and also Ma'am Sheila Sanico. Awaning mga followers na to.

0: Hi, Tita Mary Jane Diamante. Diamante family, good afternoon. Good afternoon man sa Alcantara family sa may barangay Mansilingan. Kag sa tanan-tanan ng mga nagapamati, subong maayong hapon gid sa inyo.
1: Ang mga suki naton sa Barangay Felisa, Barangay Handumanan, ginapasalamatan man naton ang mga suki naton sa Barangay 16, Barangay 35, sa mga nagapamati sa aton sa Barangay 40, sa mga taga-barangay Bata, kag sa mga naka-tune in sa Barangay Tangob, may isa pa gid eh, Barangay Pahanukoy and sa Barangay Alangilan, damo-damo na sila kuya nagapamati. Hindi talang galing tanan ma-mention mo sa mga taga-Himamaylan, Binalbagan, Hinigaran, sa mga taga-Tugis, sa Banwasang Hinigaran, nga nagapamati, isalamat gid sa inyo. Basta gani ang asawa magsaway, hindi lang ina basta-basta nga pangimon. Ginaluwas ka sang asawa mo or sang karelasyon mo or sang partner mo sa ginatawag nga kahoy-anan kagkapahamakan. Amo na kun nga ang ginasaway ka nga hindi ka mag-upod sa sina nga babayi, sa sina nga persona, sa sina nga individual. Kung ginasaway ka gani sang asawa mo, sang partner mo, sang karelasyon mo, boyfriend mo, girlfriend mo, nga hindi mo na pag-updan ang ina nga tao buot silingon sina, may napanimahuan na siya nga hindi maayo. May mga asawa nga nag-react dayon. May mga asawa man nga nagahipos-hipos, relax-relax lang or parelax-relax lang. Pero kung mag-abot na gani ang adlaw, nga mapahamak ikaw, kadlawan niya ka, kaghambalan niya na lang ka, nga ti man, kay wala ikaw namati. O ti karon, kay natiruhan ikaw, sino ang nagbatsyag sang sakit, sang tusok, sang bala sa lawas mo? Ang asawa mo bala? Kundi ikaw? Hindi bala? So langga, don't wait nga maguntay ang imo nga mga tiil, antis ka nga maghinulsol. Kay abi mo langga, kung maguntay na ang imo nga tiil, kag ato ka na sa impyerno, bisan ano mo pa kapangayo sang patawad sa Dios, hindi ka na mabatian. So mentras wala pa naguntay ang imo nga mga tiil, kag mabatian ka pa sang Ginoo, tadlo nga ang pangabuhi mo. Okay? Ang ato na oras, 2:37 p.m.

alas 2:40 ang aton oras, mga ka-K5. Kaupo niyo sa Gihapon Sunshine Lacson. Magtumaro sa Klinika D3 Bio, DTX 500 Capsule, Mighty C Capsule, The Power Trio. Kung matumaro niyo ni siguro, adlaw-adlaw, mapaiway ang infeksyon, mapaiway ang diabetes, mapaiway ang heart disease, malikawan ang balatian ng cancer. Sa mga kabataan, patumaragin ninyo sila sa Mighty C Syrup para na sa 15 anyos pa idalom. Amo ng edad sa mga kabataan nga pwede na magamit sa Mighty C Syrup, mga ka-K5. Ang inyong mga estudyante nagakinahanglan man sa Memory Plus Syrup. And as far as I know, though, may Memory Plus Capsule man sa Mace Wellness and Product Center. Pamangkutan nyo lang sila, no, dira sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Basi makahapit ka mo bala, no, dira sa downtown area. Thank you, Gid, sa mga followers naton sa Sunshine Lacson Original. Basta gani kuya mag-post ko sa mga picture bala, ara gina sila, ga-comment gina sila. Ma'am Dolores Matugas, good afternoon. And sa kay Ma'am Tiad Tiberio Sara, good afternoon. Sir Bornales Golis Dreams, thank you, Gid. Madumduman ko pa ng iban sa ila, kuya. Ma'am Suset Rosquillo, Ma'am Sofia Navarro, Ma'am Nenfa Kinal Gamboa, Ma'am Nelfa, okay. Sir, I don't know, Sir Dexy Dumipig, Sir Dexy, good afternoon. And sa kay Ma'am Marijo Villarreal, good afternoon, thank you, Gid. And sa kay Ma'am Helen Pasi, Ma'am Helen Ligonas de Loyola, si Ma'am Helen de Loyola, no, good afternoon, thank you, Gid. Si Ma'am Marijo, gali magina pa shout out sa aton kuya. Si Dato Walo-Walo sa Himamaylan. Magina pa shout out ni Ma'am Marijo Villarreal, no? Thank you very much. Good afternoon sa inyo dara sa Himamaylan City. And si Inday Red Ruby Hinovea Mami. Salamat gid. Sir Jason Ortilio, good afternoon. Ma'am Bings Delphine, damo-damo baya sa inyo nag-comment. Do, hindi ko ginisiguro, kuya, maubos. Ma'am Estela Tayab, mayang hapon, salamat din. Kuya, gusto ko lang ni i-share, no, sa aton ng mga tagpalamati. May isa kalapsan nga ginfiestahan na lang sang langaw. Babayi ini nga lapsag, ang iya nga edad was 11 months. Ginpatay ini siya kaginsulod sa bag. Tugtog nga madunot sa isa ka apartment sa Quezon City. And sa ginsaysay diri ni Lieutenant Colonel Timothy Aniway Jr., ang station commander sang Pasong Putik Police Station 16. Nagin ako kuno sang live-in partner sang tiyo sining lapsan nga siya ang naghimo sang krimen pinaagi sa pagbunggo sang ulo sang

biktima sa salong. My goodness. Actually, sang sanuo ko pa ni Tani, gusto i-share sa inyo nga opinion. I mean nga story, no? Nga report. 11 months old nga baby. Nag-istar sa iyang atiyo, kag sa live-in partner sa iyang atiyo, sila ang nag-atiban. Pero sang ulihi, ginbunggo niya ang 11 months old nga lapsag sa salog. Ginhalaya siguro ka, hala, bunggo nga bunggo. Asta nga, magdululugo ang ulo, ginsulod niya sa bag, kaginpadunot ang lapsag. Tapos nagdrama-drama pagid siya kuya. Gin-report niya sa mga pulis nga siling niya may nagkuha kuno sang lapsag. Lalaki kuno ang nagkuha sa lapsag. Tapos nagpadulong man ang mga pulis sa lugar nga gintudlo niya. Pero sang gin-review ang CCTV footage, wala sang nakita nga lalaki sa CCTV nga nagkadto sa sina nga lugar nga gintudlo sang suspect nga live-in partner sang tiyo sang lapsag. Di syempre ang mga pulis nag-ayo nga imbestigahan ang sulod sang apartment. Nag-ayo ang pulis, abi masulod ta sa ino nga apartment. Bo didto na booking. No, didto na booking nga ato gali didto ang 11 months old nga baby, nagakaagnas na, nagapanimaho na, kag didto nag-ako ang suspect sa krimen. And siling niya naakig siya kay siling niya masami nga ginahatagan sang atensyon sang iyang partner ang lapsag compare sa ilang anak. Ang live-in partner niya, amuning tiyo sang lapsag. Siling niya, permi na lang abi kada pauli sang akong nga live-in partner. Ang iya na lang permi hinablos. Ang iya nga ginakugos, ginasapak, ginalibang, ginauna niya permi sang sa amon nga anak. Ang suspect was, ang suspect is a 26-year-old nga babae. Tapos siling niya, ginakapoy na ko sang hagi atipan na sa bata nga ina. Dali ining lapsag, ginbilin ini sang iloy sa tiyo kag sa live-in partner nga amo na ang suspect. Three months na nga nagatiner ang baby sa ila. Kag ang nagaatipan, amo ning live-in partner sang tiyo nga 26 years old. Ang iloy gali sini sang lapsag sang baby nga ini nagkadto sa abroad. And ginsalig niya sa tiyo kag sa partner ang pag-atipan sa iyang bata. Ang amay sang biktima wala man sa lugar ara sa probinsya. Abi nyo ang suspect nga 26 years old nga live-in partner sang tiyo sang biktima sang lapsag nagpangayo man sang pasaylo sa ginikanan. Pero ti bisan ano mo pa kapangayo sang pasaylo. Though hindi na mabalik. Of course, hindi na mabalik ang kabuhi sang lapsang. Ang hambal niya dere nawala po sa pag-iisip. Though nadula siya sa iya sininga paminsaron kasi dami akong ginagawa. Sa sobrang pagod ko, sir. Amo nang hambal niya sa mga pulis. Sa sobrang pagod ko, sir, sana mapatawad po ako sa tamang panahon. Yung kasalanan ko, inaamin ko, ako ang pumatay sa anak niya. Amo na ang ginpagwa niya nga mga tinaga sang tanaga pangayo siya sang pasaylo sa iloy sang lapsag. Siling kugani ining kahisa nga ginatawag. Kahisa pagpangimon. Diri na pahamak ang isa ka 26-year-old nga iloy. Amo ini ang nagatulod sa imo inday sa kapahamakan. Kun hindi mo pagpasangkaron ang imo nga huna-huna, kung may lapsag or may baby sa sulod sang balay, natural lang
nga siya ang uliton, natural lang nga siya ang atagan sang pag-atipan, kag pag-atensyon, kay ang lapsang 11 months old pa lang, walang kalaban-laban. Makaluluoy kay kung may krimen, hindi niya man madepensahan ang iya kaulig, kaugalingon because she is only 11 months old. Kag kung ginagutom siya, hindi niya man masarangan nga pakauno ng iya kaugalingon. So ibis kung tani nga kaluuyan ang baby, ginkahisaan niya pa. Dapat ginakaluuyan ang amusini nga sitwasyon sang baby. Ama kun mo, imbis nga nanay niyang nag-aatipan sa iya, ginbilin siya sa tiyo, pero ginkahisaan pa. No? Malain ang tinaga nga kahisa, pero sa tuod lang, ang lapsag pa, ang dapat mahisa sa imo inday. Kay makasarang kaya maghimo sang tanan nga butang nga gusto mo, bisan pa ang pagpatay sa iya. So kung makasarang lang siya, kung makasarang lang kutani siya, nga magbalo sa imo, samtang ginabunggo mo siya sa salog or mangayo sang tabang, ginhimo niya na para nga mabuhi lang siya or masalbar niya lang ang iya kaugalingon. Pero hindi siya makasarang. Kagkabalo ikaw, nga wala siya sang kalaban-laban sa imo, bisan pitkon mo lang ang iya nga liho, bisan pitkon mo lang ang iya nga ilong, hindi siya makabalo sa imo. Tani ko na init ka sa iya, kay ginakapoy ikaw. Tani ginpitik mo lang ang ilong niya, hindi mo na siya kinahanglan nga patsong. Tani ginhatag mo na lang siya sa iban. Tani gintawgan mo na lang ang iloy niya, kay ginhambalan nga hindi na ko mag-atipan sa bata mo, kay ginakapoy na ko, hindi ko na kaya. Or basi, tani, ginbutang mo na lang siya sa balay alayban para maatipan siya sa maayo, kag gin-inform mo na lang ang iloy nga atutong bata mo, ginpa-adapt ko. Tani, ginhatag mo na lang siya sa iban nga tao nga naka-insindi sa iya nga sitwasyon or sa iya nga kahimtangan bilang bata nga nag-aedad pa lamang sang 11 months old. Alas 2:51 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix.

Good afternoon, Ma'am Rowena Villaran Erbido. Salamat gin. Nagapamati sa Purok Masin, Barangay Dulaw in Bagaw City. Upod of course ang iyang abana si Ronnie Gonzaga Erbido. Salamat gin sa inyo tanan. Alas 2:53 ang aton oras, mga ka-K5.

0: Live News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ang red blood cells. Paano bala makabulig ang DTX 500? Agod maamligan ang mga selula sang inyo dugo. Kaupunti sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy. Ang aton dugo, ang may madamo nga mga components. Isa dere amo ang RBCs or red blood cells. Ang RBC amo ang nagadala sang oxygen halin sa lungs pakadto sa tanan nga mga cells sang aton lawas. Kag sa iya pagbalik, bit-bit man sini ang carbon dioxide which is a waste product of metabolism. Agod madulong sa lungs kag mapagwa sa lawas every time nga mag-exhale kita.
4: Bangod sina nga critical function sir GP, dapat siguraduhon healthy ang aton nga red blood cells. Bangod ini sila ang exposed gid sa gitawag nga oxidation. Makabulig sang dako ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Agod maproteksyonan ang mga RBCs from oxidative stress. In the circulation, ining RBC ang nagapadayon nga ga-expose sa gitawag endogenous kag exogenous sources sang reactive oxygen species or ROS nga nagadamage kag naga-impair sang function sini. Sa pagtuon sir GP, napamatud-an nga ang pag-usar sang super antioxidant, wala man iban nga pinakataas, ara lang gid sa DTX 500, kag alkaline nga vitamin C nga makita mo sa MITC or pure C, ang nag-minimize ang effects ang ROS kag resultant oxidative stress.
3: Ang RBC ang nag-deform. Agod ini ang makasulod sa magagmay nga alagyan sang capillaries. Ang oxidative stress ang nag-apekto sa deformability sang RBCs. Gani ini, no, hindi makalusot sa capillaries. Ang resulta, may ara kakaroon impaired sang oxygen delivery kag sunod sa pagtuon ini ang nagakontribute sa pathology sang madamo nga mga balatian.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DTX 500!
4: Pila ka mga laboratory studies ang nagapakita nga ang oxidative stress ang nagaguba sang RBC membrane causing more damage. Luckily, ang aton lawas is relatively prepared sa sina nga sitwasyon bangod ang RBC ang may kaugalingon nga antioxidant system nga catalase. Kag glutathione peroxidase, kag glutathione reductase. Ini sila ang mga nagaprotekta sa erythrocyte bio macromolecules batok sa free radicals. Imagine kung dugangan mo pa sang super antioxidant nga DTX 500 kag may TC or pure C, mas solid ang defense mechanism sang imong lawas sir GP. So actually, kung wala ka bisyo, may healthy lifestyle ka, kaya ina sa ang gitawag innate antioxidant nga dipinsan ang imo RBC. Pero in certain condition, no, nangin ineffective ang antioxidant system sang RBC, gani ini ang nagakadamage. Amo na ang rason nga nagalingin ang ulo mo, gakaanimik ka, galuya, wala ka gana magkaon, ganiwang ka. Kinahanglanon gid sa aton lawas ang bastante nga antioxidant. Iba gid ya kung palakaon ka gulay kag palakaon ka prutas Sir GP. Kaysa imo ginakaon puro lang noodles, puro junk food.
3: Hey.
4: So bagay nga sufficiente nga mahatag ang DTX 500 kag may TC or pure C kung ini ginainom mo adlaw-adlaw.
3: Gusto. Isa ka seryoso nga health issues ang problema sa red blood cells. Not enough RBC means little oxygen ang madulong sa mga cells. Dranagasugod nga lipaton ka.
4: Hapuon ka, kapoy ka.
3: So anemia actually ang resulta if ang lawas wala nagaproduce ang RBC. Kag hindi manami ang yasini nga kondisyon.
4: Ikaguba sang organ problema sa gituag RBC. With anemia, ang heart ang nagatrabaho sang husto agud ma-compensate ang kakulang sang red blood cells or hemoglobin kag ini nga extra effort ang makahalit sa heart kag cardiovascular health in general. So importante nga mag DTX 500 kag may TC or pure C adlaw-adlaw.
0: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, taga Hilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250

0: akong sugar.
1: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
0: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
1: So, wow.
0: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
1: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
0: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa aton nga lawas.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: K5 News. If she holler, let her go.

It is 3:07. Ang oras na yan ay hindi daw sa inyo ng mga K5 ng ating DTX Coffee Mix. Manabig ho yung panahon na perfect para mag DTX Coffee Mix. Sama-sama ho tayo mga K5 sa hapong ito sa araw ho ng Thursday. Hanggang alas 4 ho ng hapon para sa ating The Big Mix right here on 101.

0: Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan. Mag-Clinica Max 4 Biotics.
1: Gah, mag-joyride man tabi ka.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi mag-

0: Alam. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi

0: Ngahalin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye

Alas 3:42 sa orang hapon at ang oras na yan ay handito sa inyo ang ating Super Trio DTX L500, MyTC at ang ating D3 Bio. Bawang si Pondag na trangkaso, always mag D3 Bio ho tayo. Sa musukin ating butika, mabibili ho yan nationwide. Susunod na ang ating Alkasigador with K5 Road sa Palma. Maraming salamat. Kita-kita tayo bukas. Adios for now.

0: K5 News FM. News FM.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visio. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Magaspala pa ni
1: DTX Beauty Soap.
0: Dala, o magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
11: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayuno natun subok sa pagsipad-sipad ang matahog nga kasugpon sa atong drama sa kanginan. Medyo git makuhaan sang leksyon. Yung ginatig uluhan. Reyes sa kasaysayan
1: dai puli na. Hindi na ko aking

0: pila na ako mapiyugan dari sa kalanaan nga kinaulatan ko kay Remeo. Wala pagit siya makabalik. Ay Diyos ko, akon bala kung anong natabo sa iya. E, sobra na lima ka oras ang hulat ko sa iya, Deriho. Ayan man. Nalipat siya nga, ari ako din nagahulat sa iya. Gintext ko man siya kagin miss call, pero wala gid siya ga-reply. Ano liman? Ano ma? Una na lang ko po uli? Ay, pero hindi ah. Hindi pwede nga mag-una ako. Hulaton ko gid siya. Hulaton ko gid siya diri. Maabot gid si Remeo. Mahaabot gid siya.
1: Burina.
0: Ay!
1: Ginayawan ka gid hakulatay.
0: Ay, palangga, Diyos ko. Ay, salamat. Salamat, palangga. Bikong gilmayahan mo na ako.
1: Hindi lang ko paghaksabi.
0: Sorry. Adi,
1: puli na ta kay hapon na.
0: Oo, gani.
1: Ay, kaguugali. May hambalan kita karon pag-abot sa aton.
0: Ha? Parte sa ano, Rem? Uy, Diyos ko. Basi ko nagaroon na niya ako nga mapakasal. Basi mapropose na siya sa akon. Basi agaroon na niya ako nga mapakasal.
1: Dito na lang kita karon maistorya pag-abot sa balay.
0: Ay, hindi lang akon balay. Ato na balay.
1: Ate, balakat na kita kay Basikon. Mabayaan kita sang last trip sang van nga nagabiyahe pa kadto sa aton.
0: Ate, oo. Ayo, kali. Aaring mga dala ko. Gindalaan ko ikaw. Ginbaklan ko ikaw sang polo shirt. Ka-grabber shoes nga mapang-ordinary mo lang bala nga pang-lakat-lakat. Ang ngayon, kagin siningin pamakal ko sa imo. Kang ginbaklan ko man ikaw sang bago nga brief.
1: Brief? Wala ko yan naga-brief. Kaginot si Naya.
0: Ang buot ko silingon, ina balang daw short bala. Ang ano na panawag daw, boxer short, ano ina. Itesting lang karon kung kaigo sa imo. Itesting mo karon si Lingko.
1: Ay daw may lain pagin siya yung atuyo sa akon, hao. Ay, hao. Gusto yan naman kuro nga mabigwasan ko siya ay. Hindi na, Remeo. Hindi na.

0: ay nagabihan gid kita abot dere sa balay ba? Gutom ka hapangga? Ihimusan ko ikaw sang panyapon. Lutuan ta ka sang...
1: Ah, hindi na, hindi na. Hindi na lang, Borina. Mapauli naman ako dugay-dugay.
0: Ha?
1: May importante lang ako nga ihambal sa imo. Kamay pa nga mahangpan mo ako.
0: Anong buot mo, Silingon Remedyo?
1: Babayaw. May daluyagan na ako nga babae kag hindi ikaw.
0: Ang buot mo bala, Silingon, nga? Kaginingalitan mo lang ako? Kagintilawan mo lang ko? Ay, kaginingalitan mo lang gali ko. Ginampagan mo lang ang balatsyagan ko, amo bala, Remedyo?
1: Morina.
0: Kung wag mo sinatanin sa primero, palagin lang ka mo lang. Ginulat mo pa nga maulog sa lubos ang balatsyagon ko sa imo. No, pareho lang. Kagin pasalik mo ako nga may paglaom nga magin kita nga duwa.
1: Morina. Hindi man pagidudot sa ako ng tanan nga pamasol ay. Ikaw man, abi. Kabalo ka na gid nga tuig naman ko ka na balo. Hidlaw man ako sa babayi. Pinakitaan mo, kuya, sa dughan mo. Kag sinaho? Wala sang tabo na ho? Sino ba nabing katunay nga lalaki nga makaindi man? Inapangayuan kong itinasang sa pasaylo sa imo, Morina.
0: Wala ang ganyang kalibis ang jutay ng haluyang sa ako, Rem. Wala ang
1: ganyang. Palangga, taka. Bilang utod bala? Nautod bala?
0: Utod? Utod!
1: Agay! Gintampa mo ako, Morina?
0: Animal ka! Palangga mo ako ganaw kaangay sang utod? Bastos ka ka klase utod na! Ginkalitan mo lang ako! Ginkalitan mo lang ako! Kamaan ka, Gidia. Gabaan ka, gising inimo mo sa ako, Romeo, nakabati ka! Gabaan ka!
1: Gabaan ka!
0: Ginasampa ko! Gabaan ka! Gabaan!
1: Kalma lang! Morina, kalma lang!
0: Dugan ko!
1: Morina! Morina, naano ka!

Panga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: Bautay? Mailan kayo, wala na stroke si tita. Nano ka man imutay man? Iwala mo man ang inanay sugid saya nga wala kaglisang plano nga pangasawon siya. Kundi naghuot ang duga niya kag nalipungan siya.
1: Bahala da siya. Basta importante lang ha. Kanakaprangka na kuya sa iya. Kaguugali.
0: Oh.
1: Tawag to biyaday sa mga kabataan sa baryo nga nagatinambay lang to. Mapabulig ako panidlo sa pihak ka kwarto.
0: Di. Para ano tay? Sugod sa napatay si nanay, ginimo na nai dira nga budiga.
1: Ah. Gamito natun ina sa bata ni IC. Sugaton ko sila buwas gamit ang 4x4. Diri na sila maistar ah. Upod sa aton.
0: Bi.
1: Mapuyo na kami ni IC. Kagikot aron dayon amon ang amon kasal sa Huwes.
0: Bi. Tay?

0: Ay, Marie Burina. Ay, wala ka nag-attend sa kasal ni Bayaw mo, ha? Ay, abi ko bala, anay, kung kamo na nga duha. Kay nakita ko man kamo sa nagligad nga binulan nga nagaup danay. Uy, Mare. Mare.
1: Ano, pare?
0: Ubingaliya ang ginatirada ni Paririme. Bawa. Nagpasaga-saga man siya ya pangasawa sang bintihon man. Kaisrot pa na siya.
1: Kaisrot man. Pa! Sugid-sugid panulaya.
0: Ay, busi marimuri na man. Ay, nano nga. Nga nangin kamugid, haw?
1: Ah, pamangko tato siya kung wala kang gadali, pre.
0: Be,
1: ba? Dito ka nalang gani.
0: Ay, ba? Wiki. Ay, siya, marimuri na.
1: Fuisit.
0: Ay, bibiyayin ko.
1: Inkasap na gali sila.
2: Kasal na gani sila. Kasakit matyakon. Ginkalita lang ako ni Remihiyo. Ginprangkay naman ko tani sa primero. Usag wala pasang natabo sa amon. Hindi mo ko tani masakitan sa amugin sini. Ginakaugtan ko ikaw, Remihiyo. Ginakaugtan ko ikaw!

0: 안 나 눈이만 나 누나가 실폰 갈라야가 실폰 아발레이타호 미산디 레나가 단도가 마가다야 페르니 차메 바오 이디 못 바기 발아파오 세빈타나 ang mga kinansang biskwit kag mga chichirya sa bintana lagi na palapaw?
1: Ay, wala ko yung balaga panghimo sa balay. Si Papa yung gaobra sa sunod sa balay namon. Princess ko yung sa balay namon. Gani hindi ko di paghimungat, say.
0: Kag sino ang ginahala mo, kachatman? Gabi na, may yung cellphone mo.
1: Ano man?
0: Naginulsul gin ko, gagin baklan, takas ang bago ng cellphone. Gabi na!
1: Nando kaya man? Nakuha mo yung cellphone ko, how? Ay, nugay mo kagay kagigakig, ha? Kay masikong mga nga kapilakadlaw!
0: Kaganuang buot mo si Lingon. Ha? Adung buot mo si Lingon, bulagan mo ako! Adung buot mo si Lingon!
1: Iso kita, ay Papa! Iso kita, kay Papa! Kinasakit pa ko! Iso kita, ay Papa! Iso kita, ay Papa!

Kamu okey dang tulungnya. Malapit na lang magkagahon, galiho. Pero hindi gid ako matulugan. Tugod nasakitan ako. Nasakitan gid ako sa panghambal kay ida sa ako ni IC. Piliton ko na lang matulugan. Piliton ko na lang.

0: Ta, maingat ka? Unti ta, kamusta ka di?
1: Oo. Maayo man. Kamustang wala mo sa nguya nga amay kag ang asawa niya nga Huben?
0: Ay, ambot lang ta. Atuway, nagalalain. Kaya nga ata, grabe ang away nila kagabi ta. Kagang malain lang. Kay pabugtaw na mong kagina, nagawa nga lang bata ni Icy. Ginapangita siya.
1: Ha?
0: Oo.
1: Ginapangita sang bata niya si Icy. Eh, diin siya.
0: Buta. Ginapamangkot ko gani si tatay kung sa diin si Icy. Wala man siya kuno kabalo.
1: Basi naglayas eh. Basi kung may ginupdan nga lain nga lalaki.
0: Ay, nambot lang ta. Nambot lang. Ay, kagarot gid nga pangabuhi na mo niya tayo. Kagarot gid. Sugod lang sa nagpulo pangasawa na siya sang daog gulang-gulang lang sa apuya.
1: Te, paano na karon?
0: Ato ay, gahimos na siya ta. Kay idulong niya sa amay niya ay sing bata ya.
1: Ti man, makaagkagit si ni Remigio. Makaagkagit. Nagdulot ng gaba ko sa imo. Nagdulot na.

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Effectivo.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Nabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplanta na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang Extel.
8: Supplement for men.
9: Dortez.
8: Tapos ka ng maligo.
6: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops Ato-ata. Ang iCare Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: mga abyan, suno paginyo buwa sa pagmamati. Ang katapusan niya bahin sa aton drama sa kanginan. Inyugid makuhaan sang pagtulunan, yung ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, day puli na, hindi na ako akig sa imo. Ginsulat kag sa direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Duli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyong alagad AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 101.5 K5 News.
2: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Metro Bacolod. Kumusta? Negros Island Region. Sa diin ka man nga bahin sa probinsya kag siyudad sa Bacolod. Welcome na sa atong sigapalatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga kadalagahan. Welcome na mga suki naton nga matag palamali sa bilog naman nga probinsya. And of course, mabatian kita live sa mga pipila naton ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bahin sang Negros, ang 102.9 K5 News FM, Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mas Covado Sweat FM sa my CPSU. And ang 89.7 K5 News

0: ang Butyog Ochoa! Ako naman yung si Kubos ng Alagad, si Kaki 5.
1: Rods Palma. Rods Palma. El Castigador.
0: Kumusta nga ito sa mga drivers, ang e-bike drivers, POJ drivers, modernized bus drivers, Ceres bus drivers. Kansa nang gamaniyo sa mga pampubliko o kung pribado nga salakyan, amping ang mata sa dalan, di gid maghatag kumpiyansa, kay uso subong disgrasya. Dapat nagka-defensive driving kamo always. Di gid magpasaga sa gamag ka K5 kay basa ang dalan, danlog ang dalan, gabulasot gani is buho. Sa aton singa masuki, update nyo ko sa aton singa pagpangalagad. Ang aton singa oras, alas 4.36. Check na nga daan si Kakipev Shine para dasig-dasigta. Para magkadamu-damu, takaroon sa aton singa balitang nasyonal. Kagpipinagpak ka mga balita nga dapat naton nga igatakol today. And of course, iningabahin nulong mas kalawaan sang Mighty C, the alkaline base vitamin C. Nagkababakod ka nagapabdik sa aton singa immune system. Ay gamay lang gid nga panong doma, this coming June 21st to June 21, Sunday, ang K5 News FM magkapatigayon sa bloodletting activity diri mismo sa may Rayo multipurpose gym diri sa may barangay Takuling Tubangan mismo sa K5 News FM. Dire kita magkapatigayon sa bloodletting activity nga ginaman naman sa barangay Takuling sa kay Honorable City Councilor ABC President Barangay Kapitan Didiglas Gonzales Palyan. Salamat gid gap, and of course sa kadyan-dyanda kay J. Delphine, and the rest of the team sa Barangay Takuling, mga BHWs naton, mga nurses kag midwife naton ng mga utod, kag ang City Health Office, no, mga doctors naton da ng mga byan, kag mga nurses nga nagatrabaho sa City Health nga magabulig magka K5 sa pagpanigayon sang atong sing bloodletting activity. K5 solid supporters, thank you so much ang mga K5 listeners naton nga mga supporters, leaders ang maga-join man sa atong sige bloodletting activity. Tibati ko ang Rayo Foundation Incorporated, sila ang maga-preparar o kung maga-aman sang pamahaw sa mga donors naton. Sa liwata sa mga gusto na nga mag-donate, mga K5, gusto ko ikuan nyo gid, mas nami nga limpyo ang yung dugo mo. Luwas nga nalimpyuhan ang dugo mo, makahatag ka pa kung makasugpon ka pa sang kabuhi sa iba naton nga mga kauturan nga nagkinahanglanon sang dugo. Kay subong ang dugo pertigyak budlay pingitaon. Sa aton sing mga suki dira nga gusto magdonar, dapat hindi ka mukpulaw, dapat wala kamusang wala kamusang ilimnon, ano tawag ni alcohol nga gininom. Pulo pa huway ka mo para at least pag-screening sa inyo sa mga doctors naton o nurses. Pasado ka mo para magka-donate man ka mo, makasugpon ka mo sang kabuhi sa aton sin nga mga kauturan nga mga masakiton. Bloodletting activity June 21 Sunday alas 7 sang aga, kilita ay kita diri sa K5 News FM station. And that would be on June 22 to June 25 may ara kami gift giving sa siyam ka mga utod naton nga mga poorest of the poor sa bilog nga Bacolod, no, mapili kami siyam. Signifies naman nga siyam na kami katuig nga nagapangalagad diri mismo sa syudad sang Bacolod. So siyam ka mga deserving nga mga utod naton nga dapat gid tagaan, ginagmay ba lang ning hatag naton, but yet makabulig niya sa iban. Kung sa aton gamay ni pero sila dako na ni. And hasta ina matapos ang siyam mga pagpanagtag. And afterwards, that would be on June 28, Sunday na naman, manangamon siya nga highlight nga event. We will be having our K5 Kalingawan sa barangay, dira mismo sa may Purok Pag-asa, Barangay Estefania. Purok Pag-asa, Barangay Estefania. Kita ay kita da sa palabuton nga Hunyo 28. Dira magpatigayon sa K5 Kalingawan sa barangay, ang K5 News FM, in line sa amo sing ikasyam nga anibersaryo upod man ang Paglaom Eagles Club, no? Ti upod ta sa nday Kuya Cesar Garcia, Kuya Romeo Incarnacion, and of course ang Black Panther. Ti magahatag naman dasla sa nga ginagmay nga bulig, and of course mayara man kami gift giving afterwards. So mapag-games kita, mapa-raffle kita, hatag kasadyahan sa mga utod na tundira. And at the same time, after mahatag man kita ginagmay lang nga bulig. Groceries or

0: food packs dira sa ato sa mga utod dira sa may barangay Estefania. And of course, papagahapon ti ma kami naman mapaliwaliwa. O, ti nagapasalamat din kami sa amon si nga CEO kag President Doc Ramil Uy. Siya sining pagpanggiya, siya sining guidance para sa amon na makatigayon kami sa sining programa. Balik sa tawo, serbisyo publiko. Amon nga tema mo, ang pag-alagad sa banwang wala iya pinilian. Bisan sino ka man, bisan sa diin ka man, kung malabutan na munti buligan na ton. Amon yung diwa ng K5 News FM Network, mga ka-K5. Sige, o si Ma'am June Rosa Villalorejo, nagpamati man, si Leonardo Relos, may dagay. Check aras si ka-K5 Shine. Hibala untang balita, gika naman sa ka-K5 Shine Lacson, mga dalagko nga mga balita gika naman sa News Center.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo.
2: Sa Rods ko sa Dia, gali sa mga plano, daya sa aton nga anniversary, no?
0: Oh.
2: Sa Dia sa mga plano, daya kita yan nag... Ang utok, kaya daw pa-positive ba na?
0: Oo. Oh.
2: Mga kita sa pumito.
0: Yes.
2: So, pero subong yan sa Senado, abin mo si Rods, ano natabo? Kaya isang agad, track na to yung mga police naging deploy mo.
0: Uy!
2: Para nga mabantayan lang ang Senado. Yes! Oo, si Rods. Nakibot ko gani nga siling ko. Do ka sobra-sobra naman yung akadamuon sa mga police naging deploy sa mismo sa palibot sa Senate building para nga mabantayan ng gigiyang Senado. Bigla kahapon, do may mga informations ang sila ni Senator Soto, sila ni Senator King Lacson, na may serious threat, no, sa Senado. And it was not specifically mentioned kung ano ginabi. Ikainas ang kaagahon, gatinayog man niya sa Mindanao na naglabot na sa 3,000 ang aftershock.
0: Uy.
2: Ang Senado naman niya gindagsa sa mga police kaina.
0: Sus, my goodness.
2: Sa nagbantay kaina sa road, mga barikada man, may barbed wire sa mga alagyan. Kay ti, kasunod sining report kahapon na may serious threat ang Senado. That is from the intelligence agent of National Bureau of Investigation. So, Rod, pagka mga alas 8 to siguro, nakalabot alas 9, ginhack ang website sang Senado.
0: Uy!
2: Amo nang natabo kaina. So, nagpagwa ang statement. Nagpagwa ang statement ang Senate of the Philippines na nag-confirm na defaced ang ilang sinong website.
0: Hala.
2: Kung magsiling kita nga defaced, ang explanation diri sa Canadian Center for Cyber Security, isa inikasahi isang cyber attack si Rod. Sa din ginabago sang ginatawag na hacktivist ang itsura, ang appearance, ang content sa isa ka website.
0: Mm-hmm.
2: So, muna natabo sa Senate website kaina. But of course, ginpa siguro sa mga senador na siling nila ang mga dokumento na ito dito, mga informations na ito dito, kwan lang ito eh, for public use a bit. Or para manatutanan sa publiko, why man ito sang sikreto, wala man sang mga informations na nakompromise.
0: Kag-K5 Shine, ano ayan ang gustong, kung sa Tagalog pa, anong gustong ipahiwatig nito? Nahack ang system sa website sa Senate, ginbutangan barikada, ginbutangan sa mga katapo sa mga kapulisan, bantayan, tudu-tudu. Anong gusto ni Paibaluman?
2: Actually, si Rods Ari, may isa ka nag-ako sa pag-act sa pag-hack sa website, no? Nagpakilala ini sila bilang NullSec Philippines. NullSec Philippines. NullSec. Amo na magbasa, no? NullSec Philippines. Ang siling nila, the Filipino people, kung bigin ako na nila, na sila ang responsable abi sa pag-atake sa website sa Senado. And then nagpagwa sila sa statement pinaagi sa Facebook. It states here, the Filipino people entrusted you with power, responsibility, and the duty to serve the nation, not personal interest, political dynasties, or corrupt networks. May din pagwa pag-ibig sila ng statement, no? Every peso lost to corruption is a meal taken from a family, a classroom left unfinished, and a future denied. To those who serve with integrity, continue your work. And to those who abuse the public trust, know that citizens are paying attention. The people deserve the truth.
0: May punto, gidya ka K5Site. Actually, nanamian ko sang mensahe mo. So, dako na lang ang mensahe sa taga-sidad do, sa taga-gobyerno, na tarungo nilang ubrad na.
2: Correct.
0: Oo.
2: Definitely. Why ni sila ya? Ang grupo nga ini, it seems na daw wala sila ya sang ginadampigan, ang grupo ni Gatsalian, or ang grupo ni Cayetano. Wala eh. Ang gusto lang niya nila insakto nga trabaho for the Filipino people.
0: Tinsakto gid man kay kon ipaichindi tabi sa aton si Kamasuki ng mga tagpalma di pareho na kakipab siya nga nagpamanday ka nagobra ka sa gisakbalay. Pag-obra mo, gub-on mo naman liwat. Obrahon mo naman liwat. Gub-on mo naman liwat. Obrahon mo naman liwat. Meaning sulit-sulit gakatabo tras ni Nado. At the end of the day, sige, gasto, kwarta sa gobyerno, walay kapuslanan ang aton si nga mapumulo yung Pilipinhon.
2: Di ba? Yes. Kahapon, may mga statements na gina-accuse ang 18 ex-marines, 18 kargador, 18 bugmen, na may kahilabtanan sini, no? Sa mga security threats sa Senado. But they were denying the allegations, no, the accusations. Sili nga, wala kami na yanabot. Kung tanawon kaning nag-hack sa website, ang mga hacktivists nga ginatawag, ang grupo nga nag-ako abi sa naglunpan na cyber attack. No?
0: So meaning, amuna ang way nila, Kakitab Shine, to let the government, nga may amuna na subong nga sitwasyon sa dalom. Kay kung man sig luwasay lang sila sa ila, sige nga mga ihi da, tabunay sila sa mga alatrasan da, para makapanago, makapulupalagyo sa mga isyo nga ginahaboy sa ila da, oh, himuon nila sulit-sulit na, tilang tao bla, June 18, mag-sugod ng pre-trial conference impeachment ni Vice President Sara Duterte. Meaning, kung naman nagkakalatabo sa Senado, may posibilidad ka K5 siya, namuning hambal ko si mo nagligad, inibala ayhan, himo-himo lang to delay the process or to fast-track the process. It depends, Kakipive Shine. Kaya nakita, taway pa subong limpyo ang Senado mo. May kinagamo pa, may inagaway puwesto pa. Ti, damo-damo, ginaubra sa Senado da?
2: Actually, ang grupo, they're asking for transparency.
0: Yes.
2: For accountability sa gobyerno. I don't know, no? But sa mga security threats, sabi lang nga siling sang
0: NBI,
2: na ang siling ni Senator Pancilio Lacson, although the information is raw pa man, hindi niya siling na amon, hindi pilaw pa, but siling niya nanaog na kuno sa military, kang police.
0: Pero may mga impormasyon, may mga impormasyon nga nabasahan ko kagapon, regarding sino, we don't know kung sino ginagasugid sa matuod. Kay based on the NBI Director Attorney Melvin Batibag, halin ko na yan sa kwan mo? Halin sa masiling naton na credible A1 nga informant nga nga taga-Senado nga daw may amo nagkaklatabo da? Question, no? Amo na gurong ilagin sakya na lang. Nga ti, basi tuod niya, mas mayo nga preempt na lang niya ang magkakalatabo pa. That's why gin-nag-deploy dira sa mga naglain-lain ng mga tropa da?
2: I think, si Rod, may grupo lang din niya gusto nila, sinilang ang mensahe nila. ginagawa ng mga trabaho.
0: Oh.
2: Simple lang sa akin. You are liable to the Philippine people.
0: Oh.
2: Amoy na.
0: Grabe. Okay, Five Rinel, doon naka, ang signal ni Ma'am Shine doon nag-akwan, nag-aburot. Go ahead ka, Five Shine.
2: Sir Rod, doon nag-umpisa naman ang gera sa tungasang Iran kag-Amerika.
0: Ari, ulugtasan man eh. Kay nagligad, nagpagwas niya sang statement. Nga daw, okay na. Tapos gulpiada naman, nag-binumbahan. Nay naman sila, ti, ay oo, kadamu-damu, kagarot sa niya kalibutan kay Five Shine, pati mga utok sa tawag ng pangalan nila.
2: Basta oh. Kung mag na manigulpiada ang presyo sang kwan, gasolina,
0: at yan pa?
2: Diesel.
0: Oo, kay kumbaga mag-asawa na sila mo. Pag may gera, may rason na mga oil companies ka magpasaka kay ti kamahal na to, hindi nakagi sa Strait of Hormuz ang mga barko nga nagakuha sa mga oil products dito. Ti most probably
2: sira na naman sa Iran eh.
0: Oo. Oh. Ti why na?
2: Oo, dinannounce nila sirado na naman ang Strait of Hormuz.
0: So, we will be expecting nga mabalik naman sa 100 plus ang diesel. Uy, tama, nakamunyo niya. Gauda-uda na kami ganit paggas ang stintay 5 nga diesel. Ay, i-shen nyo pa?
2: Amo ni subong ang sitwasyon sa Pilipinas. Kagbilog ng kalibutan, si Rod, report ni Kansanin Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko, Kagdalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. Ito mo ni Kaklatabo, Sinado, actually. Oh, tibisan pa galing Malacanang, nag-deny mo niya, huwag kami kilabtanan sa Kaklatabo sa Sinado da. Oh, niya, huwag kami sa Mahimimu da. Ambal ni President Bongbong Marcos, niyaway kami sa may mahimo dira iya. Kay kundi si Vice President Sara Duterte nag-mention nga di week ang aton presidente. Kailan tawab lang sinado ho, nagaginamo. Oh, hindi ka ni makontrolar ina. Kaya sta subong sige pa yung nag-wise pwesto. Sino ba lang inchakto? 13, 12, 11? Or na naman, nga ginalantaw nila da by numbers sa mga senador, mga kakifay. Ambal ni Vice President Sara Duterte, weak leader si President Bongbong Marcos. Di sabat naman ni PBBM, niya, why kami di, why kami dalabot sa Senado? May ara na sila yung kaugalingon nga mandato da. O, tilang tawa subong, lain ang statement, but the actions, lain man. Di sinupatihan ta sa mga official statement na nagagawa sa bibig ta. O kon sa mga makita naton nga to damo-damo ng mga truck sa mga katapo sa mga otoridad nga nagabarikada sa Senado. Ay oo, ti mga kakifive ya dogo oras na. Kadasig sang oras ta ba? Pero ari pa gid no? Kay na siling naton si House Prosecutor Jose Manuel Cheljok no. Sang Akbayan Party List. Linya oh, mabulig kami sa kuana. Ang impeachment padayon kami diapon nagpreparar bilang prosecutor panel sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Oh, bisan pa nga ti may mabulig kami sa kuani. Oh, bisan nga preparar sila sa impeachment. Pero ti balya, mabulig kami diapon sa linog sa Mindanao. Ay, naging gamit mo pa iya ang linog para magbulig ka.
3: Alright!
0: Pinasulusag dyan ni mga kakipay. But kidding aside, ang buligan-buligan na dapat, let us prioritize those nga mga Filipino people nga nagakinanglan sa bulig. Kamulay na yung aton, Drea mo. Ang importante, mabatsyagan sang tao ang bulig sang gobyerno, mabatsyagan sang tao ang yung ayuda. Hindi ata sagay papugi pa nga magkagduto pa picture-picture lang ta. Oh, masiling kita nga nagdunar kita. At the end of the day, ang kwarta ang ginahatag nyo da, kinawatan man. Ang ginabulig nyo da, masiling ka mo, sweldo ko ni. Eh, sino pa patiho nyo nyo man? Oh, masinya si Kakifay Brimwell. Sige ah, mabuhi ko na black commercial. Kipagbalik ko, mainom ko na isang DTX Coffee Mix. Kipagbalik ko, tutukan tani ho. Ining DILG, no? Kag ang barangay Mandalagan do batya guno gagalain ang interpretasyon sa sulat sang DILG sa Mandalagan o sa may kay barangay kapitan And then, daw pyramid ni mo, from DILG to Barangay Kapitan to Purokarvik. Batayan ta na karon sa itong pagpanumbalik pagkatapos ining pipila ka ba importante ng mga pahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag-TTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! TTX 500! TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. TTX 500 na. Ang TTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubok. Sang imo blood sugar. TTX 500. Garantisado. TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ang red blood cells. Paano bala makabulig ang TTX 500? Agod maamligan ang mga selula sang inyo dugo. Kaupunti sa nakarong diskusyon si Dr. Ramil Uy. Ang aton dugo, ang may madamo nga mga components. Isa dere amo ang RBCs or red blood cells. Ang RBC amo ang nagadala sang oxygen halin sa lungs pakadto sa tanan nga mga cells sang aton lawas. Kag sa iya pagbalik, bit-bit man sini ang carbon dioxide which is a waste product of metabolism. Agod madulong sa lungs kag mapagwa sa lawas every time nga mag-exhale kita.
4: Bangod sina nga critical function sir GP, dapat siguraduhon healthy ang aton nga red blood cells. Bangod ini sila ang exposed gid sa gitawag nga oxidation. Makabulig sang dako ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Agud maproteksyonan ang mga RBCs from oxidative stress. In the circulation, ining RBC ang nagapadayon nga ga-expose sa gitawag endogenous kag exogenous sources sang reactive oxygen species or ROS nga nagadamage kag naga-impair sang function sini. Sa pagtuon sir GP, napamatud-an nga ang pag-usar sang super antioxidant wala man iban nga pinakataas ara lang gid sa DTX 500, kag alkaline nga vitamin C nga makita mo sa mighty C or pure C, ang nag-minimize ang effect sang ROS kag resultant oxidative stress.
3: Ang RBC ang nag-deform. Agod ini ang makasulod sa magagmay nga alagyan sang capillaries. Ang oxidative stress ang nag-apekto sa deformability sang RBCs. Gani ini, no, hindi makalusot sa capillaries. Ang resulta, may ara kakaroon impaired sang oxygen delivery kag sunod sa pagtuon ini ang nag-contribute sa pathology sang madamo ng mga balatian.
1: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds ang nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. DTX 500!
4: Pila ka mga laboratory studies ang nagapakita nga ang oxidative stress ang nagaguba sang RBC membrane causing more damage. Luckily, ang aton lawas is relatively prepared sa sina nga sitwasyon bangod ang RBC ang may kaugalingon nga antioxidant system nga catalase. Kag glutathione peroxidase, kag glutathione reductase. Ini sila ang mga nagaprotekta sa erythrocyte bio macromolecules batok sa free radicals. Imagine kung dugangan mo pa sang super antioxidant nga DTX 500 kag mighty C or pure C, mas solid ang defense mechanism sang imong lawas or GP. So actually, kung wala ka bisyo, may healthy lifestyle ka, kaya ina sa ang gitawag innate antioxidant nga dipinsan ang imo RBC. Pero in certain condition, no, nangin ineffective ang antioxidant system sang RBC, gani ini ang naga-damage. Amo na ang rason nga nagalingin ang ulo mo, gaka-anemic ka, galuya, wala ka gana magkaon, ganiwang ka. Kinahanglanon gid sa aton lawas ang bastante nga antioxidant. Iba gid ya kung palakaon ka gulay kag palakaon ka prutas, Sir GP. Kaysa imo ginakaon puro lang noodles, puro junk food. Hey. So bagay nga sufficiente nga mahatag ang DTX 500 kag mighty C or pure C kung ini ginainom mo adlaw-adlaw.
3: Gusto. Isa ka seryoso nga health issues ang problema sa red blood cells. Not enough RBC means little oxygen ang madulong sa mga cells. Dran nagasugod nga lipaton ka.
4: Hapuon ka, kapoy ka.
3: So anemia actually ang resulta if ang lawas wala nagaproduce ang RBC. Kag hindi manami ang iasini nga kondisyon.
4: Ikaguba sang organ problema sa gitawag RBC. With anemia, ang heart ang nagatrabaho sang husto agod ma-compensate ang kakulang sang red blood cells or hemoglobin. Kag ini nga extra effort ang makahalit sa heart kag cardiovascular health in general. So importante nga mag DTX 500 kag may TC or PRC adlaw-adlaw.
5: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imong mga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: So wow.
6: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa aton nga lawas.
5: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabagat
5: sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C, mababaka sa mga butika.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
17: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
17: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Energy booster.
19: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
20: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
21: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
22: Mapakal sa malapit na butika.
16: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica, Max 4 Biotics.
23: Pre Tonyo, te, musta ang bulang ka, pre?
24: Ah,
0: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
22: Di pre, mustabo lang agabi pre.
23: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
2: Extend Food Supplement for Men.
24: Tikasin!
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
28: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Cheers sa barkada nating
31: Night Shift!
30: OT!
31: Breadwinner!
30: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
32: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
33: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
34: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
35: Happy!
36: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
37: Playtime Entertainment. Born for happiness.
38: Playtime Entertainment. Born for happiness.
39: It's the best part of the day.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: 1.5 K5 News. Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador, alas 5:13 na sang hapon. Diretso na kita sa mga balita naton karon nga ginaaman naman sa aton sing mga pipilang kamanghangkilan nga mga field reporters kada kantabay na sa aton sing linya. Ang oras sa 5:13, muna mong nami subong mag-inom sang suplemento. Suplemento nga maghatag kayuan sa atong kalawasan, especially ining DTX 500. Kabalo kamong DTX 500, may pinakamataas nga antioxidant ini siya. And of course, aside sina, may manami pa nga idulot kasi nang nagalimpyo. No, nagadetoxify, nagapagwa sa mga free radicals nga sa aton sining lawas. And aside sina, mga K5, nagapanormalize man siya sa blood sugar naton. And may anti-diabetic properties pa. Ano ini? Ang charantin, visin, kag polypeptide mga K5 nga sarang, makabulig niya, nga makapanami, makapalower down sa atong blood pressure, and at the same time, amuning nagabudlay subong kay ti ang diabetes, nga pertika duging na gidya sa Pilipinas. O halos 40 above nga mga tao, subong may mga diabetic na, gasalaka, nag-shoot up ng ilasing blood sugar. Ah, kilala ko di gani, bata pa pro, tas taas ng blood sugar, di ba, K5 Rimuel? Bangod sini mga K5, ginabuligan ang aton sining lawas by taking up sining DTX 500. E-check na si K5 Obre Suspenye. Si K5 Obre Suspenye, may nag-angkasanay man to, nga nabungguan sa isa kaslakyan ang ila sining tricycle. Si Sir Wilson, si Sir Wilson. Check ko na si Wilson, gali ining bomba dito sa kuano, sa may barangay Madalagan, sa may Purok Carvic. E-check ko, si K5 Wilson dahil sa line number 1, narin sa Kaplastar.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Wilson, ibalita mo.
3: K5 Ross, ng Padangan to sa Talatapan sa K5 News FM, ang pilang mga residente sa Purok Carvic, barangay Madalagan, sa resyonal sa Makulod, hindi matapos, no? Nga kita ginaaligar nga gabuto na kakipagrod sang ila sining jetmatic pump o kumbumba pala kakipagrod nga sa sulod sang anong kadikada 60 years kakipagrod amo ini ang nagaserve nga main source of water sang inaaporok kakipagrod no kaga medyo may itik na pagkinsindihan na yung kakipagrod kay abi sa mga residente si DILC amo ang nagamando nga pag-abot na kakipagrod sini ang bumba sa immediate nga ano pala panasig nga madali nga pinihon kay Kepeng Roads. Karon kakina pagpatulong nato dito sa area kay Kepeng Roads no na upos naton si punong barangay Paul Anive kaging klaro niya kay Kepeng Roads nga ang order gani iya para sa iya bilang punong barangay nga nakahatag sa higayon kag nagaayo sa iya nga mag-explain kung wala pa sang action niya ginubra ang barangay kay Kepeng Roads sa piyak sang kinyo sa natagkiya sa property kay Kefagros. So balikan natin, anay ko nga, anong rason kay Kefagros na ginapakuha in isang tagiya kay Kefagros ang bumba.
1: Okay.
3: So balikin bakal, ginbakal na kay Kefagros in property kag inang bumba kay Kefagros aragin sa pinakapunta balang portions ang property niya kay Kefagros nga nagalaksam. Karon i-claim na sa tagiya kay Kefagros ang tuta. Rason ko nga ginapakuha na ining bumba kag hindi pa nung pasugot ang mga residente kay Kefagros for the meantime nga wala pa sang ibulos balang bumba kay Kefagros nga pwede nila kuhaan sa tubig kati kadamo sa mga estudyante na kay Kefagros nga nagakuha tubig. May mga senior citizens kay Kefagros nga nagakuha mga tubig. Even PWD dira man nagakuha sa tubig kay Kefagros kaya mo nang pinakamalapit kag common gid sa tanan kay Kefagros. Karon kay ang balgadaan kuhaon gilayon kay Kefagros no? Now, even nga wala pa sang court order nga nagwa kay Kefagros si Amonita na iyang mamando gina supposedly kung kwaon ginman ang bumba kay Kefagros kay ang hinunanon man ni punong barangay Paul Anieve ining mga residente sa nasambit nga lugar kag nagpasiguro man siya kay Kefagros no nga hindi man magpanguna ang barangay sa pagkuha sinisang bumba kay Kefagros no for kung wala sang court order pero samtang tiprano pa kay Kefagros kay ti na brought up na ginman ining kwan ng ining issue nagpapangita na to si kapitan sa lugar nga daan samtang wala pa makuha ining bumba kinaidiyahan na niya ang lugar kay para mapaubrahan na sa bumba kay Kefagros samtang wala pa ini magabot kay Kefagros ining bumba Kay Five Rods? Hello, Kay Five Rods?
1: Sorry, Kay Five Wilson, ano? May ginamuma pagkita diri sa stasyon. But, but in a way, Kay Five Wilson, ang sala diri nga nagpangkwan is pag-itsindi, no? Ang pag-itsindi sang interpretation, sang letter. So, muna gawin, no? Among giting permi ko ginagutas kay Kay Five Wilson, na dapat tanig to tayo Pilipino mo lang ta, dapat magpadala kita sulat sa barangay, magpadala kita sa mga demand letter, Tagalugon ta, hindi ka nilungguhon ta, diba? Para hapos may tsindihan, kag hindi kita mag, hindi kita bala ka Kay Five Wilson nga mag salap lang aton nga tawag ni pag-comprehend sa isa kasulat. I'm not, wala ko nag-husga ha, wala ko nagasiling ati hindi may tsindihan sang barangay. Inabla kong sa may mga letters ka Kay Five Wilson nga on the first page, on the first part sang sentence or paragraph, daw lain gali ang tuyo, pero kung lang tao mong kontinido sa idalom, dira na-explain. Amo na lang ang mga style sang letters ka Kay Five Wilson. That's why sa mga letters, kuya, direct to the point. Kung anong gusto ko ipalabot, amo dapat pagbasa, pag first glance mo, may tsindihan mo, muna na siya ang punto. Dibla?
3: Yes, Kay Favros, kaya ang problema, si Missy Barangay, okay, kaya Kay Favros, may intindihan niya. O galing ang mga pumuluyo, wala nga nagpadulong to ka Kay Favros sa barangay, kaya ng picture, sinisang letter ka Kay Favros, eh, ultimo, malang bala siguro na mga pumuluyo, wala gamitan mo na isang dalong ng English kay Kay Favros. No. Kaya niya pag-move nila, kaya kung ako gani sa pagbasa to sa letter Kay Favros, immediate action to ang pinamutang dito eh. Immediate action / reply. But siningon, hindi lang niya reply ni kapitan na tinanglan Kay Favros, may immediate action.
1: Amo gid bla problema sa atong mapinig perti sa atong ka sagad maghimo letter bla magi English gid bisa mga demand letter na from the barangay padala mo sa ginsumon English man ting ibandera kay Kay Five Wilson, okay lang ako maintindihan. What if karon ang ginpadalaan mo to sang sumon o demand letter hindi kay chindi sang pulong English kay Kay Five Wilson? Di mangayo pa to siya second opinion, sir. Ano ning buot si Lingons ni? What if karon ang interpreter ya sala man to? Kundi balda ang bilog ka kontinido sinang letter. But anyway, kidding aside, ang letter from DILG, ginapasabat si Kapitan bangod sang reklamo, sang pribado. Pribado. Lantaw-taw complain na private, di ba? Pribado, nagreklamo sa DILG. Question, inang pribado, nagkagto na sa barangay how? Nagpabalo nga daan nga ikap, buligi kami di ba, kibinakala mo ng duta, gusto namon ipasaylo tong bumba ho? Ang source of water sa mga pumuluyo da, ibutang gibi. Nabalanan sa barangay, may reklamo coming from that private individual or private entity kay Kay Five Wilson?
3: Yes, kay Kay Five Wilson, may reklamo, ganyan nga nagpalabot sa ila, pero si Kapitan, hindi mas na makasiling kay Kay Five Wilson, ngayon na property, kay hindi mas na assessor kay Kay Five Wilson.
1: No, hindi. As barangay kapitan. Hmm. Let's say for example, akong barangay kapitan, di ba? May ginbakal ka nga duta kay Kay Five Wilson, nga ang inang duta, may isa ka tub, may bomba da. May bomba nga dugay na da, nga ginahimo ko common nga pala nag-uban sa mga tao da. Galing na bakal mo, kagpat sina nga bomba, ang duta sina, dala sa kihad mo da. Dibla? So mariklama, manawag ka eh, siyempre manawag ka sa kay Kapitan, Kap, anong kwan mahimo? Tapos ni kay part na di, ako na ding ang bomba ho, anong mahimo ta? At ang Kapitan, may say niya ka Kay Five Wilson. May say siya, mangwa siya sang idea, o kung mangwan siya, mangita sa lugar, nga either i-transfer niya na, kahit hindi iyan na nasang binakal mo. Dibla? Dapat pangitaan niya to lugar, kag butangan niya to bumba ang para may kuwaan lang bi tubig ang mga tao da.
3: Sakto na kay Five Rose, kag actually gani kung pintas lang ni guro ni nga punong barangay ni kay Five Rose, kay kung basta may source ang tubig kung ano man nga minerals da kay Five Rose nga mapuslan sa community, may ara gid ya sang right kay Five Rose ang gobyerno nga mag-intervene sina, especially kung ano ini siya nang kinahanglanon dala sa community pareho sang tubig kay Five Rose. So
1: pwede mo kami ka kay Five Rose matagaan pangayuan copy sang letter sang DILG to barangay kay diri ginaway naton kay Five Wilson mo. Karon ang DILG din maposisyon. Maposisyon sa isa ka private entity o kung sa kadamaan nga nagagamit sang tubig da. Dira ta na mabalaan kay Kay Five Wilson mo. kon anogid bi ang main goal sining letter sa Department of Interior and Local Government diri sa siyudad sa Bacolod para at least may tsindihan ta kay kabalok ka pilak bilog tao gagamit sa bomba daw.
3: Kaya Febros, hindi magdubo sa 15 ka pumalay, kagdamo-damo kinaya sa mga residente, mga estudyante. Kaya Febros, si kung kwao nila gulpiada, mga estudyante, makatos kula, hindi ka paligo.
1: Ah, may kilala ko di.
3: Grabe, wala kay Febros as in may senior citizen. Kung amo na nga ba nila, why mas sila kay Febros na kwao, why mas sila problema, yung kwao ng bumba, klaruho na bala ka kay Febros, nga may ibulos dayon, kaya tingin na gamit sa adlaw-adlaw nga tanan.
1: Pwede na na bala may istoryahan. Between the barangay kag sa private owner sinangaduta, pwede may istoryahan niya. Kap, amunikon may uhay tabi, let's say ikaw. Kap, nakwaong kuning duta ko ha, pero may ara kada mabulig lang ko patasok ha, para mabutang liwat bumba. At least sold bala ka kay Pebgo Son. Kaya kung ako ang mga pumuluyo, ma-react man ko na, no man, dira ko yung paligo. Dira ko yung kakwa sa tilig, tubig sa tigang ko. Titing kami karo makwa sang source of water na monbi, kaya may kami tubig sa prime motor, kaya yung tubod sa prime motor, daw ihi malang na.
3: Amo na ang punto. Iba? Kaya mga residente, kay Febrods, amo ginaang imo ginambal, amo ginaila punto. Kati adlaw-adlaw, nga tanan kinanglan kit nila ang tubig da, sa bumba, kay hindi sila tanan may basiwa, kag ang basiwa, tayo-tay man ang tubig kay Febrods, so amo ginaang ila ginagamit.
1: Ayo, kaluluoy, ang maluluoy, ang gakaipit per me kay Febrods, you know what, ang gakaipit is mga pumuluyo, gid. Diba? Sila gining kakaipit. So diri nato makita karon kung ano ang proseso, anong hilikoton sang barangay kapitan kag sining private entity ngani ay for sure mabulig niya mo. Kun biya, I don't know lang gid ha, pero kun sa akon kapag hango, pabulig niya ining nagreklamo nga maduhol da for additional, let's say, patasok na dami ikap, ari may bulig ko diwa. Duwa kalayon ako na. Duwa mo na bla. Oh, diba? Sa pang-relocation site ka niyong gusto, may mapalos ka na sa mga balay, gambal ka pa. Ako mangita si mo relocation site, makahalin ka lang di sa akong lugar. O something like nga, ang ginatawag na kumplaser ka kay Five Wilson. And for sure, ang DILG, tinagpadalas la letter, we don't know kung man mabasa ang letter. That's why nga mga ayok ko na copy si mo para lang taon ko di kabasahon. Kaya binagbinagon na ton ka kay Five Wilson kung ano gidya kabugat sang letter. Kagang pag-inchindi man, question, ang nagbaton sang letter, sino how?
3: Punong barangay kay Febros, barangay Mandalagan, kaya ina-address sa kay punong barangay.
1: Sino naghatag instructions nga nagsala to yung nag-relay information dito sa mga tao nga daw nagwaya bad light sa ang DILG nga daw bisang mga tao to tiga DILG kaya nagwan?
3: Kay Febros, ang pagklaro ni Kapitan na wala sa persona dali nga nagkadto to sa may community kay Febros. Bali, ini mga residente, amo nagpadulong sa barangay kay Febros, kag impiksyuran ina ang letter, kag amo ang nag-ano, doon nag-interpret ang letter, bala kay Febros, kasi hindi ang logo sa DLG, nagkabarakang ginadaan sa babot, ipaghaom nila kay Febros, nga order sa DLG ang pagpahukas ang bumba. Gitiksuran lang nila to sa opisina kung naman kay Febros mo sa barangay Mandalaga.
1: Amo gina na siling naton daw. Dapat i-interpretahon gid mayad. Muni budlay kung delikadong gamay nga kinaalam la kay Febuson. Oh. Ayo, but anyway, na-patch up naman guro ah. Ano, diri kita sa solusyon. That's the problem. Anong solusyon sa barangay?
3: Kay Febros, siguro ang kapital, wala ginya sang gabot nga matabo samtang wala sang court order. Pero samtang wala pa sang court order kay Febros, kagina kay nakita tato ni kapitan to nabatian gid nato ni nagambal sang nagpapangita nato sa sang pwede itasukan naman kay Febros sa community.
1: Very good.
3: Samtang wala pa sang court order.
1: None. Very good. Dira kuya ma plaster. Mangita ka nang gadaan kay balaan mo na nga hindi tanday mo. Di ba? Hindi na ta magulat nga ti wala tonda pang court order before kada magkabot ang guwas na karon nagpapakatig-a pa ta. Diri kuya sa plastaro. Sige, for the meantime, maayo kami sa private individual, private entity kung sinatagiyas na da. While we are looking for talasukan, buluhuan da, kuluwaan sang supply, ayo kami anay. Okay, for sure, pasugot man na grong spiak kay Five Wilson.
3: Yes, kay Febros, amo na nga for the meantime lang ane, samtang ara pa ang bumba kagwat pa makuha, di pangitaan ang adaan, kaya kundi pagkuha na kay Febros, why na sa problema?
1: Sa Pilipinas na iya kay Five Wilson, sa Pilipinas na iyang bumba, ginapalapitan sang tawo. Sa ibang nga lugar, mas lingkang nga bumba, higay palagyo ng tawo. Pero tsakto ng punto ni Kapitan, bangod daw would be an eviction mo, no? May mga, just like sa isa ka, struktura nga balay, before ka na magpagwa sang balay sa dapat may court order gid, no? Coming from the court nga ti may ipaluson ang isa ka struktura da balay or nanuman just like bomba kay K5 Wilson.
3: Yes, kay K5 Ross, at least isa naman no ka problema ang na ano maski pa paano na palabot sini sa K5 News FM no paagi sa aton sini nga mga public affairs program kag kaihatag tanan namin sa kapitan ang iya sini nga mga ulubrahon kay K5 Ross kag kabay pa ma simple mataga ang priority no ang kinahanglanon sini sa mga residente sa lugar nga mo man ang concern nila ang tubig nila kay K5 Ross kay very importante kinaiya miskin sa aton sa pagkatahon aton yang tubig importante gid so kinahanglan resolbahon ang problema so mo na update sa aton kay K5 Ross no gikan sa patrol, kaya ganito sa inyo sa Kalwan sa Mighty CD3 Battle GTX Survivor. Report na to sa patrol, si K5 Ronnie Loblabi, ni naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report!
1: Malamang salamat kay K5 Wilson Villana. Tinami, maningkitingin ubras ng DILG, no? Nagpadalas la letter. Pero tayo, ako sa DILG, ining clearing operations tapos sa mga mayor ng mga dalanon di. Oh, sa mga barangay road day. Dari sa amo, no? Sa may Puente Villa, kag to yung diblao. Nagligad, pag-agi, kung naman ito tayo naman kung sa gaid, sa e-bike, kay may nag-parking, may mga soft drinks. At ubangan, gid daw sa unan sa may Puente Villa Elementary School. Oh, dala na, gin road widening, kung may road widening, gin palapad. Pero ti, ang isa kalinyada, nag-inimo, la parkingan da. Tika budlay, dalan, tapos diri pagido sa cornero, pero accident prone area man. Hayo, di dapat kung napisa ng DILG, amo man na dapat tutukan nila. Hindi lang sila sagi ka sabat sa mga pribado nga mga individual or entity. Oh, sabat man sila sa mga ari na nga daan niya sa publiko, public nga kwan, nga mga alagyan. Hayo. Galing lang, hindi niya kung private, no? May maayo si mo nga pribado nga tao. Lain gid jay no. Lain gid yang sabat mo sang sa gapuyo lang tus purok ko. Ah.
4: All right.
1: Di ba? Lain gid yang sabat mo. Pareho man akong isa magsulod ka sa isa ka restaurant. Nakachinilas ka wala sa pagsi mo daw. Pero may iban may gasulod sa restaurant ka nakakuntudos ang alahas, nakabayo, nakanami ang biski, nakasputing. Ayo. Kanabi. Sir, welcome sa Rod's Restaurant. Ang diri ka pungko, sir ho, sa amon si nga manami nga executive chair. Wow, tanan, sir, anong imo order? Wow, daw. Pero kung nakachinilas ka lang, duway ka sa masapat. Ano ka di, sir?
4: Alright!
1: Salat na di mo sudlan? Oh. I'm not saying amon ang tanan ng mga public officials o kung mga government employees. But it happens. It happens. Mga ka-K5, no? Kabay pa kung tangin mga patas man ta, no? Giyo-giyo matada. Yung gisag, pungko lang tada sa aircon ng opisina daw. May nagurusang galibot-libot sa bakulod. Kada mo damo di mga dala nun, no? Part pa na sa ngaton nga clearing operations na nagligad pa nga matinuig. Daw nagningas kugo naman to gani daw ay masubong giyo. Ay, oo. Sige, this time, check tabi si K5 ano ni, Aubrey Sospenye. Masubo din nga balita. Aksidente na naman. Aksidente. Ining dito aras ka kay Pebre. Di, aras siya nakaplastar. Dunog hinay ining tricycle. May video ta da kay K5 ano mo? Kay K5 idren okay da. Ipakita tabla karon samtang ga report si kay K5 Obre para maplastar ya mayad. Kay K5 Obre please standby.
2: K5 News FM live report.
1: K5 Obre, ibalita mo.
5: K5 Rods, mayong hapon. So, dead on arrival, git ining mag-amiguhay. Matapos mabungguan sang Toyota Vios nga salakyan ng ila ginamaneho nga Kawasaki tricycle.
1: Uy!
5: Kagabi ka, K5 Rods, mga alas 11 ni siya sa Puro 2, Barangay Tuyum, Kawayan, K5 Rods. So, ginkita lang mga biktima nga si Rodolfo Calibo, 40 anyos,
1: uy!
5: K5 Rods, ining driver sang tricycle. And ang iya sini nga pasahero ka K5 Road nga si Demetrio Sumanyon 59
1: anyos si K5. Oh. K5 Obre, nakita ko diho, sorry sa reaction ko ha kay samtang ga report ka huy-huy ko kay kadasig sa lagan sang ano ni sang salakyan. Ining tricycle medyo kalma lang yung lagan niya. Hindi dasig na lagan sang tricycle ha. Ang salakyan gid pertik dasig ko. Kitaon sa CCTV ka K5 Obre.
5: Yes, sir. Based sa information sa kapulisan, buhay tani ka kay Five Rods because ang ila sininga puluyan gikan ni sila ka kay Five Rods sa birthday mo.
1: Ang tricycle ang yung mag-abyan.
5: Yes, kay Five Rods.
1: Okay.
5: And then ang ila nga puluyan ka kay Five Rods dira laman sa purukto. So posible nga maliko ni sila ka kay Five Rods pero malayo pa ka kay Five Rods amo nga ara sila sa inner lane. And then possible siguro ka kay Five Rods nga dasi git bika kay Five Rods makita sa CCTV footage nga dasi git kaayo ang patalagan sining Toyota Vios among nabungguan niya ining tricycle and then gindus-dos niya ni kay Five Rods makadto sa Brandilia sa Kigat sa ang dalan ni kay Five Rods kay makita na to.
1: Dali lang git kay Five Obre ay plastar ko ako di inner lane ining tricycle nagabaybay yes. Pa hali kon drit halin sa tuo pa wala siya o butang tabi panorte to sor or depende sa atong paglantaw sa nga video. Ang ining tricycle, may lilikuan na da sa walahaw?
5: Wala ka kay Five Rods.
1: Wala. Kaysa tuo, way man sa likuan, kayo may baralo, may inner lane. Ang likuan ko sa tuo, punta pa na to sa video ka kay Five Obre, di ba?
5: Yes, ka kay Five Rods. Kay ining dalan ka kay Five Rods, National Highway, ining nag-apariyo sila nga makita sa TV, nga pariyo sila nag-usoy isang dalan
1: okay.
5: Sa Suhor Panorte.
1: Uh-huh.
5: So ka kay Five Rods, and hindi ini siya accident-prone area based sa kapulisan ka kay Five Rods because sanag
1: straight.
5: Ang lugar, and then atubang siya ka kay Five Rods ang gasolinahan.
1: Sanag eh! Kag tadlong pagurong dalan da?
5: Yes, tadlong ka kay Five Rods ang dalan, among gin-consider siya sa kapulisan, nga hindi siya accident-prone area.
1: Ginalantaw ko bla ka K5 Ubre, slow mo bigamay ka K5 Adrian. Ginalantaw ko ang trajectory o kon ang dalagan pag traverse ning tricycle if nagliso sa pawala or nagliso sa patuod o way man naghinay lang siya nagbahar-bahar lang saya kag tadlong yung dalagan niya. Dasig yang yak auto kayo kasi bado mo.
5: Yes.
1: Wara o. Why kasi nagliko pawala yung tricycle straight lang niya japon na ang pugong isa manimbila, ya. Ay, grabe ka kusog. Tita Son, anong natabo sang driver sining salakyan?
5: Ara ka kay Five Rods sa Costeria sa atong kapulisan sa Kawayan Municipal Police Station kay ginahulat ka kay Five Rods ang desisyon sang duha ka pamilya ka kay Five Rods sang driver kag sang pasahero kon na magpasaka bala sang kaso ka kay Five Rods. Pero gina-prepare naman sang aton nga PNP
1: uy.
5: Ang mga dokumento ka kay Five Rods.
1: Lain kay diri gid sa motor gid na igo yo. Na bungguan niya.

0: itom ang kulor blare. Yung nalantaw ko di ka gipebrig na slow mo na mo bi ang video. Tumabog. O tuhog, galupado. Abumunggo pagidya ka kifeb ubri sa bayo barandilya. Sa baral.
1: Mga approximately mga 50 meters pa siguro ka kifeb roads nga yasira ang gintabugan.
0: Ano na concrete nga barrier or ng steel na sa ano na blan ang daw plancha blan nga ginangot-angot na nga daw lapad nga nalapit sa taytay daw mo na?
1: Do, yes, kay Kevin Broads. Yung nasa K5 Broads, kaya nakita ng mga gina na ano, siya nag-upi kay Kevin Broads.
0: Sus, my goodness, oo. So, ang pamilya, gahulat pa siyempre, mga kuan maniguro mga biktima. So, ano nila, ni aplastada, mapasaka asla kaso, or settlement na lang kay K5 Obre?
1: Siling sang aton, sininga kapulisan kay K5 Broads ni Sir Errol Cebuas, ang traffic investigator na interview natin kaina, ginahulat pa ka K5 Roads ang desisyon sa pamilya ka K5 Roads bangod wala pa sila nakahambal wala pa sila sa final decision ka K5 Roads nga ginhatag sa kapulisan kung magapasaka bala sila sa kaso o kung settlement na ka K5.
0: Taga diining driver sang Vios?
1: Actually, taga dira lamang ka K5 Roads purok dos man gihapon. Barangay Tuyum.
0: Okay. So, kaya basi kilalahay pa ni Slaguro. Kiti sa kabarangay, magamun ang lugar kay K5 Roads. Basta isa kabarangay do, halos na lang kilalahay na mo. Dirim lang sa bakulod nga bisan tupad balay mo di mo iklala. Oh, kay kun makita ilang itsura mo dayon nya gani ka pader taas pagid para hindi makita itsura mo mo di sa bakulod bisan. Pero kung sa barangay sa uma kang gibay mo bre ya, pagkakuan ay jay uling. Kasi kita na ko lang ako na be post pro. Oh, di kilalahay pa na iya kang gibay mo bre, but condolence sa pamilya sininga nagkalamatay. And lesson learned na lang guro, no? Hindi nagkitasagi padasig sa dalagan. Blakay makapuli ta. Importante kay kipa mo break kung nagamaniho ta, hindi ta magsagi ka pa saga-saga padasig. Kay any split seconds, ya, blink of an eye, dako na na yung nga bagay nga makapatay ka or ikaw ang mapatay kay kipa mo break.
1: Yes, kay kipa mo break.
0: Sige.
1: Report gikan diri sa sur nga bahin sa Negros Occidental ini si K5.
0: Balan ko excited ka na buwas ay. Sana else eh. Good luck sa inyo.
1: Yaw, ano ko po may pangita ka outfit ko ko K5.
0: Grabe nga tanang outfit. Yung ipakita sa ako ni Mamang Jean, is M. Jean. Bakod-bakod mga outfit nyo. Isiling ko malagaw ko na guro ay. Galing kay Tialang Alang man kay gapreparan mga midi. Mangayaw mga mida sa sur ah. Ah, dira sa inyo. Oo.
1: Di mauna lang kami kay
0: K5. Salamat kay K5 Obre. Good luck sa inyo sa team building tomorrow.
1: Yes, thank you so much kay K5 Roads. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa DTX 500 my PC kag D3 Bio. Ini si K5 Overseas Spanish para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag galingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
0: Madamo salamat kay K5 Overseas Spanish ti amo ni katabo kung isa sa aksidente. Especially kon gabi dasig padalagan. Gakaksidente gani nga galakat lang tagi kasag kasalapid pati ilta. Nakita na ginagatikang gulpiada lang malapakan mong isa mo katiil ano ni masandadan mong isa mo katiil katumba ka di ayan pagid kon damu-damu kamo gagamit sa dalan di that's why extra careful gid kita okay especially sa mga salakyan nugay inom sagi sakay sa salakyan o motor da kay delikado gid ang imong tawag ni reflexes hindi na nami ang calculation mo galiwat na gambal ka pa sa imong mind ga oy it's 5 meters away pa before right turn. Pero sa totoo lang galiya, nang kwan pa na, nang 2 meters na lang. Ay, oo, sige. This time, check natin si K5 Berto Gakit. I-check na balita ni K5 Berto. Si Ma'am Risa Bauer, nagbamati. Mami Lily Inting Balinas. Veronica Delgado Recto, nagbamati man, si May Dagay, Jonali Teberio, mayang hapon na si mo Jonali, and of course, ako sining kumpari, Papang Jun Ramos, kayado ko ilay, no? Kag si William, nagbamati subong, si Ma'am Jennifer Teberio, Lydia William, Roslyn, dili ka na, May Dagay, kag Bing Selfin, no matter Lizelle, si Marian Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, Papang Eduardo Jujo Galona, si Marie Chris Navarro nga gupagwapa sa Mutulayan kasi Papang Erning Pudirusong pinakabaskog nga mekaniko. Ara na siya, kagipa Berto sa line number 1.
2: K5 News FM live report.
0: Kagipa Berto, ibalita mo.
3: K5 Broads, baw nagreklamo gid ang isa ka Iloy.

0: no? Matapos nga ginpa-push up sang 200 push up ang iya kunungan 9 years old nga bata nga ginpa-enroll ya sa Taekwondo Center sa may sa Kamol sa Bacolod.
1: Aha.
0: Si Mabrod pataton sa sistema ang iloy nga ni amo niyang nagreklamo may bata ni siya nga 9 anyos. Ginpa
1: babae lalaki.
0: Babae ni bata
1: okay.
0: Nga babae 9 years old.
1: First time nga ginpa-enroll or dugay na?
0: Actually in 2 years na ni yung bata nga okay. Enrolled.
1: Okay,
0: 2 years na.
1: Uh-huh.
0: So ang enrollment is kitik school lamong, no? So ang enrollment every summer ni. Kaya broads, no? So every summer, every day magluwas sa Sunday amo ni ang ilang sining session abi.
1: Okay.
0: Kasi tuduan sila. Isa kuno ka adlaw do naga wala gid kuno do ka ano nagbuli ining bata. Kaya bro, so nagligad nga sinima na, nga doon nagalain ko nung pumatsag, tapos ginpamangkot siya sa iya sining iloy, dito yung ginambal nga din pa push up kami sa ila, sining ko nung trainer, kaya bro, sa 200 push up, kagado, ano nung ko, nung tawag sina, nga doon may other, pagit nga doon, I don't know, doon penalty ang tawag sina, kaya ba, squad, do 50 squad, kag, squat.
1: Squad mo ni mo yaman squat inab lang daw naga
0: si Michelle mong sagay kang mando ako lang bala kay ako ni report
1: naga
0: naga patugatugada bali 200
1: naga
0: 50 squat
1: okay
0: kay ma bro si Michelle sakit gawa na kung sa Navy Anyos nga bata dito nga gin kumprunta sang bata ang iya sininga nanay kagay nanay ginindi si garan man pero ang nagsakto man kuno ang kay duhan ni may hinablos pagid ni sa mo ang babae nga naga enroll man subot pa kay sanay sila kay the broads nga bata man the same man nga age kaga didto gimangkot sang nanay ang iya sininga hinablos man nga isa kun tuod din man nga gin 200 push up sila kaga didto kay the broads nga naghambal man nga oo diyo nagsanto dito na nga naugot ang nanay kag wala man kuno to nakipaghinon anon kay bigin na kontra man kuno to sang nanay ang pila ka mga parents man dito sa may sila sining association o kung sa ila sining center nga mga upo diyan nga mga classmates sa Taekwondo kag Viva Roads no ari bla bahayag sang nanay pabati ta ang babae tabla no sa interview naton amoning nanay sa kaminuto lang ni yari ang iya sining pahayag kay na kwata man ni Tina ang pahayag man sang tagiyagit
1: sang, sige may na kay pata subong unahon tanay ang tagreklamo go ahead kay Fiberto
0: tagreklamo ari pamatian ta ang babae
2: sir naglabot ta sa lula kay nanugid man ang hinablos ko tugma ang ilang sugid nga nag 200 push up sila kag 100 squat
3: 200 push up nga di dapat okay kamusta
2: so ang naano ko pagit sir nga konsensyahan ko last time ara ko sa gym gabukad ko sa messenger ya nakita ko gina message ang self ya dili bumulok ko nanu ni sa sige ko ang problema yan, kaya wala ko masaginaano sa balay. Ang reels siya, Mami, I'm tired. Duka mo na bala ang reels niya gagawa. So, ginchat ko sa harap ko na workout. Mana, kapoy ka, i-massage siya kakaroon. Replyas ako, sige Mami. Pero wala ko sa ginabalan nga, may nabasahan ko sa iya messenger. Susubong nga muli na tabo, sir. Natugma na kung anong rason, kung gaan mo na ang bata. Wala ko ka-expect. Nga, wala ko ka-ano nga. Wala galit may ginapili ang depression.
1: Oho, ahay. Ti itsindihan ti ginagkaki 5 Bertong kay ti siyempre kung amay ka or iloy ka ang welfare sang bata mo perming ginakuan mo.
0: Yes.
1: Oho. So, lain galit kagit pa enroll niya to for the reason nga dapat masaka ang iyang sininga discipline, ang self-confidence ang bata. But she found out nga ti daw nagnubo galing moral sang bata bangod siguro sa training na naman.
0: Amo ni ang side man niya sang nanay kakipay broads no kay tiging kwa tagit ni ang side sang nanay nga duwa naman kanu katuig ang enrollment sa bata nga dili ti duwa makatuig nga every summer nag ga taekwondo class siya da
1: inang taekwondo class na ano nang government school na or extension sang eskwelahan or private na yang nga school sa taekwondo
0: ka private ni siya kakipay broads Pero ang mga products ni amuna ang ginakuha sa mga sporting events nga maitras ang eskulahan. For example, B, kapainrol ka da, ako B, painrol ko da ka Kip Ebrod, tapos ako sa God, biko mag-taekwondo, kay Kik Eskwela, biko sa Domingo Lacson, ako na ang gikuha sa Domingo Lacson for the taekwondo.
1: And then, dira ka pa training.
0: Oh, do pa training ka da, kay Tita, manong. So, amuna ang sistema, kay Kip Ebrod, no? So far, amuna siya ang...
1: So part of training sa mga kabataan nga may amuna nga bagay but not to the extent siguro nga dos pa sobra-sobrahan gid. Pasabton tabing tagiya anong iya nga sabat?
0: Actually kakiba broads nagatubang gid kag nagpasalamat diri sa aton
1: si
0: Mr. Harney Tabuada.
1: Okay.
0: Amo ni siya ang tagiya gid kag regional ni tuma banaton siya gauyat sa mga taekwondo
1: coach
0: sa bilog na NIR no. Siya iya gid ni abi ang center nga na, kag amo lang gining center sa bilog na Bacolod.
1: Okay.
0: Kagati nagapa-enroll man ang iban nga mga taga Negros man outside sa city to dako man ni nga eskulahan. At kag iba broads wala gid ni sila istoryana ikuno sang nanay. Kag iba broads kag ginatinguan niya gid nga paingchinti nga wala gid kag iba broads wala sing kamaturan. Kamalanon sa aton, ako gani sir nga tigulang nako hindi ko kaya ang 50 push-up.
1: Ayan
0: pa yung anyos nga
1: 200
0: push-up.
1: Ako gani, 10, gauda-uda na kung tutuod lang mo.
0: Gani. Kaya bro, pamatian ta.
1: Oh.
0: Si Sir Harney Tabuada, ang mismo tag-iagid sa Taekwondo Center sa Bacolod.
4: Nakasalamat ko sa K5 na gitagaan ko opportunity to air out of my side. Actually, nabalaan ko lang ni siya nga may complaint. Formal complaint through pero wala ko sang letter nga na-receive nga complaint letter gid na ginambalan na ko sa akong staff nga nagwa ko nga lang sa isa ka radio station then luckily gin contact mo ko sa Berto sang hagabi nga makuha sa akong side. Actually ang taekwondo is basically para sa pag-develop sa mga bata totally total development whether it is emotional, physical, whatever. Now, ang sa mga allegation na nga ginataga ng mga bata, pina, which is not, wala man sila sa langang pinahan, kundi it's a reminder for them not to be late during class hours. Pero, ang 200 na siya, sir, wala ginanaman mo.
1: So, it means, kay Kipeberto, may aragin man nga disiplina para ang bata madisiplina sa time management nila. Nga, let's say, for example, 7 o'clock is the start of training. Dapat sharp, wala sa may malate aragid. Di normal na nga may disiplina. So, but si Lingon ni Sir, why sang disiplina nga daw sobra-sobra, which is the 200 push-up and then 50 squats?
0: Kag hindi iagid ko muna matuod kag kay Five Berto, no? So, that's why amo na...
1: Siya ginang trainer kag kay Five Berto? Kung ba si may mga trainer, kasi nga... kung wala siya, basi ginaiubra na sa mga upod yun, siya lang na da isa, ano man?
0: K5 Broads, ginamonitor yan eh. Pero at the same time, suno sa iya, K5 Broads, suno sa iya, mga professional trainer, may ara, gina, mga professional.
1: We understand nga may mga professional trainers, da, kahit siyempre ang mga products ang NIR, especially taekwondo sa Bacolod, grabe naman mo. So, kay siyempre, may mga bagay kung iisya to dang tagiya, but basi bala behind his back, bala, may nag-aubra mo na?
0: Kagibirod, ging amo na actually namin, ginang nga pamangkot, no? Kamustahan na monitoring, basi
1: bala
0: may mga platform. Ginistorya yan, eh.
1: Uh-huh.
0: Ang tanan ng mga coaches, ya. Ang basa mga coaches, ya, sir, nagkadlaw pa rin iba ng mga coaches, sino bala ang maayong tao nga ipa 200 push-up ang Navy Anyos nga bata, si Pebrod.
1: Oho.
0: Ang muna ginahambal, ya, kagahambal, ya, sir, mga professional kami. Damo kita sa mga gold medalist ever before nga maamu kami na bih, no, sa mga bata, kaginakabigit nga mga fair ining bata, kaga professionalism, git ang naga pangagibabaw nila, sining nga school.
1: Sindihan ko na kagi Pebberto kaysang una sa Talisay, gaupod man kita sa atleta sa Talisay. And grabbing training, primero ko yung pagsulod sa taekwondo kagi Pebberto, gin pabaka ko yun, gin sikada niya. O gin kwanti, tanan na lang doon kung pwede ka lang kareklamo, reklamo ka galing kiti. Part of the training, ang kinanglan, mangin flexible, ang imusin nga lawas, ang imusin nga mga hita, paa. O, dumaan mo na bla, Pero ti, subong bi, ha?
0: In fairness, kasi sakto na kagiba bro, sa uh-huh. In fairness sa Iloy Bala,
1: uh-huh.
0: Actually, ka monitor sila subong dito sa Mandalagan, subong git mismo,
1: uh-huh.
0: Gusto nila na, na matian ang side git. Kay,
1: uh-huh.
0: I don't know, what wrongs nga tiyo in ula, hindi nila makuntak.
1: Galing kaya muning laway. Dapat i-check ginamayad sang Iloy, ining bata, ay paano gibla, ang tutuod bla, kay that would be a emotional turmoil sa bata, and it leads into depression. Kabalo ka naman subong kagipay Berto, mga kabataan subong very sensitive, di ba? Sensitive na sila sa mga bagay-bagay. So kung ma-mishandle ta sini, hindi ta gustong maglabots puntong lain pa matabos. But that's why, ihibaloon mayad, ano ang cause, para ma-trace up, kag ma-address, kag ma-plaster masang Iloy nga ay, daw ang bata ko hindi gali iya, ano ni, fit sa amusini nga mga bagay. So let's stop anay. And mangita naman iban nga way o iban nga gusto sang bata nga dito naman tayo ibutang. Ang Iloy kay Feberto ay gini nagabutang niya sang bata nga makapalain mo. Di ba? Kita gusto to sang bata, tanga dapat tadlong ka ha. Amo kay dirita kay ibutang kay gusto ko ma-build ang imo sini nga confidence kay gis kung nubunubo sang self-confidence mo, wala ka sang salig sa kagalingon mo. Amo na yung mga ginikanan mo. So in part sa Iloy, I really do understand kay ti buying bata gamay panuybi anyos. Kinanglan pagi dia guidance.
0: Actually, kay Web Road, samba ni Sir Jaime, kung magpasaka sila kaso, they have the right mind. Pero ati, amo niya maatubang kami. Kag, anami lang siguro kay Sir Jaime, kay ti, kinichindi yaman, aba na natural na yung sinihan, ginasa namon, kay bata yan na mong. Aba na bata yan na mong. Kung gusto ya, willing get open again gihapon, ang amon siling opisina, open gate, mayugit na interview.
1: Basi naman, bala kung may iban pagid nga kwan ka kipe Berto, basi ginabuli bilang bata o nanuman, ipacheck bisa, basi bala,
0: actually, yeah, kasi bro, check to gina, may kaya na brought up mo na, hambal sang nanay pagid, separately sa aton, ginabuli ang bata, ya, sang iban ng mga,
1: estudyante?
0: Sang estudyante,
1: man naman, ay, siling ko gidaw,
0: mo ginambal,
1: ya, kaya muna na,
0: so, kita na lang binagbinag kay Kirby kung ano ning possibly abi pero amo ni ginambal ya ginambal
1: na gitnga normal na bi kay Feberto may bisan sa team ta bisan kita gani ikaw gani permi ka lang ka pang bully kay Wilson di ba permi man ginabully si Michelle
0: sila ginabully man ko nila
1: o ti amo na gani kasi bri sa grupo galing kiti ang itindihon ta permi bata 9 years old hindi pa na iya prepared ang lasining nga ano ni kaugalingon sa pagatubang sa mga bagay nga hambalan mo muni so dapat bi ano bla inang pag ano sa do crystal asla kag Feberto mong halungan ta bla sa mga words nga nagahalin sa ato mga bibig halungan ta kay makapingas na sa ila sini nga ano nga kaugalingon kag Feberto unlike sa aton nga mga adults ya ibisan ikaw ginabuli ka kung isa't namian ka man nga bulibulihon nga daan
0: wala na ta simpo
1: sige. But anyway, salamat kita kay ma'am sa pagsalig sa K5 kag kay Sir da ano. I-handle lang siguro dapat istoryahan kag pungkuan guro. Ma-settle niya kay both side nami ang ila sini nga kwan punto.
0: Pagi sa aton sining istasyon kay Fabrods kabay lang ati matanagan man ang both side sa sini nga reklamo kay Fabrods. Sige amo na madulo naton nga
1: naluoy ko to kay ma'am.
0: Pasubong hapon, ako si Kaki Feberto Gakit para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News.
5: K5 News FM Live.
1: Madamong salamat Kaki Feberto Gakit. Wala ka ng panahon kapamatay ni si Kaki Feberto. Sa ngalan naman sang bukos nga puwersa sang K5 News FM Bacolod, sa amon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kag K5 Raymuel, kag K5 Adrian. Ako naman si kag K5 Rods Palma para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Salit si J. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapaba

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Muter naman. Kusang tabuyan. Kasang lapakakain ng sang gluter na. Ga labo akong tanawan. Kag ang pakita ko nga si Il. Try ko inom sang gluter na. Nagpasalamat di ko kay na dulatanan. Kada ko gisang magulid sa aking halawasan.
2: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
5: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
12: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon
13: taon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM, 6:04 sang gabi.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
14: Mayong gabi siyad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subo nga Webes, Hunyo 11, 2026.
15: Makita kita live sa Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kag mabadian man kita sa 101.5 MHz sa mga radyo.
14: Sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sang MyTC, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, blue crabs gikan sa Pilipinas banned sa Amerika.
15: Samtang sa balitang nasyonal, kalamuon sa mga nagkalamatay sa Mindanao earthquake nagsaka na sa 47.
14: Sa balita international, Amerika ginatake ang Iran. Iran nagbalos.
15: At sa balitang sports, New York Knicks ginlutos ang San Antonio Spurs sa Game 4, 29 ka puntos ng abanse ginbadbad.
14: Kag sa ato naman balita entertainment, Taylor Swift nagtambong sa Game 4 sang NBA Finals. Lasay sa size.
13: Ulat panahon.
14: Sa aton nga ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.

0: Ilocos Norte, Batanes, Kagbabuya. Medyo naghinay ang epekto sang southwest monsoon o kunabagat kagpila ka mga lugar sa Pilipinas ang ginalauman nga maka-experience liwat sang mapaang nga panahon. Suno sa pag-asa ang habagat ang nag-apekto subong sa Ilocos Norte, Batanes, Kagbabuyan Islands, kagamoy niyang nagadala sa mga pag-ulan kagpagpangilat sa lugar. Samtang kalabanan naman sa mga lugar sa pungsod ang maka-experience sang mapaang nga panahon sa aga, apang sa hapon kaggabi, wala sa gihapon ginadula ang posibilidad sang mga pag-ulan kagpagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Wala sa may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa Negros Occidental, ginalauman naman ang partly cloudy to at times cloudy nga panahon nga may posibilidad sang mga pag-ulan kagpagpangilat. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa KK5, Dominic Cabral Banyaga. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Lokal. Balitang Lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: Lasais 8 kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, sumugod subong adlaw Hunyo 11, hindi na pagtugutan sang pungsod Amerika ang pag-import sa mga blue crabs gikan sa Pilipinas.
3: Inibangod naman sa kapastawan sa Pilipinas ka magsunod sa Marine Mammal Protection Act.
2: Apektado ang probinsya sang Negros Occidental bangod diri naghalin ang 90% sang blue crabs nga ginabaligya sang Pilipinas sa United States.
3: Sunod naman kay EB Magalo na Vice Mayor Marvin Malacon, kalabanan sa mga nawadaan nga palangabuyan among mga manugsiksik o kung crab pickers, lakip na mga dalagko ng mga exporters ang banwa.
2: Dugang pa nag-aisahanon ang pungsod Pilipinas sa bilog ng Asya nga apektado sa pagdumilo o kung pagdumili sang pag-export sini.
3: Naibaluan man nga kalabanan sa mga blue crabs ang gika naman sa Visayan Sea. Rason kon nga apektados ang Negros, Panay, Cebu, Bicol kag Northern Mindanao.
2: Ginatudlo nga responsable diri ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung DFAR sa idalom sang pagdumala sang Department of Agriculture.
3: Samtang masobra 2,000 ka magkatapos ang kapulisan igabutang sa pagapatigayunon nga flag raising sa nagkalain-lain nga mga LGU sa Negros Island Region. May kampiyon nga balita si KK5 Red Salgado.
4: Sa statement sang PRONIR, magadangat sa 2,197 ka mga pulis ang gibutang sa mga syudad kagabanuhanan sa Negros Island Region para sa siguridad sa mga pagtigayunon nga flag raising ceremony, civic and cultural programs sa iban pang mga aktibidad nga naangot sa ika-128 nga Independence Day buhas nga adlaw. Ginsiling ni PRONIR Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio nga obligasyon sa kapulisan nga mapasiguro ang siguridad sa mga pumuluyo sa adlaw sa selebrasyon ang iyaman na panawagan sa publiko nga updan ang kapulisan para mapadayon ang matawhay nga selebrasyon. Ginklaro man ni Cardinio nga ang tanan nga security measures agin disenyo agud maprotektahan ang publiko kag ang paggamit sang 911 sa tion nga may makit-an nga insidente o kun makaduluda nga mga persona ang i-report gilayon agud marespondihan sang mga kapulisan. Para sa D3 Bio Evening Newscast, rin sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang no permit, no vending policy, ginpatuman sa North Capitol Road. May kampiyon ng balita, si K5 Carla Defensor Longa.
5: Ginpatuman sa City Administrator kag City Legal Office, ang no permit, no vending policy sa North Capitol Road sa syudad sang Bacolod. Kabahin ini sa pagpasigurado siguro sa syudad nga magamit sa musto, maging matawhay, kagluwas para sa publiko ang nasambit nga lugar. Paagi sa pagpatuman sa pulisya, siguraduhon sa syudad nga may nagkakaigo nga permit kag nagapwesto sa natalana nga lugar ang mga vendors, kag masiguro nga maprotektahan ang mga interes sa mga manugbaligya kag sa publiko. Inigabalitag na dulong sa inyo sa DDX 500 MyTC kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Cash incentives para naman sa mga atleta sang Negros Occidental na panagtagda. May kampiyon ng balita si K5 Michelle Patinio.
6: Gin pahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson nga nagdangat sa kapin 981,000 pesos ang ginpain nga pondo sa gobyerno probinsyal para mangin insentibo sa mga palaro medal winners. Ginpanginbulahan man sang Negros Occidental Governor ang mga atleta nga nagdaog sang medalya sa bagulang natapos nga palarong pambansa 2026 nga ginhiwat sa DO Plaza Government Sports Complex sa Prosperidad, Agusan del Sur, kadungan sa ginhiwat nga incentives allowance distribution para sa palarong pambansa 2026 medalist. Sa regular sports, ang Negros Occidental Division sa idalom sang Negros Island Region ang nakakuha sang pito tanan ka mga bulawan nga medalya. Pituman ka silver kag apat ka bronze, samtang sa para games ang Negros Occidental na nakakuha man sang pito ka bulawan kag apat ka silver, lakip na ang isa ka bronze. Sa mensahe sang gobernador, ginpalambot sini nga sa atubang sa mga humalampang nga nakabaton sang insentibo nga hindi lamang simbolo ini sang kadalag-an kundi simbolo man sang ila sakripisyo sa ila sini nga paghanas sang pila ka bulan. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa atin sa Kaalwana sang D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa dugang pa nga balita, renovation sang merkado publiko sa Kabankalan pagasugda na sa masunod nga semana. May Kampiyon nga Balita si K5 Aubrey Suspenye.
7: Ginpahayag ni Mayor Benji Miranda sa interview sang K5 News FM Kabankalan nga pagasugda na ang renovation sang atop sang Weto Market sa masunod nga semana. Inisabat sa reklamo sa mga manubaligya diri nga madugay na nga nagatulo ang atop sang merkado. Dugang pa ni Mayor Miranda nga madamo siya sang plano para sa merkado kag sa karon ginasugura na. Mensahe man niya sa mga nagabaligya sa merkado nga padayon lang sa pagbaligya apang pangabay man niya sa iban nga mag-cooperate sa rules and regulations sang merkado. Ilabi na sa pag-secure sang business permits. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Suspenye para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Sa katapusan ng balitang lokal, mga buka sang creek sa Purok Carvica, Barangay Mandalagan, Ginkayuna, panigana sa tig-ululan, kagposible nga pagbaha. May Kampiyon nga Balita si K5 Wilson Villana.
8: Ginbisitahan sa K5 News FM ang creek sa Purok Carvica, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Ang ini nga creek ang inatudlo rason sa madamon nga baha sa lugar bangod sa mga buka nga porsyon sang creek kag sa karon ginakayuna kag ginapataasan pa. Natiunan man sa K5 News FM si punong barangay Paul Anyeve nga nagbisita sa lugar kag suno sa iya paagi sa DPWH na patigayon ang repair sa nasambit nga creek. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ang balita ginadulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, D3 Bio kag GTX 500. Upo dato sa patrol, si K5 Ron Nick Laoblao, pininawan si K5 Wilson Villana para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang National.
9: Balitang National.
1: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng GTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Lasay's 15 sa mga detalye na sa aton mga balita national. Nagsaka na sa 47 ang kadamuon sang nagkalamatay sa nagluntad nga magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao sa tung Hunyo 8 tug 2026 base sa latest report sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kun NDRRMC.
3: Sa nasambit nga mga kadamuon sa nagkalamatay, 35 diri ang nagika naman sa SOC Sergeant, samtang 12 naman sa Davao Region.
2: Suno kay Office of Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro, ginvalidate na ini nga report sa Department of the Interior and Local Government on DILG.
3: Dugang pa sa NDRRMC, 688 ka mga individual ang pilason, samtang 31 naman ang missing.
2: Nagdangat naman sa 75,324 ka mga pamilya ang apektado sang linog sa Mindanao, samtang 12,641 ka mga balay ang nagkalawasak.
3: Pahayag pa sang NDRRMC, nagdangat naman sa 666.5 milyones ka pesos ang kalitan ng tuga naman sang linog sa mga infrastruktura.
2: Samtang natalana nga magapadulong sa Russia si President Ferdinand Marcos Jr. para sa patigayunon nga ASEAN-Russia Summit sa maabot nga Hunyo 17 tubtob 18.
3: Sunod sa pahayag ni Presidential Communications Office sa Undersecretary Claire Castro, magapadulong sa siyudad sa Zhangjiakou para sa among commemorative summit.
2: Posible naman kung makikita si Marcos kay Russian President Vladimir Putin nga ginreport nga magatambong man sa among summit.
3: Samtang sunod naman sa mga report sa gwa sang pungsod, nagapati ang pila ka mga analista nga oportunidad ini para kay Putin agud nga mapahaganhagan ang epekto sa ilang diplomatic isolation bangod sa ilang giyera sa Ukraine. Samtang kinangla naman sa ASEAN si Putin agud nga mapahaganhagan man ang epekto sa krisis sa enerhiya dalaman sa giyera sa tunga sa Estados Unidos kag Iran.
2: Dugang pa sa mga eksperto, posible nga magaserbe nga source ang gatong ang Russia para sa Pilipinas, Thailand kag Singapore particular kung hindi maghimo sa mga tigang Estados Unidos agud nga ma-offset ang supply sa gikan sa West Asia.
3: Sa dugang pangamabalita, ginpahayag naman sa Senado subong Huwebes nga wala sang sensitibo nga datos nga na kompromiso matapos nga gin-deface sa mga hackers ang ilang sining website.
2: Sa pahayag sa Senate Electronic o kung Electronic Data Processing Management Information System Service, matapos ma-redact ng insidente, gilayon ini nga ginaksyonan sa ilang technical team kag nagpatuman sila sang security protocols agud mahibaloan ang kalaparon sang unauthorized activity.
3: Dugang pa, nag-implementa naman sila sang dugang pa nga mga security measures agud nga malikawan ng among mga insidente sa ginapaabot.
2: Sining Huwebes, ang aga gin-deface ang hacker group nga NullSec Philippines ang opisyal nga website sang Senado kag nagpadalaman sila sang mensahe sa tanan nga mga opisyal nga ginabatayan sila sang publiko.
3: Gilayon man nga nagbalik ang website, apang liwat na naman ini nga gin-deface sang isa pa ka hacker nga nakilala naman nga si alias Sentinel, kung saliin iyagin patikos ang cybersecurity posture sang Senate website.
2: Sa katapusan nga balita nasyonal, gindugangan pagid ang puwersa sa mga pulis nga nagbantay sa Senado Huwebes ang aga, Hunyo 11.
3: Alas 6 ang aga, nakita ng tatlo ka mga truck nga ginasakya naman sa mga katapos ang Philippine National Police o kung PNP sa compound sang Senado.
2: Sa karon wala pa ginapanugutan ang pagsulod sang bisita sa Senate building, kalakip na ang mga guests sang mga senador.
3: Kansilado naman ang gintalana nga meeting sa mga senador nga kaupod na nai, Senator Alan Peter Cayetano kag 18 ka mga bagmen sang anay congressman nga si Zaldi Co.
2: Apang ginklaro ni Senator Rodante Marcoleta nga ang pagkanselar sang meeting isa ka pagpakita sang respeto sa mga naapektuhan sang linog sa Mindanao. Lasay sa Jasmine Nueve.
1: Balita International. Balita ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Sa balita international, ginkompermar sang US military nga ginsugda na naman sang Amerika ang pagpangatake sa Iran.
3: Sunod sa US Central Command, ini ang sabat sa mga sang Amerika nga ginlunsa naman sa pagpangatake sang Iran nga wala man sang nagakaigo nga rason.
2: Ginpalayagman sang Amerika nga ilaginlunsa ang bilog nga gabi nga pagpangatake sa Tehran nga capital city sang pungsod Iran.
3: Samtang ginpalayagman sang Islamic Revolutionary Guard Corps Huwebes sang aga, Hunyo 11 nga naglunsar man sang counter-attack sang Iran sa 18 tan ka mga military bases sang Amerika sa Middle East.
2: Kalakip sa mga naging target sa pagpangatake amo ang US military bases sa Kuwait kag Bahrain.
3: Nagpaandam man ang Iran nga atakihon ang mga barko nga mag-agi sa Strait of Hormuz.
2: Base sa reports ng Iranian media, may duha na ka mga barko nga ginatake sang Iran sa Strait of Hormuz.
3: Una diri ginpalayag sang US Central Command nga ginatake sang Amerika ang Tehran nga capital city sang Iran Miyerkules sang gabi, Hunyo. Yes.
1: Balita sports. Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: New York Knicks ginlotos ang San Antonio Spurs sa Game 4. 29 ka puntos nga batse ginbadbad. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuel.
9: Halin sa 29 puntos nga abanse sang San Antonio Spurs, nagsuli ang hampang kag naangkon sang New York Knicks ang kadalagaan sa Game 4 sang NBA Finals. Sa ikatatlo nga quarter, dako ang abanse sang Spurs sa scores nga 81-52. Apang nalagas ini sang Knicks, tub-tub sa Hail Mary tip-in ni OG Anunoby nga nagresulta sa kadalagaan sa score nga 107-106. Naka-record si Anunoby sang 33 points, kag nagdugang pa si Jalen Brunson sang 36 points. Samtang sa pihak nga team, ginpangunahan ang Spurs ni Victor Wembanyama nga may 24 points. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, Taylor Swift nagtambong sa Game 4 sang NBA Finals. May kampiyon nga chika si K5 Ivy Cordova.
10: Nasiplatan ang singer-songwriter nga si Taylor Swift sa Game 4 sang NBA Finals. Nakita si Taylor nga nag-cheer sa hampang sang New York Knicks kag Antonio Spurs. Apisar nga wala ang NBA player kag fiancé sang pop star nga si Travis Kelce. Padayon gihapon ang suporta ni Taylor sa hampang. Kaupod ang iban pa nga mga Hollywood stars. Pareho nanday Kylie Jenner kag Timothée Chalamet. Yara man sa mga report nga pagkakaslon ang duha sa palaabuton nga Hulyo 3 sa Madison Square Garden. Apang wala pa sang kumpirmasyon halin kay Taylor kag Travis. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalinga, Juan Sanegros. K5 News FM.
11: Ay grabe, ginigalan tao ko kagita.
2: Kung ano ang udyak nyo kanina de, amo man ang udyak ni Taylor sa...
11: Ang nalipay, ano? Si Kagipay Brad.
2: Nga man.
11: Grabing lumpat-lumpat ni Taylor.
2: Pati ang ko gani, ari kami sa piyak nga office, ari kamo di, pero ang...
11: Pero batiod pa, ang linagabong.
2: Ang linagabong, ang hugyaw.
11: Kung ano, kung siyempre, last sa apila na lang kasaykas ang nabilin mo sa fourth quarter, which is the, wala inyak katilaw abanse, biyay nga Knicks sa Spurs, no? Dako-dako abanse, 29 points mo. Pero pag tip-in, nagdaog to, pero hindi amo to katundog sang amon palakpak.
2: None.
11: Pag lumpat-lumpat na ni Taylor Swift, grabe na itong palakpak.
2: Aminin, si Taylor Swift, okay. Ang mag-go signal.
11: Damo-damo ang mga artista nga ra sa Knicks.
2: Yes!
11: Galing,
2: yes! Correct.
11: Siya ni Adam, na? Na Adam Sandler. Grabe, damo-damo ang mga artista.
2: Amo na siya. Kaya mo ito kang in-spotted kagina si Taylor Swift. Naka-color blue siya. Naka-color blue ka man.
11: Pariyogin kami.
2: Pariyo ka mo?
11: Pero dali lang gita ka K5G. Hindi ka nakita. Kung bago lang nakita, si Chavit Singsong, gita ko.
2: Nga man.
11: Sa kaso nga cyber libel,
2: uy.
11: Si former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singsong, ginakop nga sa kaso nga cyber libel. Si, kuha na, bilabol malang ni. Pila malang niya. Isa malang ka-gold bar ni si Chavit. No? Pero ti, meaning, malo ka naman nga very ano siya, proactive siya sa administrasyon ng kontrab na. Kuan. Ayo. Pero balik sa basketball ka nami kag K5G na.
2: Grabe,
11: congratulations,
2: no?
11: Sa Knicks. Amakon mo may
2: next ba? Anong next nila?
11: Ang next to that would be on Sunday at alas 8 imedya sige hapon. Sa batayan ng Game 5. So 3-1, so meaning kung magdaog ang New York Knicks, mangin kampiyon na sila sa NBA Finals.
2: Wow. Damo pa na lagson niya ang ano niya, damo ang Spurs.
11: Pa na, ay, pa na games kay may kwarta kada games.
2: Mugini mo lang
11: ginawa. Makilala kong grabing yumyuhom, gina 29 bansi. Yabing yumyuhom.
2: Ang kilala ko ginawa ko ganit. Kaya ko
11: to, wala lang ko to. Kay simpre, luya, kay balda. Pero pagkita kung uy, nakabawi. At ilumpat-lumpat na din.
2: Amo na gali. Yaka, yes.
11: Di kay team ko, namian ko bisang New York Knicks. Gusto ko mga underdog. Gusto ko naman sa mga under.
2: Gani man. Sige, under atanan. Mga ka-K5, amuyatong dalagko ng mga balita sa mga Webes, Hunyo 11, at 2026.
11: Bante naman, boss, ng adlaw, panibagong edisyon sang D3 Bio Evening Newscast.
2: Magasunod ng Larga Visa Program, kaupo si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo ng intag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
11: Ako na lang isa, boss, ako naman si ka-K5 Rodza Palma.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Gah, mag-joyride man tabi ka.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
11: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
12: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, ma-joyride na ta.
10: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
9: Sakay ka kidiya!
10: Siyempre! Naka-extend ko ya!
9: Basta sagad nga driver, extend, lover.
12: Extend Supplement for Men!
13: K5 News.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorca Vista. At exactly 31 minutes past 6 in the evening. Lorca Vista. Mayong gabi banwa ining Lorca Vista kagako si Julius Mariveres.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorca Vista! Lorca Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuloy, para sa demokrasya. Lorca Vista! Lorca Vista! Upod sa inyo alagad nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Mariveres. Lorca Vista!
0: Ginbuyagyag na sang House of Representatives ang roster o kun ang listahan sang private prosecutors para sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kanday sinoy ni sila e buruunta karon dugadugay. But first, let's have Ms. Aletha Nogra, ang Disaster Risk Reduction Management Section Chief sang Office of the Civil Defense o kun OCD sa Negros Island Region. Hibaraon ta anay ang preparations para sa paraabuton nga El Nino. Gina-expect nga magaluntad ang ano parawag sini, ang pagsingkal sang kainiton sa paraabuton nga mga binulan unahon ta ni anay.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorca Vista! Lorca Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuloy, para sa demokrasya. Lorca Vista! Lorca Vista! Upod sa inyo alagad nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Mariveres. Lorca Vista! Lorca Vista!
0: Ini ang inyo bago nga tinimanan sa balita e baro komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puruyan sa kahanginan.

0: Olga Vista.
1: As always, upod sa inyo, alagad sa mikrofono, wala sa iban nga ginabitbit sa kahanginan, kundi kamatuuran ang ako ni nganiban. Wala sa iban nga ginahalad, magluwas sa akon katampad. Julius Maravella sa ngalan.

0: Okay, ano problema?
1: Si Mr. Kidoy Tanangit. Sir Kidoy, anong madumduman mo sa tung 2015 sang umigo ang El Nino sa Pilipinas?
0: Amo tong siling ko nga may mga porsyon sa dutay na mo nga umanga nag nga nalaya gid tungod nga may mga may ara kami nga inang tasok bala. Pero ang mga porsyon nga wala ya patubi o kun tasok kay sina nga time sira ang irrigasyon mo te kabatya gid sila siber nga mga pagkalaya sang ila humay.
1: Sir, ang inyo gani nga gina ano pa no gina panagiyahan nga uma diin gani sa probinsya.
0: Somewhere sa barangay Dulao, part na siya sang bago.
1: Mga ano kalapad ni sir ang inyo ginauma?
0: Solo sobra 1 hektar.
1: Oh, ano ang inyo nga gina ano ni ginauma? Humay lang gid ya.
0: Humay lang gid, humay lang gid.
1: Sir, inang anong madumduman mo? Ano ang sugod ng Super El Nino sa tong 2015? Kagpaano ka mo katanda? Ngay, daw lain na ganyang init subungaw.
0: Ti mapil mo na nga kainit, yun man kaayo mo. So, parehos ang mga sine nga mga nagliligad nga bulan. Daw amo-amo man yung kainit doon eh.
1: Sir, kung ipaanggid tabi para sa wala hindi ebla familiar sa uma, usually, mga ano oras ka nang gagawa gakadto sa imo kahon?
0: Mga kon makakadto kami na ni Mrs. Dapat mga tag alas city, alas 6 ang aga. Kaya kon mag ulo adlaw na ti, amo na, mag alas 9 na, pero ti na nakasakit sang init mo. Dapat mga before 6 or before 7, nakato na kami na to.
1: Iinisubong ang nabatsyagan tanga init nga daw temprano pa kisa gani may nagasiling nga alas 7 pa lang sakit na ang init daw amo-amo ni sang 2015
0: daw sa akon gani nga pag ulo insindi mas nagsibir subong ang init bro eh.
1: Uy hala paano ka sir nakambal nga daw mas sakit kag singkal ang init subong
0: singkal subong ang init kay alas 7, alas 8, kung ikumparar mo sa nagliligad ng mga tinuig, mga 10 years, 5 years, daw ara na siya sa mga tag alas 11, alas 12 na, ang alas 9, supong.
1: Uy, Ginoo. Aha, Sir, inibla magambal ka nagmala ang duta, di kundi sa inyo, yan may ara ka mo ya tasok.
0: Oo.
1: Ano kalala maghambal ka nga nagmala ang duta sa tong Super El Nino bisan pato kag bisan ang taklong daw wala pa kadtuan.
0: Kay galitik na siya ang duta bro mo.
1: Oo.
0: Basta mag ano na gid ang init. Te amo na eh daw wala pa naguan pating mga amo sina eh, mga taklong eh kay te bisin din sa magkadto, mala ang duta.
1: Oh, Diyos ko. Sir, inang kakwan, ka-interesante, kay hambal mo bago ang inyo duta. Bilang bago, may ara da irrigation, may bago river irrigation system da kuntani.
0: Oo, may ara.
1: Di anong tabo sa itong tiyempo?
0: Maluka ang kwan ang irrigation na sang bago kada tuig na siya may routine na nga April or May gasira na ang irrigation sir. Gasira na siya April or May kaya matabo na amo gina nga mga binulan nga scrap pala scrap ang manguhuma kay kun last scrap normal na nga ang humay nami bala ang pagprodukto sina di ang manguhuma nagapasimpalad na nga

0: sira ang irigasyon.
1: Mm.
0: Di ang may mga tasok na ya, makasurvive. Pero ang mga wala tasok, di muna pasimpalad kay masiling sila base maulan man sa Mayo. Kay ti, kung itumperta sa mga last 20 years, kada Mayo gaulan na gid makatitig palanggas na mo.
1: Correct, di, correct.
0: Tungod kay nag-El Nino sadto, so wala gid ka ulan nga makita kay do hasta to July, August siguro to sa tunga time ang wala ulan. Di ang matabo, ang wala to yata sok, amo to silingko, abat siya gid sibir nga paglaya sang ilahumay.
1: Yes, yes. Pero wala gid man niya siling nga daw nagbatsyag gutom ang barangay Dulao sa tunga tiyempo.
0: Sa akon nga pag wala gid man na siya kay ang mga manguma gasit aside gid na sang para sa konsumo nila bro.
1: Sige. Sir Kidoy, salamat.
2: Logo.
3: All right, si Kidoy Tan Langit, isa ka manguma o may ara sang duta nga ginatamnan sang humay dira sa Dakbanwa sang bago amo to ang pagdumdum niya sang 2014 to 2015 to 2016 nga Super El Nino nga aginabalikan ta ini kay ang nabatsyagan kag ang kahalitan nga ginbilin sang tuman kalawig kag tuman kasingke singkal nga init sang panahon posible maliwat o konsubra pa sa karon nga tuig or even until next year kiti 2027 so good 2026 gina-forecast nga magaluntad na o kung magasugod na ang ginatawag Super or if not Godzilla El Nino meaning tuman kadako nga klase El Nino.
2: Lorga Vista.
3: Samtang ginapaabot ang pagkaga sang tubig sa iban nga bayan sang pungsod Pilipinas, ilakip na dire sa probinsya, didtuya sa Dakbanwa sang Cadiz, hibaroon ta ang balita ni K5 Chester John Verunke angot ini sa pollution o kunhigko nga nag-ilig sa suba sang sikaba naglutaw sa hindi sa sabaw sang tugabang kundi naglutaw sa suba ang ulang isda kag iban pagid nga mga kasapatan nanong development so far kag wala pa bala sang patod nga palayag ang DENR angot sa siningay tabo. Chester, good evening. Please come in.
4: Yes, mayong gabi ka K5 Jules. Halin sang June 5 kag June 60. Subong, June 11 na kita. Lima na kaadlaw ang nakaligad ka K5 Jules. Kay nag-itom kag nga mapula-pula ang suba sa itong tinalikdan nga Sabado. June 6, 2026 ka K5 Jules. Rason nga kung sa diin, may water pollution nga natabo sa may Sikaba River nga gintunaan kay K5 Jules ang pagkalipong sa mga isda ta nga isang tilapia bulan-bulan kag bagtis kay K5 Jules subong man ining mga kagang ulang nagkalalamang patakas kay K5 Jules tungod nga ti ang tubig posibleng may halit nga dala sa ila dugangan pa kay K5 Jules sining mainit nga tiyempo sadtong tinalikdan nga Sabado mainit ka T5 Jules, amo na din ginatawag sa mga taga-norte nga nagdaog.
3: Daog?
4: Daog, may nagpa-polluted ang tubig. Plus, sa ang tiyempo, amo na ginatawag nga pagdaog. Ang pagdaog ka T5 Jules, amo na ang mga isda nga nagatinga-tinga, ang nagapahigad sila kay T. Posible, initan sila ka T5 Jules sa asada suba. Rason ka T5 Jules, ni ang mga pumuluyo malapit sa suba, nagapadulong ni sila agud nga magpamuknit, magpanguha na gid lang ka K5 Jules sang mga isda kay ti nagapalahimuyong sila kaangay sini mga tilapia ginapamudyot na lang nila ka K5 Jules mga ulang ini mga kagang puludyuto na gid lang kay ti nagapalahimuyong
3: ano ganitong isa kambal mo umang ulang kagang ulang. Ano ga ano pag itong isa gani
4: ulang kagang kaga uyangkas no
3: ano ning uyangkas
4: family man isa ka K5 Jules sang crab no crab sa kwa crab sa suba
3: Aha. Magluwas sa uyang kas na no pag itunggin mo no mo gani?
4: Ulang. Ang ulang naman.
3: Vay labot!
4: Pariente naman ni siya ang ulang. Pariente naman siya sang Pasayan. O galing may kagat-kagat sa kakipad.
3: Osto. Mm-hmm. Kung sa class pa medyo lobster, abi ang dating niya.
4: Doon mo na. Lobster.
3: Wow. Pero ano ang namit gede para sa imo?
4: Ti para sa kultya kipab Diyos, ti isang una, sang kakaon. Pagkita kay ti subong kwan kita eh. Huwag kita kakaon.
3: Ay, ha.
4: Bintista kita.
3: Correct.
4: Ti nakasilaw kita, nami man ang ulang kipab Diyos po noon eh. Nang sandagon mo lang.
3: Correct.
4: Sandagon kipab Diyos.
3: Husto, no? Anyway, so damo mga pumuluyo nga dira nagasalig sang ilak kinawala labi na kuntig kiriwi.
4: Yes, kipab Diyos. Mm-hmm. No? Ang sadto nga mga tinion ka Kifab Diyos, ti makasiling gani kita nga medyo positibo man ka Kifab Diyos ang para sa mga tao. Positibo in terms nga naka, may sudan sila, may mga sulod-anon sila ka Kifab Diyos, pero ti polluted ka Kifab Diyos ang tubig, amula na ang problema, dira kay nakapanghalit sa dunang manggad, pero all in all ka Kifab Diyos, during sa pagdaog, ti malipayod ang mga tao kay ti may sulod anon sila, makakuha sila sang mahapos na paagi sa pagpanguha sa mga isda kangay sang tilapia kay ti ara na gilang segad. May ginsend kita dira nga video ka Kifab Diyos nga makita dira nga ang mga pumuluyo o malapit sa suba mahapos na gilang ang ila pagpanguha sang isda dira sa Sikaba River.
3: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Alright, ipakita ta na ibing video. Angot sa sining natabo nga pag... Uy! Okay. Ang nabaw-nabaw na nga parte ni sang Sikaba, Chester?
4: Oh, manabaw-nabaw na ginagat. Pag-lose kay si tig-ilinit, manabi mo.
3: Oo. Oh, gaano ni silang mga tao ni? Gapamulot, gapamuknit sang mga isda?
4: Oo, kay Ari na ninagpalahigan kay Kifab Diyos kung makita mo na may ginapang dakop dira ng mga isda na gapailimunong na gilang.
3: Oo.
4: Kasi lipong na sila kay Kifab Diyos eh.
3: Oo. Bao ang tsura sang kagang do pareho sang kilala ko ba? anyway, seriously. Ano ang subong hindi na amuna kahigko ang tubig?
4: After sa to ka Kifab Diyos sang June 5 kag June 6 pagkaligad sang pilakadlaw 4 days to 5 days in fairness kay Kifab Diyos nag amat-amat tagid man tinaw kahapon ilabi na gid subong tinaw na ka Kifab Diyos kag ti atong waste materials nga nag-impon kag Kifab Diyos sa Sikaba River nahanaw na ako na dula na ka Kifab Diyos kay ti pila nakadlaw nakaligad plus nga nagulan-ulan man diri. Now
3: ang lain, Chess, ang diin ni ang gibuangan sang Sikaba River?
4: Ang gibuangan, gid ka Kifab Diyos, di amuni ang lapos sini sa barangay Sikaba, sa nabaybay na gid nga bahin.
3: Ano nga baybay ang ginalutsan niya gani?
4: Sikaba, barangay Sikaba man.
3: Hindi, what I mean, ano nga si ang iya ginalutsan?
4: Part pa man kagyapon ka Kifab Diyos sang Cadiz.
3: Cadiz.
4: No? Part kagyapon sa Cadiz.
3: Oh. Ano nga barangay dito sa Cadiz gani?
4: Barangay Sikaba.
3: Sikaba man.
4: Barangay Sikaba kag barangay Cadiz Viejo. Dito malapit-lapit ka Kifab Diyos sa kuan sa Kilalablang Island.
3: Lakawon. Lakawon.
4: Ang pinaka-nearest niya nga landmark, abi ka Kifab Diyos.
3: Lakawon ang nearest niya nga landmark. Okay. Pero ang pamangkot, wala pa man may gin-report nga fish kills dito.
4: Sa karon ka Kifab Diyos, nang usisa kita sa mga barangay officials, wala pa man ka Kifab Diyos. Kasi ang mga nagkalalipo nga isda, during lang sang last Saturday, nga posible sa kainit sang tiyempo, ka Kifab Diyos, sa kinikal nga nag-impon sa Sikaba River.
3: Oo. Okay. Pero again, hindi pa niya confirmed as of now kung ano ginang ginalinan.
4: As of now, Kifab Diyos, tiketi ma-base kita sa aton authority under sa Department of Environment and Natural Resources.
3: Oo.
4: nagpadulong man diri ka K5 Jones ang Environmental Management Bureau from Bacolod. Nagkuha sila sang tubig, ma-water testing sila kag suno sa ila ka K5 Jones, suno sa AMB. Pagadalo nila ini sa Negros prone kag iagi sa laboratory or i-test ka K5 Jones. Di sang pagpamangkot na ton gani sa ila sang Monday, wala pa sila sang statement. It's because nga ongoing pa ang ilang nga pag-test kay Kifab Jones baga resulta ini sang 5 to 7 days igo magwa ang ilang nga laboratory test sa tubig kay Kifab Jones.
3: Pero ano ang ginkwan, ano ang ginpalayag ya sang Vicmico parte sini nga insidente?
4: Suno naman kay Kifab Jones sa patas kay presentasyon natong ginkadtuan man natong digtong tagdumanahan sang Victoria's Milling Company Distillery nga nahamtang ini sa may Barangay Purisima Banwasang Manapla ang ilang nga distillery plant. Pero ining ila water lagoon or pond water pond kay Kifab Jones nga konsidiin ang water or waste materials nila or chemical nila nga higko na kay Kifab Jones halin sa distillery i-travel nila pakadto ka K5 Jones sa may barangay kaduhaan ha, diri na hamtang sakop niya sa Cadiz, purlapit naman ha, mga hindi gidban na layo ka K5 Jones, mga matter of 2 to 3 kilometers ka K5 Jones from distillery, pakadto sa ilang water lagoon, diri nila ginastock no, ang ilang mga water or waste materials nila kung sa diin may ara din sa ginaproseso nga mga odor eliminator at kung i-eliminate ka K5 Jones ang baho o dirianam tang sa may barangay kaduwaan man.
3: Pero wala man niya sa may nag-akusar o nagtudlo sa Vicmico nga dira sa ila nagalin ang higko.
4: May mga ara ka K5 Jones kay T.O. na bes o ginkadtuan man gani isang EMB ining BMC distillery nga ginaligar nga posible digto managhalin. Pero ka K5 Jones ang posibilidad nga digto naghalin, ang rason naman iya ka K5 Jones sang BMC distillery ni Attorney Eva Rodriguez konsariin ka K5 Jones sang June 5 sang aga. Kaagahon sang June 5 taknala stress sang kaagahon kay K5 Jones may nabatian sila nga dako nga lupok. Dako nga lupok kay K5 Jones
3: okay.
4: Sa isang mismo nga water lagoon kag pagkaaga kay K5 Jones alas stress sang kaagahon may nabatian sila nga lupok kag sang pagkaaga na lang ginkadtuan sang ilang nga empleyado nga nagabantay dira sa water lagoon ila nakita kay K5 Jones ang tubo nga ginaagyan sang waste materials nga nagaangot sa water lagoon or water pond na utod na kay K5 Jones kag may agi inisang linagarian kag mga labo-labo kay K5 Jones.
3: Wait, nga may lupok.
4: Naglupok posible kay K5 Jones kundi ginalagari ang ilang ginalagari or ginalabo-labo ang ilang tubo. Ang impact bala ka K5 Jones ang pwersa, ang pressure sa tubig.
3: Okay.
4: May suno sa kay Attorney Eva Rodriguez ka K5 Jones, may nagpangsasko kag panghalit sang ilang mga tubo kag ilang mga fuse to ka K5 Jones sa ilang water da lagoon.
3: Pero Chess, ginambal ya gina sa miyembro sang media o kon may ginpaskil lang sila nga announcement?
4: May ginambal ya gid kay K5 Jones pero wala man sila nagpa-interview sa pero ina gin bungat niya sa mga taga media diri sa Northern Negros kay K5 Jones.
3: Okay. Pero wala wala sila nagiwat news conference.
4: Wala kay K5 Jones ara dira may gin padala kita nga mga litrato tatlo ina ka litrato kay K5 Jones sa aton nga GC tanda or patimaan nga gin pangutod gid man ang ilang mga tubo.
3: Hello. Danay. So ang lupok kya is because sang pressure sa ila sinilinya sang tubig.
4: Kay may inutda na ka K5 Jones, siyempre kung ginalagari mo na siya, posible kung ginalagari mo siya, kundi magamay lang sa piswit, ang tubig ka K5 Jones, hindi na ang flow sang tubig, hindi na magdiritso, kay may buho na or may litik na ining tubo.
3: Pero what I mean, Chester, ang ginamin ko, ang lupok, tuga ya sang pagbuswang sang tubo. Hindi kay gingamitan dinamita or any other kind of explosive.
4: Wala ka K5 Jones sa ginambal ni Attorney Eva.
3: Nakibot ko nga may naglupok eh. Danay, ang pamangkot amo ni, ano ang nagahalin sa anong term nila ganito? Water pond o treatment pond?
4: Water pond, Kiki 5 Jules.
3: Oo, water pond, dalin sa ilang plantang ano ganito? Alcohol?
4: Alcohol, Kiki 5
3: Jules. Alcohol. So, ginako nila nga may ara sila higko nga tubig nga ginapagwa pero ginatreat nila gyapon anay?
4: Yes, Kiki 5 Jules, Kiki, in fairness, bilang malapit bada nga residente kay Kifab Jules, kung ikomparar mo ang operation in fairness sa BMC, kung ikomparar mo kay Kifab Jules in the past management, siguro mga masobra na pulo katuig, pareho sa amon kay Kifab Jules, kung baho lang kay Kifab Jules, kung sa linangulango, hindi mo na ma-identify ang baho sang utot kag baho kay Kifab Jules. Tungod nga, adlaw-adlaw, nagahaklo kami sang sari-sari or pirmi-pirmi na ginang abaho. Pero that
3: grabe
4: was more than 10 years ago sang lain pang management. Pero in fairness, subong sa BMC, may mga maalis nga uman ka Kifab Jules, pero not to the extent nga malambot sa inoras, nangyara gani nga tag 10 minutes, 15 minutes, tungod nga nag-change na abi ka Kifab Jules ang kwan eh, ang kwan sang hangin, bala dapyas sang hangin. Isang una to ang dapyasa ngayon from bukid going to baybay. Isubong niya from baybay go up akadto naman sa bukid. May mga nagaupod gid ka Kifab Jules nga mga alisngaw nga baho. Kay kapin pa ka Kifab Jules, ining mga nagaalisngaw nga mga baho, ining abing water waste or waste materials ang BMC, nagaserbi man ini siya nga fertilizer sa mga sugarcane field o kung sa mga katubuhan sa Kifab Jules. Di, may nagapangayo ini nga mga small planters, mga land owner, ginakwa na sang tanker ka Kifab Jules kag gina-travel halin sa water pond going pakadto sa ilang mga katubuhan kag ginabunyag serbi as fertilizer. Di, dira ka Kifab Jules kung malapit ka na sa sina nga tubo, makapanimaho ka gid sang alisngaw ka Kifab Jules. Pero that to the point, that to the extent na madugay ang baho.
3: And so, as the subong, wala pa kabalo kundi ingid o ano ang source o ginalinan sining paghigko sang tubig dira sa Sikaba River.
4: Kung iba si ta ka Kifab Jules sa statement sa Atto Authority, wala pa.
3: Wala pa.
4: MBKT o test pa sila. Pero ang posibilidad ka Kifab Jules ka nag-leak. Kung may mga leakages kidman ka Kifab Jules, so no, sa taga VMC, rason sini ka Kifab Jules nga may mga leakages kidman nga mag-impon pakadto sa suba, ilabi na ka Kifab Jules kung may ara magpangsasko, magpanghalit sang ilang mga tubo, pagutod sa tubo ka Kifab Jules, ining ilang water waste makadto ini sa mga kanal-kanal, going kanal-kanal pakadto sa sapa, and then si sapa kay nagatabo siya sa suba. Malapos gid sa suba ka Kifab Jules kung halitan kagsaskuhan ang ilang mga tubo.
3: Ang pamangkot galing Chester Amusine, nga may naghalit sa Vicmico kung matuod nga ginalitan sila. Ikaduwa, formally may ara bala sila ginayo nga authorities nga magpatigayon sang pagpangusisa sa sining insidente. Chess?
4: Kabagayan kay Kifab Jones, kaya medyo nadula.
3: Siling ko, ang pamangkot is nga ginalitan ang Vicmico kung tuod nga ginalitan sila. Ikaduwa, may ara balas ahensya sang gobyerno nga ginayo nila nga mag-usisa sa itabo?
4: Yes, ka Kifab Jones, actually, ang pagpangsasko kag pagpanghalit sa ilang mga kagamitan ka nga isang tubo kag iban pang mga ginagamit nila sa ila water pond, actually hindi na ni subo, hindi lang ni subong ka Kifab Jules.
3: Uy.
4: Sa mga pila na ka mga binulan, may mga blatter reports naman ni sila sa aton kapulisan. Actually ka Kifab Jules, in fairness sa taga VMC, may ari ni sila gin pang paskil ka Kifab Jules na kung sino ang madakpan or makabalo, makahatag sa impormasyon, kung sino ang nagapang sasko sang ila mga kagamitan, may padya ni sila ka Kifab Jules. Siling Dre, magin pasa kita darang a picture. Siling Dre, niya wanted, nagapangguba kag nagapangsabotahe sang operasyon, magamit kag pasilidad sang VMC Distillery, 200,000 pesos ang padya para sa makahatag sang bakod ng ebidensya padulong sa pagdakop sa mga kriminal.
3: Ang pamangkot nga ginahalitan sila, that's number one, no? Number two, may ara naga-attempt nga mag-extort sa ila o mangilkil sa ila, wala?
4: Sa sina nga bahin kay Kifa Blues, daw wala man nakahatag sa statement si Attorney Eva Rodriguez regarding dira. Kaga may mga ara gid man niya ka Kifa Jules nga halin pasadto nga nagapanghalit sa ila. Until now wala gyapon nila na identify kay ti posible wala man sang may makasugid or basic ginahimo man bala ka Kifa Jules kun wala man sang mga witnesses bala Kifa Jules kay ti until now nagapanawagan sila gyapon kun sino makadakop sining mga nagapangsasko.
3: Now balantayan ini meaning hindi pa nat, wala pa natakpan ang ining istorya. Anyway, Chester, dira lang ko anay in the meantime. No, I think you good.
4: Sige ka Kifab Jones, ati. So matutal ka Kifab Jones pagkatapos sa itong June 5 ka June 6, kung tanawon mo ikumparar mo ang suba, nagtulotinaw na gidman siya, nagtulotilha-tilha na gidman ito ka Kifab Jones ang maitom nga ba, ang maitom nga likido nga nagsimpon iya sa may Sikaba River.
3: Mm-hmm. Sige, sige.
4: Sige, so para mula na mga updates na ito nga madulong as of this moment ka Kifab Jones, ina nga mga balita ginadulong sa aton sa Klinika D3 Bio, Mighty Sea, kag DTX Pabandan. Inis ka Kifab Chester Jan Beronque para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
3: Lorga! Ang balita ni K5 Chester Jan Beronque nagikan sa Dakban wa Sangkadis ginadala sa inyo sa Kalwan. Dala nang aton pabukas ka mga balita ka komentaryo for tonight ginadulong sa inyo sa Kalwan. Sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Ang aton sini masaligan nga mga tagsaktag sang libre nga balita ibalo kinaalam kag impormasyon diri sa Larga Vista. Masaligan man sa pagpangapin sang inyo kalawasan kontra balatian. Sa aton nga pagpanamirik we'll be having an update parte sa gera sa Iran. Doma sa grabliwat ang kalayo sa Middle East. Hebronta, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo? Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops at Duatlaw.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift!
8: OT!
9: Breadwinner!
8: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon aton sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
3: Antes kita magkanto sa balita, karon duga-duga ni K5 Berto Gakit Jr. sa Iluan Tanayang Update, parte sa Iran.
4: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
5: They don't know what the hell hit them, right?
2: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan, nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Marinviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: magkakaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi. Lorga Vista.
1: Ari ang testa katuan ng update dito sa Iran. Kay manliwat nga nagluntad ang inaway sa tunga sang Amerika kag Iran. Ang balita banwa amuni. Nga may aran aman sang panibag-o nga airstrikes ang Estados Unidos sang Amerika sa Iran. Ang Iran nagbalos. Reportedly, inasuno sa IRGC o kon ang Islamic Republican Guard Corps, may ara sila kuno ginbaslan nga mga US bases sa Middle East. Kung tuod ina o kon hindi, wala kita nakabalo. Therefore, ang pamangkot karon na mo sini. Balaayhan ang ining pagsigrabliwat sang inaway, magatuga bala sang dugang nga kinagamo kag masira naman balaayhan ang ginatawag Strait of Hormuz. Sa nabalaan ta na ang Strait of Hormuz, amo ini ang kitid nga parte sang dagat straight, magambal ka straight, kadagatan ina sa tunga sang duwa ka landmass o duwa ka isla. In the case of Strait of Hormuz, may parte nga territorial waters sang Iran, may parte nga iya sang Oman. So lain ini nga klase alagyan, kitid, gamay, kag diri nagadinasok ang mga barko nga nagakuha sang langis gikan sa mga nasyon sa Middle East. Pero pakaronan ko ina, unahon ko aning balita ariya kung ang ginaawayan sang Iran kag Amerika bato, uranium bala. Iniya isa ka high school nga estudyante grade 11 na dakpan allegedly may bato, hindi ya bato nga uranium, bato nga shabu allegedly nga nagabili isa ka milyon ka pesos. Pero sang ginpamangkot sa ni K5 Berto, silingya ti ang nanay aga masakit, pero hindi klaro at this point kung bala nagbaligya sa droga kay nanay aga baratian. Let's have this report. Gikan kay K5 Berto Gakit Jr. Bert, good evening. Please come in.
2: Ina George, good evening sa atong sininga mga kakipayb na matakit pa kuno si nanay ko. Amo niya ang ginhampal sa nga subject sa Baybas Operation sa nga City Gun Enforcement Unit. Din ko ata ni ang balita kita Julius. Not because nga City Baybas Operation, yes, Kino George.
1: Daw ginatrangkaso ang tingog mo, aw? Hindi tood.
2: Si Ma'am Jem Claire ang head
1: with the ay, may gabi kay Ma'am Jem.
2: Oo, hi, hi, nanay Ma'am Jem. Hi, Sir Julius. Mayong gabi.
1: Wow, pwede siya ka-reporter. Namin siya natong tingog.
2: Namin, hindi siya namin tingog. Mayroon na kayo sura, pero tingog at tagal ang matapon.
1: Hisaan nga tawon.
2: Ang sura lang doro siya namin.
1: Oy!
2: Malam mo, fair man ng Diyos mong, no? Atag na lang na ako ng aming tingog. Pero hindi kasi siya kabalo mag-report. That's why nag-HR siya ganito.
1: Correct. Ay, katunto. Anyway. Ay, dalagad.
2: Sir Julius.
1: Sige, proceed. Balita, so,
2: Kiva Diyos, ginkwata ni again. Kay, unusual ang sistema sa Baybas Operation. Isa ka estudyante, grade 11. Nakuaan sa ginaaligar Shabu. Isa ka masobra kakibad Julius exactly sa 1,040,000 pesos.
1: Uy.
2: Sa atong sininga mga kakibad 160 grams na illegal nga droga na kwa diri kay alias Borge taga Purok Gonzaga barangay Takuling.
1: Okay.
2: Pakulod City.
1: Di lang sa unhanta
2: Julius,
1: sa unhanta lang
2: unahan ta lang gid gani man taga diri sa barangay naton.
1: Oo.
2: Si Pep Julius ang gininterbyo ta ni kagabi, exclusive naton eh.
1: Oo.
2: So sa iya ginapanginwala ya, no, wala siya nagsabat. Yung panginwala, yung wala siya gabaligya isang droga ever since.
1: Okay.
2: Ang background niya sini, nakwata niya sa mga mga friends niya man, sa mga pamilya man, kapag mga abiyan niya man sa may purok kuntaga, mga pangpani siya tani, isubong nga basket sa, I think, the quarter final sa ilang liga-liga.
1: Okay.
2: Ha, five, Julius.
1: Liga sa barangay o kung liga sa eskwelahan?
2: Liga sa barangay.
1: Ah, okay. Hilig ni siya galing sa basketball.
2: Do, ado iya, liga sa taya, na balang, do, antong, no inter-barangay, balang kay Julius nga basketball tournament.
1: Oo. Greg ka sa taya, basketball cup.
2: Ano na?
1: Basketball cup.
2: Oo, basketball cup kay Pa Julius, no? Eh, they join man siya da, no? Ako yung 14 nga bata. Kag, kumalantaw tagabi, ang iyang panglawason, gwapo ni mo, no? Gwapo ho.
1: Oh. Kag, amo na nga gin one-on-one mo gin interview.
2: Ah, uy. Amo nang kandar ka da.
1: Ano, ano? Along da, may gapamatik blas sa imo da.
2: Hindi, pero di, para at least luwag sinadira mangin, ano man tayo, fair man eh. Interview, may hindi ako magaling tiya.
1: Pero hubin nga bata, ni guwapohon.
2: Ati, isa man na sa traits nga nakita, tagapon.
1: Pag-on lawas.
2: Hindi kayo guwapo mong. Para at least, mabalbala ang mga tagpalamating, ay, kagwapo, pagali nga bata.
1: Ahay, no? Oo, manugunan.
2: Ito yung manang, kaya taston nami lawas. Actually takto ginambang ni pang Martin din eh, kagabi nga do basi ka basket na balao
1: kaya
2: nga malanta nga yung flag siya sa mga
1: pero Bert kay Bert lawas. Pang ang pamangkot amo ni nga pila na siya GC8
2: ano na
1: pila ng edad niya gani
2: GC8
1: pero nga grade 11 pa lang siya.
2: Grade 11. Kay man, kagiba Julius, sa atong sininga pag-monitor, no, kami pag-usisa sa iya sininga school life, nag-ano ni siya, nag-alternative learning system, wala ni siya ka-eskwela first year, grade 7 to grade 10.
1: Uh-huh.
2: Kay ang iyang ALS, kagiba Julius, do, nag-untap siya, after ya graduate, sang high school, asang ano after graduate sang elementary then nag-take siya sang ALS so magga grade 11 na bla so mag senior high na kay Julius amo ni ang yang ginsundan nga school ano be no nga system
1: pero so, ang pamangkot nga wala siya nakapadayon sang iya pag-eskwela tungod kay sinanay may cancer.
2: Kapigaduhon man, no?
1: Oo.
2: Ang tatay yan eh, napatay.
1: Okay.
2: Kipa Jules, may mga utod ni siya, no? Tatlo bilog. Tapos si nanay yan eh, pasensya, pero may cancer ni nanay yan. May sakit,
1: so, no, sa iya?
2: May, and then, may cancer gito yung sakit ya.
1: Ano nga cancer, ya? Ano nga klase cancer na, Bert?
2: Wala pa na nagpa... ano git wala git na tong ginid-ed kay Kevin Julius kay tinud ko pa siya magatag kay do ano amo na may cancer ang nanay ya wala na ta nagi ano git sa iya gibingan
1: ang tatay di ni subong
2: si tatay na patay na
1: ni. Ay patay na ahay so patay sila na lang ni nanay ya gapangabuhi pila sila kabilog kuno ka magutod
2: apat may tatlo ni siya kamanghod siya ang pinakamagulang.
1: Oho. So di mo do nakamuno siya nga wala siya nagpadayon eskwela kay siya ang gapangita sang kinawala para sa ila pamilya wala.
2: Wala man siya ka.
1: Wala man siya ka man. Wala man siya ka. Pero wala man siya nagambal nga ginrason niya ang balatian ni nanay amo nga nagbaligya sa shabu.
2: Wala.
1: Okay.
2: Actually, ang drug involvement sang tao sang bata nga ni wala gid kahatag.
1: Gin panginwala e gid ya.
2: Ginapamangkot na ton coming from him sa tani no nga dugay kana anong imbol ano ang imo sini nga koneksyon sa illegal na droga, sa drug trade sa Bacolod. Ang iyang itsura kay Ma Julius, malumaw-lumaw lang mataya. Gakulog sa gapon. Pero wala. Gain-gain ang nga ulo, no? Kay Ma Julius, kay indicate man, indikasyon man nga tiindi, huwag pinwala siya. Kaga, sa drugs, related questions, kay Ma Julius, why siya ga sabat? No? Masabat lang siya kung pwede nga pamangkutan. Noon nga pwede ba lang masabat? Ano kurso ya? Ano gusto niya kwaon? Other than that, sa mga related drugs, wala siya gatag information.
1: Di ano kuno ang gusto yata ni kwaon?
2: Yes, ang ginmangkot na para natin makasabat sa batin sa Black Radio Show. Ginmangkot na sa gabi kung ano iya siningahan dom. Gusto niya mag-wilter?
1: Ahay. Gusto niya mag-abroad?
2: Mag-wilder, welding ba?
1: Pero bot ko silingon, may chance ka to be employed sa Japan tungod sina?
2: Pwede git.
1: Oo, kay damo ang province sang Negros Occidental, may ginapadala na nga mga OFW sa luwas. Labi na sa Japan, nga kung kabalo ka mag-welding, may chance nga makuha ka to.
2: I think mga vocational course ni.
1: Correct.
2: Kay Five Julius, amo ni nga mga vocational course bala. Mostly ga offer ni mga amo giman ni siguro do no kung konektado ni sa iya sining ginakuha subong Alsha.
1: Oo.
2: No? Alsha to siguro ti possibly amo man ni offer nga mga course mo. Mga vocational course. So,
1: correct.
2: Welding.
1: Gani.
2: Siguro mas hanas siya.
1: Pero ang pamangkot, Yabert, amuni, di inalin ang ano ni, ang supply daw sang droga nga nakuha siya.
2: Again, try to ni pamangkoton sa kay Lieutenant Colonel Albert C. Pero ginatry pa nila. Locate, no? Kagi na-imbisigaran. Doon napakataga itong sininga mga operatiba. Kundi hindi dalin ang illegal na droga. Binhalin ni sinoni ano may nagauyat ni sa iya. Ano butigiro balay ni or kabayo. So far hindi pagit matulid tag statement atong sininga City Drug Enforcement Unit. Pero tisa spot pala spot tech kakiba Julius na ginapadala sa aton kagay ba Julius nakabutang dire nga siya ang ginakabig nga high value individual. High value HBI niya dako kasi nga nga target
1: bulubog at abi kon sa aton pa kon sa aton pa bulubog at nga klase personalidad.
2: Kung sa isda pa ba na
1: big fish. Okay. Pero ang pamangkot, Bert Amune, ano ang area of distribution niya daw reportedly?
2: Yeah, actually, kina Julius, ang mga nang hindi kikatag ang atong sininga pulis eh.
1: Okay.
2: Kina-try, tagit nga makuha, galing kaya ba na hold on na nai, sir, kaya pwede ma-release na kami. Kung diin halin ang shabu, ang hold sang iya sininga takot pala, kundi in iya distribution, takuling lang bala. Pero hindi ko malantaw mong Libre Julius, nabaklan siya sa loob ng balay eh. No? Kung malantaw na ito, nabaklan siya sa loob ng balay, kagati amo lang na iway takabalo, kung diin niya ni Ginapasklak, amuning kadaboon sang bulyong, sang illegal na droga. But then, sa iya, again, wala ni kamaturan. Hindi iya ang sabu. Implanted na kuno ni siya. Pamunik na ito. Na mga nakuha ng mga information, no? Kay T, ginambalta, no? Kaya ang balta gapon, gabi, planted mo. No? Di, ang balta siya sa radyo. Kung anong iya, sila nga iya man nga ginambali, no? Para at least may ara man kita basihan. Sa iya, sila nga pag-interview to sa iya. Kaya tinagambalgit siya. Pero gina pa yung wala, eh gina kang gina Julius, no? Wala siya involvement.
1: Basket. Sige.
2: Amo na yung basket lang gin.
1: Oo.
2: Sungo sa iyo, sininga mga
1: planted. Tinalang okay. Nagpalabot man sa sige, aton. Sige. Okay, balikan ko ni sa Domingo kay Padro Dalman, ta ni Berta.
2: Sige. Keep up, Joel. Salamat, Gert. Live ko, boss. Ay, wala gani ka program, boss.
1: Wala. Domingo, takit, anay, balik ka. No problem.
2: Kulitan na ito. Thank you so much. Sir, just nga gudawin sa ato sa kalawan ng DTX. Urban Freddy, tribay, oh, my TV, kag DTX, Kovimex, may kape ka na. Nakadetox ka pa. Pwede rin sa patron, si Kakiba, Martin, di maisip. Ako, si Berto, kakit para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko. Kagalingawan sa Negros, K5 News, FM.
0: Lorga, Vista.
1: Nag-upod na karon nga bahin sa aton nga pagpakalagad na ka-simulcast kita live. Of course, dira sa Fabulous Radio Click FM sa Banwa sang Tubo, so 92.3 MHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Mayang gabi man sa kay amigo ta Mike Carbillero, and mabatian man kita live dira sa 100.5 Radio Mascovado CPSU. Mayang gabi lang kay paring Nono Carpio kag kay Station Manager Floor Linggamen Carpio.
0: Lorga Vista.
1: Sa aton nga pagpanumbalik kadtuan ta inaway dito sa Iran, pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Anak Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Nga a importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dahil 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas. No? So sa patayo na pag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsusta ko nga nagnubong ako na cholesterol levels.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
11: Gah, matchoy ride man tabi gah.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko.
13: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
14: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tika, ma-joyride na ta.
12: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
11: Sakay ka kidiya!
12: Siyempre! Naka-extend ko ya!
11: Basta sagad nga driver, extend, lover.
14: Extend Supplement for Men!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Number 1 Hit Music Station 101.5 K5 News. Freedom of the Press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Larga!
18: Upod sa gabi-gabi sa aton nga pagpangalagad sa Dayroda ang rest night dira sa Hong Kong sa kaya Raymond Martinico Alonso be kag sa bugos niya nga pamilya dira sa Barangay Muntilia. Si Palay dala na si Christine de la Cruz sa Barangay Takuling kay nang Ellen

0: pagpapulawon, wala ka nagamurarat ang mata, hindi ka masalan nga tarsir sang imo pamilya. Tungod kay gusto lang ang sangkap nga kape, medium roast, hindi pait. And ang importante sa taran, ang iya sininga patamis, amoy ning ginatawag stevia, plant-based sweetener, nga bisan may diabetes ka type 1 o kung type 2, pwede ini nga kape sa imo. And what's more, may ara pa sang kapasidad o kung pwede pa magbulig sa pagpaayo sa imo ang DTX Premium Coffee kay may gano derma ang milagrosong uhong nga nagabato sa kagaw sa imo lawas. So dimudo, makapatawhay ka na, makapangape ka na, feeling manggaranon ka, makabato pa sang balatian sa imo kalawasan. Are, kabalo bala ka mo nga may ara gali sang octopus? Di siyempre magambal kita octopus, diri sa aton ang panawag tara dito sa Escalante, Tabugok. May ara man kita sang naandan nga squid o kon lukos. Iniyang octopus, siyempre mas mabilog-bilog ang iya sinilawas, mas lipot ang iya sinikamoy o kon tentacles, kag mas dako ang iya mata, mas butlog ang iya mata. Now, sa kadadalman subong sang kadagatan, may nakitaan banwa ang tawag Dumbo Squid. Nga, tungod ang Dumbo Squid, may ara sang dalunggan nga daw iya sang elepante. Remember ang pelikula, ang cartoons, nga ang tigulo Dumbo. Ato balang elepante nga baby nga nagalupad gamit ang iya nga dalunggan. Amo-amo ning tsura. In fact, daw ka-cute gani, no? Limwell, kung makita mo ba ang amo lang nga klase octopus, kanon mo, hindi. Hindi. Kay wala ka man gakaon mo, no? Vegetarian kagalay. Anyway, are ang Dumbo Squid. Ambot kung adubuhon ni sa mga kadakop, ah. Yari lang ito, wala ka-cute nga klase octopus.
1: This
0: Sige.
1: Octopus doesn't swim like other octopuses. Meet the Dumbo Octopus. It lives thousands of meters below the ocean's surface, in complete darkness. Instead of jetting through the water, it moves using two ear-like fins. Slow and silent, almost like it's flying. For decades, nobody had ever seen one alive. Then cameras finally found it, drifting alone through the deepest ocean on Earth.
0: Uloka talanhaga, no? Amuna bala siling ko subong. Amat-amat tagakadiskubrihan uli ang aton kalibutan. Tungod sang teknolohiya nga nagahatag sa aton sang kaigayunan nga makwaan litrato o kon video ang kadadalman na limbawa sang aton kadagatan. Nga, kaysang una, ang aton kadagatan, hindi mo na iya makita ang idalom sini. Kiti number one, tuman kadulom, susubong ara na nakitaan ang Dumbo Squid nga wala siya nagasumpit sa dalom tubig, daw nagalupad. Kay ang sistema sang lukos kag octopus amusini, may ara sila sang ginatawag propulsion system. Kita kamuni sa mga fast craft, inablang suyupon ang tubig kag ibuga, amuna ang magahulag sa ila. That is the very same thing nga ginagamit sang mga octopus, lukos ukon pugita. Iniya ang Dumbo Squid, lain ginagamit niya ang fins ukon ang palikpik niya nga kun lang tawon mo daw dalunggan ka elepante, hinay, hipos, pero sige hulag niya. Pero nag-aisahanon ka subo, no? Wala siya barkada. At ito siya sa idalom sang tubig.
2: Larga Vista!
0: Tagkaroon kabalo ka na. Dalaman sa imo sang DTX 500. Amo ini ang masaligan nga tag pabakod o kung tagbantay sang imo kalawasan kontra sa balati.

0: And ang pinakanamin sa DTX 500 may masakit nga masulod o kun wala ginapabakod niya ang imo immune system nga tungod siya ang gabantay sa ginatawag free radicals ang gapatuktok bala sa lawas mo antioxidants mo ang utod ang unod sang DTX 500 gikan ini sa disugan sugarcane extract kag sa dahon amargoso di mudo hindi pagkalimtan ang DTX 500.
1: Lorga,
0: ari sa iluan tanang balita dito sa Middle East. Let's have Fox News sa ila report parte sa Iran.
2: More details of what he calls that secret mission that Jennifer told us about in the region. White House correspondent Aisha Hasni has those stories for us this evening. Hi, Aisha.
3: John, good evening. Here at the White House, we are waiting to see if President Trump, how far he will take these strikes on Iran. This morning, he told Fox News that he was close to ordering strikes on Iranian power plants and their bridges, critical infrastructure. That would be a major escalation even further than the strikes that we're seeing right now. And it hasn't happened yet, as far as we can tell. But he did say the door is still open to it.
4: We hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today.
5: President Trump making good on that promise only a few hours later as the U.S. military began rocking Iran for a second day after the IRGC shot down an American Apache helicopter this week, detailing how the two U.S. crew members inside avoided death when an Iranian drone lodged right in the middle of them.
0: All right, I'm sorry. Ang ako na post. Ang ako na post for replay daan ini nga video so hindi ini parte sa pagsugod sang strikes o atake sa Iran. Sa akon nga pagpanumbalik, ihatag ko sa inyo ang updated nga video kag report parte sa pagsugod liwat sang inaway sa Iran. Sorry ha, give me some time. Balik kita pagaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News DTX 500.
6: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
6: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
6: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
6: DTX 500.
1: D3 Bio
6: Health News.
1: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
1: Yung may D3. Mabakas,
6: magabuti ka.
8: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
9: Si Permi naman balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
8: Mm-hmm.
9: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay pagabot sa imong isopagus tanan nga kagaw niya magyan patay no nakanami pagini kay may laxative siya tingala ka gahumok imong kanyo
8: imong pupo
9: no tungod sa gitawag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol amo ang isa sa mga constituents ang gitawag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong bowel movement.
8: Mm-hmm.
9: Eh, lain gid yo ang D3 Bio ya. Makasiligi kaya a pharmacy in a capsule.
8: Kampiyon. Mm-hmm.
10: So, damo-damo sir boy nga pamaagi nga maprotektahan kita sa D3 Bio. Labi na gid kon medyo hina ang imong digestion,
8: uh-huh.
10: No? So magkaon ka bisan dahon, pagwa dahon man Japon,
8: problema uh-huh.
10: Ang imong digestion sina, no? So tumara ang D3 Bio empty stomach, wala pa blakasugod sang kaon,
8: uh-huh.
10: On 1 hour before ka magkaon, inom ka sang isa kapsula sang D3 Bio kay gina-reduce niya ang ginatuwag inflammation. Kag ginapatay niya man ang bakterya, amo nang problema basta pigaw ang imong digestion, bad bakterya kag ginapadamo niya man ang imong good bacteria, no? Kun gusto mo mag-niwang o kung mag-lose weight, kinanglan imnon mo siya before ka mag-kaon. Kaya ginapanamin niya nga ito nga sa satiety hormone blaster boy.
8: Correct.
10: Feeling liptin, busog kaya, no? Mm. Feeling busog kaya, nga hindi kaya mag-overeating. Kag kun hindi ka naman katulog sir
9: namin
10: boy.
9: Namin na, no? Na feeling busog ka. Hindi na ka mag-kaon-kaon bla. Wala gasto. Wala blatian.
10: Oy, makasave ka.
8: Makakitosis ka pa.
10: Makasave ka. Kag kun hindi ka katulog sir boy, kinanglan mo sa imnoon before ka magtulog, 1 hour before ka magtulog, inom ka sang D3 Bio kag ginabanami niya imong gut bacteria nga amo na ang nagaproduce ang serotonin para magnami man ang imong tulog.
6: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog gid ang akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang pag inom, nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo, nagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 may BCO. BCO may D3.
8: So ang namian ko sa D3 Bio daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo. Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer. If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Ginapayungan, ginaprotektahan niya ang imong mga selula. Daw ginapintahan niya man Sir Boya literally ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
9: Pinakadabis na guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
8: Way labot ang kun may kagaw hindi makaatake. May bakterya hindi makaatake. Because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
12: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give
9: ako,
12: you
9: Sir Boy, lima kagina.
12: Wow, it will give you instant energy and again ang balindok sam will basically increase your satiety level, no? But silingon gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo yung busog, kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
6: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio, health news. D3 Bio, health news. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
14: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
15: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
6: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasab kun. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
6: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
20: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da ha!
21: Weh!
20: matyag mo. Madala pa sa editsura mo.
21: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
20: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
21: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
22: Sport Biotics. Makabulik sa pag-

0: Oras ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka.
1: Duha ka klase ang asma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga nagalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Kay ginayon niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
1: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Proteksyon sa mga balatean.
3: Susan Tabuyan. Kasang wala ka kakain ng Luterna, galabo ako ng tanawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Luterna, nagpasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko gitang magulid sa aking kalawasan.
4: Luterna Max! Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman, hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
7: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica DioFresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica DioFresh.
8: Clinica DioFresh. Available now.
10: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
11: They don't know what the hell hit them, right?
12: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel.
13: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: Kagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Ari katuantang report sang CNN o kung na ano ganun, Cable News Network parte sa liwat nga pagpang-atake sang Amerika dito sa Iran. Ari pamatian ta bala. Okay, sige. Standby. Yari ang report sang CNN. Masiding taanay sa atake sang Amerika dito sa Iran. Pero ang problem diri is not the war in Iran itself. Ang problem ara sa kadagatan sa ginatawag Strait of Hormuz. Nga kay diri sa Strait of Hormuz ginapunggan sang Iran nga makalabay ang mga cargo ships ukon mga barko nga nagalulan sang petrolyo ginadala sa iban nga nasyon, dala na dire ang ginabakal ta sa Pilipinas, dimudo ang epekto nga magasaka na naman ang presyo sang petrolyo. Yari ang CNN report.
2: U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the commander-in-chief's direction. The strikes are in response to Iran's unwarranted and continued aggression. We do not yet know what precisely is being hit, nor the size and scope of the operation, but Iranian media is reporting explosions in Qassam, Bandar Abbas, and several other locations along the Persian Gulf. Now, earlier today, the president said, quote, "We hit them hard yesterday and we'll be hitting them hard again today." He also elaborated on his social media post this morning in which he said Iran would have to, quote, "pay the price," end quote, for being slow to reach a peace deal. A deal, he has been saying, is close at hand for months now.
3: We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers.
2: Well, the president today also said this about what he suggested was a secret operation to spread oil through the Strait of Hormuz.
3: I can say it now, something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now.
2: The president said the operation has safely escorted 200 commercial vessels through the strait. Now, just for perspective, that's about a day and a half's worth of shipping traffic before the war. And shortly before airtime, Iran's military said the strait will be closed to all vessels effective immediately. What more do you know about the president's decision to order these strikes?
4: I mean, we're hearing two different things, Anderson, when it comes to why these strikes are being launched, which is today it was the president saying that Iranian leadership was taking too long to come to a deal. Yesterday, they said it was because the Iranians had downed that Army Apache helicopter. And so I think in terms of where they are ultimately trying to get here, we know what the president wants, which is an agreement and a deal to his terms that he has demanded of the Iranians. But so far, they have not been able to get there. And so yesterday, they were saying that the strikes were in self-defense. That is also what CENTCOM was saying tonight when they confirmed shortly after 5 p.m. Eastern that, yes, more strikes were happening. But as the president was saying to our friend Trey Yingst over at Fox, that this is in response to trying to get them to sign a deal, to come to an agreement with them, as he was also saying that the strikes will likely stop soon. And so it remains to be seen if what the president wants to do here, what he wants to have achieved here, is done as a result of these strikes. Because so far, Iran is saying that they will respond, that they'll retaliate. They're also saying the Strait of Hormuz is totally closed to any shipping vessels. That is something that CENTCOM is disputing tonight. And so it's still not clear exactly if this is going to end up in what the president is hoping with these strikes, which is getting Iran to sign a deal with him.
2: And is there any...
1: All right, ang gina-report diri sang CNN Banwa, amuni. Number one, klaro nga may ara sang bag-ong military offensive ang Amerika. Wala ugaling detalye until now kundiin nga mga lugar ano nga klase strike ini. Kung bala aeroplano, kung bala special forces, wa itakabalo. Sa piyak nga bahin, ang Iran nagpahayag, and I think this is more important, nga sarado ang Strait of Hormuz. Ti amuni ang ginexplikar ta for the longest time. Diri sa Larga Vista, nga ang Strait of Hormuz tuman ka importante sa kabuhi sang kalibutan. kay diri nagaagi ang langis, petroleum, crude oil nga ginatawag. Diri nagalabay ang gapadanlog sa ekonomiya sang kalibutan. Kay tungod kinanglan ta ini para sa mga makina, kinanglan ta para sa mga paktorya, kag iban pa nga nagakinanglan sang energy source. Ti amo ina ang problema. Kay tungod nga posible maapektuhan na naman ang Strait of Hormuz, siraduan sang Iran ang aton piparahan, masaka na naman ang presyo sang petrolyo.
0: Larga Vista.
1: Bantayan ta sa panabuton nga mga inadlaw.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Mayong gabi lang kay Pastora Ging, kay Aming, kay Robert, kag kay Pando, bago gindugang dire ni Kumari Joy si Pando dira sa Barangay Vista Alegre. Salamat, salamat gid sa aton mga solid supporters sang Larga Vista nga para tuntunan dira sa Barangay Vista Alegre.
0: Larga Vista.
1: Sa Iluantang report this time ni K5 Wilson Villena, angot ini sa duha ka mga bagay. Ang isa, amo ini ang kinagubot parte sa bomba dira sa Purok Carvic, Barangay Mandalagan ang isa. Parte naman sa Pika-Pika dira gyapon sa Carvic, Mandalagan. Ang tanan imbolbado dire tubig. Isa Pika-Pika, isa bomba. Isa tubig na nagatuga baha, isa tubig na kinanglan sang mga tao. Nano ang istorya. Wilson, good evening. Please come in.
5: Okay pa, Joe. So, agad ang pagkakinan. Okay, padulungan. Ining puro carvig sa may bahay naman sa Barangay Mandalaga. Dari sa Yabon, sa Bacolod. Ini matapos, nagpalampos ang concern. Ini sa aton, sinino sa K5 Giuseppe Bacolod, ang napila ka mga residente sa puro carvig. So, unang bagay, K5 Joe, no, sakto na ginambal mo. Ang minareklamo sa mga residente, K5 Joe, ang kulpiyada nga pag-request nga gabuton ang bomba nga K5 Juice nga ginakabik sa mga residente nga main source nila sa tubig kay K5 Juice. Kay kabalo ka ang bomba nga nagatindog dira sa Puro Carvic sa karon kay K5 Juice nagaserte na sa pila ka mga residente sa lugar sa sulod sa 60 ka tuig kay K5 Juice sa anom ka dekada na nga nagaserte sa mga pumuluyo kay K5 Juice ang mga nagparangasawa na Lula na nga kay Diyos, ginasaysay nila nga may love life ako nung nabuhi dira sa may lupa. Baka masubo-subo sa ila, ba't siya gonsubong kay Diyos, kahit isa ka private company ang nanag-iya na sang duta kung sa diin na pahamtang inang bomba. Ang problema, nagwa ka kay Diyos, no? Kay Bangot, sa nambata na nungulpihon, inaiakwa sa mga residente kay Diyos na galibog ang ulo nila kung diin sila makuha sa tubig nila kay Diyos kung gabuton, ura-urada, ining bomba kay Kipa Diyos nga wala man malang marilocate si Kipa Diyos. Wala malang plano kung diin makuha sila sa supply sa tubig nila if ever nga kwao na ining bomba kay Kipa Diyos. Karon, kagina, may another problem naman yan. Ukulo kasi sa condition de sa mga residente, sa Department of Interior and Local Government na pagkwa sa border, gabuton na ining bomba kay Kipa Diyos, may ilan sa residente. Pero pag hindi na kay Purong Barangay Paul Alima, naging taro niya kay Kipa Diyos. Ang letter na iya sa KLG is para sa iya kay Kipa Diyos bilang sapat sa reklamo sa inang private company kay Kipa Diyos na nag-aabala ako, nag-aalika sa si kapitan niya, wala itong ngingiho ng kapitan. Ang papuwa sa Bakit Pagdos, na ito panghangot sa President, sabi nila si NLG, na baka pakarapan niya sa mga buton.
1: Wells, danay pa nga do ga feed out ang imo signalao. Sige, dalang gid maridaya lang kami sa imo.
5: Hello.
1: Do ginapalid ang signal mo? Wells,
5: are kay pa Jos.
1: Okay, kay do ginapalid ang signal mo eh. Sige, Beng.
5: Are kay pa Jos mo, okay lang.
1: Okay, solid, proceed.
5: Amo to kay Pa Dios no, ang klaro ni kapitan niya ang letter ya, hindi to ya silinga manduan nga gabuton ini no ang gumbabat ang letter gahatag sang lima kadlaw kay kapitan nga mag-explicar nga wala gin take action dayon ang reklamo sini sang private company kay Pa Dios. Karon ang ayo lang man ni kapitan kay Pa Dios, wala na ya problema event ang mga residente kay Pa Dios gambal, wala problema nga gabuton ang bomba kay Pa Dios as long as klaro ka kay Fajos nga may bayluhan wala dayon ang bomba nga makasupply kayo sa ila tubig kay Fajos kay ilang tiligangon ila paligo kay Fajos ilang panghugas sa pinggan kay Fajos dira sila gakwa sa matag adlaw nga tanan, so hindi pwede nga kwa mo na siya tapos dasun semana mo pa siya kay Fajos itakot. So dapat pagkuha mayara or idrates kwaon mayara na nadaan sa reserve bakit para hindi mauntak ang supply sa tubig nila. Panindugan naman ni Kapitan Kifajos ya, ang barangay, hindi iya magabot si naka Kifajos kung wala sang court order kay Kifajos. So, mula na iyan isa nga maka-force no sa barangay at the same time sa mga residente nga kwao na inang bumba kung may court order nga ipagwa ining private company no para sa ining bumba kay Kifajos.
1: Dimudo, ang gwaya si Kapitan nagpabor anay sa mga tao nga hindi pagkakason.
5: Yes, kay Oo. Okay, wala court order.
1: May ara naggabot gin man sang bumbahaw.
5: Ano na kay Sa Dios?
1: May naggabot gin man o kun wala pa.
5: Galaboton pala kay Sa Dios ta. Actually, kagapon nagpabalo ka kay Sa Dios ang aga nga kwao subong adlaw so nagpadulo kita dito wala na dayon ang plano nga paggabot sini sa bumba kay Sa Dios kay nagklaro ang tanan tungod sang hindi pag-inisindihan ay bala kay tilain man ang paghangop sa mga residente sang letter and at the same time lain man niya gali ang purpose supposedly sang letter.
1: Correct.
5: Or with nakon na nung sistema ini kay Sa Dios bati ba, importante kagina nga maski pa paano nagklaro ang bahin sa barangay, nagklaro ang bahin sa DLG kag nagklaro man ang bahin sa mga residente dito sa Puro Carve kung anong plano gid nila kay Sa Dios no. Pero kabalo ka kun na namian ko lang kay Sa Dios kagina. Kaya samtang wala pa balik kapitan, samtang kagina kay tinagplastaran na mo, samtang wala pa court order, samtang wala pa magabot ang bomba, mangita na to na si kapitan kagina naglibot sa mangita na sa nadaan sa mga pwese, possible ba lang mabutangan nga may source of ano, do may source of makuhaan tubig lang kay Sa Dios kay tasok ang ginagamit nila da kay Sa Dios mo. So ilang bomba tasok na siya, hindi na siya bubon. So laba-laba nga tubo kag amo na ang ga-supply sa mga residente na sa lugar. So amo lang na kay Sa Dios no, so far at least klaro na ini sa ila tanan kag wala tulaton tanan lang kun ano gid ang plano kun saan oni magwa ang court order if ever gid man nga pagakuhaon ining bomba. Kag kay Sa Dios sitting two birds in one stone kita kagina.
1: Oo.
5: Hello kay Sa Dios.
1: Oh, proceed.
5: Kasi pagpadulong nato to kay Sa Dios no, kabalo naman kita nga sempo tigululan kay Sa Dios. Ang Puro Carve, once nga magbaha na ganing Puro Carve, ang bilog na lakson kay Sa Dios.
1: Correct.
5: Patimaan nga nagabaha naman ang bilog na lakson kung magsugod na ang baha sa Carve.
1: Correct.
5: Anong rason na siyempre din natutukan kay nang creek dira no sa may Puro Carve? Anong rason nga ang nagabaha kay Sa Dios?
1: Uh-huh.
5: May pipila ka mga porsyon dira sa creek kay Sa Dios nga nabuka o kung nawasak bala kay Sa Dios. So hindi gani guro mag magnubo sa tatlo ka mga buka ang nakita. Ito last time na kay Sa Dios sa pag-visit na to, right after sa madalong nga baha sa Carvic ang last. And subong, kikatuan, kigin-check na to kay Sa Dios, gin-repair na ining kwan, ining nagakos ang baha sa Puro Carvic.
1: Good.
5: So aside sa pagkapol sa nga semento kay Sa Dios sa mga buka ng mga porsyon sa creek, ginpataasan pag inila ang creek kay Sa Dios into 1 meter from the original height
1: nice.
5: Sa creek kay Sa Dios. So nag-hope masaya ito testing in kwan ini kay Father Jose no kay hoping man hindi naman maglapaw kay Father Jose kag may ara to sila may ginbutang to sila kay Father Jose sa gamay man nga do in point kag out point balasang tubig kay Father Jose nga once maghubas ang tubig kay Father Jose magwaya ang tubig halin sa mga pumuloy marikta to sa suba. Pero once magtaob ang tubig kay Father Jose automatically masirae na ang dotaklob sang taburong kay Father Jose nga hindi naman mangin ko sa pagbaha masagyapon sa kay Father Jose. So maging butang sila nga amo sila ang sistema dito sa may kwan sa may creek o kung sa suba dira malapit si Puro Carvic. You know, pay kay Father Jose kay titigulula naman it's another way nga man magpreparad sa Puro Carvic no. May maluan kung epektibo ang pagkayo.
1: Good.
5: Epektibo bala ang pagpataas sa isang creek kay Father Jose.
1: It's good, you know. Pero bag-o lang ginatapos si sa DP.
5: Actually kay Fajos sa mga to natunto no tapos na pero although may mga ano pa to ato pa to ang heavy equipment sa DPWH ko pag visit naton. Pero ang mga area nga nakita ta before nga mga buslot kay o naging totally kay Fajos rato nakita na tanan.
1: Ahay. Ati ang importante di Wilson di lang mag-indiscriminate bala. Kaya pagkagwa sang flood control scandal issue, ginpa-suspend dayon ang tanan nga proyekto. Which makes no sense. No? Kaya kinanglan gyapon sang tawo ang government projects eh. Ti ini isa ni ka example, Ahay. Siling ko isa ni ka example.
5: Sakto ginag kay Father Jose kay kabalo ka sa mga balita kita kay Father Jose kit ang ginaton ang struggle sa mga pumuloy. Kay Father Jose ang tubig ya sa isang tagadughan mong tubig kay Father Jose may daludo yan na dala mong
1: ay ginoo.
5: Kaya kung nakadelikado sa mga residente dira sa may Puro Carvic and we know hindi lang sa Puro Carvic ini naga problema nagkadamo mas area sa siyudad sa Bacolod yung nagaka-experience sa ini nga baha. Nagtigulula naman kay Father Jose may baluan ta ini kung epektibo ang repairs ang creek sa Puro Carvic kagang ginugang nila ng isa ka metro nga kataas sang semento naman kay Kifa Jose sa ining creek nga ginareklamo nga naga cause ang baha sa lugar kay Kifa Jose.
1: Tikabay unta nga masolusyonan ang kay dugay na ginaantos sang mga pumuluyo dai.
5: Oo, kay Kifa Jose dugay na gid
1: dugay na na
5: ginakilala kay Kifa Jose nang miskin dulong kay Kifa Jose umulan ginakibang ng mga residente
1: dahil kay Father
5: Jose kay kabalo ka rason nga nagadalo madirang Puro Carvic kay nadalma na sila nadaan sa main highway kay Father
1: Jose. Correct.
5: So hindi na sila tupong sa main highway so tindira sila catch basin gina sila kung na
1: imbudo
5: consider
1: imbudo ang guwa nila da
5: ay oo gani nila tanada ng tubig sa may Puro Carvic kay Father Jose.
1: Ahay.
5: So siguro kay Father Jose amula na ang aton sa dumadulo.
1: Sige. Oh, Domingo takitanaya.
5: Ano na kay Fabio, sorry.
1: Siling ko sa Domingo takitanaya liwat sa kanginan.
5: Ah, sige sige. Oo. Kay Fabio, so thank you so much. Good.
1: Ayos.
5: Sa balita kay Fabio, sa nanulong sa inyo sa kalwan sa MyPC, D3 DTX 400 kag DTS Coffee Mix. So punta to sa patrol, si K5 Romnick Laoblaob, hindi naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Hot Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Magabalik kita, jutay na lang ang mga panumdom, pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: DTX 500.
1: Nagandaan mo na ba na ang kulubo sa iyong mga itsura?
0: Mag DTX 500 na.
1: Masamihin ng kapalatian?
0: I-DTX 500 mo na.
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
1: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
1: DTX 500.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
1: Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
0: Likawan ang komplikasyon kag balatia.
1: Mag DTX 500,
0: ang pinakakampiyon kag antioxidant.
1: DTX 500,
0: may DC,
1: ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang may DC, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw. Tula ang sakit sa ako tutong salamat sa may DC.
1: May DC!
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika. Number
7: 1.5 K5 News.
8: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa tumuloy, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
9: Antes ko magtakop, ginapanumdom talang kamo nga magluwas sa DTX 500 kag DTX Premium Coffee. May ara pagidako sing isa ka sekreto. D3 Bio, ginadungan ko ni sila sang DTX 500. Ang D3 Bio amoy ni ang John Wick sang lawas ta. Nagakuha sang gata o kon sang extra virgin coconut oil gikan sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kanayo, wala init, dimudo, kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas sa good patchon ang kagaw. Virus, fungus o kung bakterya sa simpleng istorya. Kung wala kagaw, wala balatian. Saligi ang John Wick sang kalawasan. D3 Bio.
1: Larga Vista.
9: Oh, ay nako sang tiyempo, tanto ah. Ang iban nga mga talakayan by Sunday kay Buaste, Biyernes, why kita larga vista? Domingo kita magabalik. But remember, may ara pa kita sang talakayon. Parte sa China, nagligad. Halin pa sang Pebrero, ang aton lang ginaistoryan, permi, inaway sa Middle East, inaway sa Iran. Doon nalimtan ta na ang Taiwan, nalimtan ta na ang China, kag Pilipinas. Ti amunang ginasiling ko sa inyo, alin sang una nga ining inaway sa Iran kag sa Middle East, sungaw lang ini sang matuod nga inaway sang Amerika kag China na tungod sa artificial intelligence o kon AI kag kaangtanan nga mga isyu dire. Halimbawa, ang raw materials ang ginagamit nga ginatawag rare earth para sa microchips, para sa magnets, kag iban pag niya kinahanglanon sa pag-ubra sang computer kag iban nga kagamitan para sa AI. So amo ina banwa. Alalangot initanan ang inaway para sa Taiwan, ang inaway sa West Philippine Sea, ang pagposisyon sang China sa West Philippine Sea, may kaangtanan initanan sa Middle East. And overall, inaway sang ginatawag super powers ang dalagko ng mga nasyon, ang ginatumod ta dire Amerika, China, kag Rusya. Nga, ti, why tamay mo? Superpower sila. Gapaindis-indis sa puder sa ekonomiya kag politika. Ti kita kumo kay gagmay nga nasyon, ti sa simple kag laktod nga istorya, masaksi lang kita. Hindi ta na imapunggan ang ila irinaway. Amo ini ang ginatawag mo nga geopolitics. Kundiin ka na hamtang, ti amo na ang imo kahimtangan. Nalimbawa, sa Pilipinas, nga importante kita for America and for China because strategic to man ka-importante ang nahamtangan sang Pilipinas para sa interesa sining duha ka mga nasyon, hindi lang sa Asia, kundi sa bugos nga kalibutan. As I have pointed out, nagdigad, ang mas dalom-dalom nga kabangdanan sang inaway sang China kag Amerika, di sabong medyo gay posipos na sila, pero tuod, kung sa humay pa o labhang pa bala, ang kalayo ara sa sulod, nagamakot, amo man ina, ang inaway sang China kag Amerika, kung sa Rusya kag Amerika pa sang una, ang tawag dira Cold War. But make no mistake, may ara inaway ang dalagko nga mga nasyon. Ti, ang China may monopoly sa ginatawag rare earth materials. Monopolyo ha. Ang Amerika nagakuha 90% sang iya parte para sa computer gikan sa Taiwan.
10: Larga!
9: Tidira niyo makita banwa nga ining irinaway, hindi niya tungod nga mas mayo ang isa artista, ang isa traidor, hindi niya pelikula. Tuod iniya nga kabuhi, and believe you me, ang inaway dire has something to do mainly para sa ekonomiya. Simple nga istorya, kwarta ang ginahalinan sini.
10: Larga!
9: Pero wala na ko tiyempo ah. Buwas naman kita. Sa Domingo na naman kita. Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. With K5 Adrian Gantalao and Rebel Alcantara on the technical side. Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko sa Negros, ang kampyon nga istasyon. K5 News FM.
10: Larga Vista.
3: 5 News
11: D3 Bio.
12: Problema sa pangkaso,
11: hilana, sipon, kagubo,
12: tugasong virus, kagbiklobyo.
11: Ang D3 Bio ka na.
12: Ang D3 Bio,
11: puno sang lauric acid,
12: nagginahimo
11: monolaurin sang atong lawas,
12: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
11: Mag D3 Bio.
12: Adlaw-adlaw.
11: D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Senior citizen ka na bala,
12: kag medyo lipato na,
11: ibalik kag protektahan ang memorya.
12: Mag D3 Bio ka na.
11: Sarang makuha ang keto sa D3 Bio,
12: nga isa ka sahi nga brain food,
11: kagantin luman sa aton uto,
12: rason
11: nga gandami ang memorya.
12: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
11: DGX 500.
12: Di na problema mo bala
11: ang mataas nga blood sugar level?
12: Mag DGX 500 na.
11: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
12: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
11: Mag DGX 500 na.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement.
11: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
12: Likawan ang komplikasyon
11: kag balatia.
12: Mag DGX 500,
11: ang pinakakampyon
12: ng antioxidant.
11: DGX 500,
12: Mighty C,
11: ang alkaline ng vitamin C.
13: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C.
10: Mabasa nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
10: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
17: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
18: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon.
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
21: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
22: Mabakal sa malapit na butika.
23: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
24: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka stick ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
25: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
24: Pigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
26: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
27: 101.5 K5 News.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
29: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
30: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
31: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
32: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
30: Hindi lang gani carots.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
30: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
29: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
29: Sini nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
30: Mas na mas
29: na. Ano na yung intender natin?
0: Maedukar ka pa.
29: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips, kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sininga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
2: First,
1: wala na iban nga kana suplemento. Kung may gasunod-sunod, di hindi pagin mla, kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, di guba ang kurason, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura nato nga may mga problema sa kurason? Kay iba niya gahabok na mo, wala sila kabalo nga dugay na gali sila high blood.
2: Uh-huh.
1: Kay wala ka pa check up. Uh-huh. Ang rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid, especially sa imong blood pressure. Kay kung ulihin mo na balaan way na nagdako nang imong kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
2: Thank you, Dr. Ramil, no. Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang gap-produce ang gihimo sinisang atherosclerosis, amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low-density lipids or LDL ang ginatawag.
1: Mm.
2: Initapat ng mga LDL, they should be healthy in a way, no? Why? Because sila niga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing, kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ini? Siyempre, free radicals, mm, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
1: Pero kung bastante ang imong lawas sang antioxidant, kung halin sa DTX 500,
2: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbugat, mabalik niya sa imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
1: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
3: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang gin-mention earlier, no, ni Sir Boy, nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism.
1: Mm-hmm.
3: Which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sa aton nga blood circulation, no, or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya, which is ginatawag naton nga homeostasis. So, pagganahon niya ang ning RAAS system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP.
1: Mm.
3: So nga naga-trigger ining RAAS system, may ara mga factors, Sir Boy kaga Dr. Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
1: La, plakaon mo muna para, no?
3: Ikaduwa, amo tong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system, no? RAAS system. So ang RAAS system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins, but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure.
1: Mm-hmm.
3: Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is gina-vasodilate niya ang aton ugat.
1: Mm-hmm.
3: But silingon ginapahitan.
1: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
3: Ang aton nga alagyan, kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
1: Yes. Sa so, ibagit yung kwa na pala, inom ka dito X500, no? Ano pa matundan na grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka ginom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkaguba imong kurason. Dok Sam, ato ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining ito ag hypertension.
0: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sa ining natuwag pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglan tagid sa ginatawag antioxidant, no? So nasilinta na sir, buong nabalik-balik, kanyang baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon, pero huwag mga high blood tungkol sang automatic ang ilang lawas na ga-produce ang vitamin C.
4: Which
0: no?
4: is a powerful antioxidant as well.
0: Na ang vitamin C, ngay pares natin sa DTX 500, ngay sa mga kasayas ang antioxidant, ang mga vitamin C, makuwata na sa mga citrus sa mga pagkaon, no?
1: Ang nami ya makainom ka may tisi kay kung may tisi ti isa lang ka may tisi pulo na ka
0: ulo pulo ka pungkan no
1: pero kung may sobra lang nga kwarta nga di ka magbakal man kanami sinakaon ng pungkan kag,
0: pwede na tumalikawan ang hypertension do kung mayara kita sang vitamin C sempre vitamin A kag vitamin E no mga antioxidant
1: na nuts,
0: nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin

0: Cross. Taas ang akon nga sugar, 375.
1: Saan nag-inom ka?
2: DTX 500.
1: Dila nalang subong imo sugar.
0: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
3: DTX 500!
4: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kaga-inom sining DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
5: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko na.
6: So ang dugang nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag Mighty C, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Mm-hmm. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa Mighty C, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga Mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
4: Especially nga damo pagigainumon nga tubig. Dok Sam?
7: So ang isa ka namiango sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga sulila.
4: Ah, ang gusto ko.
7: Oo, hubin
4: lang. Sarboy ng hubin ka pa bala. Oo, sa isinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
7: Oo, okay naman. Kung hubin ang sulila, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi magtiga, hindi mag... hindi dasig blood sir.
6: Hindi magpalya, hindi mahina.
7: So kung hubin stroke ang imong sulila, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mo nga organ na Dok Ramil. Uh-huh. Once nga naka DTX sa 500 ka kag Mighty C.
4: Kung hubin ang korason, kuno hubin ang tsura mo.
8: Oh, correct na.
7: Oh, correct.
4: So, kung gusto kaya maghubin tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and Mighty C. Lantaw lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay, damo prutas, di puno man sa antioxidant, di ba?
8: Correct.
4: Di kita subong daw hindi na mahilig magkaon damo gulay, di na mahilig magkaon prutas.
7: Oy, kamahal man Dok Ramil.
4: Siyempre, ipaagi na nato sa gitawag supplementation.
7: Amo
4: na nga, permi na mo na ginabalik-balik dere ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ila kabuhi dere sa kalibutan. Sir Boy, dugang nga mga health benefits.
1: Ang nami sa DTX 500 may kampyon ng iya antioxidant pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no? Alin sa margoso. That increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or asang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
4: Dugang nga health benefits sa mga kautura na to nga pala inom DTX 500, Mighty C kag Pure C, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata. Pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay, si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
1: Makabulag.
4: So importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung ginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market Sir Boy.
1: Mm-hmm.
4: Inya ikaw galiang kuan damo kalamay.
1: Ikaw galiang gahort
4: mas kalamay. Pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga. The more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why, importante dari nga, adlaw-adlaw, inom gid DTX 500, inom Mighty C, para nga no, malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga, ining diabetes, gitawag nila savage killer. Amatamaton kanya, patay ni utdan imutiil, bulagon kanya, dugay-dugay, guba na kidney mo, dugay-dugay, wala na kakakalaman.

0: makalipay amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
1: DTX 500!
2: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na!
2: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
1: Mag DTX 500!
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
1: DTX 500!
3: DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
6: Kira tong score ganit?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
5: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
0: Pero importante, Richard Boy, ang ano?
7: Hamot ilok mo.
0: Hamot ilok mo?
7: Hamot ka, no?
0: DTX Herbal Soap.
7: Nga ginpabakod, nga ginpahamot pagid, no?
0: Amo na na ang ihabo naton, Sir Boy, kung maligo na.
7: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas, nga paligo ka,
0: especially sa guwa.
7: DTX Soap ka na.
0: Yes.
7: No?
0: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Klinika Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
7: Kaya ang Klinika Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gaya lang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imong lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Klinika Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay ya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat maputi kay ang BCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
0: Ang kape nga may antioxidant, Doc Sam, pero may ginato gina-recommend upod ta mga pay kay Sir Iljan Castanyo, no?
8: Yes, DTX coffee mix.
0: DTX coffee mix.
8: Antioxidant, ha?
0: May amarguso.
8: Mga bita, piliyon ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Ugasan, Sir Boy, tapos na napaligo, tinlo ng lawas, makinilan, tinloan naman ang imong mga selula.
0: May amarguso, may desugar-sugar cane.
8: Yes, DTX coffee mix.
0: DTX coffee mix, Sir Boy.
7: Gakapi ka na, gadetox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionine, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pagid sang pinakakampiyon, ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why gyan nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo
0: yan. Amon yung kape, Sir Boy, nga ang sugar, ya, sugar free.
7: Sugar free.
0: Dili free sugar.
7: Hindi siya, hindi ni siya kagulang katawag nga table sugar ang ginputang.
8: Stevia
7: niya.
0: DTX premium. DTX
7: premium coffee.
0: Tandaan nyo na, medyo may kabalan, tungod kaya ang mga ingredients, mahal-mahal man katama.
7: Si Sir Kevin, niya mayari niya may ginadugan pag hindi sa DTX premium. Anong ni ginapuga mo, Sir Kevin?
9: Ginapugaan namun sa 2 ka D3 bio. Luwas sa ginapuga namun nga D3 bio sa DTX premium, no, ni Sir Boy. Ang amon kape, naganamit pa ang sabor. Kaya na, naga-creamy.
0: Gananam siya.
9: No? Naganam, no? Luwas na naganam, mas nag-healthy pa. Kaya nga, ang amon nga...
0: Bulletproof coffee na eh.
9: Ang amon immune system may backup na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Klinika D3 Bio. So,
0: amo na suggest nato, Sir Kevin, sa mga daw ayawan, budlayan, bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer, permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men. Nga, ganami ang blood circulation. Kag, isa sa mga pinaka-the best gid nga sekreto ni engineer, gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa kasimana, gamit ang liniment. Pero, Sir Boy, kablo ka. Ang liniment nga santon, i-upgrade mo na.
7: Ano nangalan niya na son?
0: Siyempre, DTX 500 liniment.
7: Bantayan. DTX 500.
0: Ano na i-change na. No? Kung may ara man amo na, tindi na naamon nga produkto.
9: Mas gin-pa-epektibo.
7: Mas gin-epektibo. No?
0: Yes. So, amo na. Bantayan ang mga produkto naton nga palaabot.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa katlo kapila ka mag-inom sa DTX 500?
3: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
5: Subong kamusta?
3: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
1: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
10: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
0: Anyway, tutas sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, sir boy? Sa talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
7: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
0: Damo na hadlok, sir boy, sang tambok.
7: Mm-hmm.
0: Kay ang coconut oil,
7: mm-hmm,
0: is tambok.
7: Mm-hmm.
0: Pero ay sila madlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karni. Pabalo naton nga, ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga ato nga mga cell membrane, sir boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. Di kung wala na sila, sir boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components sina, amo ang lipid. 40%, sir boy, no? Ang function sina. So, deserve as structural components ang aton nga cell membranes.
7: Meaning pa,
0: si ga-function siya as energy, nga, energy storehouses, kaga-function siya as important nga gito ang signaling molecules. Kung wala na ang lipid, sir boy, hindi na sila mag-intindihanay.
7: Hindi mag-intindihanay.
0: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, sir boy, kung may ara ka Clinica D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang aton niya Clinica D3 Bio, sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga nag-specialize sa again sa gitwag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imo nga selula. Di may MCT pagin, sir boy.
7: Mm-hmm.
0: Para ma-absorb ang vitamin E sa imong gut,
7: mm-hmm,
0: no? Tapos ga-act na siya sa as antioxidant. Amo ning nakanami sang gitawag D3 Bio kung ara na siya sa imong selula. Ga-act as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sang imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas. Mm-hmm.
7: Correct, no? That's the effect of D3 Bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag, mm-hmm, Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausas ang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas, sang aton lawas, into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, mm-hmm, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 Bio, ya, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka dito bayo, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa klinika D3 Bio.
0: Sa klinika D3 Bio, Sir Boy, Dok Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong nga selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Di siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
7: Napag-gabi no? Ka-importante.
0: Ginaprotektahan niya ang buhi
7: nga selula.
0: Nga selula. Kung wala nang putos, wala nang cell membrane, patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no? Dali mahiluan. That's why nga, amon ka importante ang gituwag cell membrane. Isa sa mga pinaka-the best nga magprotekta niya, ining gituwag fatty acid nga makita mo sa D3 Bio. Kung wala ang cell membrane, wala siyang may mapagawa nga higko halin sa sulod.
7: Correct.
0: No?
7: Tinilipon na sila, patay yung selula.
0: Imagine lang kung di mo pagwaon.
9: Pati DNA mo, Doc. Exposed,
0: no? Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong nga cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3 Bio.
12: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat, magabuti ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Epektibo.
12: May DC. Mabalik sa magabuti ka.
11: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
12: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Kaduta sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan nato, Sir Boy, nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
7: Wow.
0: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
0: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, ti mayara ka anti inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
7: Wow.
0: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga sana, ang sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica D3 Bio tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na to nga may inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. According sa gituag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo loud-loud ni mo ginainom ang D3 Bio?
8: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mo ko sa Clinica D3 Bio kay nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
0: Uh-huh.
8: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3 Bio, kay kung adlaw-adlaw ka nagtumar gali sa D3 Bio, once nga ikaw, Abi, gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga, leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone nga leptin sa imo, amon ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, no, nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita, Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na ibutang ng kutsara no kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
7: Kung baga,
8: pin kang hormone, Sir Boy.
7: Sir Kevin, ano pagit?
9: Ang manubo nga number of chain, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Klinika D3 Bio, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But si Lingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So, ang MCTs mo, ginhimo ketones, kaginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So, kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kaya nga, idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nag-a-talas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-D3 bio, luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
0: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom D3 bio, hindi ka malipaton, Sir Boy.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambasan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lie.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Dawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upda na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gid ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga naghahatag gid bugat sa inyong balatyagon, kag nagapugumon sa inyong mga paminsaron. Subo nga gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat, i-text lang or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kung sa ating globe number 0927-448-940. June 11, 2026, it's a Thursday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Grilly.
0: Kamusta nga adlaw ta, lo?
1: Well, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanahan, ako na ba si Jay Lolo? Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Nainom na? Ati, good ah. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagid, ha? Mga ka-K5, ang diabetes ay halalungan gid nato, no? Kamudlay makaagon ikaw sa diabetes, eh. May kilala ko nga very active sa sports, mga ka-K5. Nagapabalhas man, nag-exercise. Kibot lang ko sa kadlaw, medyo lawig-lawig, wala kami kakita na, eh. Grabing pagniwang nga girilim. Siling ko na nun tabo, si mo nga do, nagkulakig ka. Nyawagi ko maghuna-huna, lo nga may diabetes, gig ko gali. Siling nga subong limitado ang akong diet. May mga pagkaon lang pwede ko kaunon. May mga pagkaon nga ginalikawan ko, anay. Naglaingid ang akon yung lifestyle. Siling nga si subong, arak ko subong sa treatment. Kay ang akon kidney daw nagahana na yung magkadiferensya. Mga ka-K5, madamo kita siyang kilala. It's either pariente na to, no, kung abyan na to, na may mga diabetes, no? And I believe, wala gid siyang may nagkalipay sila na may diabetes, la. Kay tungod ang diabetes, isa ini ka masakit, mga ka-K5, nga kabudlay. Kadamo siyang pwede niya paandaron nga masakit o balatian sa lawas, eh. Pwede ka magka-high blood. Pwede ka nga mabulag, Jirili. May ara man nga pwede ka makagangrina. Ining mapilas ka, kabudlay mag-ayo. Asta na lang kilala na ton, nagtiilya. Ang kamalag ko napilas. Kalawig na nga ginasagya bulong, pero binula na dirili mo. Huwag gyapon mag-ayo, no? Kag, naglabo tuig mga kakipaib. Ang matiis siya gagitom nga daw kahoy na mo. Kay gali, may diabetes, sabi, hindi mapayos ang aton sistema ang mga pilasta, no? Tungod sang grabe kag taas nga sugar naton, ang aton nga mga special nga mga selula nga nagapaayos ang mga pilas, hindi makapangsyonal sang iyang tuntuon nga pagbulig nga mag-ayong mga pilas-pilas naton. So, nagaka-infeksyon ang pilas siya dirili sa tiil. Sa kamalagko, sa may tudlo, yung kamalagko sa tiil. Hasta nang ginaputos na lang halos tanan sa malawig ng mga chimpo panahon, tinuig na. Pagbukas siya dirili, may gaputi. No? Pinsyarya koko. Kay galitol, ana. Gangrena, mga kakipay. Nagakatunaw ang mga unod mo eh. Wala nag-aayo ang pilas mo tungod siyang diabetes. May ara pagid nga chance nga makaangkon ikaw sang problema sa imong tangki di gira mo. Hindi na siya mag-hand salot dirili. Erectile dysfunction. Tungod siyang imong diabetes, may chance ikomplikarya ang imong kidney. No? Kag dira ka na i-dialysis. May chance man nga halitan niyang atay mo. Kag nasun mapa-insurance ka na. Kay nasun nga iya iguon ang imo korason. Sa suma total, wala pa sang taon na patay sa diabetes. Pero tugas ang komplikasyon, tugas ang diabetes. Madamo kay di na maisip ang nagkalamatay sa diabetes. So gani mga ka-K5, aton gid halungan ang aton ikayong lawas. Kaya hindi kita makaangkon sa sakit o kumbalatian katulad sa diabetes. Piliyon tagid ang healthy lifestyle. I-prioridad tagid ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Likawan anay mga mulumatang isdabi. Gamay-gamaya lang imod ang kanonda. Laban na kaon utin. Utan. Prutas. Kag subong man mga kakifive, exercise kikita. Tungod ang toxins kag ang aton nga sugar, nagaunubo ko nagasigi tapabalhas eh. No? May aktibidad dis ang aton sistema. Ginabuligan tanga ikonsumuhon ang aton nga blood sugar nga ma-convert sa into energy bisan papano nga mabuhinan siya, no? Paagi siya pagpabalhas. Maglimpyo ka na sa sulod balay mo na. Limpyuhan mo og saranyo, dalong balay nyo. Panarapo ka na, pamunot ka na kung may ara ka bunot. Exercise ka na ho, jogging ka na iya sa inyo palibot. O swimming ka sa labador. Ano nga pamaagi nga para balason ka, mayo ginag inisyatibo, no? Makabulig palimpyo sa aton sistema, kag makapanubudugang sa aton nga blood sugar. Subong man mga ka-K5, aton man himuon nga paglimpyo sa aton palibot kag sa aton panimalay, no? Sulod balay. Kaya mga kagaw, isa man ini karason kung nga nagamalasakit kita kag nagamalatian. Ang stress isa man ka-triggering factor sang sari-sari nga sakit kag balatian. So gani aton gid likawan ang mga bagay kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Kag hindi gid magkalipat sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 nagalimpyo sang aton sistema kag ginatultol gid ang mga toxin deposits naton. Amo ining isagid kamayon nga ginatudlo ko nga nagaangkol kita sa masakit kag balatian. Kag ang DTH 500, madasig magpanubo sang aton nga blood sugar. Nagabantay siya nga kung lapaw sa level ang aton nga blood sugar, ginapanubo niya. Kag ginabantayan niya hindi maglapaw sa level. Kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Kag way labot sina mga ka-K5, kinanglan ta mag-inom sa DTX 500 adlaw-adlaw. Kay ang isa pagid nga ginatudlo nga mayor nga nagahatag sang kalitan sa aton sistema kag nagatugas ang masakit kag balatian, ining mga free radicals. Katulad sang toxins, ang tuyo sang free radicals, halitan ang aton sistema. Kag kung magaguba na ganing sistema nato, direct na ina nagaresulta sa masakit kag balatian. Ang ginapuntarya sang ining free radicals ang aton healthy cells. So kung nagainom kita DTX 500, may ara kita sang panakot nga super antioxidant. Amo ini makasagang, makadepensa, batok sa makahalalit ng mga free radicals. Ano pa ginahulat naton mga ka-K5? Adlaw-adlaw, aton gid proteksyonan nga malikaw kita sa kunano nga masakit kag balatian. Inom kita DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Ati, very good, ha? Ang aton tiyempo subong tiara na, no? Why na siyang parihas sa nagligad nga grabe git ang singkal sang init. Nagabugnaw ng amat-amat ang klema naton, may mga galom na ta, no? Kag may mga panganod na kita, no? Nga mga lagpat, kag mga damol, nga mo ining nagatabon sa silak sang adlaw. Kag isa pa nagapakadto ng aton nga weather pattern o kon weather system sa tigululan. So kinanglan, may ara kita sang maabtik nga sistema nga para makaangkot kita sang depensa kag resistensya nga para hindi kita makaangkon sang kunano man nga sakit o balatian sining kambyo klema. Hindi kita magkahilana, trangkaso, sipon, ubo, allergy, asma, hapo, kag iban pa. Depensa kag resistensya, pasakaon, inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa adlaw-adlaw, nato nga pag-inom sang Mighty C, naghahatag ini sang dugang nga kabakod sa aton nga mga ugat. Layo sa bugto, layo sa tastas, layo sa tumba nga wala siyang pilas. Kag subong man ang Mighty C nagahatag siyang dugang nga kaalam sa aton nga immune system. Kay man may chimpugig nga nagamango ang aton immune system. Ang aton immune system amuning depensa sa aton lawas, batok sa mga gusto gid maghalit sa aton sistema. Karon kung mango ang imo dayang immune system, ara na galing kagaw sa tubangan niya, hindi e pakilala, dirili. Mamangkot pang kagaw mo, immune system, ding ganit ding imo baga. Masabat ang immune system mo niya relasyonahan na ara ng baga. Tudlo ya pa. Mango mo. Pero kung alam ang imo immune system, garhom pa lang kag mga sinyalis pa lang asang presensya sa mga kagaw sa aton sistema, makita na kag mabatyagan na sa aton immune system. Kay tungod alam siya mo. Bakod siya eh. Kinanglan naton bulig sang Mighty C, amo ini nagahatag sang duga nga kaalam sa aton immune system. So bagay lang gid mag-inom kita Mighty C every day para sa depensa kag resistensya, kabakod sang aton ugat, kag kabakod sa aton nga immune system, kag iban pa nga mga maayo nga benepisyo. Halin sa Mighty C. Inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nainom ng D3 Bio. Ah, Ang D3 Bio, mga ka-K5, isa man ini ka-importanting suplemento subong sa aton. Kay padayon kita nagapangabuhi upod ang mga virus sa aton palibot. Ang virus pareha sa mga bakterya o kung mga kagaw, hindi makita mismo sa aton mata. Pero ini sila nagahatag sang kayunay nga makasulod sa aton sistema. Kag hindi basta-basta ang virus, mga ka-K5, nga magatinir lang, kundi magapanghalit gid siya sa aton sistema kagubao niya gid. Kag kung guba ng sistema naton, may chance nga ikamatay sa isa katawo. Ang virus sa subong, mga ka-K5, padayon pa nga ginatunaan kung ano gid ang bulong. So far, wala pagyapon sang bulong nga parehas inumon mo lang o kung injeksyonan ka lang maayo ka tungod sa virus. The only way lang ginsumong is prevention. Protection lang ginagaton kinanglan. Ang isa nga the best game protection naton, amo ang D3 Bio. Tested and proven na mga ka-K5 during sa pandemic. COVID-19, madamo siyang kabuhi ang nasalbar sining D3 Bio. Kag isa nakita dira. Ang D3 Bio himo ini sa extra virgin coconut oil nga may upod nga vitamin D3. Maayo nga kombinasyon para proteksyonan ang aton selula, ang aton sistema nga hindi makahalit ang mga virus in kaso ginman makasulod sa aton lawas. Gani aton ugalion sa pag-inom gid sang D3 Bio, DTX 500 kag Mighty C, mga produkto kalidad ni Dr. Miloy. Sarangin mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa inyo na mga butika kag farmasya sa inyo lugar, palihog lang pamangkot, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo gid barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Miloy, kantula ka mo rigta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad. Alas 10:02 ng oras naton, tawag na kamo mga ka-K5. Istorya ta, ha? We can talk anything and everything under the moon with clouds or without clouds tonight. Mga problema nga nagahatagid budlay sa aton na paminsaron, bugat sa aton balatyagon, nagapagumon sa aton pangunahuna, problema sa panimalay, sa relasyon, sa kaugalingon, kakun ano pa na nga klase problema nga nagatublagid sa inyo, tawag ka mo di kay dugangan ta. Buligan ta nga matagaan sang solusyon o kung advice, ha? O kung may ara ka mo na istorya sang kabuhi, matyagan nyo makahatag sang inspirasyon sa aton tanan, i-share ni mo kay maging blessing ina sa ibang nga tao o makabulig ina, makahatag sang pag-asa, makahatag sang bag-ong direksyon sa iya kabuhi, tungod sang mapuslanon nga mga eksperyensya sa kabuhi nga kung sa diin nga mga pagtilaw nga nag-abot si mo nga nalampasan mo, maghatag ini sang kaalam da pagtulunan kag saliwat, makahatag ini sang bulig inspirasyon sa aton nga mga tagpalamati nga nagatubang man sang ilatag sa tagsa ka mga pagtilaw sa kabuhi. O kung may ara ka mo da komentaryo kon opinyon parte sa aton nga mga balita subong o kung mga isyo subong, may ara ka muna sa inyo yung analysis. May ara ka muna siyang panilag ninyo da. O kung may gusto kang ipabutyag sa balatyagon mo bilang concerned na citizen. O kung may ara ka na siyang komentaryo o kung saliwat opinion, pwede ka kayong katawag sa aton yung hotline 0928-611-2263 sa smart number ina, ha? O kung sa aton nga Globe number 0927-448940. Pareha sini mga ka-K5 o subong gabi, dokin hakakibot gin sang halos tanan ka ining balita nga gin aresto
0: si Anay Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson. Inaristo sa Subong Adlaw Huwebes ni sang hapon sang Huwebes, Subong Adlaw. Hunyo 11 bagod sa kaso nga cyber libel. Titigulan na ni si Chavez Singson niya. Kritiko sa administrasyon. Kritiko siya sa administrasyon ang ginakritisize siya mga ka-K5. Ang mga korupsyon. Ang nagaklatabo nga hindi maayos sa atong gobyerno. Iya advokasya nga ipahayag ya ang iyayang personal nga pang huna-huna paagi sa social media platform. Di karon ginkasuhan siya sa nga cyber libel. Di wala pa subong mabalaan gin klaro no as of 3 hours ago. Base sa aton nga posting sa aton nga Facebook page, wala naman gin-indicar ko nakapiansa si Singson. Pero nakamag-shot-shot na siya, no? Nakamag-shot na siya. Nakapapicture na siya sa pulis. Nagabit-bit na siya sa placard ni Rili, no? Singson Luis Chavez, a.k.a. Singson Luis Crisologo. Cyber Libel Section 4. Oh, non-relation to Section 6. Section 1 kaya suna. Ara na, no? Na may mag-shot na siya. Okay, nakapiansa sa kuno, pilang piansa, 60 mil. O konsumong adlaw mga ka-K5, supposedly may ara sang hearing, no? Kanay Marcolita. Kaso lang katik ginsiraan ay ang Senado tungod sa may threat o kung may banta o kung may aras ang posibleng peligro nga nabaton ang gobyerno halin sa NBI nga delikado ang Senado. So ginclose anay Subong, wala anay hearing padayon sa grupo ni Senator Peter Alan Cayetano. Nga kung sa din pa, tigayunon tani ang padayon nga pag-imbestiga sa flood control anomaly o kung corruption pa tungod sa ining flood control, kag wala labot ang 18 ex-Marines. May 14 pagin silang imbitaron supposedly ng mga duga ng mga witnesses o kung bisita ng mga pahayag sa ilang experience o kung ang ilang panaysayon parte sa mga korupsyon. Kagway labot sa 14, may 7 pagitan ni nga patigayunon nga imbitaran ining grupo ni Cayetano sa Blue Ribbon Committee with Senator Pia Cayetano and Senator Marcolita, no? Why, mga kakipag kay Serrado ang Senado, Subong. May nagkakomentar nga daw amo-amo sa natabo sang una sa amay ni President Marcos, ang iya amay nga si Ferdinand Marcos sa 1972. Ang number one critic gitsaw na ni Marcos ang amay dirile sa 1972 is ang Senado.

Ang number one gisasinado nga critic sa gobyerno ni Ferdinand Marcos at the time, 1972, is Ninoy Aquino. Ginpasiray ang Senado, kag tapos nagmarsyalo. Pagbalik, wala na sa Senado kundi mga assemblyman na dayon. No? Lain ang porma sa gobyerno. Di may may naghahambal sa social media nga ini siya mga unproclaimed martial law. Kido amo kunong pattern. Kadamo sa nagakomentar kag ining aton nga sistema sa gobyerno nga daw hindi na maitindihan. Do magarot na ang aton politika, ang aton sistema. Puti sige lang mga ka-K5, sa kutob lang sa aton malabutan kag may tindihan, pwede ka mo katawag, no? Kag makapahayag man sa inyo yung damdamin. Okay, sige, open ang linya na to na kung we can talk anything, eh, no? Kung anong topic ko nga gusto ninyo, ha? Party history, subong mga ka-K5, June 11, buwas June 12, magkasaulo kita sa ika-198 years sa aton na Independence Day. Kung sa diin sa Kawit, Cavite, una gagin laylay ni First President Emilio Aguinaldo ang aton nga watawat o kung ang aton bandera. 1898, no? Sa Kawit, Cavite. Sa Malaya mismo. Amo pa ning controversial dirili, no? Until now, daway pagyapon maklaruhan ang controversial natabo siya kay Aguinaldo kay Bonifacio, eh. Nga si Bonifacio, may grupo manining mga revolusyonaryo, batok sa mga katsila. Karon sa sige na ang ininaway, batok sa mga katsila, dirili. May grupo man si Aguinaldo, may grupo man si Bonifacio. Siyang nag-surrender na ang mga Kastila. Si Aguinaldo kag si Bonifacio ang ginatibong parihas nga maging presidente sa Pilipinas. Di si Bonifacio ang ginatibong sa kadamaan kay siya ang naghatagid sang iya kabuhi sa pag porma sang mga katipunero. Si Aguinaldo nagsunod na lang dirili. Buuna gid si Bonifacio. Si Bonifacio mga ka-K5, no? Na-inspire ni siya kay Rizal nga aman. Isa sa mga ginabasa ni Bonifacio ang mga libro ni Rizal mo. Mga Noli Mitanghiri kag El Filibusteris mo. Dodre si Bonifacio nakaangkon sang Balatyagon. Nga dapat na untaton, tapnaon ang pagsakop sa mga Kastila sa aton. So in other words, ang impluensya sa mga sulat ni Rizal sa iyang libro, dako gid nga bagay nga nagtubo sa Balatyagon sa kay Bonifacio kag sa mga membro sa Katipuneros. Now karon, may chimpo mga ka-K5 na tapos na ang ilinaway. Ginpatawag ni Aguinaldo si Bonifacio. Niya pre, kantodi ah. Ha? Kantodi kay ma-meeting tabi. Mabinutuhay. Mga ka-K5, pag-abot ni Bonifacio sa lugar nga kung sa diin naghulat si Aguinaldo, huma na galing binutuhay. Yali ko si

presidente. Human na dirili ang butuhay. Grabe, no? Hindi lang gilisibong ang korupsyon natin. Even our history, nagasugid sa aton. Even sa mga tao nga importante sa atong Independence Day. Kani Bonifacio Aguinaldo, they are involved sa mga corrupt dirili nga mga sistema. Kaya imbitaron ka kay mabutuhay ka mo kung sino presidente, pag-aboto ni Bonifacio ya, tapos na, may presidente na si Aguinaldo. Kaya di mano ba ko di? Abal ni Bonifacio, mano ba ko di? Ano yang tuyo nyo sa akong patawag kag tapos mabutuhay pag-aboto ka tapos na butuhay? Ang grupo ni Aguinaldo, niya kalma lang mula pre, hindi pag-abutang minangon mo ay. Maestrihan na malang niya. Kaya dumahana niya gabot si Bonifacio mo. Binangon ng bermiya sukbit niya. Niya, okay lang na kay himuon ka namon. Kung sa aton pasubong isang posisyon, sekretary ka siyang DILG, do equivalent sabi DILG. Na ikaw ang DILG, ha? Di karoon may nagsabat naman siyang grupo, yan ni Aguinaldo. Hindi na yung bagay, si Bonifacio mag-DILG, kaya huwag na tinapusan. But dito ganyan no? Dito ganyan si Bonifacio, nagsantik ang kilay. Nagtinayaay sila armas, mga kakipay. Mayo lang kay na napunggan. Karon pamulogso si Bonifacio eh. Nabalik kami sa amang lugar. Pagbalik sila lugar, te siyempre layo mo, Jirli. Kilala sila mabiyahe mo. Upo diyang utod niya nga si Procopio. Ah, Procopio Bonifacio. Karon niya, pagtalikod ni Bonifacio, nag-utik ang mga grupo ni Aguinaldo niya, Mr. President. Though, delikado ni Bonifacio, kaya basi konti, simple, ikaw na presidente, basi magkulita sa bla. Basi balikan niya tadi, kang lusubo niya, gumpo niya, kagawon niyang imo trono bilang unang presidente sang Republika sang Pilipinas. Kaya nang ayaw mo unta, anong gagawin natin? Magjalibi muna tayo. Ganong himuon, tabi? Ganyan di padakop na si Bonifacio. Ganong sa anong rason? Ganyan sa ano ah, sa anong rason? Anong kaso, pre? Ganyan susunod na trangkaso. Ganong katrangkaso ni Pinina? Naganila lisay mga kakifive. Rebellion. Do something do rebellion bla. Kung sa aton pa mga terorista sila, no? Di pagdakop ka ginbutangan sulat, no? Kag tapos do warrant of arrest abi. Pirmado na Aguinaldo. Nyan ning gawa nyo lagsa nyo sa dakpa nyo to. Sumakay ka sa kamayo dirili. Sumakay sa kamayo ang mga tinawo ni Aguinaldo. Kag nahingagaw nila ng ngabutan nila. Ang mag-utod, Andres Bonifacio kag Procopio Bonifacio. Mag-utod. Una, Jirili, pag nyari magamo. Nyadali lang yun, pari Andres, ha? Maasturyala kami sa inyo. May-ari kami sa mga papeles nga ipakita sa inyo. Ini isa ka warrant of arrest. Ano nga warrant of arrest man? Nyari ho, permado siyang presidente sa Pilipinas. Di nagnilalisay dyan, damo soldado. Nga nakakabayo, nga panaog. Una nga ginlabo ko no, si Uto ni Bonifacio mo. Nakadalagan pa. Nakadalagan, pero ginlaot ka ginlasa, ginsa. Si Bonifacio, nakadalagan man, pero daw something ginlabo man siya kagintiro.
Why mabalaan kung diin ang bangkay ni Bonifacio Diriling? Ang asawa niya si Gloria de Jesus. Pila kadlaw sinimana Diriling usoya sang lasang. Sang magkagubatan. Pangita langit sa lawas ni Bonifacio. No? Pangita ya ang iya asawa ni Andres Bonifacio si Gloria de Jesus. Wala ya gid makitan. Kag wala gid makitan mga kakifive. Ang bangkay ni Andres Bonifacio. So in short, si Aguinaldo Naguid ang naging una tanga naging presidente. Kaya huwag nang iya karibal mo. Huwag nang iya yung kompetensya sa posisyon ng pagka-presidente. Kaya huwag pa siyang una niya kumilik dirili. Sila-sila lang ang binutuhay. Di ko magapan na isahan si Bonifacio. Wala lang ang gisling abing nga tawgon ang bilog na Pilipino. O kung mutang tabi, diri lang abi sa Luzon, ha? Hindi ka mo danay mag-intra Bisaya sa Mindanao. Tanahin nga mga Pilipino sa Luzon, tawgon, butuhanin nyo sa piyak si Aguinaldo o kung sa piyak si Bonifacio. Wala siyang mga musina. Kundi ginhokos-pokos lang dirili nga pagwa sinadaya may presidente na si Aguinaldo. Base sa grupo lang ni Aguinaldo, siyempre. So kung magapag imugid paminsaron, daw lutong Macau, bla. Humanaya ang plastada sang binutuhay pag-abot ni Bonifacio mo. Kaya mo na mga kakifive, nga wala gito makitaan ang bangkay ni Bonifacio. Now karon, kuni tapos nag-American kag ang Philippine War, ining Spain kag ang Philippines sa ilang nga gera. All the while, magkakakifive ang mga katsila, wala nag-surrender sa Pilipinas. Nag-surrender sila sa Amerika. Kaya nga man, nahuya ang mga katsila nga makabalo ang kalibutan nga napirde sila sa mga Pilipino. So na naghimo sang agreement ang katsila kag ang Amerikano, nga ti okay ah, kaming masalbar sa inyo kahuyanan, hambas ang mga Amerikano. Nangimuon ta, mag-away ta sa Manila Bay. Ang inyo mga barko nga may mga kanyon, pagwa nyo, ha? Kay matiruhay tabi, kuno. Kag ipagwa naton nga nalutos ka mo sa amon, no? Pero bayran ka mo namon sang $20 million, no? 20 million. Para nga magwa ka mo sa Pilipinas sang basa Amerikano. Kati okay man, pre. Sinyo be mga kompadre, ha? Sa labista, baby. Yeah, andale, andale, okay. Okay, kuno. Yeah, okay man na, no? At least nita mo yan. Pag-uon talang ang istorya sa kalibutan nga ang Spain nakipag-away sa mga Amerikano. Why tayo na-perde sa Pilipino? Kikuluya, ginepre niyo, man, wagi ko siyang guyang ipakita sa kalibutan, mga muni. Pero kung mga Amerikano, tindo may rason pa. So, tapos may kwarta pa ta. Na mga pila kamalita na nyuguro tatlo. In other words, mga kakifive, ginbakal sang Amerikano ang posisyon sa mga katsila sa kantidad nga $20 million. Kuni nagwa na to ang mga katsila, so tapos ginpabula naman sa mga Pilipino nga ang Amerikano ang nagbulig sa aton salbar sa ila, no? Nga maghatag sang maayong palabuto ng Pilipinas pagi sa pagbulig sa Amerikano. Huwag kabalo mga Pilipino nga ginbakal galiya sa Amerika ang posisyon sang katsila diri sa aton nga sila naman makupar.
siyang nabalaan dirili siyang mga Pilipino nga may amo sinagaling ang transaksyon. Nagsugod naman ang Philippine-American War. Nga kung sa di natumalangin na sukmat ni Duterte sa una, nga pila kagatos kalibong nga mga Pilipino ang gitpang masakir bla. Atong Balangega Bells, ang mga kampana sa simbahan sa Balangega to, ginpangwa to sa Amerika, kagindala sa Amerika, ginbawi bla ni Duterte, doon duman niya. Oh. World War I to, kung Philippine-American War to. Nagkaroon siya pag-ira, dirili, ara si Andres Asenonesi Ginaldo. Pag-ira, siya Ginaldo, idea. At to siya si Hong Kong. Sige kaon pansit. Siya Ginaldo, at to siya Hong Kong. Dito siya nagbisina si Hong Kong. Hambas Amerikano niya, pre. Gulagaw to na, lapang uyab to na si Hong Kong. Blaw. Kaya tapuso na ninamon ang mga revolusyonaryo kag mga katipuniro nga labilin. Pangubuso na ninamon, para hindi ka masalaan nga ari ka, dikiti kuluya, mga presidente ka, wag hindi mo yung nag-apin. Nalagaw to na si Hong Kong, blaw, niya repliti, oh. Na, kita dahat, babe, siya. Kaya muna mga kaki-five, abi, no? So in short, napirdi naman kita sa mga Amerikano kiti mas advanced. Ang ilay ng mga armas, may mga gatling gada sila mo. Ina ba lang ang ginagaling, ba lang ang mga machine gun? Kag may mga makusog na sila yung klase sa mga rifles. Ang aton may ari makita di ripo dutay. Kag lipot lang niya ang distansya nga madlaganan sa mala. Ang ilay ang mga armas Amerikano, mga tayog yung mga lupad sa bala mo. Kag may mga gatling gun sila, no? Kag may mga teknik na sila kung paano gira, kiti sige mas sila itong girahay sa ila itong lugar sa Amerika mo. Batok naman ito yan sa mga British. Anyway, mga kakifelti, siyempre nagdaog na nga nuning Amerikano, sila na ang aton nga bagong akupante sa Pilipinas. After 330 years plus nga naging sakop kita sa Katsila, sa Spain, ang nagbulos is ang mga Amerikano. Kag nagbato naman ang mga Pilipino, mga kaki-five, so nagperde. Kag nagpadayon ang pag-colonize ang Amerika sa Pilipinas, no? So naging commonwealth ang aton gobyerno. Kombinasyon sang local kag ining aton nga bagong tagsakop ining Amerika, commonwealth, no? Commonwealth government. This time, ang aton nga presidente sa Commonwealth Government is Manuel Quezon. Si Manuel Quezon, mga kaka-K5, no? Would you believe nga dire sa Murcia, dire sa Negros, sila ni Osminia at mga Rojas sa una, no? Kag ang mga Montilibano, permi na sila gamakasyon di sa may mga suba sa Murcia. May ara tayo nga old pictures, mga kakipay, mga sultiro pa sila nga nagabisita di si Sergio Osmeña, si Manuel Quezon, ang Rojas to nga yan, tatay guro ni ang lulo ni Marujas. Kag ang Alfredo Montilibano Senior sang Negros nga ginapicturan sila dirilisyon di sa suba sang Murciao. Nakakanto na digre si Manuel Quezon kag siya man nag-inagura sang aton nga Kapitolyo. Si Manuel Quezon. Naunga nagpresidente si Manuel Quezon, sinong kontraya sa pagpadalagan presidente sa Commonwealth Government?
Ang iya kontra mga ka-K5, si mismo si Emilio Aguinaldo. Kuni nagdaog na tuunan ang presidente si Emilio Aguinaldo, sang sakop na kita si Amerikano, gag Commonwealth Government. Nag-elect presidente sa Commonwealth Government, no? Nagpanalagan niya po si Aguinaldo. This time, kontraya si Manuel Quezon. Si Manuel Quezon, isa magaling kami ranggo dirili sa revolusyon. Militar ba din siya galing, nakipagbato ba din si Manuel Quezon, batok sa Spain. Now, karon nga ana perde si Aguinaldo kay Manuel Quezon. Tungod sang strategy ni Manuel Quezon, mga ka-K5, nga dito gid na perde si Aguinaldo. Ano ang strategy ni Manuel Quezon bato kay Emilio Aguinaldo sa pagpapili ay sang first president sa Commonwealth Government? Ang ginhimo ni Manuel Quezon, nagkuha siya siyang karusa. Nagkuha siya siyang karusa kag ginbutangan niya lungon dirili. Kagin libot niya mga ka-K5, ining karusa nga may karga sang lungon sa bilog nga area kung sa diin madamo sang tawo. Karon nga alungon ang iyayang strategy nga i-recorida ya be, no? Ilibot siya ang lungon nga nakakarga sa karusa nga ginaguyod sang kabayo. Upod ang mga tawo nga nagdaog kaginboto sa mga Pilipino si Manuel Quezon. Tungod dako ang bulig siyang karusa nga may karga nga lungon nga ginaparada dirili. Nga ano tong lungon? Mga ka-K5, hambal ni Manuel Quezon. Inang lungon nga ginakarga ta sa karosa. Ang unod sina mga tul-an ni Bonifacio. Mga tul-an kuno ni Bonifacio, tinapukaw naman ang malatyagod sa mga Pilipino. Ha? Tul-an ni Bonifacio. Do na recall na yon sa mga Pilipino sa amuto nga panahon kung paano ginpatay ang supremo sang revolusyon, ang supremo sang katipunan, Andres Bonifacio. Kung ano karumal-dumal ang iyang nga naagyan sa pakigbato nga mahilway ang mga Pilipino sa pagsakop sang katsila. Nga mismo man ang mga Pilipino nga grupo ni Aguinaldo ang nagpatay siya. Kaysa ginataning choice sa mga Pilipino na tayo nga maging una nga presidente sa Pilipinas. Doon nabuhi na giniling isyo. Amo to ang natudlo nga rason kung sa diin na lutos si Aguinaldo batok kay Manuel Quezon sa pagpadalagan bilang unang presidente sa Commonwealth Government. Grabe, amugali na mga isyo, no? Kita nyo sa una, no? Mga sistema, no? Amu-amu magyapon, no? Amu-amu magyapon. May mga hukos-pukos magyapon, gali, girili, no? Dolo ang gid lang yapon, ha? Galing daw di lain tang una ilang chimpo kag subong lain man ang chimpo subong, pero the same lang yapon ang ugat, no?
sang rason ko nga nagkinagamo tungod sang kadalo, tungod sang greediness sang tao, tungod sang selos, tungod sang hungry of power, tungod sang kwarta, tungod sang honor, di ba? Tungod sang kadalok sang tao kag kaisa nga daw wala sang kabulusgan diri lig. Kaya ya isakripisyo ang parihas ya sa punto nga patyon niya kay para nga madula sa iyang alagyan kag siyang nga maging pangibabaw sa kanuman nga pamaagi kinanglandulaon niya ang iya kasumpong. Daw nagbalik mangyapon sa Abel ang Cain. Tungod sa kahisa ni Abel o kun ni Cain. Sa kay Abel. Tungod sa nga kahisa kag selos ni Cain. Sa kay Abel, pinatayang utod niya. Una to yan diriling marder to yan mo. Marder tong kaso. Nilampusan niya bato mo. Nilampusan niya sa ulo yung batong utod mo. Si Abel. Kay si Abel to yung doamutong basi sa aton nga nabatian sa mga pastor kag nag-istorya about Biblia. Si Abel to yung muto yung ginauyunan sa Ginoo, ang iyang mga buhat, nga mga maayo dirili. Kag subong man siya dad, ginapresyar sa mula. Si Cain do, hindi masyado ang iyay nga pag-apresyar sa pariya sa kay Abel. Nahisa siya sa kay Abel. Di ginpataya si Abel, kuni siya lang bilin. Tinawa mo man na si Bonifacio kag si Aguinaldo. Papatay ni Aguinaldo, suno sa history. Suno sa intriga kontrobersyal. Nga kuno si Bonifacio, si Aguinaldo ang napapatay kay Bonifacio. Para madula sa lagyan si Bonifacio, si Aguinaldo nagbulos. Siya muna mga ka-K5, subong nga panyimpo, do. May palaanggiran ang aton sitwasyon nga kun usoyon magali halin pa sa una nga istorya sang tao daw mo naginigalian no. May mga traidor, may mga pinatyanay, may hisaay, di ba? Di siya subong nga panyimpo subong. You think sinong nagatraidor sa mga Pilipino, subong? Nga ang aton gobyerno si Pusili, inhorma ini nga para maghatag sang kasana kag maayo nga sistema sa aton nga pagpangabuhi. Di may namot-amot kita. Nga para magnami ang aton gobyerno, kilandamo pagkaon ta. No, may mga dalan ta, may mga building ta, may mga butangan ta, di post office, hospital, eskwilahan. Di tanan ina, para ina sa aton sa syudad nga magmaayo kita, mag-civilize kita ng mga tao, kag maging maalam kita, kag maging masanag ang aton palabuton. Tanan ini, maangkot tining matahong nga mga handong kagdamgo naton, kung may ara kita sa pundo. Pundo. Anong pundo man? Kwarta eh. Kaya hindi na magkakwarta, nakilala namin mga tax kita. Na kita nga mga Pilipino, obligado nga magbayad sa tax. Sweldo ta, may tax. Pagbakal tagatas para sa bata naton, nga ipatiti mo bis tatay, sa bata. Nabuhi na ng sweldo mo tax, pagbakal mo gatas, may tax niya po. Ito, ubusa to kay may tax na wala. Titi ama yo to. Nanay,
timpla ha kay matiti pa ko. Ah, matiti, mas toto. Nadali lang kay ginalugo ko.

Butang tu naik sa kabuk ngam tubing. Ang bibiro ni Toto gi karon pasok dila ya nak. Di pagbugnaw na ta ari na titik mo. Mati matiti na si Toto. To busa to kami tax na. May tax eh. Di bla? Mabakal ka sa grocery, may tax. Bakal ka sa lakyan, may tax. May baligya ka sa lakyan, may tax. Bakal ka duta, may tax. Baligya mong duta mo, may tax. Bakal ka balay, may tax. Sakay ka sa aeroplano, bakal ka tiket, may tax. Bakal ka gasolina, may tax. Tanan na lang, may tax. Basi plakad lang maginawa ta, may tax na bala. Hindi maginawa, kaya huwag ka makabayad tax. So in other words, magaga K5, ang tax payer kita nga mga Pilipino nagaog yon sa katuyuan ining mga lideres naton. Amo ini magadala sa aton yung nga palabuton kag sumasunod nga henerasyon nga maayo ang madangtan bla pagi sa pagpatigayon sa mga serbisyo kag kinaglanon sa tagsa-tagsa ka mga Pilipino. Pero ano kontrobersya subong? Diin ang kwarta sa taxpayers. Di amo ina supposedly ang topiko, no? Sa mga senador. Especially ang grupo ni Marcoleta. Ang ginatawag nga 18 Marines, no? Ex-Marines. Sila ang mga bodyguard ni Saldico. Nga si Saldico amo ang naga ginatudlo nga isa sa mga may alam, may nabalan kung paano nagtigayon ang korupsyon parte sa flood control. Siya ang kabalo sang budget kundi nagkaladto kung paano ginplano nga ginpailosot dirili nga nadula sa aton kaban. Te ini ang mga 18 Marines. Amo ini sila ang mga nagadeliver, nagadala sa mga maleta nga may unod nga mga kwarta according sa report. Kag dapat ini sila imbestigahan kay ang isyo kabuhi naton eh kag future sa mga Pilipino. Galing di amo ining mga ka-K5 ang Senado supposedly amo ining tagapangapi naton mo. Sang Chimpo sang Marcos Senior. Ang number one critic ni Marcos at the time is Senator Benigno Aquino. Ninoy Aquino. Tigin shutdown to ang Senado tungod siyang Marcelo. Nagbalik why na wala na Senado. Ti amo ni Sibong sa aton, ining mga Marines, mga ka-K5, mabugat ini nga mga testimony nila, nilang isa mo kuni 18 ka mga ex-Marines nga may mga dapat ipahayag sa ilang nabalaan. Karon may grupo naman sa isa kasinado nga sila man nga claim nga sila na ang mayor nga grupo sang Senado nga ang ila presidente si Gatchalian, Senator Gatchalian. Kag ang Blue Ribbon Committee nga mo ining importante nga mag-imbestigar tani sa mga korupsyon. Ang ma-leader si Senator Rafi Tulfo. Si Rafi Tulfo. Karon sang Chimpo na nga mahiring ang grupo ni Gatchalian. Abi nila, hindi magbalik o kung mag-abot ang 18 Marines. Hiring to tani mo. Pero ang natabo, mga ka-K5, nag-abot ang 18 Marines sa Senado.
para mag

attend sa hearing sa grupo ni Gatchalian, Blue Ribbon Committee. Hearing to. Pero why sila dayon kasulod dayon sa Senado? Tungod madamo siyang question ang pagsulod nila. Ginpangitaan sila sang QR code. Wala sila nga mga QR codes, no? Kay wala man mabutang sa imbitasyon, kay may imbitasyon sila mo. Ang nagkapot sang imbitasyon ang abogado sang 18 Marines. Nga questionably man nga imbitasyon. Nga kung sa diin dapat ang mapirma sitong imbitasyon is ang president o kung ang Senate president. Di gina-claim man, kagina-hambal, nga hindi man legitimate ang pagka-presidente ni Gatchalian sa Senado. Si Cayetano sa gihapon ang presidente, kay tungod may 13, sila ginbutos ang 13 mo. Ining grupo naman niya siyang piyak ni Gatchalian, do silang. So ang role sa Senado, para maging majority ka mo, nga grupo sa Senado, kailangan may buto ka mo nga 13. Te ang sa piyak nga grupo, 12 lang. Pero gin-claim na nila nga sila nang mag-unga majority block. Kung sa diin sa mga pamatian naton sa social media, ang mga eksperto nagahambal nga invalid ang 12 nga maging bago nga majority block sa Senado. Pero gina-insister sa piyak. Karon ginibitaran ining grupo ni sang 18 Marines, sang grupo ni Gatchalian, 12 lang ito sila. So why pirma siyang presidente? Why nagpirma si Gatchalian? Kay balaan nila matechnical sila mo, no? According sa report. So tapos nag-abot na sa Senado, hindi sila din kasulod. Kay may QR codes. Di wala mabutang sa imbitasyon nga dapat may QR codes lang na preparasyon para makasulod sila. May imbitasyon mo. Galing sa pagkabalo nila na nag-abot ng 18 Marines, wala gi sila maguna-una. Instead of hearing, ginhimo nilang nila nga meeting. Nga, hindi ni gali hearing, meeting lang ni. Kinag-abot si Matibag dirili. Ang head sa NBI, niya pare, problema, giniaton mo. Niya, Tito Sen, blip-blanay-bla. Si Dr. Peng. Tipon sila. Niya mo ni pastada mo ninyo. Ito delikado na, ito may threat niya. Karoon ko ni interviewon, taning 18 Marines karoon ni, kaga busalan, taning bakbak nila ni, kaya hindi sila karason karoon. Masi ko magpalangakig ni sila. Kag karoon ni, ang balo na to sila nga, binutig sila. Kaga hindi sila gyapo niya magkambyos ang ilang nga mga testimonya. Kag mag-inita, ito siyempre kita, mamba kita nga, you are out of order! You are in contempt! I-contempt na ni sila bla. Ipa-prison na sila, masi bla kon. Lusubo na rin sa mga grupo nila ni. Threat ini pre, threat ini. O, tiyan mo na lang ni mo, tao. Ma-declare na lang ta, kaya sirado ta ni sinado, kaya may threat. Nga, wise pre, wise move. Ipasira ta ni sinado, ha? According kay Matibag, may NBI director, may threat ang sinado. Kakinanglan gid nga proteksyonan ang Senado. Why tanay po sina? Work from home tanay, ha? Padlaki nyo, anay. Amo na yung sitwasyon sa buong mga kakipay. Hindi naton mabatian ang 18 Marines plus pagid ang 14 nga ginasunod sang grupo niya. Sang siyang piyag grupo ni Marcoleta. Kag may pito pagin. Kag may ara pagin gani ko na mo. Nya basi pagin matestimonya ang mga Biba Max nga mga uyab, nga mga gwapa, nga mga lago, dughan. Nga may mga senador nga nagatip tag 200,000
250,000 o kung 300,000 tip lang na isang politiko, senador. Ya basi kun imbitaron pagi na nila ni Marcolita wala labot sa mga militar tapos kita. Di gina-gapagwa daan subong sa mga ano ni sa mga isyo mga kagipay. May mga senador nga imbulbado sa mga uyab lang mga ano yun, Biba Max ni bla. Mga gwapa kang mga tag-as kang mga tahom. Di isa na dira sa mga senador kuno nag-tape sang 250,000 isa lang kagabi. Amot ginanoya, ginlungi, yaguro kukunye. Bastang tip 250,000. Basi nagtumbling siya kagtapos nagbackdive ng una likod. Di karon kung ipatawag na karon, mahambal na karon sa Blue Ribbon Committee under kay Marcolita kakaita, no? Pambalong ginanilaya, no? Unlike kasi sila itong medyo dul... Ops, ops! Hindi na magambal. Dali lang mo na sa... Your Honor? Yes, Second Honor. The research person is lying. Yeah, I'm lying because he's on top of me. Sorry, Your Honor. She's not lying. Tudlo yan niya, binutig siya. Niya, i-contempt na karon. Di mo nagwa. Do, ang pattern do parihas na nagligad sa Congress Blatwaw, no? Do, medyo do, mabuking kag magtuo ng kanyon sa Malacanang kag sa kung sino mada nga ginaproteksyonan nila. Mamba na sila layon nga, contempt ka na, ha? Prisyo ka na, kaya binutig ka. That's why they need the majority black to gain the authority and power in the Senate. Di mo pa nasubong ginadiskusyon. Karon may nagalap ta nga sa social media nga Supreme Court nag-intra na. Nga ang ilanan ni ano ni Gatchalian, hindi na pwede, kay dosi lang sila. Ang Supreme Court, mga ka-K5, though wala gin-aprobahan, kag wala gin baton ang legitimacy sining grupo ni Gatchalian nga sila ng bago nga majority block sa Senado. Temo na mga ka-K5 ba? Dalang taas tanay. So let's pray na lang gid nga initanan isa lang ka proseso sa nga panahon naton. Kagkabay pa nga sining Independence Day buwas mga ka-K5. Magapangibabaw gid ang kasanag sa kunano mga kadulom nga ginaagyan naton subong. Inigabahin na dulong na sa aton sa nga kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: bigay ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ang hindi matunawan, Max Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion kag pagkakas sa toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Magklinika Sport Biotics.
5: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
6: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
6: Di nakabaluman o sick?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
7: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
14: Ano ang himuon ko?
13: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin. We get 8 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna nagpamati sa ating program. The Tonight Show with the Jerry Lee and Jay Lolo. Iningabahin na dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Okay. Kinanglan presentable ang aton nga physical presentation, ha? Kinanglan may personality package kita bla. Presentable ang aton aura mga kakifive. Isa sa mga sikreto sang pag-asenso ang self-confidence. Mga kakifive, ining aton nga panit, ining aton guya. Importante ini naghatag ini sang impresyon man mo. So kon ang imo guya gabalas ang punggod mo da, may mga negative impresyon ti, may mga kuminto gidabi nga hindi naton malikawan. Damo kada alap-ap nagamantika ang guya mo, may baho ang lawas mo, naga-contribute ina siyang impresyon siyang pagkatawo mo eh. So kinanglan, isa sa mga sikreto nga presentable kita. Ang aton personalidad, ang aton presentasyon sang aton kagalingon, mayo. Kang isa na diragid ang makabulig sa paghatag sining presentasyon nga maayo, impresyon nga maayo, kang pagsaka sang libel sang aton kumpiyansa sa kagalingon. Amugid ang paggamit adlaw-adlaw sang DTX Beauty Soap. Kay man ang DTX Beauty Soap mapintas. Mapintas katama sa mga mikrobyo. Wala siya patawad sa mikrobyo, dirile. Ang tanan nga nga tungtong ang mga mikrobyo sa aton panit, ginakakasya gina. Kagrason man nga ginatudlo nga nagabaho ang lawas ng tao tungod sa mga kagaw, tungod sa mga mikrobyo. Na, kung wala mikrobyo, kag tinlo lawas naton tungod sa DTX Beauty Shop, hamot yang lawas ta, wala baho. Nagahipid sang garas ta nga guya kag may mga buho-buho nga guya. Mga inagyan pinalian sang punggod dulaon. Kung may punggod pa, pakuyo mo niya na dili. Nga pagpali, wala sang inagyan nga itom-itom. Mga kurinot sang aton agtang sa bahin sang aton guya. Kung gamitan ta sang DTX Beauty Shop adlaw-adlaw, hindi nahilmonon. Kag ang dugang nga epekto sa paggamit adlaw-adlaw sang DTX Beauty Shop, kung ikaw may edad-edad na, kag medyo yaya ng panit mo, amat-amat yan at nilihugton liwat kag hubin katulukon. Hubin katulukon, tiyansa tanan niya pre. Mare, tiyansa tanan Sa nagahandom gin magputi, ang ila panit, ang ila ilok mga kakifive. Sa nagahandom nga madula na kag hindi na hilmonon ang mga stretch marks especially sa ila nga tiyan. Sa mga babae nga nakagi pamata, amo na ning handom naton, may katumanan na. Gamit na ta, DTX Beauty Shop adlaw-adlaw. Nagahatag man ini mga ka-K5 sa liwat sang kumpiyansa sa kagalingon. Ang bata mo nagadinalaga kag nagasinultiro, balik klase na. Karon nag-inot, nagpaang ang kwarto mga kaki-five. Ang chimpo na to nagpaang. Ang mga teenager, nag-develop ang ila sistema nga maging isa sila ka adult person pila kadlaw. So from childhood, adolescent, young adult, adult, amo ina ang proseso sang lawas ang kabuhi sang tao. Pambata ka, no, baby ka, no, baby ka, matamad ka tubo. So sa pagkabata, ang transition makanto na ikaw sa teenager. So ina nga transition period, gadinalaga kag sinultirong kamataan. May mga hormones kung mga chemical sa sulod sang lawas naton nga nagabag-o. Ang mga babae nagahurma ang ila dughan, ang ila balikawang. Ang mga lalaki may mga bigote nagatubo ng ila nga mga butkol kag mga maskulo. Amo ina mga sinyales nga nagatransform na sila sang another chapter sa ila nga lawas. So sa ina nga pagkambyo mga ka-K5, nagakambyo ang aton lawas kag ang chemical sa sulod naton nagaupo da dira. Isa na idra nagahatag sang resulta nga pagbaho sa lawas. Normal ina siya. Pero hindi maayop simutan diri li. Malipong kamo. Kapin pagid sa ilok diri li. Bauti na may tanang nga bayabas nga ginasipit. Di ina siya mga kakifay bilang ginikanan. Ang aton responsibilidad sa aton kamataan, wala lang nagauntat sa pag-provide sa ila pagkaon, ilang mga bayo, biste nila, mga kinanglan nila sa pagtuon. Ang importante nga may tindihan ta, nga silang kamataan ta, tawo na sila nga nagatubo. Kag nagatransform na sila sang ila yung physical nga pagkatao nila. Now, kinangla nila sang pagtubo nila kumpiyansa sa kagalingon. Kaya nagatubo sila physically, nagaupod ang mental kag emotional ng aspeto sang tao. So sinangabahin sang chapter sa kabuhi sang tao, adolescent period. Sensitive ng ilang mga tiyagon, kag paminsaron, curious. Very curious. Kag very sensitive at the same time. Karon ang bata mo da nagapanimaho dirili. Damo siya punggod, baho lawa siya. Kanto sa eskwilahan niya, miga, hindi ka da magtupad siya da okay. Kasi malatdan ka siyang mayabas. O kung ang lalaki, mabalasan sa gani, ang lawa siya do panos nga ibos ang baho. Nimig, hindi na mag-upod siya kayo da okay. Kasi masalang ka da nga may basura sa dala. Kung makabating mata mo, it's either ang reaksyon niya mahuya siya o kung mangaway siya dirili. Base hindi na siya posible magbalik sa eskwelahan bla. O kung hindi na siya makapagwas ang iyang full potential or talents because nagnubo ng konfidensya niya, basi suyaan naman ko na nila karoon daong. Basi libako naman ko na nila. Basi ang balo naman ko nila kung ano-ano nga hindi nami. Hindi na lang ko mag-hands up kamot. Hindi na lang ko yung mag-skwila. Kay makabati naman ko na nahadlo ko kag nakulbaan ko. Siya. So ang tendensyang bata mo, basi ma-depress, no? Di ba? Saliwat sensitive ang mga teenager sa ila paminsaron kag balatsyagon. Kag amo ining nagaupod sa ila nga pagtubo sa ila physical nga aspeto, ang ila emotional kag psychological aspect. So kinanglan naton nga mga ginikanan muligat ng kamataan naton. Hindi lang sa pagkaon, sa biste, sa pagtuon, kundi ang ilang emotional kag psychological needs. Kumpiyansa sa kagalingon. Ang nagapanubo, kag nagapadula sa kumpiyansa nila, ining mga chemicals nga nagatransform sa ilalawaso, nga nagatugas ang baho, nagagwa ang mga punggod. Ting sabat ba lang na iya, DTX Beauty Shop, ano ginabi-abi? Bakli bala! importanteng batata mo. Nami yang ato ni Moon sa batata, buligan ta sila magtubo sa insakto. Magguang ila full potential. Magguang ilang mga talento kagabilidad sa ilang pag-progreso sa ilalawas, sa ilakabuhi, no? Dugangan ta buligan ta sila nga magtaas ang ilang self-confidence. Simple mo lang, pagamita lang sila. DTX Beauty Shop. DTX Beauty Shop. Hapos na ni Baklon. Kantola kamusta na nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy, ara lang datanan. Kung gusto nyo damo-damo nga stock gate, nga haling sa salog hasta sa mabaw kisame. Kanto ka mo sa tanan nga Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Mil. O kung gani, pwede nyo ma-orders online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Ang iban paging mga produkto, gusto nyo barato, liwat kanto ka mo sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Mil. Kang magpa-check up na lang dayon. Saton Medical kag Alternative Doctor sa libre, wala siyang bayad. Okay, hindi ka bahay man lodo loman sa aton losang Dr. Pinoy Squalene Capsule. King Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakivibe, isa man ay importanteng suplemento natural sa subong sa aton panahon. Kay mabagsik sa release sa tawag naton ng mga uric acid. Uric acid, problema tani uric acid ni. Tingala ka siyang hubing ka daw, ay mani. Way mani yung mga arthritis ni. Nga sa pag-edad na to, nabi, korinta pa sa kabi, nga nagatinukar ni abi. Tungod siyang deposito siyang uric acid, nga makuha na to, mismo sa pagkaon tayong, pagkaon gin. Karon, buligan tang sistema ta nga maglimpyo. Pagi sa pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, siputo niya, tultolo niya ang mga uric acid deposit sa lawas taga nagapalanago sa ilabi na gid sa mga joints. Amo ini nagatuga sa pag-antos ang kadam-an. Nagakoreate, nagakasakit, diri noon, nagabatsag sa kasakit. O kung siyang kasakit, ining uric acid sa aton nga mga katulanan, sa aton nga mga joints. Tunawon na siyang Dr. Pinoy ang mga uric acid. Kupuso niyang banog, dulaon niyang ngot-ngot, dirili ang sakit. Ti, ano nabid ang perdihon mo da kay isahanon malang lawas, ta? Ini suplemento natural, himo sa shark liver oil. Nga puno sa mga bitamina kag minerales nga kinanglan gid sang lawas sang tawo nga magbakod kag maglimpyo. Kag sa adlaw-adlaw mga pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang tais nga tul-an sa joints mo na i-repair niya dirili. Hindi lang ina, kung nag-iinom kita adlaw-adlaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang mga toxin deposits pagin naton, pang-aksyon niya. Isa siyang pinakahigko nga parte isang lawas ta, ang kidney tao. Kay man nagasala ni siya siyang 50 litro siyang dugo, adlaw-adlaw. Bisan ga katulog ta, sige na siya sala siyang dugo, kay ang dugo sige man at lagad sa ugat mo. Di antes siya maglagan sa ugat, no? Nagahapit na siya na sa kidney. Kay para limpyo siya, karon ang dugo naton samtang nga nagabiyahe sa bilog ng lawas naton. Ang dugo nato nagabiyay sa ugat naton, bilog nga lawas, masipot na dili ang dugo ang mga higko da, nga nagatiner sa mga ugat naton. Kag pag-abot naman sa kidney, salaon naman aliwat ang kidney, nilimpyo naman siya, matiyog naman aliwat ang dugo naton. Pangwaon niya naman tong higko, tiara tanan ang higko sa aton kidney. Salaan sa lawas naman. Maminsarabla sa isa kadlaw 24 oras. Kada minuto, segundo, nagatiyog ng dugo ta, nagasala na yung kidney ta. 24 oras sa isa kadlaw, 30 dias sa isa kabulan, 365 days sa isa katuig, sige ubra na yung kidney ta. Gakatulog ka, sige na siya obra. Gapanglaba ka, sige siya giyapon sala. Nagakutso-kutso ka, sige man siya giyapon trabaho. Nagasakay ka sa jeep, nagalakad ka, mabakal ka mantika sa tiyanggi, sige man na siya giyapon niya sala sa nugota. Every day, 24 hours, 365 days. Sa isa ka tuwing, 365 days. Karon question, pila ng edad ta? 40, 30, 50. Wala nag-unta tiyang aton kinisala ever since. Since kinagwa tas kalibutan, wala na siya nag-untat. Ara pala sa sulod sang chance ang aton Iloy, nagapangsyonar na siya. Asta subong nga buhi ta. That's why nga konsehig ko, damo higo kinita. Pasalamat kita nga may mga amuni nga klase nga natural nga mga suplemento nga wala sang side effect, wala sang overdose, himo halit sa natural nga ginalimpyuhan niya ang aton kidney. Dr. Pinoy Squalene Capsule na pamatud-an na kagpadayon nga ginasaligan. Sarangin mabakal ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa aton nga mga suki nga mga butika dira sa Kabankalan, subong man dira sa bahin sang Binalbagan, dira sa La Castellana, dira sa Pontevedra, Valladolid, La Carlota, Murcia, Talisay, Victoria, sa Silay, sa Cadiz, sa Sagay, kag sa halos tanan nga mga kabanuhanan kag kasyudaran dira sa Negros Island Region, kag sa bilog nga panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Kag sa liwat naman mga ka-K5 sa may mga problema, kung gusto gin maghatag sing ila opinion o kung komentaryo, ha? Tawag ka mo sa atong hotline 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927744894040. Good evening sa ating mga texters. Good evening, Jay Lolo and Jerry Lee. Nagamonitor lang kami dilo ng mga KSS Himamaylan area. From James Bornales. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Nainom ko na long DTX Coffee Mix. Mangkod lang ko tani, Jerry Lee and Jay Lolo. If makainom ka DTX Coffee Mix nga adlaw, ginabalhas ka.
2: Depende ko na lang kasi sulod siyang kisami mo gainom eh. hindi magikinaglan niya nga mag-inom ka DTX Coffee Mix, balason ka. Karon kon ara kay sembugnaw nga lugati paano ka na kon balason. Do wala hinaki ang iya na iya is ili sa sulod sang tiyanta. Sa bagay ang ining tawag nato nga elimination of waste, no, is natural process ang pagbalhas, sweating. Way labot sina ang pagbanyo nato, nagpagpangihi naton, isa ina ka proseso sang aton lawas sistema nga ginapagwang higko mo. Pero daw wala sa aton ni baluan nga kung mag-inom ka di DTX Coffee Mix, ginabalhas ka. Magluwas guro yung magbayo ka, duwakbilo ka, magjakit ka, san inom ka di DTX Coffee Mix, balason ka ginaya. Diin bagi, ano bagi na nadjirili?
4: Yes, lo. Good evening, Jay Lolo and Jerry Lee. Tamiya ko lang lo ang amon nga store. Nga nag-pull, subong sila ni Puloy o kon ni Pulay. Baby, manang Kate, Toto Ruel, Mama Neneng at Tito Danny. Nagapamati gid sila subong sa may purok progreso bangga guwapo. Madabog nga salamat, God bless, ang nag-panamiyaw si Nia Naida. Hey, Dayu. Ayan. Good evening, Jay Lolo. Greet ko lang, pamilya ko lo, sa sitio Masanglad, Barangay Kabatangan, Talisay City. Tortogo kaga Pimentel family. Kalsubong man salmon sa siyam sa Talisay sa bago tinda nga si Maylene Tortogo Francisco. Kag sa magulang ko nga lalaki sa may sitio kampustuhan nga si Joan Tortogo, no? Kag sa akon pinakagwapang asawa nga si Jeline de la Peña. Kag maghalong gid kita subong sa inulan nga tiyempolo. Ako galilo si Joseph Tortogo, ang delivery rider sang JNT sa Kabatangan.

0: Good evening, Jay Lolan Jerly. As lang ko pwede madugang ang Dr. Pinoy kag D3 Bio. Halindi sa Sumagloa.
1: Okay, pwede gid. Huwag gid problema. D3 Bio and Dr. Pinoy, pwede gid ni mo idungan. Ha? Okay, huwag problema. Unaha lang D3 Bio, dasyon Dr. Pinoy. Para dungan sila.
0: Okay, good evening, Jay Lolo. Mangayo ko tani, Laygay. Para madula sa paminsaron ko nga sa 30 anyos nga pag-upod, pag-aksidente, may damo gali siya ginapuyo. Ginapuyo na dula siya sa kalibutan. Hindi ko gin malipatan ang ginhimo niya lo. Libra sang hinigaran.
1: Na ano ko na to? Mangayo ko tani lagay para madula sa paminsaron ko nga sa 30 anyos nga pag-upod pag-aksidente niya damo gali siya ginapuyo. Nadula siya sa kalibutan, hindi ko gin malipatan ang ginhimo niya lo. Okay, libra siyang hinigaran. Libra siyang hinigaran, no? Namigitani ko makatawag ka kay Marama di Talyena ton kung ano gid ang imo nga hindi malipatan. Ang ginbili niya nga utang? Ang ginhimo niya? Ti okay, ti appreciate mo gid na. Kay ti, ang ginhimo niya maayo man o kung hindi maayo. Okay lang na, maayo gyapon. Kay man sa maayo, dra ka naga tuon. Dra ka naga bakod. Sa hindi maayo, mas lalo kapag dra ka magtuon, kag dra ka magpakabakod. May pulos gyapon, mas hindi maayo mo. Kay dra ka na yung magpaminsar sang mga bagay nga balansihon mo nga kung paano mo matransform ang negative into positive. Mga bagay nga di maayo nga matransform mo into mapuslanon sa mga bagay para sa imo. So, balansihon ta na sa paminsaron ta. Normal ina nga maginhimo siya nga daw hindi ka pabor, may pabor ikaw. So, bottom line, kwaon mo lang niya mapuslanon, ang hindi mo mapuslan, hindi mo lang niya pag-updon eh. Amo na lang hambal nila, ha? Take all the advices in the world and be wise for the rest of your life. Namati, ilang tanan nga advice nila. Kang pilia lang ang mapuslan mo. Ang hindi mo mapuslan, i-reserve lang anay kay base sa pilakan law, sa padayong mo magpapangabuhi, kinanglanon mo man, no? Di ba? Take all the advices in the world and be wise for the rest of your life. I-reserve mo lang, ano? Di, ang inang mga hindi maayo nga mga ginbuhat si mo, depende ina sa pagproseso sa imo paminsaron. It's either mariaka negatively, it's either sa pakon mo, maging malikaw ka, o kung sa kataon mo, maaway ka siya. O kung pabayaan mo na lang, kaga magpadayon ka lang niya sang focus, ang imo direksyon. Kung ano ginman niya ang imo yung ginaplano sa imo yung pangabuhi, di ba? Kaya kung kisa mo pa na mga sablag mo, ako pa na kung kisa nga na ka pa maabiriya, madelay o kung madiskaril ang imo nga mayong nga mga handom sa kabuhi tungod nga nalipat ikaw kag natimtar ikaw nga magsapak sining mga bagay nga nagahatag si imo sang bugat sa balatsyagon kag naga pagumon sa pinsar mo blak. So hindi mo malipatan, that is your choice. Ngayon hindi mo siya malipatan. Tungod, wala ka pa siyang reason nga para lipatan mo siya mo. Di mo ina kinanglan naton, sumong kinanglan ang mga mapuslanon, aton niya taguon, sa aton paminsaron kagbalatsyagon. Ang nagapabugat, kag nagapasakit sa aton balatsyagon kagpaminsaron, aton inabuhinan, ipalayo sa aton. Kita ina ma-desisyon kag makontrol. Kay may choice kita, no? May pagpili kita, kag ina siya, ang pagpili o choice, libre. Libre! Wala bayad!
0: Okay, good evening, J-Lo, Jerry, Aslan Kulo. Available ba ang Dr. Pinoy sa Esqualin Capsule diri sa Mabinay? Sa Mabinay. No?
1: Sa Mabinay, daw hindi lang ko sure. Kay I will try to ask Dr. Pinoy, Esqualin Capsule. But I think daw bilog ni nga ni Gross, pati gani iya sa Dumaguete, may ara sila mo. So i-try lang abi palihog sa mga butika dami. Basi may ara man lang pero i-confirm ta na sa aton nga kilala from Dr. Pinoy. Kay bilog ni nga Negros kag bilog nga Panay ang ilay nga sakop mo. So Mabinay, try nyo ba sa generics pharmacy o kung sa, may kumay Grace Pharmacy na sinyo magkunta nyo ba? O kung ano dag mga sukit nyo ng butika, magkontabilihog. O kung pwede nyo manigani ma-order sa Ninisha online man ang Dr. Pinoy. Bae lang, no? Kasi was Friday, was next day, Saturday, day off na mo ni Jirili. Pero pagbalik natin sa Domingo, o kung sa Lunes, abi, kaya may pusina ng Lunes, Domingo ay pusina eh. We'll try to ask the office of Dr. Pinoy kunda sa Mabinay kag sa iban pagida nga lugar nga gusto nyo mabalaan sa inyo da mi sa Mabinay kun available ha, kag gundiin nyo mabakal na sa Mabinay ha. Magkurton tayong Dr. Pinoy, no? Okay? Pasensya lagi hindi ko makahatag sa Sabat as of now ha. Okay, sige yan. Mabreak tanay kadali liwat mga kakipay para tuloy-tuloy ang aton nga ano ni nga pagbasa sa nga problema. Problema niya siyang ano ni asawa ni ano ni alalaki dako problema yan ni parte ni siya bisyong problema ya kung paano yung kunuuntatan paano yung kunuuntatan ang iyang bisyo. Okay, ma-break tanay kadali mga kakipayo sa pagbalik naton. Ato ni Saysayan, ato ni Tagaan sang pagbasa, no? Tsimpo sa pagbasa ang problema sa ato nga letter sender. Don't go away, we'll be right back.
2: 101.5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3, mapatak sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ng kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.

0: Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
1: Pre Tonyote, musta ang bulang kape, pre?
2: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
1: Di pre, musta po lang kagabi pre?
2: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Na.
1: Lugar na kami balon soltero ka. Napamangkot na mo na ang ugangan mo. Mga ka-K5 antes natin basahon na problema sa atong nga letter sender. Reminder, boss, Independence Day. Kung gusto nyo nga dalon ang mga bisita nyo, pamilya nyo sa Gina Seafood Restaurant, open sila, boss, ha? Ipahayag ang inyo nga balatyagon pagi sa pagkaon sang pasayan. Pagustohe ang inyo kagalingon kaon sang kasagda. Paluto, sinabawan, sinigang o kontinula nga lapu-lapu, depende sa gusto nyo nga isda, be. Pagusto ka mo ba sa Independence Day? Pagusto ka mo kung tatlo kakilo nga diwal ang ipasugba ninyo. Ikanamit, ginman siyang diwal na sa Ginas, bla. Pagbutang sa parilyahan, jirili, masirit na siya na yun. Mabukal ng tubig, yada nga iyaman mismo tubig sila, wasi, bla. Amunang maluto ka mapuhumok sa iunod. Tapos, pagbutang na sa parilyahan, barnisan na jirilis ang espesyal nga barnis ang Ginas, exclusive sa Ginas. Butangan butter, jirili. Kagda medyo lali na lagi maluto, butangan na dayon buribudan siyang fried garlic, mga kakipay. Mahuragay ka namin. Kanamit-dami. Buwas Independence Day. Kung gusto nyo, kinilaw nga tangigi, pag-usto ka mo. Kay Boss Independence Day, pagkauna, paayawi ka on si misis mo na siyang sisling manumbok. Lutoy na lang, abi, orderi na lang siya na yun siyang fried garlic. Ining butter garlic shrimp, ah. Okay, di ba sigurado damo tawo, pero don't you worry, miskan ano pakadabong tawo, makapongko git ang tanan. Kay sila nang pinakadako nga first study sa Bacolod when it comes to seafood restaurant, mga kakifive. May aircon, kag non-aircon sila nga dining area, kag may function room pagin sila. Ang problema ko may silakyan ka, hindi na napagproblemahe kay may parkingan ang Ginas Seafood Restaurant. Nga perte kalapad-lapad ng parkingan, Jirile. Kag may nagaunagin bantay sa imo na silakyan na, don't you worry, ha? So Independence Day was, kanto ka mo sa Gina Seafood Restaurant, kagkaon natutudo, bla? Para sa dugang detalye kang informasyon, bisita yung ilang Facebook page. I-type lang sa inyo ng mga Facebook na Gina Seafood Restaurant, ha? Ari ng problema nga aton nga pagkatagaan sa advice. Good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Itago lang ko sa pangalan nga si Toto. J. Lolo, sa tani matagaan mo ko sa advice. Permi kami abi nag-aawa siyang akon asawa. Tungod nga permi ako gainom kag sigarilyo. Kag barkada pagid. Buligi ko, J. Lolo, paano ko malikawan ang akon nga bisyo? Kag paano ko i-focus ang akon ko galingon sa pamilya ko. Pero wala ko man napabayaan ang akon nga pamilya, J. Lolo. Kaso sobra ko nga pasaway. Paano ko, J. Lolo, malikawan ang barkada? Kagbisyo, J. Lolo. Buligi man ako, J. Lolo, anong buhimuon ko? Salamat, gid. Tani, mabasa mong akon nga mensahe. Okay, God bless, no? Well, say mo, letter sender. Ang mga bagay, mga ka-K-5. Kinanglan may rason ka mo. Kay ang rason is amo naghahatag sa aton sang kaisog. Determinasyon. Kung wala ka rason, dali ka maguntat o kung magkambyo. Kay ang rason mo, nagaangot ina sa imo yang gusto kaghandom. Nga gusto mo ina, anong rason mo? Nga handom mo na, anong rason mo? So ang handom mo, untaton. Ang handom mo, hindi na pagsigihon. Tungon, anong rason mo? As long wala ka sang rason, mabunlayan ka maghimo sang bagay nga hindi mo gusto na pagsigihon. Pero hindi lang niya basta-basta nga rason, kundi isa ka madalom nga rason. Kaya kung may ara ka sa madalom nga rason, along the way nga ginaprosesyo ka sa panahon, sa pagbag-o mo, may mga temptasyon, may mga pagtilao ka magyan, may mga discouragement, hindi ka komportable, no? Magyan mo na. Kagbasi mag-give up ikaw kung hapaw lang yung rason mo. Nabaw yung rason mo. Pareha siyang building, mga ka-K5. Kung gabok ang building, wala siyang pundasyon, dutay lang ang linog, marumpag building mo, gabok siya eh. O kung matumba siya, tungod nabaw ang pundasyon. So kalabanan, pastabakot ang gusto mo, siguraduhon mong pundasyon. Siguraduhon mo mga beam kag mga kamilya mo para mas mapag-on siya, di ba? So mo man sa aton mga ka-K5, kung wala kita sang deep reason nga himuon tang bagay, mabudlayan kita. Kag kinanglan, imagine on taman kung kita makaangko na siyang kadalagaan kag maangko na naton ang katumanan sang aton luyag nga matabo sa aton nga gusto, dapat ma-imagine mo man ang mga tao, especially ang kagalingon mo, kung ano ang kalipay nga maago mo bala as padya mo nga nag-succeed ikaw. Kaya mo pangin na siya ma-energize, maghatag siyang gatong sa imo sa pagpadayon, sa pagpursige. Your burning desire. Desire mo, gusto mo nga magbag-o. Tungod sa imo nga ginatan-aw nga maging nami ang maging resultable. So ang kinanglan mo dila is ang proseso. Sa di ka maagi nga mas epektibo, mas mapadali nga maangkon mo ang pagbag-o. Una gid, i-define mo ina ang imo yang reason, ang imo nga purpose sa imo nga ginahandom ka gusto. Kag pangamuyuan mo gid sa Ginoo. Kay siya magahatag si imo sang dugang nga kabakod. Kay ang kontra mo, hindi lang niya sa palibot mo, mismo sa sulod sang ulo mo. Kay ang nagadesisyon ikaw mo. Ara nagali daya sa ulo mo kay siya, ara naman sa palibot mo. Paano mo na utap naon? Ha? Kung hindi ka win mo man na yan, may mahimo sila. Kay ikaw man na yan, ikaw man na yan madesisyon mo. So kontra mo diri ka gilingon mo man eh, no? So kinaglan mi ara ka sang madalom nga rason, may maayong nga determinasyon, may pagtuo sa Ginoo gid. Amo ina ang pundasyon mo da. So along the way, may counter ikaw sa mga discouragement, no? So kinanglan mo lang siguro nga i-kambyuhon man ang imo nga environment. Na totally nga masaylo ka lugar kundi ang mga group of people nimo nga ara sa misyo, ara sa mga hindi maayo nga buluhaton. Always mo gid i-cultivate akag ipaminsaron ang imo pamilya, ang imo kabataan, tanan sila nagadepende sa imo. What if sa dugay mo nga bisyo magmasakit ikaw? What if sa dugay mo nga bisyo magbalatian ikaw? Paano sila? Paano ang ila future? Kay nagadepende sila sa imo kay ikaw yang nagahatag sang timon, direksyon sang imo pangabuhi upod sila. O kung paano na lang kung magmasakit ka kag madula kas kalibutan, kag kagwapa pagali kay misis mo eh. Basi magkanto siya sa iban, di ba? Isama na. So gani kinaglan amo inahimuon mo ha. Ang pundasyon anay, define your reasons, your purpose, sang imo nga handom ka gusto, pangamuyoy sa Ginoo. Change your environment. I-focus mo ang imo kaugalingon sa mga maayo nga buluhaton. I-focus mo sa future, upod ang imo pamilya, upod ang imo yang pinalangga sa kabuhi. Makaya mo na. Nobody can stop you except yourself. Good luck sa imo iho. Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo Subong nga gabi. Kita rin naman kita sa Domingo sang gabi. Was is a Friday, the next day is Saturday. Day off na mo ni J. Lolo. So we'll be back on Sunday evening. Saliwat, salamat gid mga ka-K5. Ako naman si K5 Jerry Lee. Thank you and God bless everyone.
0: Saliwat, ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Huh? Bye-bye. Happy Independence Day sa aton tanan mga ka-K5, ha? Huh?

0: govern sang aton nga blood circulation, no, or ang aton nga blood pressure. So kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So ang aton lawas tingwaan liwat nga malabot ya ang normal state niya, which is ginatawag naton nga homeostasis. So pagpaganahon niya ang ning RAAS system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. So nga ang naga-trigger ining RAAS system, may ara mga factors, Sir Boy kaga Doc Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
1: La, plakaon mo muna para, no?
0: Ikadua, amutong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So, nag-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system, no? RAAS system. So, ang RAAS system, amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins. But silingon, iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat. But silingon, ginapahitan.
1: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
0: Ang aton nga alagyan. Kag syempre, tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan. Agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
1: Yes. So, ibagit yung kwa na pala inom ka dito X500, no? Ano pa matundan na grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkagubay mo kurason. Dok Sam, ato ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining ito ag hypertension.
2: Oh, sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sa ining natog pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglan tagid sa ginatawag antioxidant, no? Sana silingta na sir, boy, nabalik-balik. Kaya yung baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon, pero huwag mga high blood. Tungon sang automatic ang ilang lawas nag-produce ang vitamin C.
3: Which,
2: no?
3: Is a powerful antioxidant as well. Kailangan
2: na ang vitamin C. Ngay pares natin sa DTX 500. Ngay sa mga kasahay sa antioxidant, mga vitamin C, makuha na sa mga citrus sa mga pagkaon. No?
1: Ang nami iya makainom ka maitis eh. Kaya kung maitis ti isa lang ka maitis eh, pulo na ka
2: ulo ka pungkan, no?
1: Pero kung may sobram lang nga kwarta nga di ka magbakalman, ka namin sinakaon ng pungkan.
2: Pwede na tumalikawan ng hypertension, do. Kumiyara kita sa vitamin C, siyempre, vitamin A kag vitamin E, no? Mga antioxidant.
1: Damo na sa nuts, ha?
2: Nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A.
1: Kung abukado, kaon nga abukado. Kung damo ka na butong, kaon ka man butong. Oh. May mga bulig na. While nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Ti imagine la, gainom ka DTX 500, gainom ka mighty C, plus pamanan mo sa mga butong da, abukado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
4: DTX 500! Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Kailan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500
4: DTX 500
1: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sining DTX 500 mighty C or pure C adlaw-adlaw.
0: Thank you Dr. Ramil, medyo na-excite ko. So ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag mighty C, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no, nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa mighty C, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong alawas kay ginapagwa ini.
1: Especially nga damo pagigain inumon nga tubig. Duk Sam?
2: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na

0: Dok Rambiel, hindi niya pag patigulangon ay mga sulila.
1: Ang mga gusto ko,
0: oh, hubin
1: sir
0: lang.
1: Boy, ng hubin ka pa bala. Oh, sa isinta na edad mo, pero 40 ka pa yan.
0: Oh, okay no, man. Oh. Kung hubin ang sulila, hubin man ang imong mga blood
1: organs,
0: vessels.
1: No?
0: Hindi mag-tiga, hindi mag- hindi da, sigla sir.
2: Hindi magpalya, hindi mahina.
0: So, like kung hubin ang imong sulila, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dok Ramel, once nga naka DTX sa 500 ka kag MITC.
1: Kung hubin ang korason ko, no, hubin ang tsura mo.
3: Oh, correct na.
0: Oh, correct.
1: So, kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and MITC. Lantawag lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo, palakaon gulay, damo prutas, di puno man asan tayo oxidant, di ba?
3: Correct.
1: Di kita subong, do, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
0: Oy, kamahal man, Dok Ramin.
1: Siyempre, ipaagi na nato sa gitawag supplementation.
0: Amo
1: na nga, permi na mo na ginabalik-balik diri ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa MITC, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ila kabuhi diri sa kalibutan. Sir Boy, dugang ang mga health benefits.
3: Ang nami sa DTX 500, may kampyo nang iya antioxidant pinakataas no 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kini nga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya no alin sa malgoso that increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or as ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
1: Dugang nga health benefits sa mga kautura na to nga palainom DTX 500, MITC kag Purisi, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay. Si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
3: Makabulag.
1: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga ah. Kung gaginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market Sir Boy, nya ikaw gali ang kuan damo kalamay.
3: Ikaw gali ang hoard.
1: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom MITC para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Ang matamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo.
3: Okay.
1: Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, MITC kag Purisi. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
4: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubin sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imong blood sugar test.
5: Ilatong
6: score
5: ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500.
1: Pero importante din Sir Boy ang ano?
3: Hamot ilok mo.
1: Hamot ilok mo.
3: Hamot ka, no?
1: DTX herbal soap.
3: Nga ginpabakod, nga ginpahamot pagid, no?
1: Amo na na ang ihabo naton Sir Boy kung maligo.
3: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas nga paligo ka,
1: especially sa guwa.
3: DTX soap ka na.
1: Yes.
3: No?
1: Kag hindi paglipati nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad. Kag siyempre, hamot ka all the time.
3: Kay ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gaya ng fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imong lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay kidya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat pa puti, kay ang VCO gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
1: Ang kapi nga may antioxidant, Dok Sam, pero yes, may ginato gina-recommend upod ta mga pi kay Sir Iljan Castanyo, no?
0: Yes, DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Antioxidant, ha?
1: May amarguso?
0: Mga pita, piliyon ta ang kapi nga nami na may antioxidant pa. Ugasan, Sir Boy, tapos na paligo, tinlo ng lawas, makinalan, tinloan naman ang imong mga selula.
1: May amarguso, may desugard-sugard cane.
0: Yes, DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, Sir Boy.
3: Gakapi ka na, gadetox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pag-its ang pinakakampiyon, no? Ang pinakabaskog klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX Premium Coffee. Ang sweetener, stevia. Why gaya nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX Premium Coffee, pero kung gusto mo
1: yan. Amoning kape, Sir Boy, nga ang sugar, ya, sugar free.
3: Sugar free.
1: Dili free sugar.
3: Hindi niya kung natawag nga table sugar ang ginputang stevia niya.
1: DTX from South Premium. America, no? DTX Premium Coffee. Tandaan nyo na, medyo may kabalan, tungod kay ang mga ingredients, mahal-mahal man katama.
3: Si Sir Kevin, niya may-ari niya may ginadugan pag ginisa sa DTX Premium. Anong ni ginapuga mo, Sir Kevin?
2: Ginapugaan namun sa duwa ka D3 Bio. Luwas sa ginapuga namun nga D3 Bio sa DTX Premium, no, ni Sir Boy. Ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naga-creamy
1: pag gananam siya.
2: Naganam, no. Luwas na naganam, mas nag-healthy pa kay nga ang amon nga
1: bulletproof coffee na eh.
2: Ang amon immune system may back up na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Clinica D3 Bio.
1: So, amo na suggest na to, Sir Kevin, sa mga daw ayawan, budlayan, bla magtulon sa, no, sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni Engineer, permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men. Nga, ganami ang blood circulation. Kag, isa sa mga pinaka na best gid nga sekreto ni Engineer, gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa kasimana, gamit ang liniment. Pero, Sir Boy, kablo ka. Ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
3: Ano nangalan niya na son?
1: Siyempre, DTX 500 liniment.
3: DTX 500.
1: Ito na rin, change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na amon nga produkto.
2: Mas gin pa-epektibo.
3: Mas gin epektibo. No?
1: Yes. So, amo na. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
7: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
8: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
9: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
8: Sa
9: DTX 500.
8: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
9: Subong, kamusta?
8: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ginibatsa.
7: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
10: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Tay inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
11: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
7: Mighty C, mapalit sa mga butika.
12: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
15: Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roa City. Atubang sa
9: DLDT McKinley Street,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, Kilid sang LBC,
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
15: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Anyway, tuta sa topic ko na to, all about D3 Bio, ano ang mga health benefits, sir boy, sa talk ni Doc.
16: Talk ni Doc!
17: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
1: Damo na hadlog, sir boy, sang tambok.
17: Mm-hmm.
1: Kay ang coconut oil,
17: mm-hmm,
1: is tambok.
17: Mm-hmm.
1: Pero ay sila madlock sa tambok sa baboy. Tambok sa karni. Pabalo na ton nga, ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga aton nga mga cell membrane, sir boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. Kung wala na sila, sir boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40% sir boy, no, ang function sina. So deserve as structural components ang aton nga cell membranes.
17: Meaning
1: pa, si ga-function siya as energy nga, energy storehouses, kaga-function siya as important nga gitawag signaling molecules. Kung wala na ang lipid, sir boy, hindi na sila maging tsindihanay.
17: Hindi mag-tsindihanay.
1: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, sir boy, kung may ara ka Clinica D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang aton niya Clinica D3 Bio, sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga nag-specialize sa again sa gitawag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imo nga selula. Di may MCT pagin, sir boy,
17: mm-hmm,
1: para ma-absorb ang vitamin E sa imo nga gut,
17: mm-hmm,
1: no? Tapos ga-act na siya sa as antioxidant. Amo ning nakanami sang gitawag D3 Bio kung ara na siya sa imo nga selula, gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sa imo selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imo nga lawas. Mm-hmm.
17: Correct, no? That's the effect of D3 Bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag, mm-hmm, Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Not too long, nga dugay mausas ang lawas, not too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas, sang aton lawas, into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, mm-hmm, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 Bio, ya, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala, kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3 Bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa Clinica D3 Bio.
1: Sa Clinica D3 Bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong nga selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
17: Na paggamit, no? Ka-importante.
1: Ginaprotektahan niya ang buhi
17: nga selula.
1: Nga selula.
17: Uh-huh.
1: Kung wala nang putos, wala nang cell membrane.
17: Ay, sus,
1: patay na yan. Eh, dali na, dali atak yun, dali matoxic, no? Dali mahiluan. That's why nga, amon ka-importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka-the best nga magprotekta niya, ining gitawag fatty acid nga makita mo sa D3 Bio. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapagawa nga higko halin sa sulod.
17: Correct.
1: No?
17: Tinilipon na sulod, patay ang selula.
1: Ah, ti, imagine lang kung di mo pagwaon.
18: Pati DNA mo, Doc. Exposed,
1: oh,
18: no?
1: Oh, exposed. dasig mapatay kung wala cell membrane. So importante nga healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3 Bio.
16: D3 Bio, problema sa pangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Vizio.
18: Ako si Ana, before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats mga butika. May D3. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may D3. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may D3. Epektibo.
16: May D3. Mapalis sa mga butika.
20: Para sa libre nga check-up, bisitahalan.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel.
23: Iloilo City.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Roa City.
26: Atubang sa PLDT McKinley Street.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: San Jose Antique,
31: Wankyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall.
32: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
33: Kulasi National Highway,
34: kilid sang LBC.
35: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch,
36: located at ACM Building,
37: Texas Street,
38: corner Bread Box,
39: Kabangkalan Public Market.
40: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
41: Sagay City,
42: Radyo Bandera Compound,
43: likod sang Pag-ibig Office.
44: And
45: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
46: Bacolod City,
47: Ernai Street,
48: fronting Paglaom Sports Complex.
49: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Kanto ta sa mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan na to sir boy nga may caffeic acid, no? Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gituwag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
2: Wow.
1: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits sir boy. Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio ti mayara ka anti inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kay because may anti-cancer siya. Ang pinaka-dabis gid ang antiviral abilities.
2: Wow.
1: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga sana, ang sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica D3 Bio tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na to nga may inhibit pagid niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. Kuka, according sa gituag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagid ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang D3 Bio?
2: Ang isa pagid, Sir Boy, kanan mo yung ko sa Clinica D3 Bio, kaya nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
1: Uh-huh.
2: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3 Bio, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar galit sa D3 Bio, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung ginaregulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone ng leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman ang muna mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara. No? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
1: Kung baga,
2: tin kang hormone, Sir Boy.
1: Sir Kevin, ano pagit?
2: Ang manubo nga number of chain, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica D3 Bio, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But si Lingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So ang MCTs mo ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptake imo paminsaron nagatalas ang imo nga memorya kung nag-adlaw-adlaw ka, naga-D3-bio, luwasin na, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia kag Alzheimer's disease.
1: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw kag inom D3-bio indi ka malipaton, Sir Boy.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabakang abutihan. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Las 4:34.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampiyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampiyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, serbisyong matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga!
2: Isip mo na ang yung mga orasan, alas 4:37 na. Balitang K5 sa umaga, mga ka-K5, sa atong sininga mga suki nga mga tagpalamati karon nga aga. Dire kita sa atong sininga mga dalagko nga mga balita karon, sa atong sininga mga top stories of the day. Solo-solo kita karon nga aga. Sininga Biyernes nga presentation. May ginatingwaan pa si KK5 Robert Pacardo. Nag may mga transaksyon nga medya milyon to ah. Makulo medya milyon to. Oh, uluwas likim kami di. Damal na gini kung wise yung may abot di bala. San paho nga balag tikon. Bisan paho na lang nga balag tikon kung may ara man. Areglado, sige. O ginaabi-abi ta lang aton sini nga mga suki karon nga aga sa aton sini nga mga viewers sa mga nagapamati karon Luzon, Visayas, and Mindanao. I-priority na aton mga kakivibe ang sur kag norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental dira sa Kabangkalan City. Live kita karon nga aga sa aton sini. Morning na sa inyo sa Kabangkalan sa 102.9 Kabangkalan City. Kamusta kamo dira sa Kabangkalan? Okay lang kamo da mga mamang, mga papa? Joy Chan! Ay, kamusta nagalia si si Madama Shirley? Araman ang CP issue 100.5. Saka yung Dr. Flor Lingamin. Doc, mayong aga da do kay station manager lang na kay station manager Flor Lingamin. Mayo laning nagapang logayawo niyo permi, no? Si pane, si paring Nono Carpio. Doc, musta? Kumusta ang negosyo tapa? Daw dako man ang negosyo? Daw dako man ang ginansya ta? Ang akon nga mapabilin kag ma... Ang akon nga makwansi mo, ma-advise mo yung pang Nono Carpio. Ang ginansya mo, tipigan mo gina. Tapos ang imong kapital, kumola na nanay, ruling-ruling nga. Iprokon enough na, kagsapat na ang imong ginansya, tag-uon mo naman to yung kapital, kag amo naman to yung ikapital ang ginansya mo. Amo naman to yung ruling mo pang. Lantawa ko bala pang kay putog. Sige, yari na kita mga kakivibes sa itong sining ang mga top stories of the day. Taekwondo Training Center gindireklamo bangod sa ginaligar silot nga 200 ka push-up. Magabyan patay sa vehicular accident sa Banwa sang Kawayan. Samtang nga creek nga ginatunaan sang baha sa Purok Carvic ginkayona. Ika-128 nga selebrasyon sang Independence Day ginapreparahan sang PRO NIR. Special permit sa Alihe Satellite Market gin palawig. Samtang Valya Car Transit ginadalan o ginpadalan sang Shukos Order sang Land Transportation Office o kanilitiyo. Road rerouting ipatuman sa Bacolod para sa 128 nga pag-commemoral sang Independence Day. Amo na yung mga balita naton karon nga aga diri sa inyo pala tuntunan mga kakifay. Samtang sa aton sini nga mga suke sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental nga may 601 tanan ka mga kabaranggayan, may 19 ka mga kabanwahanan kag 13 ka mga kasyudaran. Lakip na ang 6 ka congressional district. Good morning Western Visayas. Good morning Negros Occidental. Dere sa siyudad sa Bacolod may 61 tanan ka mga kabaranggayan. Welcome

Delay na may dagay niya, good morning, Sir Babe. Sa dalom, good morning, Sir Robert Pacardo. Ay, ay, ay. Pinaparsyal-parsyal mo na yun, ano? Rowena Villaran, Herbeto, mga kakivibes, Ali Almenson, Sir Babes, Dan Hart, and Shear. Ariglado, sige, salamat, Gabe. Leia Corario. Aha. Kagsia Menda Liantino. Emmanuel Miraflores Quales, Sir Robic Moncal, Sir Ray Sendico, Sir Ethan Kagawad, Rodney Tibos. Salamat! Kagawad Rodney Tibos, na siya Kagawad, siya Counselor Pastor Antolo, damusta? Pastor? Morning lang na, Pastor, ah. Bugtaw na mga taga Barangay Yubo, nagasigabong ang K5 via 102.9 kag 98.7. Grabe no, ang iba nga ang isa ka purog nga gatunga sila ya. Nya dire ko ya sa 98.7 na. Ang sa piyak naman nga purog niya ari ko sa 102.9. Oh sige. Sige mayo man ano. Mga kaki-five, diri sa siyudad sa Bacolod, in particular, diri sa may bahin sa Porok Mabinuligon, Barangay Sumag, siyudad sa Bacolod. Tan may harap ato tan nga kwantan, at ublatan nga gin asin ko datan nga kwan, nga picture, regarding sa taytay, tublatan, kung may harap kapada, kung wala na tan, balalang ko tan, kay sindan takatan, para nga ma... Kuan na to. Kaya matiyan mo ni ang kuan sitwasyon kung nga ang ginatagaan tali sa nga pagtumod. Because nga ang mga tao dira nagareklamo, mga kaki-five. Sinya mayo tani ya kung iniblang nga kuan, mayo tani ini nga proyekto, kamay proyekto. Galing iti inchakto mo lang nga kinpatindo, guay man gintapos, hasta nagabokya ang dapat sini, ang mga materials nga ginadapat mga kaki-five. Tapos guay mamatapos, pila na nga super na sa katuig, no? Ang pundasyon nga mo ang ginaangtan mga kagibab daw haligi bilang nga ginaangtan sang kable, naghilay na kay nga ginabdab sang baha mo. Mang aras kilid sang suba, kay ang purpose diri mga kagibab butangan sang footbridge para nga makatabok mga kaki-five. Ang ining mga tao padulong dito, ti pero sino matabok da kay way man toy pa ni malay tos piak? Ha? Sino matabok nabi nga mga tao na kaya to sa piyak to ya? Property ato ya ni Kagawad Hukson? Oo. Oh. Iway mo to ipamalay sa punta mga kaki-five. Ang pamalay aras kilid yun. Sa may purok mabiniligyan. Kaman ti, inada sila ya, associated na daya mo, mga kaki-five. May homeowners association na da sila mo. Data sa may purok mabiniligyan. Ang musilingon, organized inada sila mga kaki-five. Tinagreklamo sila. Kesa itong pagsaka sa tubig ba, sila mismo ang direkta nga naapektuhan, nga nagsaka ang tubig baha, kay ang baha, nagadala sa ginanod ang tanan ng mga basura, ang mga kakapadulong tos bye-bye, why makadirekta, kay nasangit na sa nagaluhiloy nga kwanho, sa nga kable, nga monta nga material sa akon nga ano na, nga dapat sang ano na gay dapat sa footbridge nagluiloy kay naghilay na to yang kwan mo ang puno tisang nagpaluiloy ni why man naman ginsapak hasta subong ara Japon kanaw mo siling mo pabayaan na da now okay man tani kay ara na mo may tani kung na ginsigib la may tani kung wala asang problema kag hindi maka hatag sang huol sa atong sining mga kauturan dira sa may purok mabinuligon. Ang natabo kay medyo daan kag dabok naman to ang kwan kable ang dapat sini mga kaki-five. Nagpasad pag ito ya sa kwan. Nagpasad pag ito ya sa unhan sa balo babaw. Kwan na nang kawayan. O, nakatabok na gin man to, pwede ka to kalatay, tabok to sa piyak, te pero huwag man to pamalay to sa piyak to, mga kaki-five. Ang malain lang, kay okay na tanay ya, kay mayara na latayan, mayara sang

Taytay, no? Kawayan, matapos na mga kakifive. Ang malain lang kay ang mga haligi ara sa sulod o kung tunga sang suba. Ara gin tasok sa kwan sa tunga sang suba. Tikon magbaha ang mga basura, gasangit na da. Apo naman natunaan sang pag-aawas ng tubig da kay hindi makarikta kay nagbara. So, amo na mga kakibaib ang ginareklamo nila. Ligad to, nagpadulong dira ang kwan. Aratan? Tapos. Ginapadulungan sang DPWH, kaginpakakasang taytay mga kakibaib. Ginpakakasang taytay. Te, ang pamangkot. Sanoy nakakason kagina katuan na sang DPWH ginmanduan na nakakason ang ina nga taytay kay illegal kag makahatag sang problema dugang sa mga pumuluyo dira sa may bayan sang Purok Mabinuligon barangay Sumag siyudad sa Bacolod. Last 4:49 na ini nga bahin mga kakivibe ginadulong sa kaluan sang Power Trio mga kaki-five sa aton sini nga mga suki ha. Importante sa aton mga kaki-five ang Power Trio. Sa aton sini nga lawas ara dirang DTX 500 ang D3 Bio kag Mighty C Alkaline na Vitamin C. Para ano ini mga kaki-five? Antiviral, bacterial mga kaki-five. Kampiyon ni para sa aton sini nga mga suki ni. Kung magsiling kaya nga benepisyo ang sang DTX 500 ang benepisyo diri mga kaki 5 kampiyon mga kaki 5 sang DTX 500 kampiyon ang supplement ha. Amo na yung nagadepensa sa atong sini nga lawas. Kung may mga problema kita sa ato lawas mga kakifain. Amo ni ang kwan, blood sugar abe. Ginakontrolar yung mga kakifain ang DTX food supplement. Naano ang mga benepisyo dire. Nga nagabulig sa pag digest sa ato sining mga kinaon sa ato sining lawas. Blood sugar control. Ginakontrol yung ato sining pagtaas ang dugo ta. Ang BP naton kag immune support mga kakifive. Isa ini ka kampiyon nga produkto mga kakifive kasi din bisan din ka diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental nakasahaw na gid sila mga kakifive sa DTX sa 500. May probiotics kag prebiotics nga nagasupport sang healthy gut flora naga-alleviate sang digestive discomfort, pareho sang bloating, gas kag constipation, naga-improve sang nutrients mga kakibab absorption. Ang Ampalaya leaves nga ingredients ni kilala nga naga-help naga-bulig sa pag-maintainar sang blood sugar levels, useful ni marang mga kakibab para sa mga diabetic. Amo na kakampiyon mga kakibay. Ang cholesterol kag cardiovascular health naga-lower sang bad cholesterol mga kakibay. Ini mga ginatawag nga LDL. May B vitamins nga naga-support sang cardiovascular health. Labi na sa may renal stress mga kakibay. Di amo ni kakampiyon mga kakibay sang DTX 500. Ano naman ang D3 Bio? Ang D3 Bio mga kakifay sa atong sining lawas isa ini ka virgin coconut oil. Extra virgin coconut oil para mas maayo ang absorption sang lawas kag naga-offer sang protection batok sa bacteria, viruses kag respiratory infection mga kakifay. Ang mga tul-an mo bla. Kung sa mga tol, amo din diginya ba yun? Nagkala ligto na mga kakipal. Yung mga gabok-gabok na mga pa.
Ano nang nahadlo ka na ya bala nga maga dulo dalagan kay basi ko maligtong til mo imo tulan na ambot siling odoy ka na salig kay batyagan mo nga ang imo nga tulan do ni gidya mayo mga kakipar. Uy, ginapa boss ini, ginapa bakod ini mga kakipar. Naga-improve sang calcium kag phosphorus absorption. O naga-prevent sang osteoporosis, rickets kag fractures. O naga-support sang bone repair kag regrowth mga kakipar. O, ano ning immune support? Naga-boost mga kakipar sang immune response batok sa bacteria, viruses kag fungi. Nag-regulate sa ang inflammation. Inflammation bala hubag-hubag. Kundi ka man sa lawas mo, simple mga katik-katik kada. Mo na mga kakipar. Ginabuligan ka, ginaprevent niya ang autoimmune overreaction. Mga kakipar. Tiyan mo ni ang D3 Bio, mga kakipar. Kampiyon. Hindi ko magsiling ka DTX kung na may TC alkaline vitamin C. Masila ni nagsanib pwersa mo. Sila na nagsanib pwersa ang tatlo tanan ka mga kampiyon. Ang pagsanib pwersa mga kakifay, may kanya-kanya silang obligasyon. Di ang Mighty C Alkaline Vitamin C, sila niya mga sirs, ako lang di bahala sa immune, sa aton nga immune system. Hindi ba lang immune system, nagawiyang o nagkagdi na kilala sa aton, ipakilalahon ko ni sila. Na may mga kasugata bala sa nga daw pariyo niya hindi siya kikilala na nagsalimuang ng iyang immune system sila isang mighty sinya ako bahala ipang na relax ka lang na na kay pabako doon tanga ton nga immune system liganda siya kagpaala munta siya mga kakipot tiyan mo ni ang obligasyon sang mighty C alkaline vitamin C diba? Tiyan mo na yung power trio. Mo na ginatawag ang power trio kay mga kampiyon ini mga kakivibe nga mga produkto sa merkado. Ayos! O sino pa dang naga sino pa dang maga kuhan, mag-order? O kaya libre and delivery. Sabado, birahon tayo deliver. Ha? Sabado, adlaw, birahon tayo deliver. I-consolidate ang mga kwanta kay aton mga orders sa kay deliver na tingob Sabado. Ayos. Last 4:56 na mga kakifay. Tiyan mo na mga kakifay ang kwan. Di ka ba pa? Tan. Kagina po ko nagsiling-siling mo kung mayara kita na ano, daway gida. Ha? Ano tong ginano ko? Ha? May picture bala sa taytay ito blatan. Siguro pro tay okay naman to. Okay na to tan. Last 4:56 size na mga kakifay. Dere kita sa kuano. Dere kita mga kakifive sang istorya sang independence di. Paano ini gin celebrate naton ang independence di mga kakifive. Na ang ginatol-tol tagid nini mga kakifive kada tuig. Pwede sa atong sininga pag-pangalagad, gaan tagamay nga background, ang atong sininga mga kauturan, kabahin sa sininga istorya sang pag-celebrar sang independence, di mga kakipay. Ha? Ang independente, bot silingon mga kakifive why na kita nagasakop kamayara kita yung aton mismo may self-contained
o kompleto na sa iya sining kaugalingon. Daw kasarang nagidyap lang, independente. Ang sugilanon nga may ginumpisahan sini sa tunga kag katapusan mga kakipay. Ang istorya sa independente, isa ka sugilanon nga hindi kinahanglan sang sequel, prequel o related nga istorya para sa maintindihan ta. Mga kakipay. Yara sang sila na ginaumpisahan mo. Actually, ini nga ton nga kwani. Mga ton mga kakifive nga na basahan kag nabalaan gamay lang. Mga kakifive. Aha. Mga kompleto nga flat klaro ang sinugdanan mga kakifive. Ang independente man sa una sa chimpo sa mga katsyela. Katsyela ba?

0: din to nga kon ba daw. Ang sad to anay sa mga sa panahon sa mga Kastila sang nagaginasakop pagkita dre sang Espanya sa ang Pilipinas Espanya sang na 1565 to 1998 ini nga istorya nagdala sang dako nga kabagaliwat sa kultura mga kakifive reliyon sa pagpamalaod ang demokrasya mga kakifive isa na sa ano ang ginumpisahan nag-umpisa ini sang 1965 sa pag-abot ni Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu kagpag tukod sang unang kolonya natapos sang 1998 matapos ang Revolution Pilipino kaga may mga kasunduan sila sa Paris nga naghatag sang Pilipinas sa Amerika lapit 333 katuig na ang pagpanalakop mga kakipan ginahom nanong pamalaod kaga kundi mga kakipat, ang gobernador, kung ang inatawag general, pinakamataas nga pinuno nga representante sa nga hari sa Espanya, mga kakipat. Kataas-taas ang hukuman kaga tagapayo sang gobernador. Kung ang inatawag nga royal audiencia. Pahat-pahat sa alkaldiya. Mapisan nga mga kwan nga lawigan bla medyo sado ka ano na si ano ang Kristyanismo ang relihiyon mga kakibad ginapalapnag sa mga prel Agustino o Dominicano Franciscano mga kakibad mga pista kag ritual ginagamit para makabig ang mga katutubo hindi lang sa simbahan kundi sa edukasyon, politika kag ekonomiya. So kabahinasang ila sininga paginahom mga kakibad. Yaman isubong nga ginakwa naton, ginasilebra naton ang independensya mga kakaiba, matapos nga nagabag-o na ang sistema sa pamalaod halin sa barangay padulong sa sentralizado na kolonya. Last 5-3 na mga kakaiba, makomersyal kita anay. Then mabalik kita mga kakifay matapos sining pinakaimportante nga mga pagbalo upod ang aton sining patrol sa Bantay Merkado Update.
1: Balik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo dipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, babakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nga nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
7: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
9: Tato si Pimpinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. At pag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
10: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
1: Makakal sa malapit na butika. Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone,
6: we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. K5 News FM. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 5 just na mga ka-K5, binigabahin doon sa kalwan sang Dr. Pinoy Squalin Capsul. Dr. Pinoy Squalin Capsul, mga ka-K5, sa atong sining nga mga suki, nag-promote sang health immune resistance nga makabato mga ka-K5 sa infection, cancers, kag tumors. Naga-provide ba sang oxygen sa body cells, kaga naga-maintain sang alkaline balance sang lawas mga ka-K5. Nang-alleviate sang hypertension, kag naga-lower, naga-pakunhod, naga-paganhagan, naga-panubo sang cholesterol sa liver cells mga ka-K5. Naga-support man sang mga tao nga may diabetes, kag fatty liver disease mga ka-K5. Amo na ang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Din mo ni mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Available mga ka-K5 ang Dr. Pinoy Squalin Capsule dira sa Silay kag Talisay sa mga butika. Available man mga ka-K5 ang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Gina Borja, Happy Friday, Sir Benz! Happy Friday man sa inyo. Ano lang aton, Patrol? Ang selebrasyon sang ika-128 nga selebrasyon sang Araw ng Kalayaan mga ka-K5, ginahiwat sang kada Hunyo 12, June 12, sa Bugos nga Pilipinas nga may tema nga Kalayaan Kinabukasan Kasaysayan. Ang National Historical Commissions of the Philippines ang nagapanguna mga ka-K5 sa mga programa kag aktibidad halin Mayo 28 tubtob Hunyo 12 na nagapakita sang pagpasidungog sa kasaysayan mga ka-K5 kag padayon nga pagpanikasog sang mga Pilipino para sa kasulhayan mga ka-K5. Anong mga nagapanguna nga mga aktibidad re karon? Pag-display sang Philippine flag sa tanan nga government offices kag private institution. Kadiwa ng pangulo kag diskwento karaban nga nagahatag sang serbisyo kag diskwento sa publiko mga ka-K5. Tapat sa watawat sa Metropolitan Theater nga nagapasidungog sa bandila bilang simbolo sang pag-isa mga ka-K5. May mga parada sa ligad pa mga ka-K5, mga parada gina-imbita ang tanan mga ka-K5 na magpa-participar na magadto sa Rizal National Monument na nagpanawagan mga ka-K5 sa publiko na magpa-participar sa mga selebrasyon. Subong ang main event. Subong adlaw ang main event mga ka-K5. May mga programa sa Rizal Park dira sa Emilio Aguinaldo Shrine sa Cavite. Barasuin Church mga ka-K5 sa Bulacan. Sa may Bonifacio Monument sa Caloocan kag Pinaglabanan Shrine sa San Juan. May mga parada mga ka-K5 sa Quirino Grandstand karon. So sa Independence Day may concert mga ka-K5 isang mabining mandirigma sa Metropolitan Theater. Grabe. Anong tema na? Sinaman tema? Ang tema ganyan mo na yung kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Ano na yung bilang pagpakita mga ka-K5 sa tatlo ka aspeto. ha, pag pasidungog sa gina pakig-away naton sa mga bayani, sa mga dumuloong gina pagtanaw sa mas maa maalam kag mas madinlagon na Pilipinas. Pagpatuman sang 333 katuig na pagpamigos kag pag sang deklarasyon sang kagawasan mga kakifab sang Hunyo 12. Mo na nga silinga hilway na kita mga kakifab. Lasing ko 14 na mga kakifab katuan aton si kakifab Vincent Dominic Medina Coralde sa Merkado Update.
1: K5 Bantay Merkado Update.
0: Pang alhamdulillah.
14: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, Kakipay Babes. 300 ang mga boys of boundaries sa Sulod Market, Kakipay Babes.
0: Nagsaka o nagnubo?
14: Nagnubo, Kakipay Babes.
0: Nagnubo.
14: Kung magwa ka pag ito, te, ang chance lang din nila kung mag-ulan, kay te, masulod ang tao.
0: Chance ka lang ito ya kay mitong mid-shop eh?
14: Non-steady na daw, Kakipay Babes.
0: Steady na kay mitong mid-shop ya.
14: Steady ang traffic kay na Vilma. Na permis sa BM, kay tungod kay mitong mo. Hindi maging siling tungod siya sa lawayon siya. Tungod ka binakal mga tao, Kakipay Babes, kay Barato. Gapundo sa iya.
0: Grabing pilahay sang magbakal to kay sa mitong meat shop, no? Galalain man si Madam Vilma ba? Ha? Hindi sa ka... Ha? Grabe, hindi siya kapanagang daw.
14: Sa ako na lang ang lugar, Kakipay Babes. Na mo gabi na akal, kaya puli na wala. Tamaran mo pa merkado. Na pundo dira sa lakyan nila. Ang iba na pumuloyo, dira naman lang gabi na akal.
0: Kung sa bagay, nung araw malang na mapalibertad ka pa?
14: No drive-thru, Kakipay Babes. Hindi na yun, no drive-thru. Papungko mo na pag parking mo dira. At pagkadigat ka lang gawa. Ay para hindi magka mag-create traffic Kakipay Babes. Kinanto na mga tao magbakal kag ti para pagulayhon na lang ba? Pagulay sila kung taga Kabog man sila, taga Mandumanan. Dami na may Kakipay Babes kay yung presyo, yung time lang diferensya.
0: Ambot kung nakapamakal na si Maninoy mo man eh, fila mo?
14: Steady pulse niya Kakipay Babes. Pero may na ya. May nga kadra kay Maninoy man eh, fila mo kag Ma'am Christine.
0: Ate Christine.
14: So, at sa Kakipay Babes, 290 ang ibang 280 kay Kondre sa sulod. Sa Sagwa, Kakipay Babes, sa 290.
0: Sa ginabaklan ko, 280 lang to.
14: Na, hindi na ba siga layo na mga panukoy, gurunay mo?
0: Mga panukoy, sumag.
14: Na, ati, Drea, rason din nila, may balairan pa suga. Tapangko nila, manuglasa, Kakipay Babes. Paslauter pa nila, ati, ang iban na dra. Away naman nga gapatong akiti, away naman na rakilaki pa Babes. Gra sa may guwa sining aton nga merkado. Kaya ti,
0: amunan po na sila, ito, Kakipay Babes. Sila gapatong?
14: Gapatong ga jutay lang kikipay.
0: Ako pala pala sa A.
14: Yan yung gapatong. Ha? Yan yung gapatong. Kung naman ko ba kung mapatong ka na ako lang kikipay.
0: Ako pala sa A. Kay Waylabot nga lasaaw sa patungan ko. Kaya
14: ako pa. Ipreparal na lang kanta. Dami siya na lang ikantahon. Dami siya ang kadali lang. Wala nun ang mga play mo na. Wala kikipay baby sa kundri ka naman sa importe dyan. Brazil kag Spain abi. Do 235 kag 230. Halin naman ang importe naman niya kakipay baby sa para-barato na yung gawa. Pero ito yung iban, kapangitag yas ang preska. Kakipay Babes, sari sa Melibertad Public Market, gatulo-tulo po ang dugo. Kakipay Babes, halin sa slaughter. Ilingato ng mga preska, ng mga karne, diri sa may Libertad Public Market. 380 naman niya ang karne natin, Kakipay Babes, ha? 380, kag 290, sa guwa sa merkado, ilingga pero Libertad Public Market, 300, top 300, Kakipay Babes, ha? Ang aton nga kundre local pork Kakipay Babes, Kakipay Broker. So para man ang aton nga presyo diri sa Melibertad Public Market nga ginadulong sa liwat. Kini nga ang kape refect naton Kakipay Babes, ini nga kasami nila nga DTX Coffee Mix ginas bubuan pag Sandy Tribayo Kakipay Babes, kape refect Kakipay Babes ang tawag sila. Kampiyon mo damo na kubla na ka-encounter nga ginabuburan o ginapatuluan nila ka Sandy Tribayo ginakakasa kuan nga Kakipay Babes sa soft gel niya kagina mix na sa may DTX Coffee Mix Coffee Refect ang gintawag nila Kakipay Babes kay kanami ko no kananam kagkampiyon ang sabor kay K5Babes ang DTX Coffee Mix simbugan sang D3 Bio kay K5Babes. At sa aton nga mga kautoran na available na ang produkto nato na Jimber Marketing dala sa may Jimber Nuggets mga grupo nato dala Reverse of Babylon bao si Boss Jomel Ramos si New Year Ramos kay K5Babes Arada si Gaspar Arada si Tagi kaya sila ni Kid nag-monitor kay K5Babes sa Jimber Nuggets nato dala
0: si Edward si Master Manuel Ramos
14: nan mga K5Babes si Fermina hindi na makadra
0: Boseng Jomel Ramos sa kampiyon nan
14: may nga agad sa inyo sa ato, mga
0: from Cadiz with love
14: Cadiz di agin na lugar K5Babes sa ato mga kotoran sa liwat punara kami sa barangay Sumag at Sheila Trading available ang produkto ang ginalawag nato dala sa may Uliano Store umuman kay K5Babes araw available mga Delfa Bonds Cuisine dala si may Ranel Gago Patay Pantay and Delfa alias Tusilog kag Melvin Guapo kag sila ni Ron Ron oy ngaton pa rin yung eatery kag ang aton Mami Kitsi eatery nagamonitor mga ka K5Babes available mga produkto na aton dira Kunsing eatery kag ang aton nga manamit nga fried chicken Mr. Bros kag ang Kunsing eatery ara sa ato bang Bamsi kag K5Babes may bago city man nga branch ang Mr. Bros kag K5Babes sa ato mga kotoran sila ni Tatay Gideon Efren Ariman nga monitor mga K5Babes sa Giovanni Cordero Nanay Ed binuman araman nila kay K5Babes sila ni Kanoy araman kay K5Babes sila ni Rolling Boy sila ni ano ni sino ni Siloy Maria Fe kagang aton nga Mary Jane Ortex Mary Jane Chavez Delmar Delfin kagang sila ni Consio kagang sila ni Dodong Guapo Dodong Cebuano kay K5Babes
0: naga si Dads Aberni Aberia
14: may nga gadara si Moser kagang sa ato mga si Duna Dupa dupa ka K5Babes sila ni Kasipi dala sa may Burgos Public Market sila ni Elena Kasipi kay si Ruben Kasipi ka K5Babes ato nga umigo dariya si Sarid Ganson dala sa may Barangay Takuling sa Forest Park ka K5Babes nga monitor man sa aton mga kauturan na aton pariente no totoo nito
0: pariente
14: dito po sing nga monitor ka K5Babes sa istorya Forest Cores nag live naman sa agapan ka K5Babes sayang nga problema sayang nga programa istorya Forest Cores ko nga K5Babes ang iya programa ni totoo nito makita nyo dira ay kanya lang ay paki-like and share sa aton ang programa nito Totokin ito ay istorya kores-kores kay mga kaki-five ha may nga gadara sa mo Totokin ito ay dito al-bosing sa aton mga kotoran kay K5Babes hindi matamyaw kay K5Babes sa bala na sa inyo dala magtamyaw dala sa Mergen Chavez kag si Montesino Jen Montesino Arroyo kay K5Babes sila ni Bong ara nagman nga monitor man sa aton kay K5Babes sa aton mga kotoran sa liwat ang aton mga produkto Power Trio kag ang aton nga klinika DTX 500 klinika D3 Bio kag ang Mighty C kag ang DTX Coffee Mix mga kay K5Babes mga bawo ilok dala klinika Dio Fresh mga kakipay available man sa mga pharmacy mga kakipay. So far ang mga sitwasyon kakipay babes.
0: Sana
14: sa
0: pag-ibig mo ay tunay na ako no.
14: Oo.
0: May mensahe de para sa mo niya sana ang pag-ibig mo ay tunay na.
14: Sa tunay magiging kakipay babes.
0: Tunay na ginahin mo pa pag-ibig.
14: 295.
0: Tunay na?
14: 295.
0: Ang ining kanta mga kakipipe ining sana'y pag-ibig mo'y tunay na gina-perform ini sa OPM group nga G Brothers kaga isa ini kakilala nga love song nga nagapahayag sa paglaom nga ang gugma sang partner matuod kag matibay.
14: Oo, kapag na ng title siya ng K5Babes.
0: Oo, na ini nga gin-release ang BGM Records. Ang 200 o kung 2,000 ka ginlakip sa ila sa greatest hits collection. Grabe, nagasikat ini mo. Ang ining title, sana'y pag-ibig mo ito na ina, inis, yung kanta ni G Brothers. Si G Brothers, ini nagapasikat. Ang composer si Nonoy Tan. Aha. Ang pag-release ni sa Enero 19, 2004, official na yung release under sa Musico BMG. Records. Nanong mensahe dire. Ang kanta nga nagapahayag sa paglaom nga ang gugma sang partner hindi hindi pakitang tao lang kundi matud-tud. Ginapabatsya gigijabla. Pag antos ka paglaom ginahambal sang lyrics dire. Ang kasakit nga naagyan sang persona antes makakita sang matuod nga gugma. Ay nang committed gagidya balapang.
14: Committed. Mo ka committed kay Ruina Bilyana na dito kay Babe.
0: Aryo? Aryo?
14: Sige, sige.
0: A ver. Ay.

0: Simita.
1: Simita. Pada yun, nakakita
0: abe, ko. Abe,
1: ikaw,
0: abe.
1: Ikaw na.
0: Ha? Ikaw yung dapat.
1: Pagkita ko itong lyrics, ano ito ganyan title niya? Pag-ibig ko ay tunay.
0: Sana pag-ibig mo ay tunay.
1: Ayan, sana ay. Kampiyon.
0: Sana pag-ibig mo ay tunay na.
1: Po.
0: Eh? Aber?
1: J Brothers. Kampiyon.
0: Way pa?
1: Arana.
0: Arana. Sige ba?
1: Okay, taga. Kung naghihintay na dumating ka sa aking buhay at ngayon na nga nandito ka, sana pag-ibig mo ay tunay na. Doy lang po siyang tapalan sa akin. Buisit ko na. Buisit!
0: Why does it mean naglabay ni Simo na?
1: Uy, ano na? Kasari pa yung natin sa isan sa akin. Ikaw na ba tayo sa akin ko na?
0: sige. Araw, gabi.
1: Araw, gabi. Duway mo na sa lyrics ng araw, gabi. Duway mo na sa lyrics ng araw, gabi mo. Yaw, humutan. Ano, guro?
0: Kakampiyon.
1: Di mo alam ang dinanas ko dinding araw gabi mo. Ang mga gusto ay kakampiyon pa.
0: Sige na. Sige na.
1: Opo sa patrol, K5 Wilson Villena. Iyon naman si K5 Vincent Coral de Parsa, kapyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan. So nagkawas, K5 Yosef.
2: K5 Bantay Mercado.
0: Salamat kayo ka K5 Vincent Dominic Medina Coral de. Sa imo sinin nga, kampyon nga ba nun? Ayo. Sige. Enjoy lang pag ma enjoy lang kung aga. Alas 5:28 na mga kaki-5 gadoan ito mga kaki-5 ang reporting kaki-5. Sino ang puro Carlami Defensor? Wilson Villena. I-check na ito mga kaki-5 sa karon nga aga sa atong sining pagpangalagad. Si kaki-5 Wilson Villena. Ma'am Lily Enting Balinas, may nga aga lang. Ma'am Judith Selpao Medina, may nga aga lang na ha, sa Sumag. Jane Montesino Arroyo, Catherine Beloso, morning sir. Barangay Sambag Haro. Sige. Last 5:28 na. I-check na nyo na itong mga kaki-5. Si kaki-5 Wilson Villena sa patrol.
2: K5 News FM. Kampyon Report.
3: Kaya pwede, so klaro, tala ni Brano, ining kagapon na nagagawa na problema kanino sa may puro carpet, barangay uh-huh. Mandalaga, sinan sa Makulod, kaya pwede. So,
0: ang puro carpet, namo na nang daw catch basin, ginadaya mo?
3: Namo ginadaa, kaya pwede, ang gasalo sa baha, but inin, tubig man yung problema, kaya pwede, pero hindi ni sa baha ang problema sa community, kaya pwede.
0: Uh-huh.
3: So kagapon, may mga residente no, nga nagreklamo sa aton, kaya pwede, no, sa K5 News FM, na ang ilang sining bomba nga nagaedad na K5 ang 60 years kung so anong kadikada na K5 ginmaduan na sunod sa ila ginmaduan sa nga DLG nga ipahukas karon K5 nagareklamo ini mga residente no kay ti amo ni ang main source ang water nila K5 so sa tama tagadlaw nga tanan di ang gusto sa mando K5 nga gaputon dayon. Di nagaproblema mga residente K5 so diin sila posible magkuha sa source ang tubig nila if ever nakwaon ining bomba kay Kipay Vince, no? Si ilang ang daan ligo, ila luto, ila sa panglaba, dira ka ng Kipay Vince sa bomba nga ina. Kasi hindi man sa ila tanan, may linya sa tubig, hali naman niya sa prime water, Kipay Vince. So, amunin gina sa liga sa tanan-tanan inang bomba kay Kipay Vince. Karon, may another issue naman nga nagagawa kay Kipay Vince aside sina. Nagreklamo ang DILG kasi sunok sila kay Kipay Vince. Hindi ko nuya ang letter nga ginpadala ko nakitaan sa mga residente. Hindi ko nuya sunok sa DILG. Hindi ko nuya nagamando nga gaputon dayon ang bomba. But silingon ang letter. Galiya sa to kay Kipay Vince kagapon nga ginpakita sa mga residente is naka-address sa kipunong barangay Paul Anieve agud sa ang reklamo sa nga pribado nga kompanya kay Kipay Vince nga amo ni nagapanag-iya sa duta kung sa dinamtang ining bomba. So medyo may miscommunication na kagapon kay Abi sa mga residente amo na ining DLG git ang nagadaso-daso nga magpagabot sini sa bomba. So ginulat-ulat naton kagapon si Kapitan Paul Anieve kag nakuha naton ang sabat nga ara galiya sa iyang letter ya kag para sa iyang letter para sabton ina. Nagsulo naman sa kay punong barangay sa Mandalagan nga hindi magsagan mapasugot kay Kipay Vince nga gabuton inang bomba samtang wala pa sang court order.
0: Correct.
3: Upon man do halin sa korte kay Kipay Vince kay kinanglan na sang due process na lang ang ginatawag. Kagadug ang paniya kay Kipay Vince do hindi man sa magpasugot nga ipagabot na nga wala man sang transparent balang adaan. So kagapon sa tan nagsinistoryahan na si punong barangay kag ang mga residente sa lugar napapangita na siya nga daan sa nga posible butangan o kung bayluhan sa water source kay Kipay Vince, no? Ang tango ay pamakuha ining bomba. Kaya para in kaso for kaso yung nakuha na bomba, in sigida may ara na dayon sa nga may na substitute na bomba na pwede makuhaan sa tubig sa mga residente sa lugar kay Kipay Vince. Kaya karoon, kagapon na sulit naghahatag na ito sa sapat siya puno barangay Paul Anieve sa letter sa DLG kaya mula ng hangyo niya tagaan sa court order. So, sa tango wala court order, wala sa pagabot sa bomba nga matabo ka kay Sir Babes.
0: Amo na dapat kagausto na ang gina-explicar ni Kapitan Paul Anieve. Galing kiti ang interpretasyon naman sa ibanda, nga daw nagpanginbabaw ang pagkamaritis nila, lain pang interpretasyon. Tiko di guba ang senaryo?
3: Oo, gabi na. Ang ending kita pa nagwa nga malayan ko sa case sa DLG. Kasi naman nabi ka ginakot naman lang yung mga nagareklam mga residente. Hindi man na sila nga nag-obra-obra kita sa story at sa Babes diri
0: sa bagay.
3: Reklamo na iyan sa mga residente. Kasi ara naman actually why man tanang pabaya nang makuha at piyak na bahin ngayon kasi oras na kasi Febes o kagina sa gapon sa aga alas 6 pa lang yan nagbalita na kasi sa aga kailangan mo magpinalawag kasi sa opisina sinisang DLG Agol Claro na tanang at suway mo na ganing rason na ginulat ginato si punong barangay Paul Anieve to alas 8:30 sa umabot dito kagamit sarap lang ulat natin kasi Febes pila ka oras na ulat natin dito para lang ginma kuha ang bahay sa barangay kung si Araman nag-aklaro man ini si Kapitan Paul Anieve. So it's up for us na nga mag-binasulay pa niya sa opisina sa DLG kung sa K5 na sala ko. So sala ko ng impormasyon niya din pag wako. Ano mo na kay ang letter
0: ang report nga gin-relay man lang naton sa publiko halin ina sa ila kay sila na yung naghatag sa informasyon. Natural ang source sila, yung source. O galing, kaya tilain ang ilang akuan, kaya biktima kita sa mga maritis nila, kaglain ang interpretasyon nila. Mayo kaya ara si Paul, Kapitan Paul Anieve, ginsabat na yun, ang ginsabat, kaya gin-explicar. At least not hagan.
3: Yung klaro yan kasi Kipay Vince kagapon niya. Kasi mo na ang kwan mala kay may kumosyon lang sa ato. Sige nga ugto nga programa alin sa DLG. Kasi yung tagaan na sa tinion. Gani nga mag-explica kay Kipay Vince. Masulon pa ang Kipay Vince. Manita nga ito kay Kita Mayo kung sa baba. Nagalin ka sa
0: ugto. Hindi ka mo yan dapat mamasol sa K5 kay Antanan. Di agi na labot. Gani ka ginapangitaan paagi para malabot ka mo. Kung mapasabat ka mo. In fairness mas sa ila.
3: Kaya ayhan kay Kipay Vince kung manawag ako to sa alas 6 ang aga kung alas 7 masabat sila ayhan. Ito hindi pa man
0: official. Tulog pa na yan.
3: Breaking pa to yan kay Kipay Vince ya. News alert at to yan ang natapo. So, any possible changes will happen. Kaya mo na gani yung ginulat sa si punong barangay para maklaro at tanan. And then mo na nagpagwa naman kita sa full nga balita na klaro.
0: Sige, at least na klaruhan na. Son, o na utod si Wilson? Tan? Ah. Last 5:35 na mga kaki 5, Ruina Villaran, Erbeto, mayung aga. O, oh, aral si... Ah, di lang. Sandra Dison, mayung aga. Kag... Norma, Norma Store, dira sa may Talok, Bago City, mga kaki 5. Available ang atong sining produkto. Ah. Quiet, son.
3: So, kay Febis, amo na patag pa nalang ito kay Kapitan, siguro kay Febis, no, ang judgment sini kasi siguro kagapon base sa statement niya no ginapabura niya man ng mga residente kay kabud live na kay Febis so mga mainit kay Chempo mawadaan tubig
0: at least klaro
3: amo na nga dapat pinaka importante sa tanan so kay Febis amo na siguro anay madulong naton nga balita no sa aton sa mga programa no, sa balita kay Files sa umaga lagi na balita nga dulong sa inyo sa kanwan sa MyTC D3 Mare DTX Servant Aiken DTX Coffee Mix po dato sa patrol si K5 Vincent Coralde hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita servisyo publiko ko kailangan sa Negros K5 News FM
0: K5 News. Maraming salamat kay K5 Wilson Villena sa patrol mga K5. Amo na yang kung isa blog relay ka lang sa mga balita, hindi pa amo. Kita mismo kay Gindang Pan, ti kun anong i-relay nila mo malanay ang ato ni balita. Daway na matay na gadugang, way na nagabuhin mga K5, di ba basulon pa kita da. That's why gani nga vote sides. Ginapatingwaan naton mga K5, mamalabot man naton ang magtimbang nga bahin para at least mapasabat sila at limabalaan mga kakipag kung ano gito lang ang kadadalman sini mga kakipag. Tiara man lang kali si Kapitan Paul Anibi nag-explica raman kaga para sa iya to yung litter mga kakipag pag nagpabor masaya ganit sa mga residente dira. No? O sige. Last 5:37 na mga kakipag. Ang special permit mga kakifive amo ni ang ginareklamo nila mga kakifive sa mga residente dira may nga galang na kay kagawad Lipid Escalona kay Boy Peralta kag kay paring Yul Bingno no dira sa may Alihis Bago Alihis Bacolod City mga kakifive ang special permit mga kakifive sa Alihis Satellite Market. Kung di sa nagliga to, nagpagwa ang syudad sa mando to bakit na mga kakibad sa itong sining mga satellite market na. Subong niya ginpalawig niya, nagatagliwat sang ang sangguni ang panlungsod sa extension sa special permit sa mga manugbaligya sa barangay Alihis sa Alihis Satellite Market mga kakibad. May tatlo kamulan nga ginhatag ang special permits para sa mga vendors na valid tob-tob sa makapangita ang mga ini sang permanente nga magasay-masailuhan nga lugar mga kakifive. Suno kay Committee Chair on Markets, Councilor Celia Flor. Nag-tener sa lugar ang mga vendors gamit ang temporary permits. Iga process naman ang mga kinanglanon agod nga makasaylo sa Bacolod Girls Home ang mga vendors mga kakifay. So ang mando ni Councilor Celia Flor mga kakifay nga hindi dapat pagpabayaan ang mga manugbaligya ang katinlo sa lugar kaga ginadumili man ang pag-star sa nasambit ng mga satellite parket. Tipo kagabi, puli-puli ka mo. Last 5:39 na mga kakifive. DTX Coffee Mix. Sa atong sining mga suki mga kakifive, ang kakampiyon sa DTX Coffee Mix, ang kapinasahay sini kay man gay na-detox siya ka, makapangapi ka na mga kakifive, pero gina-detox siya ka na, ginapagwayang atong sining mga higko sa lawas ta. Na kung makapagwa na ang atong higko sa lawas, hindi na ni mga kakifive nga magtubo pang balatian ta. Kaya mo man ang ginhalinan sa mga balatian ta, kapit pa kung grabing basuras lawas ta, ang ining higko, mangita ganyan paagi para nga makagwa siya. mga kakifat, tiyan mo nang kung isa may inflammation, magahubag sa atrasal mo. Ginapili niyang mga humukumok nga, kagmaunod nga porsyon sa lawas mo. Kag dito sa magatubo, mga kakipay. Kati-kati. Kuntaw ko. Areglado. Sige! Alas 5.40 na mga kaki 5, matabid na kita sa Kalibo, sa Sining Matinon.
4: Kita ba na ba na 20 anyos nga babae, nga gagaki? Ay, siyempre, public place na di karon. Ayon do, Bacolod, line number 7, K5. Bacolod, yes, good morning.
0: Mayong aga, Sir Michael, si Lorio, Kalibo, kampiyon, signal mo niya pa, may problema, naka-DTX, so coffee mix naman ko, inom ka, anay, kay para maka-detox na, ma-detox ka na. Back to you, Sir Michael.
4: Damo salamat, Daddy Babes. No, kampiyon man ang imong signal. Ah. Dere sa banaw sang Kalibo, manayanayang panyimpo, naka-detect coffee mix. Sa damo salamat, balikan talaga karon. Ako na to, na, check na to ng signal sang Iloilo. Sir ABP, good morning. Kumusta ang signal sang Iloilo?
5: Okay, good. Ang signal sang Iloilo, dere sa aton sini nga pagpangalagad, naka-klinika DTX coffee mix na kami kay 5 Michael Silorio.
4: Damo salamat, Sir ABP. Sir Ray, good morning. Kag si Sir Jobert. Sir Jobert, good morning.
6: Good morning, Sir Michael, Sir ABP, K5 Buas ng Visayas, ang probinsya sa Capiz, sa Sudan ng Rojas, Pasko ang signal sa K5 News FM Kalibo. Aga pa naka-mighty sina. Back to you, Kalibo.
4: Damo salamat, Sir Jobert, kampiyon ng signal sa Rojas. Kantoan na itong probinsya kang Antique. Sir Nestor, good morning. Kumusta ang signal sa Antique?
7: Good morning, Sir Michael, K5 Buas ng Visayas, sa Negros Island Region, kampiyon ng signal dyan. Aga pa man nag-uran-uran. Pero anaka DTX Coffee Mix rin kami. Ha. Balik ka nimo, Kalibo.
4: Kompleto na kita, no? Kampiyon ang mga signal, alas 5.41 sa agang oras. Unahon ta ang mga balita, no? Sa aton na ABP kaysa Iloilo. Sir Ray, anong kampiyon niya balita sa Iloilo?
5: Ago lang kami tapos, Triana, isang amon sining reporter diri sa balitang K5 sa umaga. Ang amon sining mainit nga balita, may isa diri ka patrolman, no, diri sa may siyudad sang Iloilo nga nagkadto pero taga Puro 4 ng Kabalao, Lanao del Norte ni siya, no, isa ka Muslim pero na-assign ini siya sa 62nd company rather sang Regional Mobile Force Battalion sa Banwa sang Kalinog, no. Ining 29 anyos nga patrolman, may ara sila ni isang event o kon seminar diri sa may Iloilo City. Particular na sa Campo Delgado, no, sa aton sining mga kakifive. Nag-check-in ini siya sa isang pension house sa Villa Anita, City proper. Pero ang malain dire mga kakifive, no, nagsang pagsulod niya sa iya sining kwarto, ginupdan siya sang staff sang sining pension house kay tungod nga limpyuhan ang kwarto kag tiiprepare para sa iya. Sang wala sang ano-ano, mga kakifive, no, ginkupan niya ining staff sang nasambitan nga pension house kagin na hana nga pangimuslan mga kakibay. Ang lain pa dire

0: ang tatlo kok bulan nga bata nga aras dalom. Kaya ang bata yan eh, kung sang iya Iloy, aras dalom. Di karon nagigwa ang ining staff, kagbay sa makabalo, naging message sinagali isang staff ang iya kalibin partner, kag nagdiritso sila sa police station. Samtang nagahilay-hilay, nga nagapabot-abot na isang grasya, no, ining patrolman, nakibot ining pagpanuktok, abiya ang babayi na, galit imuupod na sa babayi, ang mga police. No? Nakapiansa ning patrolman sa kasong attempted rape, no, for sa iya sining temporaryo nga kahilwayan samtang nga ginaproseso ang kaso batok sa iya. Nagpasalig naman ang Napolcom Region 6, natutukan nilang imbestigasyon sang police sa mga ka-K5 agod nga masigurado nga matagaan sa ngustisya ang tuyo nga pagimulos sa sining staff sang pension house mga ka-K5. Namo na ang pinakadako kag pinaka-latest nga balita namon diri sa siyudad sang Iloilo. Balik sa inyo dira, Kalibo.
1: Damo salamat si Ray sa kampiyon nga mga balita. Sabi niya, guro, may kolostrom pa to eh. Kampiyon yung mga balita sang Iloilo. Kuhaon ta ang bakulod kay Sir Daddy Babes. Daddy Babes, may araman pa sa bakulod. Ay,
2: kampiyon gaman ang kolostrom ng ina mo, no? Oh, importante nga. Maka-share-share man pag may time, ang kolostrom sang Iloilo. Dere sa mong sa siyudad sang bakulod. Ubo ko sa kolostrom.
0: Kasi tatlo ko lang kakadlaw na.
2: Ang Valyacar Transit ginapadalaan sa ang Shokos order sa ang Land Transportation Office. Ini formal na naging survey sa ang Land Transportation Office sa Negros Island Region sa ang Shokos order para sa Valyacar Transit Incorporated. Ini may kangtanan sa isa sa mga bus nga ginaaligar naka-sideswipe sa salakyan sa siyudad sang Silay sang Pizza Uno sang Unyo. Nagresulta ang aksidente sa pagkabunggo sang salakyan nga Toyota Vios sa isa ka e-bike nga ginkamatay sang sa 3 anyos nga pasahero sini. So ginaserbi ang Shokos order sang katapos sang Intelligence and Investigations Unit sa North Terminal sa siyudad sang Bacolod mga ka-K5 sang Miyerkules sang naligad nga adlaw. Diri sa amon mga ka-K5 road closure man ipatuman sa para sa ika 128th Independence Day man nga silibra naton kag ginakomemora naton ang Independence Day subong adlaw. Nagapagwa na sang abiso sa publiko ang siyudad sang Bacolod nga magapatuman sila sang temporary road closure kag road rerouting karon nga adlaw mga ka-K5 sa Upper East area sa siyudad sang Bacolod diri pagapatigayon noon mga ka-K5 nga civic military parade para sa selebrasyon sang ika-128 nga Independence Day mga K-pop. Amo na mga balita lamon diri sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Back to you Sir Michael.
1: Namo salamat Bacolod Daddy Babes. Pantang mga kampiyon nga balita sa Roa City Sir Jubert. Good morning.
3: Good morning once again mga nagapanguna nga balita sa maulanon nga kagahon diri sa probinsya sa Capiz kag siyudad sang Roa. Nagakasubo ang sudad sang Rojas, particularly ang Barangay Dayaw, mga ka-K5, matapos nga naglupok kahapon ang balita, nagikan sa K5 News FM Kalibo, sa pagka-disgrasya sang bana, sang amon sa ninyong Provincial Health Officer 1, kag Barangay Kagawad sang Barangay Dayaw, Rojas City. Matapos nga na-aksidente patay si Barangay Kagawad Rafael Chad Del Rosario sa Barangay Dayaw, Rojas City. Mr. Chad Del Rosario, bana, ini si sa amon sa Assistant Provincial Health Officer. Kaya ini siya ang halin sa Malaya Clan, padulong na tari pabalik sa Rojas City. Matapos nga na-disgrasa kahapon ng Lao, dira sa May Makato Aklan. Wala pa makapahayag ang sa statement si Dr. Leia, ang yasining asawa, kalakip man ang pamilya de Rosario sa Dayaw, Rojas City. Sa K5 News FM, ginahulat-hulat pa namon ang statement sa pamilya sa Keron. Tamtang sa dugang mga balita, sufisyente suno sa amon sining NFA Capiz ang supply sang bugas, apisar nga naka-experience kami sang madugay nga tag-ilinit. Dri, suno sa amon sining...

0: charge sang NFA nga may ara pa sang dako nga pundo ang NFA capis para nga sa kinahanglanon sang aton sini nga mga pumuluyo nga nagakinahanglan sang bugas because nga naka-purchase sila sa tiun sang pag sa tiun sang tag-aglani sang tinalikdan nga mga binulan. Amo naman nagapanguna nga balita diri sa capis. Back to you, Kalibo.
1: Namo salamat Sir Jover sa kampinyong mga balita. Alas 5:50 sang agang oras. Sir Nestor, probinsya kang Antique, anong latest?
2: Thank you so much Sir Michael. Mga balita riga sa may probinsya kang Antique, bangod sa mga pag-uran kahapon naigo kang kilat ang gawang kang Fibox Antique nga nahamtang sa may Binirayan Hill San Jose di Bonavista ginaburbanta alas 12 kahapon kang tag-irigma Hunyo 11. Suno kay Romel Mark Junicio ang caretaker kang nasambit nga opisina nagapungko jata na kay 5 Visayas kang Negros Island region kag nagalantaw kang TikTok video saan ang cellphone kang nagtepa ang kilat sang kamitro kuno ang distansya saan ang napungkuan. Suno naman kay Mr. Elmer Rilotang Research Science Analyst kang Fibox Antique ang naging pahayag nga may porsyon kang andang linya sa kuryente nga wara ti supply kang power tuga kang kilat. Dugang na pa nga may darwaman ka computer sa salad ang napatay kadungan sa pag-igo kadya sa pader. Wa naman ti may nasamada na nga mga empleyado kang nasambit nga talatapan banged sa kilat. Samtang 83 ka mga person deprived of liberty o kon PDLs kang Antique Rehabilitation Center ang nakabaton kang tagdarwa ka kilo nga bagas halin sa provincial government kag sa prabuton nga Lunes, Hunyo 15, magapanagtag naman ang provincial government sa mga PDL kang Bureau of Jail Management and Penology. And the sambit nga distribution naging pangunahan kang Office of the Provincial Social Welfare and Development. Amorang tira ka mga balita, balik ka nimo, Sir Michael.
1: Damo salamat, Antique, sa kampinyo babalita, Sir Nestor, no? Angot sa balita ni Sir Jubert, at ato din na ang report. Patay gid ang isa ka barangay kagawad sa barangay Dayaw sa Roja City kahapon at abong insidente mo pasal alas 2 ang hapon diri sa Kalangkang diri sa Makato Diversion Road mga KK5, no? Pag-abot dito sa mga pulis, nakita dito ang napulo ka bulard kilid sang karsada ginarado sang nasambitan ng SUV nga ginamaneho ni kagawad, no? Kaga gindala pa ini siya sa ospital, no? Pero wala gid. Wala gid siya makabawi mga ka-K5. Kaga sa inisyal ng investigasyon, wala man sang makita ang pulis nga may sinyalis siya nga nakainom. Duha subong ginalantaw nga rason, posibleng basi kon nakatulog siya or suno sa pulis basi inatake ang biktima. Kaluoy patay gid. Kaya sa katapusan niya balita isa kalalaki nakita diri sa barangay sa Tangalan sa Banwasang New Washington sa Banwasang Tangalan mga ka-K5 binabanaba na 20 anyos nakita siya kang na-videoan sa mga babae ginabagting niyang ESX organ sa public places lapit ni sa baybay mo ginabidyuhan sa mga babae hindi pa subong makilala pero sige bagting niya mga ka-K5 ba te wala na ta oras sa Lunes naman anami patani pero wala ta oras ah
3: sige salamat kay Lilo Roa Santiki kag Kalibo. Nakulabos mo kita sa oras sa mga kaki-5. Milo Anita Dianan sa Kiams A3. Tubang Lady of Mercy mga kaki-5 sa Erureco. Available man ang atong sining mga products nila. Ang Clinica de Alternativo Medicina. Annabelle Cordoba sa Roger's Store. Morning na kay Ma'am Annabelle Cordoba sa Roger's Store. Available ang mga products sa Clinica de Alternativo Medicina. Mga kaki-5 sa may barangay Pahanukol. Janelle Store sa Purok Sabis. Barangay Villamonte. Tulang sa Akisulada. Entrance available man ng DTX Coffee Mix. Norma Store dira sa Maim. Sa mga ang mga products sa klinika available dira sa Talok, Bago City. O Judith Medina. Kay Mr. and Mrs. Rex Ansona Montalvo sa Sharin Store dira sa may Purok, Busay. Kabog, Bago City. Kag sa may barangay Busay, dira sa Bago City, available man ang atong sininga mga products mga kakifad sa kay kagawad Leonardo Agonasi. Kay Juliet, Madam Agonasi, may ngagal na. Kay Mr. and Mrs. Leonardo Agonasi, may ngagal na. Kagawad, may ngagal. Sige! Wala kita panahon mga kakifad, may panahon pa brindin natin. Ameraros Lingaya, salamat gid. Sa Totong Store, mga kakifay, magkapalo pa nga pindri sa Totong Store, salamat gid. Available ang Extend Food Supplement dira sa Totong Store ni George Lauso, Ma'am Mary Rose Lingaya. Salamat. Ang DTX 500 Morning Newscast, masunod na with Kaki 5, Colin Covia and Sarah Van Albain. Sa ngalan sa amin nga CEO, Dr. Romelo Oye, ako sa Kaki 5 Babes, kita raw para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Negros, Key 5 News FM.
4: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtimulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sakisaki, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit, sa
4: ako tutum na lamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
18: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
17: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 sa umaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nag-apply na ang DTX 500 Morning Newscast. Sumungan na sa Biyernes, Hunyo 12, 2026. Makita kag mabati man kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa ating mga pangulong, dinalan lalaki nga ginaligar na gapang garit-garit kag nagapamasol, ginlutang pilason sang katrabaho sa Pavia, Iloilo. PBBM magapadulong sa Russia para sa ASEAN-Russia Summit sa Hunyo 17. Duha ka mga ethnic Uyghur nga kalalakinhan ginsentensyahan sang silot kamatayon sa Thailand.
1: Balita, sports.
2: New York Knicks daog sa NBA Finals Game 4.
1: Balita, entertainment.
2: Dennis Padilla ginkasubuang pag-ilis ni Claudia Barreto sang apelyido.
1: Balita, negosyo.
2: Kag commercial flight sa Jensen Airport plano nga ibalik sa Madason nga semana. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
2: Sa Balitang Regional Taekwondo Training Center, ginreklamo bangod sa ginaaligar silot sang 200 o kon nga 200 ka push-ups. Ginreklamo sang isa ka Iloy ang isa ka Taekwondo Training Center matapos ginaligar ginsilutan sang 200 ka push-up ang iya bata sa syudad sang Bacolod. Sulo sa Iloy, ginpabutiag sang iya siyam katuig nga bata nga ginsilutan ini sang 200 ka beses nga push-up matapos malate sa klase. Nakigangot naman ang K5 News FM Bacolod sa pamunuan sang nasambit nga Taekwondo Training Center. Angot sa alegasyon, apang ginpanginwala sini nga 200 ka beses nga ginsilot nga push-up sa bata. Dugang pa sini kabahin sa disiplina sang training ang kon anuman nga ginapahimo sa mga estudyante. Handa man ini nga magsabat sa kon ano nga problema kag nagapati ini nga masulbar lang ang nasambit nga issue. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa ngaga. Sa dugang pa nga balitang regional, balay nasunog sa Sipalay City. Isa ka balay ang ginlamon sang kalayo sa Purok 3, Barangay 2 sa syudad sang Sipalay, Negros Occidental. Taak na alas 8:28 sang aga sa tung Miyerkules, Hunyo 10. Suno sa report sang kapulisan, padayon pa ang investigasyon sang BFP o kon Bureau of Fire Protection sa gintunaan sang sunog sa balay nga ginapanagian ni Alias Rang, 39 anyos. Nagdeklarar nga fire out ang BFP alas 8:45 sang aga. Ginabulubanta ngayara sa 360 mila pesos ang kahalitan sang nasambit ng sunog. Samtang mag-abyan patay sa vehicular accident sa Cagayan. Sakay sa tricycle ang mag-abyan sang sila ang nabungguan sang auto sa Purok 2, Barangay Tuyom, Banwa sang Cagayan, Negros Occidental, Miyerkules, Hunyo 10. Bangod sa impact, ginbawian sa kabuy ang driver sang tricycle nga si Rodolfo Calibio Jr., 40 anyos, kag iya pasahero nga si Demetrio Somanionas Jr., 59 anyos, lunsay residente sang Barangay Tuyom. Basa sa investigasyon sang kapulisan, padulong sa norte ang tricycle kag Toyota Vios kag nagausoy sa kapareho nga lane. Apang bangod sa madasig nga pagpadalagan sang auto, iya nasungkit ang tricycle. Gindala sa ospital ang mga sakay sang tricycle apang gindeklarar nga dead on arrival, samtang gindetain naman sa custodial facility sang Cagayan Police Station ang driver sang auto nga ginkilala kay Robert Hill Dinagit, 33 anyos, nga residente man sang kapareho nga barangay. DTX 500 Morning Newscast. Samtang lalaki nga ginaligar nagapang garit-garit kag nagapamasol, ginlutang pinason sang katrabaho sa Pavia, Iloilo. May balita si K5 Kim Caluyo. DTX 500 Morning
3: Newscast. Masami ginagarit-garit, ginabasol kaginahangkat sang away. Ini ang rason sang sospek sa pagtanglutang sa iya kaupod sa trabaho sa Banwa sang Pavia. Padayon nga ginabulong sa ospital si Alias Wilson, 30 anyos ang edad, nga residente sang barangay Patong-Patong, Haniway, Iloilo, matapos nga gintiro sang upod nga cook sa ila ginaubrahan sa barangay Balabag, Pavia, Iloilo, aga sang Hunyo 11. Ang sospek amo si Alias Jowin, 24 anyos, nga residente sang barangay Bayan, Miyagaw. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Bonifacio Alabe, ang officer in charge sa OIC sang Pavia Municipal Police Station, ginpayag sini nga may daan na nga hiligot-anon ang biktima kag sospek. Ginaligar sang sospek nga masami siya ginasakar, ginahangkat sang away kag ginabasol sang biktima tion nga may kapalbakan sa ila trabaho. Gabi antes pa natabo ang insidente, upod pa sila nga nag-inom-inom sang makahulubog nga ilimnon, apang liwat nga nagbaisay kag nagtaasay sang tingog. Nagpangayo pa sang pasaylo si Jowin o kunang sospek apang wala ginbato ni Wilson kag nanghangkat pa nga magsumbaganay bangod sa nagtipon nga kainit. Aga pagkasunod nga adlaw, nagbalik ini sa ila ginaubrahan kag gintiro ang biktima samtang nagakatulog sa double deck. Nakaangko naman sang tatlo kapilas tugas sang pagkalutang sa likod sang ulo ang biktima. Gilayon ini nga gindala sa ospital kag kinanglanon nga operahan. Naaresto naman ang sospek na aminado sa ginhimo nga pagpanglutang gamit ang .38 revolver. Na-recover ang pusil kagyara na sa karon sa kustodiya sang Pavia MPS ang sospetsado. Sa karon ginaulat pa ang desisyon sang pamilya sang biktima kung bala mag-file sang kaso. Report na gikan sa Iloilo. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News
4: GTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang lalaki nga nanaway sa ilimnaan ginlabo pilason sa Barbaza Antique. May balita si KK5 Eileen Magbanua.
4: GTX 500 Morning Newscast.
5: Pilas sa daghan na wala nga middle finger kag nawala nga parte kang anang pungyahan ang naangkan kang 21 anyos matapos nga nalabuan ginabanta alas 7 sa gabi Hunyo 10 sa Barangay Suligaw Barbaza Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Dexter, 21 anyos, single laborer, samtang ang suspect mo si alias Mark, 18 anyos, single wara ti ubra, kaglunsay mga residente kang nasambit na barangay. Sa interview kang K5 News FM kay Police Captain Alan Alagos, ang Chief of Police kang Barbaza MPS, ang naging pahayag na samtang nagainam-inam sanda nga tatlo, kay imaw kang sangka witness, may nagluntad nga pagbinaisbai sa tanga kang suspect kag witness na si alias Rain, rason nga ginsaway kang biktima. Apang tana ang hinali nga ginlabo kang suspect nga naigo sa anang daghan, na wala nga middle finger kag nawala nga parte kang anang pungyahan. Matapos ang insidente, madasig nga nagpalagyo ang suspect bit-bit ang gingamit sa krimen. Sa tulad, nagapadayo ng hot pursuit kang kapulisan para sa pagkadakap kang suspect nga magapangatubang sa kaso na frustrated homicide. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag talingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
4: GTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang kapulisan sang Norpo nakaaresto sang 75 ka wanted persons kag nakakumpiska sang kapin 800,000 pesos nga balor sang shabu sa sulod sang Siam kaadlaw. Baig balita si K5 Rufa De Vero.
4: GTX 500 Morning Newscast.
3: Naaresto ng Negros Oriental Police Special Office in Norpo ang kabuuang 75 wanted persons at nakakumpiska ng shabu na nagkakahalaga ng 794,440 pesos sa loob ng siyam na araw na operasyon mula June 1 hanggang June 9, 2026. Ayon sa accomplishment report na inilabas ni Police Captain Stephen Jenner Polinar, spokesperson ng Norpo, kabilang sa mga naaresto ang 8 most wanted persons sa regional level, 5 sa provincial level at 10 sa municipal level. Sa kampanya laban sa ilegal na droga, 21 operasyon ang inilunsad kung saan 143.3 grams sa shabu ang nakumpiska mula sa isang high-value individual at 20 street-level individuals o SLI. Nagtagumpay din ang pulisya sa pagkumpiska ng 24 na loose firearms sa pamamagitan ng 20 operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 individual at pagsuko ng iba pang mga armas. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: GTX 500 Morning Newscast.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:11 sa ngaga. Sa dugang pa nga balitang regional, top 2 most wanted persons sa Palawan, arestado. May balita si K5 Gilbert Basho.
4: GTX 500 Morning Newscast.
6: Naaresto ng mga otoridad ang number 2 most wanted person sa provincial level sa isinagawang manhunt operation sa Barangay Maytingid sa Taytay, Palawan, bandang alauna ng hapon kahapon. Ayon sa Palawan Police sa Provincial Office, ang operasyon ay isinagawa ng Taytay Municipal Police Station sa koordinasyon ng 2nd Provincial Mobile Force Company at iba pang law enforcement unit. Ang akusado ay kinilala si alias Ben, 45 anyos, mangingisda at residente rin sa naturang lugar. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Family Court Branch 14-FC sa Taytay, Palawan at nahaharap ang akusado sa 2 counts ng qualified rape of minor sa ilalim ng Republic Act Number 11648 at walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasalukuyan, nasa kustudiya ng Taytay Municipal Police Station ang akusado para sa tamang disposisyon at dokumentasyon. Ito si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
4: GTX 500 Morning Newscast.
2: Tatlo ka high-value drug suspects arestado sa Bybus Operation sa Pampanga. May balita si K5 Eileen Sanchez.
4: GTX 500 Morning Newscast.
3: Tatlo
7: Tatlong high-value drug suspects ang naaresto sa isinagawang bypass operation ng Police Regional Office 3 o PRO 3 sa Barangay Del Pilar, lungsod ng San Fernando, Pampanga nitong Hunyo at Jes. Hinilala ang mga suspects sa mga alias na Ambet, 35 anyos mula sa Maynila, Bert, 45 anyos mula Dasmariñas City, Cavite, at Nini, 47 anyos mula sa Taguig City. Na-recover sa operasyon ang humigit kumulang 4 na kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 27.2 milyong piso at mahigit 2 kilo ng hinihinalang cocaine hydrochloride na tinatayang nagkakahalaga ng 11.3 milyong piso. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 38.5 milyong piso ang halaga ng mga nakumpiskang iligal na droga. Nasamsam din ang 900,000 pisong bypass money, mga cellphone, identification cards, digital weighing scale, mga paper bag na ginamit sa transaksyon at isang puting Nissan Almera na pinaniniwala ang ginamit sa iligal na operasyon. Ayon kay PRO 3 Regional Director Police Brigadier General Jess V. Mendez, patunay ito ng patuloy na maigting na kampanya ng pulisya laban sa iligal na droga upang mapanatiling ligtas at drug-free ang mga komunidad sa Central Luzon. Balita mula sa Pampanga, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa katapusan ng balitang regional, masobra 150 ka housing unit gin-turnover na sa mga benepisyaryo sa Kalibwa Clan. May balita si KFM Leonard Viral.
4: DTX 500 Morning
8: Pagdating ng turnover ang 152 ka mga housing unit para sa mga kwalipikado nga benepisyaryo sa nga Kalibo Townhome sa may barangay na Loo Kalibo kahapon nga adlaw, Webes, June 11. Sunod sa Executive Assistant to the Mayor sang LGU Kalibo, inina ang ulihing batch ang distribusyon sa nga mga units kung sa diin may kabilugan ini nga 381 ka mga housing units para sa mga biktima sa nga bagyong Yolanda. Samtang ang mga nabilin nga slots alin sa naunang raffle nga wala lang ginkadtuan sa mga naunang aplikante mangin subject na for disqualification. Hugot naman nga nagapadumdom ang LGU sa mga benepisyaryo nga sundon lang ang guidelines sa libre nga pabahay para hindi nga mabawi ang unit. Magapatigay naman sang regular nga monitoring ang Municipal Planning and Development Office o kung ang MPDO para nga masiguro nga masunod ang tanan nga manginapatuman nga guidelines. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko at galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
9: Balitang National.
2: PBBM magapadulong sa Russia para sa ASEAN-Russia Summit sa Hunyo 17. Natalanang ang magapadulong sa Russia si President Ferdinand Marcos Jr. para sa patigilon ng ASEAN-Russia Summit sa Hunyo 17, Tubtub 18. Sino sa payag ni Presidential Communications Office akong PCO Undersecretary ng si Claire Castro, magapadulong si PBBM sa syudad sang Kazan para sa among commemorative summit. Posible naman nga makikita si Marcos kay Russian President Vladimir Putin nga gin-report nga magatambong man sa among summit. Sunod naman sa mga report sa guwasang pungsod, nagapati ang pila ka mga analysts nga oportunidad ni para kay Putin agod nga mapahagan-hagan ang epekto sa ilang diplomatic isolation bangod sa ilang giyera sa Ukraine. Samtang kinahanglan naman sa ASEAN si Putin agod nga mapahagan-hagan naman ang epekto sa krisis sa enerhiya sa daokon enerhiya dala naman sa giyera sa tunga sa Estados Unidos kag Iran. Dugang pa sa mga eksperto, posible nga magserbe nga source sang gatong ang Russia para sa Pilipinas, Thailand kag Singapore, partikular kung hindi maghimo sa mga tikang ang Estados Unidos agod nga mga offset ang supplies gikan sa West Asia. Samtang klase sa Davao nagbalik na matapos ang magnitude 7.8 nga linog. Nagbalik na ang klase sa mga bulutuan sa syudad sang Davao kahapon nga adlaw sang Huwebes, Hunyo 11. Pila ka adlaw matapos ang nagluntad nga magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Sunod sa payag nga ginpagwa sa mga opisyal sa mga bulutuan sa syudad, na kompleto na nila ang mga inspeksyon kag assessment sa mga school buildings agud nga masigurado ang safety sa mga estudyante, mga manunudlo kag iban pang mga schools. staff. Sa Davao City National High School, abisarga limitado lang ang classroom space padayon nga nag-operate ang o kon padayon nga nag-operate sa tatlo ka mga shift schedules ang eskwelahan agud nga ma-accommodate ang masobra 13,500 ka mga estudyante. Madumduman nga ang nasambit nga bulutuan ang ginakilala man bilang pinakadako ng secondary school sa syudad. Sa dugang pa ang balitang national, mga naapektuhan bangod sa linog sa Mindanao, nagdangat na sa masobra 346,000 ka mga persona. Nagdangat na sa masobra 346,000 ka mga persona ang naapektuhan bangod sa nagluntad nga magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Sunod sa pinakauli nga update sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC kahapon nga daw sa Huwebes, Hunyo 11. Sunod sa report, ang mga apektado nga persona ang gikan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxar, Gen, Cagbarm. Sa apektado nga populasyon, 16,349 ka mga persona ang nagatiner subong sa evacuation centers, samtang 29,260 naman ang nagatiner sa iban pang mga lugar. Nagdangat naman sa 47 ang mga napatay sa among linog, lagip na diri ang 35 gikan sa Soxar, Gen, kag 12 sa Davao Region. Sa katapusan nga balitang National Senator Padilla nagpamalibad nga ihambal konsaniin si Senator De La Rosa. Apisar nga ginmando anas ang gobyerno nga arestuhon si Senator Ronald Bato De La Rosa, nagpamalibad si Senator Robin Padilla nga ihambal konsaniin ini nagapanago. Sa interview kahapon nga adlaw sang Huwebes, Hunyo 11, ginpamangkot si Padilla konsaniin na si De La Rosa apang nagpamalibad ini nga isugid konsaniin nga nagapanago ang senador. Si De La Rosa ang wanted sa International Criminal Court akong ICC bangod sa ginaaligar kaso ng Crimes Against Humanity. Nakapalagyo si De La Rosa o kung nakapalagyo si De La Rosa sa nagligad ng Mayo 14 gikan sa Senado.
9: Balita International.
2: Sa balitang international, duha ka mga ethnic Uyghur nga kalalakihan ginsentensyahan sang silot kamatayon sa Thailand. Ginsentensyahan sang silot kamatayon ang duha ka mga ethnic Chinese Uyghur nga mga kalalakihan sa Thailand matapos nga mapamatmatan sila nga guilty may angot sa nagluntad nga pagpamomba sa Bangkok sang 2015 konsaniin 20 ka mga persona ang napatay. Nagluntad ang pagpamomba sa Erawan Shrine sa sentro sang Bangkok, isa ka popular nga tourist attraction. Sa 20 ka mga napatay, 5 sa ila ang mga taga mainland China, kagduha naman ang gika naman sa Hong Kong. Pahayag sang abogado sang duha kat Choo kon pahayag sang abogado sang duha nga si Chu Chat Kanpai mag-file sila sang appeal sa kaso. Wala naman sang grupo nga nag-ako sa among pagpamomba apang nagpahayag ang pila ka mga security expert nga balos ini sa mga Uyghur bangod sa forced deportation sa masobra isa ka gatos ng mga Uyghurs gikan sa Thailand isa ka bulan antes ang pagpamomba. Ang mga ethnic Uyghurs ang nag-iistar sa Xinjiang region sa northwestern China. Kagkalabanan sa populasyon sa rehiyon, amo ang mga Muslim. Hugot naman nga ginapanginwala sang duha ka mga suspek ang akusasyon nga responsable sila sa pagpamomba.
9: Balitang Sports.
2: Para naman sa aton nga balitang sports, New York Knicks daog sa NBA Finals Game 4. Nagdaog ang New York Knicks sa NBA Finals Game 4 Huwebes nga adlaw, Hunyo 11. Ginlutos ang Knicks ang San Antonio Spurs sa scores nga 107-106. Isa na lamang kakadalaga ng kinahanglan sa Knicks agud makuha ang kampiyonato sa NBA. Nagpanguna sa team sang Knicks ang Mosa Nigelian Bronson nga may 36 points kag OG Anunoby nga may 33 points. Sa piyak nga bahin nagpanguna naman si Victor Wembanyama nga may 24 points sa team sang Spurs. Patigayon na Game 5 sa Hunyo 14.
9: Balitang Entertainment.
2: Sa ato naman nga balitang entertainment, Dennis Padilla ginkasubo ang pag-ilis ni Claudia Barreto sa nga apelyido. May balita si KK5 Ivy Cordova.
10: Ginkasubo sa aktor si Dennis Padilla ang desisyon sa iya anak nga si Claudia Barreto nga kakson ang iya apelyido. Sa isa ka Instagram post ni Dennis, iya ginpakigbahin ang kopya sang petisyon ni Claudia nga tuyo nga ilisan ang iya pangalan nga maging Claudia Isabel Barreto halin sa Claudia Isabel Barreto Valdivia. Wala man ginpakita sa dokumento ang kompleto nga detalye sang petisyon apang makita lamang diri ang intensyon ni Claudia nga kakson ang Valdivia nga apelyido sang iya amay. Kagamito na ang surname sang iailoy nga si Marjorie Barreto. Emotional man si Dennis. Ginpahayag gihapon sini ang iya suporta sa desisyon sang iya anak. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Balitang negosyo.
2: Commercial flight sa Jensen Airport plano nga ibalik sa Madison nga semana. Ginpayag sa Department of Transportation sang Miyerkules, Hunyo 10 nga gina-target nila nga mabalik ang commercial flight sa General Santos Airport sa Madison nga semana. Sa pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, ginpa-assess na nila ang General Santos International Airport kag wala sa may nakita nga mayor nga halit nga mga structural engineers. Pahayag ni Lopez, ila nga ginapasiguro nga mabalik ang commercial flight sa syudad sa Madison nga semana apang kinahanglan ang mga rescheduling bangod nga may pila ka mga lugar nga ginakayo pa. Ang mga apektado naman nga pasahero ang temporaryo anay nga ginsaylo sa Davao International Airport o kun sa Cotabato Airport kun sa diin nagapahamtang na o kun nagpahamtang na sila sang point-to-point nga biyahe sang bus padulong sa General Santos City. Mga ka-K5, amuyato ang dalagko ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Van Albay, para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM.
13: D3 Bio.
14: Problema sa pangkaso?
13: Hilana, sipon, kagubo,
14: tugasong virus, kagbikrobyo.
13: Ang D3 Bio ka na.
14: Ang D3 Bio,
13: puno sang lauric acid,
14: na ginahimo
13: monolaurine sang atong lawas,
14: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
13: Mag D3 Bio.
14: Adlaw-adlaw.
13: D3 Bio.
14: D3 Bio.
13: Senior citizen ka na bala?
14: Kag medyo
13: nipato na?
14: Ibalik kag protektahan ang memorya.
13: Mag D3 Bio ka na.
14: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio,
13: nga isa kasahi nga brain food.
14: Gagantin luman sa aton uto,
13: rason
14: nga gandami ang memorya.
13: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
14: DTX 500.
13: Hina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
14: Mag DTX 500 na.
13: May ampalaya extract nga bugana sa charantine
14: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
13: Likawan
14: ang komplikasyon dala sa diabetes.
13: Mag DTX 500 na.
14: DTX 500,
13: ang free radical neutralizing supplement.
14: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
13: Likawan
14: ang komplikasyon
13: ng balatian.
14: Mag DTX 500,
13: ang pinakakampiyon
14: ng antioxidant.
13: DTX 500,
14: MyTC,
13: ang alkaline ng vitamin C.
15: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang MyTC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
14: MyTC.
13: DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gud ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
13: DTX Beauty Soap.
14: Babakan sa mga butika.
17: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-4Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: Sa amon lugar, sikat-sikat tutuya.
19: Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na ka mo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniam mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift! OT! Breadwinner!
25: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
27: Drink responsibly.
25: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
28: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
29: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly.
30: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
31: Happy!
32: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
33: Playtime Entertainment. Born for happiness.
34: Playtime Entertainment. Born for happiness.
35: It's the best part of the day.

0: siyang sa tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. 101.5
2: News. K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, 6:31 sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
6: Kaghimay-himayon! Standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
5: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
6: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
5: Sa pilat ka mga opisyales sa gobyerno.
6: Sobra!
3: Objective and analytical.
5: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
6: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
5: Diretso naton kay may baluan ng kabaturan kung hindi makabenepisyo sa mga pamilyo.
6: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
5: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
6: Te, ano nang resulta sa kaso?
7: Hulat-hulat lang!
6: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
5: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
2: Isa ka, my nigga, morning sa ato naman mga suki, mga palangga, mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga, mga ka-K5? Sa igan sa may bayon, tukas sa Kaumari, Babong, sa Kabukiran, lakip na sa Bilugan Provincia sa Negros Occidental, kanakban wasang Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Master Visayas. Good morning, Philippines.
8: Foro
2: and good morning,
8: Pueblos.
2: World. And good morning sa Bilugan Negros Island Region. Kami gabarin ninyo Power Do every morning. Ako si K5, Aljan Castaño.
6: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
2: Well, kami ang inyo riding in tandem until 9 in the morning. Well, lang ko yung ato na pagpakamusta sa tanang mga Pinoy abroad. Di ba ka mga bayan sa kalibutan? Updated, gagamon sa nagkakalinabo, dari sa abon sa Bacolod. At the same time sa Negros Occidental, pagi sa ato official Facebook page ng K5 News FM Bacolod, 101.5 FM. And sa YouTube channel, live magkita, no? Magluwas sa YouTube channel, para makita sa ere, paagi sa atong Southern Negros sa 102.9. And Northern Negros, alaga sa ganang signal sa 89.7. Kaya sa Bacolod, 101.5 FM. Di Subong Adlaw, Happy Independence Day.
6: Wow.
2: Hilwain na bala kita. Pila ka tuig na?
6: 128 years.
2: Aton karon balik-balikan nga abalagi na sa ulog na ton, ang Independence Day, mga kakaipa. Now, sa ato naman, mga utod, Subong way opisina eh, no?
6: Why
2: mang klase because it's holiday. Pero kung may mga importante ka mong kalentuan, tisubong niya may team building ang amon nga K5 News FM sa Adelaide Gross. Ang papauna sa amon station manager, SM Jean Shatita. And of course, manong pa tapos naman ang team building sa atong grupo. Iya sa
6: Klinika.
2: Clinic Alternativa Medicina and Wellness Center. Sa mga nag-graduate kahapon, congratulations.
6: Puno,
2: no? Good. For a job well done.
6: Hotels, restaurants, fast food.
2: Puno-puno gigali kapon.
6: Puno, grabe nga graduation gigapon.
2: So, sa atong mga kauturan, nag-upon sa Bungadlao sa ato naman nga presentation. Sa mga ginikanan, nagasaludar kami ni Kakipay Biarica sa sakripisyo ng inyong ginibo nga atin sa inyong kabataan na katapos na sa ilan sa inyong mga pagtuon. Hindi lang magpadala sa bata mo sa koleyo. Oh. No? Ang sakripisyo mo bala. Kan kita nagasaludar eh sa mga kabataan nga wala gin failure o gin paslaw ang ila mga ginikanan kung gin tapos gin nila ang
6: honor.
2: Ila sa mga pagtuon.
6: Iban way man honor pero tiyas ko
2: ila. Importante yung katapos. And ang pagpanikasog na balikan nila pangabudlay sila ginikanan.
6: Correct.
2: Ti, kung ikaw ginikanan sila eh, pagbugta mo sa mga adlaw, yayuhum-yuhum ka samtang nagauyat sa imo mugs ka may DTX coffee mix.
6: Sa pala, kaya ang ginawag na tinluan, tinahe mo, namin pag ginapaghambal sa bata mo nga, Nay, graduate na ko, haring akong diploma.
2: Yun ako nami, no?
6: Kundi ka plakpak ng economy sa bata ko, bahay maestro na gini, mga doktora na ni. Yung tapos na isa pagka-diploma, rin na yun.
2: Birth certificate.
6: Sino ni? Si Untoy. deklarasyon toy. Pero okay lang, ah, basta nakagraduate.
2: Nagubang aton mga damdamin. Sige lang. But nonetheless, mga kakipay, sa aton sa mga palangga, mga kautura, ganagupod, ganagupod, ganagupod, sa aton yung presentation, no? Welcome na, kag-welcome. And we hope that pabangkot sa kalamaan, ang ginpangin matyan, bala, kag-insugudan aton nga kahilwayan. Aton bala ina gina-enjoy sa bong ukod ining kahilwayan na abusuhan na. Tapos ang maduguon nga batalya, kag-isakripisyo sa aton mga bagani, ang ilakaw galingon, lamang ipakigbatong atong kahilwayan. Gintipigan ta bala ini nga kahilwayan para hatagan sang manami nga pangabuhi ang Pinoy o kita mismo nga mga Pilipino amo ang nagpadayon sang bandits of slavery sa kaangay ta nga Pinoy.
6: Oh, isagid. Isagid na. Kagabi mo Sir Eljan nagagwa gid ang nambal ta blang hurubaton. History repeats itself. Ang natabo 128 years ago today. Natabo gid subong sa aton sa pungsod Pilipinas.
2: Madumanta ining abi ang aton nga pungsod ang iapundasyon nagsugod sa isa ka magarot nga sitwasyon. Sa diin ang aton sining gobyerno ginsugdan ta sa isa ka kinagubot. Sa diin nagsugod ang ginatawag pagdinaya ay kakipay Eric.
6: Correct. Pagtraidora na yun.
2: Ang magsugod ang magdalo kag magdiwang group.
6: Correct, correct.
2: Di Aguinaldo wing in the Bonifacio wing. Correct. Mga kakipay.
6: Correct.
2: Ebi ubla kisa kasubo balikan mong istorya ubla kay Pai Eric, do na subuan ka.
6: Ang natabo sa kay Bonifacio kag kay Aguinaldo, who are best friends actually. They one is from Cavite, the other one is from Tondo. Natabo man subong sa aton Senado.
2: Ang duha ka
6: divided. Duha man ka paksyon.
2: Hindi lang bisan ang presidente kag vice presidente.
6: Ang presidente
2: kag vice presidente daw sa damog kag baboy.
6: Ha?
2: Kita mong baboy kag damog.
6: Pwede ko lang, palaman kag tinapay.
2: Abo na ito na, daw subay kag kalamay.
6: No, ito no.
2: Nga nga ako niya nga damog niya kag baboy.
6: May nakita.
2: Abo na ako ng baboy, abi ang damog. Ang pangita mo. Pero you know, the best description is daw subay kag kalamay. Subong niya kag ipay, Eric, ang guha niya.
6: Kasi makita ko niya picture niyo.
2: Daw tubig kag langis. So, kung ano mo kalita na nagsugod ang aton nga pamulitika, no? Doon bukot nami, no?
6: Kaya namin, correct lang yun muna. Ama kasi Sarah, kag si BBM, ga-abrisite mo. Tapos ang alam pa sila, Uniteam.
2: Ha?
6: Uniteam.
2: Subong niya?
6: Subong niya, no more team.
2: Ha?
6: No more team.
2: Sigurado ka?
6: Si Cayetano, kag si, kuhan, kag si, what do you call this, Gatsalian?
2: Oo. Uh-huh.
6: They're the best of friends.
2: Talika?
6: One is a lasalista, one is an atinista. They're the best of friends. Naamikinas na nga doon, amigway.
2: Tindo, ginapanumdo mo sa akin si Bonifacio kag si Aguinaldo?
6: Si Bonifacio kag si Aguinaldo?
2: Mm.
6: In just a week, 1896, nagninaway sila iya until nga pag 1898, nag-declare yung independence kag nagimo iya nasyon nga kaugalingon si Juan, si Aguinaldo.
2: Mm-hmm.
6: Nag-breakay sila, ginpapatay pa ni Aguinaldo si Bonifacio.
2: Grabe,
6: they're
2: no?
6: Best of friends.
2: But sige nun,
6: best of friends.
2: Ang tanan nga butang kon ipangibabaw mo ginang personal interest mo ay mulo amigos to gino. Mm. Ang balirap nung dumangko na mo.
6: Wala.
2: Walang, walang kamag-anak.
6: Okay.
2: Walang kumpare.
6: Okay.
2: Walang kamag-anak.
6: Okay.
2: Lauda mo muna. Kon personal nga interest ng mga ibabaw.
6: Sige, walang kumag-anak.
2: Walang kolo kumpare.
6: Ang nami ito ang bandira. Walang kumag-anak. Basta ilabas ng alak.
2: Ah, correct.
6: Kalinupan lang.
2: Jose Bilarre.
6: Bilarre. Mga tirada.
2: So, pilay na sa mga bagay nga balikan. You know, kanami sa mga dinalan nga permi na ton mabasahan. That history repeats itself.
6: Amugid nga katabo.
2: Ti, I don't know kung ginabalikan nila, gina-revisit nilang history para sundo, no kung tani, i-revisit nilang history to rewrite the future kag ipay Eric. Amo niya tani, gina-expectar ta?
6: Why Manila gina-expectar, Abisar, nga amo gining matabo, no? O galing by a stroke of luck and coincidence, kisa, ginambal na lang na pagkit na sa palad mo, amo gining matabo mo.
2: Grabe, no? So mga kauturan, sa ato naman yung pagpakalagad sa Bungadlao, sa piyat kabahin sa iban pang mga impormasyon, yung dapat natin tutukan. Di lang kami mamukaw, kaya gapuhay ka musbong. Gusto na mo, ma-relax mo, maklase mo. Pero pisina, tikong pukawo na mo ko roon, disturbo pa ka muda.
6: Kaya
2: mo na lang ni Kakipay, Eric, mapasalamat na subong adlaw. Kaya ni adlaw, isa kamataob nga aga. At least, it's a beautiful day, and beautiful goodbye kagapon nga adlaw, no? Ang siling nila blab, beautiful goodbye kagapon. Kaya namin ang adlaw ta lunes mo.
6: Hindi ko pag-remind pala sa upset bala.
2: Nano man to yung aton kagapon.
6: Hindi ko pala pag-remind.
2: Sabi mo bala, sa kamalam mo na sa basketball, bisan sa purok na lang to, ang sulo, basketball player Gabinsoy, pagkasilinga man sita, one point?
6: 9 seconds.
2: 9 seconds. Idok-dok mo yung saring ang bula, kung ipalibot mo bitong bula.
6: Or kaptan mo na lang?
2: I-dribble mo gidya, you have to use the time. Gingaan mo pa chance ya sa 2 point. Inano man to ya. Dumahibi si Wimby ya. Grabing wow siguro sa Tiga Sports.
6: Inano man to.
2: Ang iyan ni dapat ibisigaran si Aaron Fox eh. Because hindi man siya mag-usa basketball.
6: Ako katingalan sa iya,
2: natingala ko yan sa iya, nagidiritso iya kakipabiyari, hindi mo naman kailangan mag-score.
6: Muyong gan lang.
2: Gintapal pa sa likod. Tani ginubra niya, pagkuha niya sa bula, ginrotate niya o ginpasa yan na lang abi sa point guard nga si Castle.
6: Sila ni Castle.
2: O ginatagin na lang abi kay Ron Harper para at least i-delay ang bula.
6: Si Harper mayo magdala, kagabalo maggampang bata. Ginlay up yan.
2: Hindi amang kinanglanon to.
6: Why,
2: 9 seconds, kadalagaan na lang ito yung kakipabiyarik mo.
6: Why, nadaog na ito yan. It's a victory. Na
2: abi mo pinakalain kay it will go down to the NBA history, the greatest upset ever.
6: Yes,
2: the with worst. A 29-point lead in the third quarter.
6: On the third quarter.
2: And then all of a sudden, pag abot iya sang fourth quarter, 30 puntos ang ginubra. Ang analysis natin kagapon kay Kipay Berik is just very simple. Kasi ningta, kung gusto makalagas ang New York Knicks, balikan nilang depensa nga ginubra nila sa game 1 nito. Ang depensa nga grabe kadikit. Plus, dapat i-cut down nila by third quarter by 15 points ang abansi. Sus, pagtapos ang third quarter, kakipayver, kung ginlabo sa bato, 15 points ang abansi.
6: Kita mo tong isa ka coaching staff, mindset to. Nagpamati sa aton, bro.
2: Narak ka naman. Damo ka muna mo. Sige, nagpamati sila sa discussion nila.
6: It's a joke, no? Pero, you know, kahapon ay sa isa ka pagpanyapon. I was there. And isa na sa ginawang na muno ng mga listener, tagid lang. Nga siling na ustutong hambal ni Sir Eljan. Nga kinsis niya ang kakwantog pamati. Kaya mo, ginag natabo mo.
2: Nadumduman mo man sa second quarter, nag-imota analysis. Nga dapat amo ni Bronson San Antonio Sports pa-agresibo sila sa depensa, dapat lagson nila i-contest na every shots. No? So, mo itong ginubra nila na

0: hindi ya kinanglan mag-dribble kung sa dalong ring mo. Oh. Pag saloy, yung bulan, rekta niya. So, kinubra nila, ang strategy, dinala nila sa gwa sa three-point country, nga anubo ang nagabantay, kaya hindi siya ka-dribble.
1: Kaginakulit lang siya, kaginakulit.
0: Kaya kung mag-dribble ka, kanubo, kabantay si mo, definitely magaw na kita.
1: Magaw na, Huwag kang kuliton siya, makasiti 4, ginabantayan siyang size. Huwag huh? hindi siya kagiyo.
0: Tapos, at the end of the day, ang nanugunan, tagid niya, ang salang desisyon ni Aaron Fox.
1: Nanong to siya, man.
0: Pangamuyuan, tas laki pa, pero kaya iningad lang, it's a beautiful day para sa atong tanan.
1: And let us remember that we are the holy presence of God. Ginong Diyos, subong nga Biyernes, nagapasalamat kami sa imo tanan nga mga grasya kag pagiya sa bilog nga simanang. Forgive us for our shortcomings and help us walk in your wisdom and love. Ginapangayo namon ang isa ka peaceful and blessed weekend para sa tanan, dear Lord. Bless the team building activities sang klinika employees kag ang team building sang K5 News FM kabankalan. Grant them unity, cooperation, good health, safety and joyful fellowship as they strengthen their teamwork and friendship. Guide us to become instruments of peace, kindness, and service wherever we go. May your presence be with us today and always. And today we reflect sa nasulat sa Salmo 133:1 nga nagasiling, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Amen.
0: Amen and amen. Sa ato naman mga top stories of the day sa karon nga law. Ato naman yung top stories of the day na sa inyo sa kalwa naman sa DTX 500. Ay inyo superior antioxidant. Subong nga law Independence Day celebration sa syudad sa Bacolod, Kasado. Ha? Hibalo din na karon ang mga aktibidad. Din ko punta sa K5 Wilson Villena. Ibay chen dito masugod. Ibay 7:30 subong aga.
1: Yes,
0: K5
1: yes.
0: Arika. Ini in line sa ika 128 Independence Day. Yes. Kag pasiplatanta paano bala ini nagsugod mga ka K5?
1: Yes.
0: Ha? Amo to kinang amon nga preliminary ni K5 Arika. Kun sa ginatawag nga pamulitika, indi katingalahan kun ano ka damak ang pamulitika ta subong kay ang pundasyon sa gobyerno sa Pilipinas.
1: Amo gid
0: din sugdan sa dinamak kag pinatyanay.
1: Treachery, double cross, grabe.
0: Ra. Kag dito nagsugod ang bribery sa eleksyon.
1: Bribery, tinagay. Ang alin sa taga Cavite nga grupo ni Aguinaldo, mayara taga duwak litse ka bugas.
0: Aglika?
1: Itagaan. Di ano pang hatag ni Bonifacio kay Stundos, lapigados na iya.
0: Kag si Bonifacio to, ang guwaan ni Bonifacio to, ka-principled man ni saya.
1: Bonifacio isa
0: principled man. Ang iyaya pang-itsindi, ang iya ba lang ang pamatasan daw si General Luna?
1: Ah, ito mga grupo yun mo.
0: Mga isog sila ya.
1: Luna, kag, niya.
0: Sinto. Loyal gid sila ya sa Pilipinas. Why na sila duro gamo?
1: Why na?
0: Why sila ya pag-abot sa Pilipinas no compromise sila ya mo?
1: No. Amo na nga plasbong nagagawa ang hambal ni Tulfo sa 18 Marines plato, mga kargador. Di ba nagka-controversial tong hambal ni Tulfo? Ini si Bonifacio isa ay kargador sa Tondo. So gabalik na tanan.
0: Grabe. Huwag
1: mo malalabalaan po nga ang gabinalik ina.
0: Grabe no. Tibot si Karongid, abi ko gani, let us revisit our history to rewrite in the future. No? But si ganun sina, balikan mo tani ang maragtas para tadlungon mo sa palabuton. Pero natabo sa aton, gin-revisit na ito ng history, but we want to repeat itself.
1: History repeats itself.
0: Hindi pwedeng, tani balikan tani siya, kung may time capsule, yun lang gusto niya balikan time capsule, kaya mga salat, tani tadlungon ta.
1: Ang ilang tima para sa bungo. Kalayaan na nakuha noon, pahalagahan ngayon, ipaglaban bukas.
0: Ay, kanami, no?
1: Diplo-tima.
0: Kalayaan na nakuha, noon.
1: Pahalagahan
0: ngayon,
1: ipaglaban bukas.
0: Tisubong lay na.
1: Why na?
0: Ang kalayaan, ang siling sang aton mga tagpalabati, ang kalayaan na nakuha noon, ay kanwa ko diyan,
1: pahalagahan ngayon.
0: Ang guys ni, i-take advantage naton.
1: Ay isa pa na.
0: Oh, tapos ang punta ay ipaglaban.
1: Ipaglaban bukas.
0: Ipaglaban bukas ang ating interes.
1: Kulaw ay machine. No, naman. Pwede rewind.
0: No. And you know, ang iniging istorya na Monica K. Fiberic, these are the feedbacks in opinion of the
1: mass.
0: Yes,
1: yes.
0: Because they are dismayed. Amo na gani nga, dapat ang inyo pagkadismaya, ibutang nyo na sa punta sa bullpen. Ang problema, abisin nyo, dismayado, kamusubong pagkita yung saklibo, dahil yun yung bago.
1: Hindi na kumagambal.
0: No?
1: May ATM pa. May GPS pa.
0: Paano ba lang nagsugod inig Independence Day?

0: I-check ta na karon sa ato naman yung pagpalagan sa piyak. Yes, kabahin mga ka-K5. Sa iban pang information, subungan law do may celebrity, balibol na. I-kwanta na sa kabangkalan do, aradas kanderon di na. No? And may duwa ka mga government building dito naman sa Sagay.
1: Okay.
0: Nyagin inagurahan. And ang punong barangay sa Mandalagan. If you can recall kahapon, gin-discuss ng party sa Bumba. May pila ka mga discovery dito ang K5. May misinterpretasyon sang DILG memorandum. Ginuyatan taktaling DILG memorandum. Ang ato na lang yung ihambal sa mga amigo ta. Ng K5, wala agi kami interest kalain or any malicious intent to any government agency. Kaya nga, trabaho mo lang niyong amon. Isa amigo na ton, may sulat ining si Sir Christian Nagaynay, address kay Mr. Paul Anieve.
1: Kapitan.
0: No? Kapitan. Kag ang sulat gani, basaho namon karon ni K5 Eric. And then kung kaisa kun hindi ka lang yang magpadalom din pag itsindi mo ya ora-ora mismo ka kason gid bomba mo eh.
1: No.
0: Tabo na karon nga ton hibaloon sa ato naman yung program sa karon nga adlaw. On the other hand mga ka K5, subong ang ginatutukan ta is paano maglimpyo siyud. Kagabi ka K5 Eric, damo gi manggali na gabarigya.
1: Dabiyan mo to?
0: Nakalabay ko ni Helicosis M. Nalabay, grabe gid man yung gali ka damo. Kagang puwersa kay kundi ari di isa ko di Seda. Sa Seda ya opposite road lang, opposite side of the road.
1: Ang piyak,
0: paglampuwas mo sa Seda, going na dito sa
1: DBP.
0: Ka o dako nga hindi nga DBP. Diri lang ya sa tadlong ng Gyapon sa North Capitol.
1: Ay, sa ubos North, to, sa ubos na.
0: So ubos pa kadto na bala sa Aguinaldo Street.
1: Oo, ato to motor.
0: Left and right ya wala to.
1: Ato na to.
0: Then dito sa piyak, amuman. So
1: na
0: maybe guro kinang lang na regular. Pero why na sang relief? Puro na pagkaon.
1: Ang relief dito na nang ligagin butang sa tubang DBP. Sa
0: why na to sumong?
1: Why na?
0: Kay wala to sila legally permit. Amo to may pinakadako yung ginakaong space sila.
1: Sila to.
0: Subok ka tanawon mo, bisan pa paano, it seems like nakita at ang doara ko sa Thailand.
1: Abi mo yung tubang sa Seda Hotel.
0: Siling ko lang doon sa Thailand ko kakipabirik mo. Kung may bisitang Seda Hotel, mas attractive na sa mga turista da.
1: Correct. Ang akon ganitan ni suggestion na why not ibutangan na sa daw uniform ng food guard?
0: Ti nami na kagtapos limpyuhon after.
1: Limpyuhon after.
0: Kaysa gabi kung manutis mo, hindi magiging masyado traffic na mo.
1: Why? Ay, okay naman lang na.
0: Diyo, why? So, but si ganun sini, ginagaan ta sila oportunidad mga buhi tarong pero hindi lang sila magabusar.
1: Let
0: inabalang hindi sila maglapaw sa latin yung ginatag. And maybe every night may arat na dapat tawo gabantay da.
1: Kaya hindi lang sa tayo magladlad, last 4 pa lang.
0: Hindi pwede. So, good din na sila, last size.
1: Last size, ara na. That's what abin naming food cart. Abin mo sila dyan kung gabi, ang paliwansan sa call center.
0: Amunan na na sa bong?
1: Amunan na ang paliwansan sa mga common tao. Every evening, you can see families na nagandang common which in governor nga nagakantuna ka maglagaw sa kabataan nila dalon sa lagundra makaon
0: tipila ka dlaw gali kanday aryo like yung mga ano na no kanday aryo mahilig nisla magkanto
1: damo na no?
0: Kanday ayo kanday GSM Jean, no? Mahilig nila maggagawa mga grupo nila mo. Kanday Berto Gakit. Kung di dress lang matulot ang baydo ka sadya. Kagbisan kita ka kipay berika. Kisa pwede nga gadon tiya si si Kwan lang lagadon. Hindi nga kay Jilulo. Ya kay nga. Problema kay Jilulo. Gatungkod na siya mo. Si Jerry Lee lang agadon ta.
1: Jerry Lee, tiyo. Kagsakyan ta bago yung sakyan.
0: Wala, nakasakay na ko yun. Nakadrive na gani ko. Ti, why not gandra na tama ba? Si, ala, si Kipab Julius, hindi naman nagkasabay sa aton.
1: Hindi na na yung mga malami. Oo. Lala ni Jilulo, lapap na yan. Oo,
0: abalot na ti. Si Robert Pacardo, kag si Babes Gantalaw.
1: Oo, pwede na. Pwede na.
0: Ti, kung gusto mo lang yan ni Sir George Julius, ang aton bila nga ang Cormans, banding dira na ito ni Brown. Kung ko ka to.
1: Nami na, Sir Jen, kung gabi, you know, sometimes I sit there, pungko-pungko, na sa wala lang lang.
0: Munta na niya.
1: Kanami kayo, may mga pagkaon, nga bigya sa gwa.
0: Kadang nami, di kayo mga sidewalk vendors ko, no? Nga nagaplastar sa mga gwa sang iskwilahan bla. Pagwaon na kay nga, delikado ang quality sa pagkaon, hindi matest. May ara ya sa sunod iskwilahan, ganito ya, gina-verify, gina-mayo. Kay kung ano may mo sa kabataan, pilakadlaw ka kay Pam Eric, kung magkaon na lang hindi ma-check mayo ang pagkaon, kay anong matabo, basulan iskwilahan.
1: Dumduman mo siya, kung mag-resesky mo sa elementary kasi Liganes.
0: Oo.
1: Sumadlagan kasi guwa sang kudal niyo bla. Tapos mabaka kasi saging at
0: tinanok na. Oo, iba ni nasal eh.
1: Oh, hindi
0: lang tinanok, tapos iba niya yung Mr. Margarine bla. Nasugba.
1: Nasugba nga ba saging no?
0: Tapos, balo ka naman. Pagudto. Hindi ko na kaya. Ya mo na. Kaya pa, nga. Nga ako niya, balo niya. Pero mo ni mo. Nakaputo sa saging kanon. Din butong-butong. Lunis ko na butong-butong. Pagka, Diyos niya, bukayo naman ah.
1: Brus-brus lang, ano?
0: Ambo kayo. Ambo kayo. Tapos, pag Merkulis, itlog naman,
1: ha? Okay, man,
0: ha? Muna yan, ha? Muna, so, nasa dyan na kami pagtapos na muna panyaga. Nagsanay na yun. Mali, nagsanay naman kami na dayon.
1: Uy, kasi una ka nagsanay sa rin dyan. Tapos panyaga.
0: Nagsanay kami yan.
1: Amo niya yung nampang. Namiyan ko mga nampang. Ikaw po si mga classmate ko yan. Mabalay-balay kami. Kaya ba nanay-nanay, tatay-tatay na mo?
0: Nami, ganyan yung iboy yung rin, no? Gaway ko naman ito, ipantiprano, pasang unaman. But nonetheless, these are the things nga ti nami, maraming plano nila. So, ma-pause lang ta commercial break. Pagbalik ta, tutukan natin mga ka-K5 ang update, no? Dito iya sa celebration sa Independence Day diri sa Rizal do diri nila sa pa Rizal
1: kung
0: si Jesus na
1: subong
0: i-check ta kun dina no nagliga diri sila sa Rizal no park elementary school subong in GC tarawon ta and then plaster na monkey five yari ang history no sang Independence Day oras alas 6:55 sa aga
1: San Mai.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
4: Paano mabuligan ang sobra nga sakit siyang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio with Sir Boy Solweta.
5: Kadamo, damo ka makita sa ospital ng gagalinya. Katandog sila gilid, gaiyot. Gaiyot. Ha, bisika nung katakanong kamaskulado. Mm-hmm. Basta appendicitis na gani. Gauningon. Amoni siya ginatawag nga appendicitis. Ang paghubag sa imo appendix. Mm-hmm. Ang appendix, isa ni siya kagamay nga punta sa imo large intestine. Mm-hmm. Ang makita mo siya sa descending part sa imo large intestine nga gi-inflame kumasudlan sa higko, ma-infect sa bacteria, virus, and even parasites. Dr. Ramil?
6: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inom ko di tribayo, kag sigi-sigi na ang di tribayo sang una, di tani ko makuan mo. Malupkan ka akoan.
7: Appendix.
4: Do ay pa to di tribayo sang una, no?
6: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
4: Grabe. Purti gitan.
6: Ang paglupok sang appendix.
4: Ano laman ang untog rodok ba, no?
6: Layo lang, no? Times 10 sa kasakit mo.
7: Ah, grabe,
6: tapos pag-abot mo sa ospital,
4: wala man may
6: imong pasimo. I-post pa ang imong tiyan.
4: Yan diri sakit to mo niyo.
6: Dili sakit to. Purti.
2: D3 Bio.
6: Inisya ka katabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kwan ka, constipated ka, Sir Boy. Ang D3 Bio makabuligid para nga ano, hindi magpundo ditong mga higo, Sir Boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung may ara ka kwan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa mga appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higo. So, ang D3 Bio i-correct niya, Sir Boy, para nga ano, nami ang imong pupo.
7: Nami ang pupo.
6: So, wala blockage nga makabulig. Ikaduha, paano mabuligan sa D3 Bio? Kung adlaw-adlaw kagainom sa D3 Bio, ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, it will kill parasites like enterobios, hindi na kundi ko nikilala.
4: Mm-hmm.
6: Basta tanan ko anas lang mga parasites na,
4: mga ascaris na,
6: mga ascaris na, no? Nga gakos ang ito ang appendicitis.
2: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
6: Ti ang iba na nga wala pa ma appendicitis, nami giro adlaw-adlaw gigainom D3 Bio. Kay nga man gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside sina Sir Boy, may ara siya sang gitawag pagid nami, no? Ang garlic acid para makontrol niya kung maghubagid man. Mm-hmm. So pero di na matabo mga may mahubag pa Sir Boy kay man sa monolaw rin pa lang pinatay na niya mga kagaw gin pa normal na niya yung popo paano pa ka mag appendicitis amo na ang nakanami sang D3 bio nga wala sa plain D3
5: amak mo no kung normal ya nga mga synthetic na bulong may ara si mo anti atag si mo anti parasitic gaan ka pa sa ginatubag anti sa anti inflammation may ginagaan ka antibiotic ara sa nan sa D3 bio
6: apat tihatag Simo.
5: Atag Simo.
2: D3 Bio.
5: So, anong bala ang makuha mo sa D3 Bio? D3 Bio, abi mo ginaputiktahan mo na ang lawas mo sa trangkaso, sipon, ubo, any kind of flu viruses. Amo na yung rason kung ka D3 Bio ka, ang basing iban. Hadlo ko sa COVID, hadlo ko sa viruses, that's why ka D3 Bio ko. Huwag ka lang kabalo. Damo-damo, ginaubra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga sa pisina. And even for those who are physically working, because medium chain triglycerides, kung gakwat ka, kung permi ka kapangsayado sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
2: D3 Bio!
5: Amo na gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
6: Amo na ka importante nga adlaw-adlaw gigayari ga D3 Bio. Hindi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako Sir Boy, early in the morning tatlo day na ka D3 Bio.
5: Economy,
6: kampiyon no.
2: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio, D3 Bio, health news, DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag-DTX 500. Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: pwede, magid ako sa akong body odor.
12: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
14: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: K Klinika Deo Fresh. Available now.
19: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift, OT, Breadwinner.
22: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
24: Drink responsibly.
22: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Red Horse Beer, manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
26: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
27: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
28: Happy!
29: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
32: It's the best part of the day.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sangbanwa, Pagdayon sa Pag-alagad. 101.5 K5 News FM.
2: Pabalik na mga ka-K5 sa inyo naman yung panatuntunan ng oras sa K5 News FM Philippines, la 7-8 naman sa aga. Now, pabalik kita mga ka-K5 sa inyo naman yung panatuntunan. Today, ka-K5 Eric, we are celebrating the 128th Independence Day. Yeah. Kung balikan tamaragtas ni ka-K5 Eric, ang Philippine Independence Day, una na ton nga gina-celebrate ni sang June 12, 1898. Yes. Di inatabo ang declaration sa Independence Day. Di ni formal nga gin-deklarar. Natabo ini dito sa Kawit, Cavite. Sang June 12, 1898.
3: Sa tirasa sa balay mismo ni Emilio Aguinaldo.
2: Kag ang nagpanguna is si General Emilio Aguinaldo.
3: Yes, yes, yes.
2: Well, during that time sa declaration, dra nakita ang pinakauna nga Philippine flag nga ginobra ni Agoncillo.
3: Yes, Agoncillo. Ang nag-obra sa aton nga Philippine flag, actually, yung mahal na ikadlaw, ginobra nila ang Philippine flag.
2: Gini nga, gawin lang. Ginpulawan ko nila ni Tahi, kakipay
3: ba mo? Nila mo. Ang nag-obra sini si Marcela
2: Agoncillo.
3: Marino de Agoncillo, nga asawa sang Philippine ambassador to Hong Kong, nga si Felipe Agoncillo. Upo dya, ang iya nga bata, nga teenager, nga si Lorenza
2: Agoncillo. Ginkamot lang din nila nga pag... Grabe, no?
3: 5 days nga, gamay mo lang ang flag mo. Tapos si Delfina Herbosa de Natividad, nga hinablos niyo si Rizal, nga ato man to naka-exile sa Hong Kong.
2: So, gimbuligan nila?
3: Tatlo sila nagtahi. Ang inimo nila, ang bata ni nga si Lorenza, amo ni nag-ubras ang triangle nga puti. Naging, okay. Kundi mag-utol ka sa tila, do, dapat sigsagan mo na. Tingin si Unaway, pato sigsagan. So kay bata siya, ang iya ang triangle nga puti nga gamay, amo to siya tong nagtahi.
2: Okay.
3: Ang pula ang nagtahi si Agoncillo.
2: Okay.
3: Ang nag-abort kilid bla parang hindi matastas.
2: Ang blue
3: amo ni si Natividad.
2: Nagbuligay gid sila.
3: Sang wala na sang may matastas ka side, gintaod na nila kag amo na to gintahi in 3 days. Ang the last 2 days nagbutang sila sa mga star kag mga si, santo.
2: Ang tatlo ka star gaga represent sang Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang walo na karay ka adlaw, amo nang walo ka first province kay nagrevolt against the Spaniard. To na kag amo gid man ang kipabiray.
3: Manila, Cavite, Bulacan,
2: Pampanga. Walo na bilog.
3: Walo.
2: Sila eight na, rays of sun.
3: The eight rays of sun, ang singuna maghambal ka nga Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Tarlac. That's the Philippines. Amo na siguro ng Pilipinas. Because it is where people do amo na blang do Metro Manila. So
2: muna dito nagsugod abi ang dira ay nagsugod abi ang sibilisasyon na kag gobyerno sa Pilipinas.
3: Oh, ti amo na sa Manila aran da ya si Bonifacio, aran ni Emilio Jacinto, aran na sila ya. Dire naman niya mga big time naman niya mga manggrano naman niya. Ari naman diya sa Cavite. Sa Kawit sila naman na ni Aguinaldo.
2: Emilio Aguinaldo.
3: Oh, sila ni Makapagal.
2: Makapagal.
3: Dira na inupol naman sila.
2: Okay. So during that time, in June 12 of 1898, the most important piece of history is the Philippine flag. Kaya muto siya ang simbolo sang una nga republika sa Pilipinas, no? And bilang paghatag ligwa para mabuhi ang espiritu sa mga Pinoy, mabatsyagan gid nila ang kahiluwayan ginkanta ang pinakauna nga anong parang title sang lupang hinirang Kakipaib ari?
3: It was a Spanish song siguna.
2: Okay.
3: Ang ilang nga Spanish
2: basi song. Basi kung pwede na tol matag nagipakanta to kay Kipaib ita no.
3: It was called sang unang the March Real.
2: March kay marching song ni nga to national anthem for four. Ang beat siya gani ni ispila for four.
3: For four da da da. Da
2: kay do march agit saya.
3: The irony of it all kay sang pag-ubra sang kanta ni March Real ni Julian Felipe mga K5 kundi dapat independent song na eh. Gingkopya yan eh sa Marcharial man nga independent song sang Espanya.
2: Okay.
3: Halos pariho ni ang national anthem sa Pilipinas kag sang
2: Espanya.
3: Kag wala lyrics. Kung lang music lang itan Iri, di ba natin ang first mga ka-K5, this
2: kay is the English version niya na isa na is Land, Land in the Morning, Child of the Sun Returning. Ado mo muna, B.
3: Dugay lang siya kag nabutangan lyrics. Balo ka, sino nagsulat siyang lyrics?
2: Sino?
3: Tiyo, Calderon. Tiyo ni Extinction Manager Rolls Palma.
2: Si?
3: Si Jose Palma.
2: Oy!
3: Ang nagsulat siyang lyrics in 1899.
2: Si Palma.
3: O Palma.
2: Tingala ko mga kasagad ganyan magbinalaybay kay Kipay Broads. Madala ka ganyan sa Batamis ka dila ni Kipay Broads mo.
3: Ang dila pa lang.
2: Ang dila pa lang. Tapos ka na yan.
3: Ang Batamis na wipa.
2: Ang Batamis wipa.
3: So muna siya dyan that it was Jose Palma in 1899 ang nagsulat siyang isa ka poem do tula. Pero ang tula niya, nga pwede makaigo sa kanta ni Agoncillo, kagintaod nila. Pero ang original gidyaya sang kanta, sang Philippine National Anthem ta, music lang, why kwan?
2: Sige, biyara ka na. Pabatita sa ila.
3: Itan, pabatita.
2: Ang marching na ton, kay we are trying to revisit mo our history, kagipabirik. We are bringing you in June 12 of 1898, amuning sitwasyon.
3: Ang nagtukar sini during that time, kay tiway pa man sing una, mga sound system sa dyan mo, ginpatawag nila ang San Francisco de Malabon Drum and Bugle Corps pa.
2: Sila nagtukar?
3: Sila nagtukar.
2: Di ba nga lyre guru itong ginagamit nila?
3: Huwag kang mga bum-bum-bum-bum.
2: Boom! O, tiyo si... Grabe.
3: Tan, patukarata ng music na tan, the first mga ka-K5 national anthem played in Kawit, Cavite in June 12, 1898. When General Emilio Aguinaldo declared so-called independence from Spain and saying, we are Filipinos. Julian Felipe, original composition. Tira. Amo
2: ay na.
3: Pag-download na lang na. Hmm.
2: Abugid siya, Kipa Berik. Amula na, why na saya, no? Drum and bugle, corning guitar.
3: May bum bum bum bum.
2: Mas na yung matiyan. Amunin pinakaunang gid.

0: Mukha na, may pamati, ano?
1: After that song was played kay Pavel Jan sa Malabon Drum and Bugle Corps, nagsaka, nakita nyo ng picture kasi una nga si Aguinaldo gabayaw sa iyang bandira ta. With him was ang upod niya Aguinaldo, ang iya pakaisa nga si Baldomero Aguinaldo. Si Baldomero Aguinaldo amuto ang commander sa magdalug group gidya sing una. Pakaisa na ni Emilio Aguinaldo. Ara man si Mariano Trias. Kita mo sa Cavite, may ngalan na nga Don Mariano Trias nga mga syudad. Ara si Mariano Trias nga isa sang mga advisor sang revolutionary movement ni Aguinaldo. Ara man si Severo Buenaventura. Barangay Kapitan sang San Francisco de Malabon kay siyang nagdala sang banda si Riljan. Ang Barangay Kapitan niya kukulak mo banda niya ryo. May banda ko pero ang Barangay Kapitan ara nagsaka man to sa tirasa kang magwibing-wibing man. Ara man si Marcelo Castillo who during the time amo ang mayor sang Kawit.
0: Actually kag ipaberik at to galing tatlo kastar dito to makonsider nga Luzon, Visayas, Mindanao. Kay tuntod dito galing Luzon, Panay in Mindanao.
1: Because Visayas before is called Panay.
0: And Panay is the biggest island in Visayas.
1: And the only place nga may mga representative sa revolution. Si unang Cebu ay niya.
0: Subot si ganong gali. Ang Panay, una pa niya sa Cebu, no?
1: Cebu was there. O galing kay mga batasan si Cebuano, Hipos.
0: Lain sa mga Ilonggo, mga Tikalon.
1: Gaud-gahod mo. Gaud-gahod. So amo ni sila nang nagkantuto kag sila yung may representante. So Luzon, Panay and Mindanao. Ang Bisayas ang ulihin na lang na sa nagdamo ng mga Cebuano nga nagkuan nga nag-alsagid. During okay. that 1900 revolution, dito lang nagbantog ang Cebu. Si una Panay ginaya, Panay gid. Ang masubo lang kay sa Independence Day naton nga mga Pilipino sa tirasa ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Sir John, would you believe it? Ang Amerikano nga si Colonel Johnson Blanc.
0: Okay.
1: At toto ya.
0: At nagupod siya.
1: Kay ang ato gali nga aton independence, nag-declare kita independence, pero iya ato siyang Amerikano celebration. That is why the first independence.
0: June 12.
1: June 12, ang independence date as yung una was celebrated on July 4th.
0: Kay ang iya Amerikano, July 4 mo.
1: Oh, the 4th of July. Amo na nga may Amerikano to ya, amo to nga pangakig ito si unan na Emilio Jacinto na nagagapangakig sila ni Del Pilar. Nga ano-ano na yung Amerikano nga randa siya upod ni Aguinaldo. Kinuntra nila to. Kag ang aton nga independence, why ta gin-celebrate June 12, gin-celebrate ta siya July 4, dungan sa Amerikano.
0: Hasta sa uli nga gin-island ta, gin-balik ta gin-yang original ta.
1: Only during the times ang tatay ni Gloria Macapagal Arroyo in 1964.
0: Nagpungko bilang presidente.
1: Sa presidente siya, siya hindi ibotang ta gin-ya July 12. Ang aton nga celebration sa independensya because it is the day when the Republic of the Philippines was born. Not on the 4th of July because it is the independence of America pagkontra sa mga Confederate Army ito yung una. Ngayon, July 12, 1964.
0: Si Wilson Villena kay Subong Aga, ginapaabot na ton ang anong matabo Subong Aga in the celebration din sa aton sa Bacolod.
1: Yes.
0: In light of the 128th Independence Day celebration, anong matabo din sa aton? So, i-check na rin dugay mga ka-K5 kay naka-standby na ang aton sa linga patrol with K5 Wilson Villena. And kadami, blakang ipamirin, kinabalikan ta ang maragtas sa Pilipinas. You know, ang simbolismo sang Philippine flag, para matagaan taman sang jutay, hindi yung matagpalamati ta. No? Ining puti, blakang ipamirin, the white triangle, nag-represent ini sang secret revolutionary society.
1: Yes, no?
0: The symbol of unity, ang ginatawag nga katipunan.
1: Yes.
0: Ang tatlo ka stars, amo ni sang Luzon, Panay, in Mindanao, hindi na Visayas, gali.
1: Uh-huh.
0: Not Visayas, as a whole. As Panay represented the region at that time, kag ipabirik, mahudambal mo na, mga garot, iya kag Tikalon, mga Ilonggo, ngadaan.
1: Kita to yung gadibate sa babaw.
0: Ang walo ni ka mga rays of sun, amo na gimensyon ni ipabirik, Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Laguna, in Batangas. Amo ni?
1: Amo na sila.
0: Actually nga ito niya flag, do inspired niya sang American flag.
1: Inspired by
0: the
1: American
0: original proclamation sang states, ang color ginpili tani in honor of the flag of the United States. Kita mo may red,
1: white, blue,
0: and blue, and white.
1: Yes, yes.
0: Oh? So manifestation isang aton pagpasalamat sa ila disinterested protection. No? Bangod nga ambal niya sa una pero after sila black kay Pabirik naglupok dayon ang ano gani Filipino-American War?
1: Filipino-American War.
0: Grabe kay Pabirik no. Ay just ang lasting. Ginbuyan ta nila sa kamot sang mga Espanyol. Dason sila namang may tuyo magangkon sa aton. Grace, hindi nag-kinagamo kada General Luna?
1: Actually, pag ang aton independence, amon, this is being questioned eh, ang aton nga 1898 ang kaya Ginaldo. Because sa Ginaldo, nag-exile niya sa 1895-96, nag-exile sa
0: Hong Kong.
1: Pagkabuto, nag-transaksyon niya sa kay Dewey.
0: Sa Amerikano?
1: Oo, nga kayo sa kwarta. Magbibigay yabe, kagintagaan sa kwarta, kaya kunugin bakal yung mga pusilas ng soldado niya. That's why sang I think it was May of 1898.
0: Mm-hmm.
1: Nga nag-abot na diya si Aguinaldo, magpuli siya. Upo diya mga Amerikano.
0: Mm.
1: Kag pag-abot nila sa Manila Bay, nag-away niya ang Amerikano kag ang katsila.
0: Mm.
1: Napierde sang Amerikano ang katsila.
0: Mm.
1: Diri sa duta, nag-away man ang grupo ni Aguinaldo.
0: Mm.
1: O galing kay ang katsila, hindi pwede nga mag-surrender sa mga Pilipino kay Kahuluya.
0: Mm. Sa Amerikano sila nag-surrender.
1: Sa Amerikano
0: sila nag-surrender. At sa pagkabato dyan, manong perdi na ito yung katsila.
1: Manong perdi, why na pagkaon mo?
0: Sa mga kapinoying na mga gerila during
1: the
0: time. Why
1: na pagkaon? Nalibutan na sila mo. Nalibutan
0: galing sila. Kay, bangod sa kabaluka naman, ang actual yung pag-surrender na di, why na kaniya ka, nagpalupok lang ka, nagdeklara rin ang amunin ng kama, just to give honor sa mga Espanyol, sa nag-away sila sa mga Amerikano.
1: Oo. So nagkuha na, maya mo nang lang, the treaty of Paris mo lang ang nagpirma na lang ito, sige, ayin yung nakmiya.
0: Sa ang panawag na ito sina is,
1: may ara sila nga surrender documents.
0: The Dewey Magdapilo.
1: Nga, surrender kami sa inyo. Pero, para nga daw nami, abito na won, gin, kay papit ni isang Amerikano si Aguinaldo, nga isigurong singgit na wala ka magkuhan, bla. Amuna nga sangga, singgit si Aguinaldo, June 12 of 1898, may Amerikano, si Colonel Johnson, na askinid niya, nga nangakig ni sila ng Del Peral de Jacinto, nga gano'ano na daya. Nga gipapatay mo na si Bonifacio, tapos karun,
0: ang panawag na nga kay 5, Eric, it is the Tidings Magdapit Act. The Act of Congress established the process for the Philippines, then a U.S. territory to become independent country after 10-year transition period. Amo nang nagatag sa aton sa independence ang Tidings Magdapi Act.
1: You see, the 10-year period, turnover period, so from 1898, hindi pa kita ya independent kitutuon.
0: Kaya nga, sa pagkabatod, binakalm lang sa Amerikanong independence.
1: Binakalya mo.
0: Actually, daog na tayo tani sa gira.
1: Daog ta. Siya Ginaldo, galing kinag-transaction sa Hong Kong.
0: Inano mga Pilipino,
1: nag-transaction
0: no?
1: Sa Hong Kong.
0: Alin sa una, negosyante kita yan, no?
1: Amo na ang transaction namin.
0: Hindi ka tingala niya, Spratlys Island, na pinakalo, kay buti yung media sa China.
1: Kag pinapatay ni Aguinaldo si Bonifacio, kay ginag-eleksyon sila, tungkol kay Waya Cuarta si Bonifacio, pinamakal yan ni Aguinaldo. Ano ba ang perdi sa eleksyon niya si
0: Kabalo ka nga very historic, very very significant sa akon ang Tidings Magdapilo. Ang akon, eldest son kag ipaberik. Pwede yung asawa ko, gabasakit sa ospital. Gabantay ko. I was studying, and I'm studying social studies sa among mass communication class.
1: Okay.
0: I came across this Tidings Magdapilo. Ang ngalan niya sini is Senator Millard Tidings of Maryland and Congressman John McDuffie. Kita mo nga lang sa bata ko nga first son ko, John Millard, because that is Tidings McDuffie Act.
1: Okay.
0: First name ni Tidings, Millard Tidings, and John McDuffie. So, i-combine ko na. John Millard Castanyo. Kaya during the time mo na.
1: Ang ngalan niya si John Millard Castanyo.
0: Yes.
1: Ang balo kasi no, hayo is na.
0: Sino?
1: Independence.
0: Ah, independence. Actually, kag ipamerik, amuni siyang nabasa ko during the time. Gapasakit si Mrs. Lee, kung pagbata, yan yung ngalan niya, dapat John Millard. Because that is the Tidings Magdapit Act.
1: Kita mo lang na. Te, pagpirma sa independensya na to. Amo na to pagpirma sa independensya pero, mo sa pagkasultiro.
0: Ang kanami, isang punto ni kag ipamerik, ng katuntuhan giblak nga bisan hindi tayo magkabot Amerikano ya perdi na tayo sa ato niya kag Espanyol ano tabo ya ato naging nga gira gipagin matyanta sila pa nag angkon sang recognition
1: from January 1898
0: ara na si Wilson ay
1: up to May 1898 Why niya pagkaon kay Pabilyan si Intramuros yang mga katsila?
0: Ubus na ito sa Pinoy?
1: Napalimutan na ito yan sa mga grupo.
0: Ano ginubra nila? Gipakanyon-kanyon sila sa mga
1: barko.
0: Navy ship sa Amerika.
1: No, kanyon-kanyon na ito sila. Ina sila ni Johnson, nagpulupalupok lang. So nagsusurinder sa Siga Dagat. Amo nang dira sa kilid sa Intramuros. Bla. May lugar na dagat na nagsurinder ang mga kuno.
0: Kuno?
1: Ang mga
0: pero actually, why na ito yan?
1: Why na ito yan? Gutom na sila. Why na gani? Gakwa na ito yan? Gapanginhas lang ganito.
0: Because of that, mga kakipay, bambalik kakipay, Eric, it is a 10-year transition period. 1898 and then naghatag sila independence sa aton. It was enacted in March 24 of 1934 sa 73rd United States sa Congress. Kadri na balay ang aton 1935
1: Constitution. That was the first Constitution.
0: And 14 years after, nagkwa ang Cuenco Avelino ruling on the basis of the 1935 Constitution.
1: It is a story of a walkout.
0: Of a walkout?
1: Nag-walkout
0: sila. Yeah, subong ginailog nila, just like you mentioned, that history repeats itself.
1: Gabalikid.
0: Di karoon katuwan ta na kay Mayog, istoryahan ta na, kay why ng 1935-1987, nataya.
1: Why na to?
0: Istoryahan ta na karoon. I-check one ay si Wilson, kang ipay, Eric. Kay talawon tang sitwasyon to sa celebration sa Independence Day. I-check na to sa line number 1, K5 Wilson. Line number 1, Wilson, good morning. Wilson.
1: Wells.
0: Okay. Lugid doon natin signal.
2: Good
0: job. Okay, go ahead, Kipa Wilson. Ano matabo sa celebration subong aga?
2: Good morning, Kipa Galjan. Kipa Eric. Sorry, kita dali sa puno. Sa may new government center, regional sa Bacolod, po sa rin isa ka-programa ang nagpapatigayon sa karon din, no, sa atol si local government unit sa Bacolod. Angot sa Giyako na Kipa Galjan, Kipa Eric, no, sa pagsaulo.
0: Why ka live?
2: Independence Day. Basit mo din at nakasunod sa Viber, kay Colonel John, kay Eric, waiting ato niya Viber, supong. So, after sinisang, actually natapos, ano, napasaka na kay Colonel John, ang aton sining nga flag, diri sa karoon.
0: Mati, tanong si lumatag sa message, kanong ila sining nga speaker ko, no, si Brianna Ang, for the...
2: Oh, yan si Brianna Ang. After pa ini kay Colonel John, subong nag-flag racing ng sila, ano, kay Colonel John, kay after
0: speaker tayo is the title ng varsity player.
1: Brianna Ang,
2: may parad.
0: Oy, kanami. Steady lang.
2: Ara. So, ara si Sir Vincent, sa maparada, sila anay kay Fred Aljan, after sinisang gamay ni ng flag ceremony.
1: Ay, may parada?
2: May parada kay Fred Aljan, kanami kay Fred Aljan, kay Fred Aljan.
1: Matanaw ta Marjorie.
0: Hindi sila maparada, mapalibot lang mandas la GC?
2: Ah, hindi. Kay Fred Aljan, ang ruta sa parada kay Fred Aljan, may ari rehalin sa may new government center, pakadto sa may dalan Gallo Street, no, sa patulong naman sa Mega World, malibot ni Mega World, Kevin Aljan.
1: Libot lang sa Mega World.
2: Bali malibot sila sa Gallo Street, paliko na sila sa, no, sa Lopez Haina, pasulod balik naman sa Mega World and balik sa new government center. Yes.
0: Ano na sumo panumpa sa Watawat na?
2: Oh, nagapanumpa sa Watawat sa karon kay Kevin Aljan and Kevin Eric.
1: Anong eskwelahan ng may banda ng may mga
0: marginal? Laban-laban niya naman isang handumanan. Bluebells ni panawag?
1: Bluebells?
2: Damo-damo sa ila kay Sir Aljan. Di actually lima kabilog na mga drumming bugle corps ang ato sila.
0: Bawang nag-high sila o? Ang utabi sila kung ano ang ilang...
1: Iwanan sila yun.
0: Ano ang mensahe nila subong Independence Day?
1: Pakita ng mga microphone ng atahong bla.
0: Basta mataktak ang phone.
2: Basta mataktak naman ni Karun to. I-try to sila. I-try to sila ni ma'am yung ma-interview.
0: Sige, Vivens.
2: Ma-check today. Ma-check to kay Fidel Jan. Ma'am, morning. Mensahe lang sa Independence Day, ma'am. Message.
3: Thank you. Good morning, everyone.
0: Ginatabunan mo man ang imo mic, oh. Ang imo cellphone among ga...
1: Silinggo gidaw.
2: Yes, I go.
3: We have to note that
1: tabang, kasilingan.
3: We have very important event to our life. Happy to see you. Ngayon po kita sa captivity sa other country.
2: Thank you, ma'am. Dyan na principal si ma'am.
1: Dennis lang eskulahan, Wilson.
2: Thank you, ma'am. Okay. So, are kita dali sa ongoing
0: pang-program. Silingin, kipay, pero.
1: Ang pomalong ito.
2: Kasi naglupad gisega po kita sa dyan. So, aaro din ang katapos sa na BJMP. Nakita natin rin ang katapos.
0: Songgwa sa ni Interagency Parade ni Subong.
1: Amunin siya kay Pavel Jan, kay Pavel Wilson, nga basta gani Independence Day, may arang ginatawag per mga Civic Military, Parade.
0: Si, correct, hindi ka lintay. Civic Military Parade. Civilian kag Military.
1: Nga parada.
0: Parada.
1: Kag hindi gid madula basta Independence Day, ang drum and bugle corps, because they are central to the playing of the first national anthem. Ang banda tototot kag pum pum pum
0: na yon. Tikay na namin tukar sa national anthem, may pum pum pum gigipay ba?
1: May tototot, may trombone pa na mo.
0: May ara gid. Pag ginalitan kag ni Papa Berto maya dayan mo.
2: Natag
0: na sa message, gatag sa message, pamatay bi message.
1: Ang kamera na ibay, kamera ta ba?
2: At so sa mabaw sa stage, naka-green siya na Pilipina. Nakita
0: daw dyan. Nag-message na siya mula pa?
2: Yes. Kita daw dyan.
0: Nakatag na siya message niya mula pa?
2: Nakita daw dyan. Kinaparada pa. Kaya siya na flag racing.
0: Sabi ko, ano yung dura sa matag message sa flag racing?
2: Na after parada, pang iya sininga message kaysa daw dyan.
0: So, basing kung interview mo siya, kung anong iya balatsyagon, nga siya
1: ang mangin...
0: Brianna ang ilag ang Independence
1: Day. Nga siyang speaker.
0: I don't know because
1: why her?
0: Amo nang namin ka pabangkot.
2: Kung ang bagong Pilipinas kaya kan bagay sa Dodan para sa bagong dito sa malapot. Sinyala. Pero it is just what sa Dodan no ang program subong aga.
0: Steady lang wedge.
2: Meri kita dresan hawid sa program. So ang first nga na set sa program kay Sonal Jan e of course sa pagpasaka sa flag na muna ongoing sa karon. Mga message sa lin kay Honorable Greg may Greg sa taya no ato si Ninga City Mayor sa Bacolod. And then may koro Bacolodiano kapag magsang awit ang matungging kanta nila pag ulang kay Sonal Jan.
0: Di ba tag na message si Mayor Greg Subong?
2: Ano na?
0: Atag siya message after that?
1: Tapos na?
2: Oo, mahatag siya message ko ito ka dyan ng Kevin Eric.
1: Okay.
2: Then, after siya na mahatag, mansang message si aton si Nina SP, no, Hover Baez. And then, maghatag naman sa ano ganyan, pagbasa sa history. Sa flag kay ito ka dyan, may hatag naman ni SP member Wilson Gambua Jr.
0: Okay.
2: Pangunahing talong pati, amo na ni Amatag, ito na, si ano, Brianna Ang, kasi ba dyan?
0: Di ba matihan na message, sabi sa bata, kasi it's very nice for us, representing the younger generation, kagkalabanan, sini yung mga dagko ng mga tao ang gina-invitar ta. In this time around, in our independence celebration, we will be listening a message from a color for athlete of Bacolod City.
1: Kaga FYI lang sa aton ng mga tagpalamati, masyahalin ka mo sa Helbitsa, maagi ka mo sa NGC, may bypass road bala. Sirado na subong kasi ka kay Five Barons Palma, itong station manager.
0: Libot siya.
1: Nagalibot man siya. Sige, close na di pabalon, tagpalamati, para hindi sila mag-stack up kay subong kapunong
0: na to. So dito sila maagi, balik sa Morsya o malibot sila pa kadto to sila.
1: Ma main highway na nagilang sila na isubong.
0: So, hindi sila mag-agi, hindi subong sa Burgos direkta.
1: Hindi, ang Helbit siya, hindi sila mag-agi.
0: Di, gwa niya main highway.
1: Main highway lang anay, Burgos.
0: So, gwa niya, doon diretsyo na lang sila Lupes.
1: Yes, amo lang anay. Main highway lang anay.
2: So, ang second part, mag-expect man sa first part, kaysa daw dyan, kaysa Derek, si Atan, si Ninga Congressman, no? Binipes, mag-hatag na sa iya.
0: Ay, ara man si Congressman. Di ko nabi, si Mayor Greg, kati kampiyon. Amo niya, amo ni Gagipay, Eric.
1: Nanopor gina sila, pero may nga duwa
0: dapat gina.
1: Oo.
2: Next, may second part, pati sa daw dyan, ang kwan, ang program, kag ining second part, kaysa daw dyan, no? Pagbigay-pugay, at pag-alay ng, ano ni, bulaklak sa pamansang bayani, no? Ato, siningan yung government center na sa Japon. Sa flag, and then sa ato, siningan, ano man, ribulto. And then, ang ato naman, ako yung pagparin, so after, ito sa pagkata, sa pulang,
0: anong una matalumpati itong gitpang lawag mo kung una na yung paradantis ang talumpati nila?
2: Karin na may opening message. Sige ka na dyan. Play ko lang.
0: Sige.
1: Okay.
0: Ang audio mo i-improve, Gidson? Kung pwede, kung imong atalis sa telepono ka lang agi. Kayo ha. Dayalan Tabiliwat si Wilson sa phone niya, no? Ikino kapigaw sa gisunod.
1: Okay, while we're trying to improve the signal ni K5 Wilson, gina-improve ng K5 Wilson.
0: Tawagan ka na mo liwat sa phone, son, ha? Para sigurado, kino kapigaw, gid.
1: Sa mga nag-aagib lang sa Diversion Road, nga dira malabay sa NGC, ang halin sa mga Kore, or halin sa Lupwes, inang bilog nga stretch sa isang diversion, in front of NGC, kag Lupwes East, sirado mo na subong sa rel dyan, kay dira maagi ang parada. So hindi ka muanay da, kung magkudra ka mong area, tadlongan nyo na ng Burgos Street, pakanto Lacson. Hindi kita na magliko sa Lupwes East kay sirado na pati sa Asta sa NGC. Ang halin sa Doña Uliana, hindi man ka mo magliko pakanto sa NGC, sirado, subong balalik ka muanay sa main road. Para hindi ka mo mag-ipit sa trapiko. As per advice ng aton nga station manager, nga ato kisubong dito si K5 Rons Palma. Okay?
0: Okay.
1: Okay na, Wilson. Mga K5, tahom niya. Abi mo sila dyan sa Cavite, subong. Grabe nga mga selebrasyon eh. In Bulacan right now, grabe nga mga selebrasyon. Ining mga amo ni ang Independence Day. Ara na si Wilson.
0: Okay. Okay. Go ahead, John.
4: Naalaala ng aking kalayaan ay bunga ng kanilang dugo at pawis. Ngunit, ano nga ba ang tunay
0: na
4: pangunan ng kalayaan sa kasulukuyang panahon. Sa bagong Pilipinas ngayon, ang kalayaan ay hamon pa rin.
0: Homer Baez.
4: Sa ating lahat at dapat tayo ay magtutulungan.
0: Okay, yan, magtagalog.
4: Hamon, may paglalaban ang katotohanan, mabanan ang kahirapan at ipakita ang malasakit sa Pilipino sa pamamagitan ng tunay na bayanihan. Tayo ang patuloy na magiging bayani ng ating sariling panahon. Naway magsilbi ng inspirasyon ang araw na ito upang naglalaman natin mahalin ang ating
0: kamera sa speaker at magkaisa
4: para sa mas magandang
0: i-zoom bin is i-zoom.
4: Muli, isang maligayang araw ng kalayaan. Mabuhay ang Pilipino sa pagpanguna ng alkalde ng siyudad, Mayor Greg Sataya, at ang ating absent na acting vice mayor na si Attorney Cesar the Great Distrito, pero wala dito at ating mga kasamahan sa Kuntiyo, at lahat sa mga kapitan, mga department head, sa lahat-lahat sa men and women in uniform, magandang umaga at salamat sa inyong tagtambong sa araw na to. Mabuhay ang Bacolod.
0: City Councilor Homer Baez.
5: Maraming salamat, kagalang-kala, Homer Baez, na napakaganda at napapanahong pabuhay na namin.
1: Kaangay yan, siya sa long sleeve yung abarong
6: ba. Ang kalayaan sinasamasa natin ay hindi nakuha sa isang mabilisang paraan. Ito ay dumaan sa mahabang
0: proseso. Nakalaway sa audio, no? Hindi pwede na si Wells. Ang audio daw ginalubid. Pasi pwede kayo palapit sa speaker na imong microphone na ang imong ano.
1: Ang important ang mic mo lang.
7: Ang ako niya, cellphone, kita ba dyan, arano sa speaker, ginapatay ko na gani. Sa speaker.
1: Titisan siya yung video tayo, mga tuwalas dangaw.
0: Mga isak dangaw.
7: Councilor Wilson,
4: ang kasaysayan ng araw ng kalayaan. Ang Hunyo 12, Hunyo 12, ngayon ay isang malagang araw sa kasaysayan ng Pilipinas sapagkat ito ang araw ng kalayaan. Ang paggunita ng deklarasyon ng kasarinlan ng bansa mula sa mahigit 3 siglo pananakop ng Espanya. Noong Hunyo 12, 1898, Hunyo 12, 1898, sa tahanan ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite, formal na itinayag ang kalayaan ng sambayanang Pilipino matapos ang matatumbay na pakikibaka ng mga revolusyonaryo laban sa kolonya ng pamalaang Espanyol.
8: sa makaisaysayang okasyon iyon, una, iminagayway ang watawag ng Pilipinas na kinahe ni Marcela Gonsilio, Lorenza Gonsilio at Delfina Cervosa de Natividad sa Hong Kong. Tinugtog din sa unang pagkakataon ang marcha na nilikha ni Julian Felipe na kalaunan ay naging ating pambansang awit ang lupang hinirang. Bagamat hindi agad kinilala ng iba't ibang bansa ang deklarasyong ito, ay sinundan pa ng pananakop ng Estados Unidos
0: na natin buhay lawig ni Estokada ni Pari Wilson. History. Kipay Wilson, Kipa Wilson.
8: Ang Hunyo 12 o Hunyo 15.
0: Wells,
1: Wilson is on the podium.
0: Wilson is in reporting.
1: Reporting.
8: At pagmamahal sa bayan mga Pilipinong nakalay na dyan ng kanilang buhay.
1: Tukayo mo gambal.
0: Si Tukayo mo gambal. Medyo maliglag yung mensahe, pero so far subog, sino daw mga opisyal na nakita mo? Luwas kay Mayor Greg, Honorable Omer Baez, sino pa ibang opisyal na nakita mo na kay Pai Wilson?
9: And then si Brianna Ang, si Pati na kapatulong sa rin, si Alice Pino, bago nakabot, kita daw dyan, kita rin. And then, mapiyak naman niya na side, sa my left side, sa mga stage, para tiktok ako, sila yung mga uniform personnel.
0: Nakapadala ka picture dira sa Independence Day pakanto sa Facebook. Dano ay kukita o?
9: Kaya na dyan.
0: Nakapadala ka mo picture dira, kipay ba?
9: Ari mama padala pa lang ng Instagram. Sabi ara man
0: daw. Dadayo ta kapadala no kay para tis mapost ang ginatan-aw ko wala patay.
8: Sa pamumuno o desdado mo
9: sa congressman na dito sa Jacket. Wala pa din kita. Nang Mayor Greg pa lang ari diri pero sa program ko pa sila ang ara kita daw diyan kita pero na magdatag sa mensahe. So sila ang ma-closing, mahatag sa message no. Sa pag-close na first part sa na program kaysa dyan ang kaysa dali. Pero si ano pa lang ari, si Mayor Greg pa lang ito at mga sa nakitaan si Congressman Alvi Benitez kaysa dyan ang kaysa dali. Ito ari, mandiri si Sir Mark Mayo, ang ari na dali, si Sir David Nelo, pangato ng ano, sa superintendent, social superintendent, ari mandiri kaysa dali. So may isa kita gerak ng picture agad makita kaya ini mga sa subong so si Sir Wilson Gapawa kaya sa dyan kaya sa dali kasi niya sinigang kila message naman niya is history ini song
0: after ni Councilor Gamboa sino masunod?
9: Yes kaya sa dyan sorry
0: sino masunod mga tagbin sa'yo after niya?
9: After ni Wilson Gamboa si Brianna na Brianna na
0: okay, matag na mensahe si...
1: Arina.
9: I-replay ko na lang ni Tayo kay si Brianna na matag.
0: Sige. Go ahead, no? Mamati ito sa mensahe. Kaya muna importante ka message from the youth as we celebrate Independence Day.
1: Kalibong ulo ko nga siya ang speaker.
0: No, siya gipili.
1: Ano ay hanang rasa?
9: Intro pa lang.
1: Matiibing intro, matiibing.
0: Go, go.
10: Sa puntong ito, hindi ang boses naman natin ng ating kabataan, ang pag-asa ng bayan at ang simbolo ng ating kinabukasan.
0: Kayo ang signal,
10: ah. Para sa araw na ito, ay isang...
0: Brianna Ang will be the commencement at the independent speaker. Representing the youth.
11: Siya ang kapitan ng kupunang Bacolod Lightong High School.
0: Kayo ang signal.
9: Ang microphone, ito sa akin ng malaki.

0: ng araw ay nagpapaalala sa atin ng matinding sakripisyo at katapangan ng ating mga bayan upang makamit ang kalayaang pinapamasan natin ngayon. Madalas nating inuugnay ang kalayaan sa pagkikipaglaban gamit ang tabak at baril. Ngunit bilang isang atleta at kabataan, natutunan ko na ang tunay na diwa ng kalayaan ay makikita rin sa ating pansisigap, pagkakaisa at hindi pagsuko sa anumang hamon. Bilang kapitan ng koponan ng volleyball at nakasalim sa iba't ibang liga at malayang pambansa, naranasan ko na ang tagumpay ay hindi nakakamit ng nag-iisa. Katulad ng ating kasaysayan, ang panalo ay bunga ng matinding pagsasanay, disiplina, pagtitiwala sa isa't isa, at ang matibay na panindigan na huwag sumuko kahit mahirap ang laban. Sa loob ng korte, ang bawat puntos ay pinaghirapan. At sa pagbuo ng ating bayan, ang bawat hakbang patungo sa pag-unlad ay nangangailangan din ng ating buong pusong pagtutulungan. Ang kalayaan ay hindi lamang karapatan. Ito ay isang malaking responsibilidad. Bilang kabataan, ang ating tungkulin ay panatilihin buhay ang diwa ng pagiging Pilipino. Ipakita natin ito sa ating pag-aaral, sa paggalang sa batas, sa pagtulong sa kapwa, at sa paggamit ng ating mga talento at kakayahan para sa ikabubuti ng ating lungsod at ng ating bansa. Ang ating mga bayani ay nag-alay ng kanilang buhay upang tayo ay maging malaya. Ngayon, hamon sa atin, paano natin gagamitin ang kalayaan ito? Gamitin natin ito upang maging mabuting halimbawa, magkaisa, at magtulungan upang mas lalo pag-umunlad at ang Bacolod at ang buong Pilipinas. Muli, maligayang ika-128 na araw ng kalayaan sa ating lahat. Naway manatiling ng ning-ning ang ating pagmamahal sa bayan. Mabuhay ang lungsod ng Bacolod. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po.
1: Okay, short message from Isa Calvary-Pot, yung sa Helene sa Atleta. No? Representing the youth. Sino na sunod ba tag-message? Si? Si Mayor Greg na guro matag-message?
2: Ating pangunahing nagkapagbigay.
3: Ma-award pa sila sa NATO. And then after si ni na mahatag na sa mensahe kay Pentel John and kay Pentel is si Congressman Alvin Benitez, but I don't know if he has a representative today, pero mosari ito si Mayor Greg Sataya, so laban-laban siya ning mauna message kay Pentel John and kay Pentel John. Tapos siya pala ka.
4: Din si Amasi si Congressman, no?
1: At aguros ko Manila si Congressman.
4: Sige lang.
3: Ari ang ruta sa parehiti sa Saljan, ari makaingagaw, send pala kay Kahinay, si Kisusik nga, tungod sa kanabo kita ho, kung isiko na sa Miki sa Saljan,
1: mga send na yung iban nga. Padala na lang mula subong, naulihi lang kamo send, isend kay masulod na. No?
3: Ara-ara na kayo sa Saljan, ara-ara na high school number po. Ara na
4: nagsulot na kita. Sige, ni Councilor Romer ba eh. Mga
3: 3,000 sa mga attendees. Sa aktibidad subukan lang kita na dyan ang kita na rin. Nag-ari man ang mga empleyado, no? Sila sa mga school heads, ari man rin makita na doon kita na dyan ang kita na rin. And at the same time, ang mga department heads, no? Ari man nagtarambong sinisubong aktibidad sa Panyadugo New Government Center. Sorry na, i-award na sa kay Brianna ang token, ang plaque, no, halin sa local government unit as a appreciation sa iyang pagtambong at paghatag sa mensahe subong 128 Philippine Independence Day na nasa ulog diri sa siyudad sa Bacolod.
1: Okay.
4: Okay.
1: Latuntang message si Mayor Greg, and then after that, ma-terminate, no? Nga gaon ta, pero before the commercial break, masulod yun tayo, no?
3: Okay.
4: Okay. Aga photo ops
1: na sa photo ops na subo. Nakamera puro sila nakabarong, ha.
4: Kabarong.
1: Councilor Jason, kita ta?
4: Jason si Gamboa, si Taddy.
1: Attorney Mark kita ko.
4: Attorney Mark, si Sir Ho ako.